0: Ingon po bali si ang Michael Poa, ang lead counsel bali ni Vice President Sara Duterte nga naman anak magin normal magin sa kaso nga init gyud bali ang pagtuki nga napot to si Attorney Lorna Capunan gi interview siya wa ta kabalon sa mga detalye pero igol siya ningon nga normal gyud ang kainit kay timing kuno kay period po daw niya pasabot gidugo daw siya so isap mo nagisapot kuno siya
1: pag gigiklaro da
0: kita inana ng mga butang so tama na po da di dito taga detalye o dili na tumay bawaan gyud mapiyo gyud ang tanan kay wala man naging media dito sa sulod.
1: Pero na usahay ba magduo na magduo da ba nga ala ang abogados kontra o ang abogados na numbong ang abogados gisumbong nag-doa dito sa atubang judge gisabot mo gisabot-sabot naman sila siguro na sila. Ano ba magkapahimog sa pagduda ba magdumailin pero in this case tali sa prosecution sa impeachment ha o sa depensa mura naman ni sila og iring iugiro karon nga di na mahimong murag layo ng chance magkasinabtanay pa mabalaka pa ang tao nga gibaligya magkangkaso sa depensa pa nga to sa prosecution. Ano ba no murag layo naman kayo madudahan nga magkasabot-sabot na lang sila kining attorney na ay mga rason kaha nga posibleng advantageous in the part of the defense or sa prosecution nga mahimong makabot nila but dili ang masayras katawhan attorney
0: di naman siguro sakto ka magnungdung malapo naman pailang sa buton dito tulod wala man gibutang dito sa order ni Tigat Salyan nga kahit normal magina sa pre-trial magnumjun magmailin magin na ang pagsabot kanang sa pagsabot na sa mga sikat partido ang amicable settlement or EDR pero wala naman kay paano ba ni magnumjun kanang sagad naman ni naabot naman kita sa proseso dili naman ni pwede nga masabot unta pa man nanabaday laing nga napabaday compromise ani nga nahinayak naman ang prosecution nga ang ilaging katuyuan ipa-impeachment yun si Vice President Sara Duterte, base sa atong proseso, sa atong pamalaod, na-impeach naman si Vice President Sara. Ang nalang bali ang atong napabuton, ang conviction. So malabo na nga naapa sila yung mga sabot-sabot dito magnumjun. Sa tugig ka, wala na. Ilirata ang ay mabalaka, mahatlok nga. Nagsabot-sabot na yung mga ungas gini ay na wala bali tayo ilabot mura di drama na tani nagmurumuro na ni sila mapap na may tabo magnumyon kay ana kanang nahinayak na ang prosecution unsa pa may imong sabuton ana nga mura ang katawhan ana magnumyon kung naa pa lugar gitawag nato nga middle ground or unsa pa may ikong sa korte pa naa lugar kay PMC kani di ba naay alternative dispute resolution nga magsabot-sabot mo dia eh para ato ning di na nato ning mapadayon ang kaso para masirakan tanan ni Bali nga proseso naglisod na magnumjun kay naan ako magingon sa unahan nahinayak na Bali ang tanan
1: managsyon atong karabi mao si Attorney Jem Jodet usas mga inlang abogado sa Tarok Bayan kanhi konsyal sa atong syudad nga bisan og na pribado na iyang panglihok-lihok karon nagyapon kanunay anda mo serbisyo pinagis pagpabati sa mga panlanta opinion kalabot ni mga sigutan ang tagkaroon sa ato nasod. Attorney, sir, salamat kayo.
0: Mubukan po datong atayana, magnumjun.
1: Ano siya to?
0: Mubukan po datong atayana.
1: Mama siya ko na matikdan. Mama siya na matikdan ako, magnumjun. Kay, kung yung mong tanawon, dili to o direkta nga hatay ba kaga ayuda si Kunjal Jem Judith. Pero, kung magiskutag mga idea, opinion, importante na nga mga butang nga maghatag sa kalabdagan sa mga taong nga paminaw. Apil na ko niya na magdumainin. Attorney Sir, salamat kayo. Thank you, sir.
0: Why sa pa yan, magnumjun o gaasdang sa kanunay?
1: Sa atong pagparayon, oras alas 8:05, parenta sa atong mga balitang lokal.
2: Giklaro ni Cagayan de Oro Water District ang COWD General Manager Engineer Edna Nahial nga bukas sila sa bisan unsa mga pangutana o kritisismo gikan sa katawhan unod sa ilang planong pagpatuman og water rates adjustment. Apan mato ni Nahial nga wala sila mahimo gawas na lamang sa pagpatuman sa mga usbaw sa Bayronon aron usab mapalambo pa ang ilang serbisyo.
3: Although daghan gid na di na malikayan nga daghan gid mga questions, mga negative, mag-ingon sila nga ang ano mag-increase man nga nagkalisod lagi kuno ang tao, but then gakalisod po si Water District o pagpadayon sa maayong nga serbisyo. Kini is para makahatag kita og maayong serbisyo para sa katawhan. Although accepted na siya nga naay negative gid nga mga tao, mga individual nga during that time, but then it's not also majority kay naa man say uban nga muuyon nga yes kinahanglan gid ang water rate adjustment man kay para ma-improve usab ang pagpanerbisyo sa Cagayan de Oro Water District.
2: Ang pamayag ni COWD General Manager Engineer Edna Nahiyot.
4: Giklaro ni Dr. Clint Gitarte, spine surgeon sa Northern Mindanao Medical Center kon NMMC nga walay kamaturan ang mga pagtuong magka-scoliosis ang usa ka tawo kung mag-alsa og bugat. Mato ni Gitarte nga wa pamasayri sa mapagtuon ang matuod nga rason sa nasgutang sakit.
5: So that's a common misconception or myth about scoliosis, no, na kung mag-alsa og bug-at, mag-alsa og bags, nadaghan kay libro, magka-scoliosis, dili na sa tinuod. So whether it's not related to any activity, not related to pag-alsa sa bag. So dili na sa tinuod na kung mag-alsa kag daghan bug-at na bag kay magka-scoliosis ka. Dili po tinuod na kung naa kay scoliosis, mag-alsa kag bug-at, mulala imong scoliosis. Dili po na sa tinuod.
4: Ang inyong nabati mo si Dr. Clint Gitarte, spine surgeon sa NMMC.
2: Ibuti ni Mike Aton, Immigrant Services Officer 2 sa Commission on Filipino, kung CFO-CDO, na minus na karoon ang yab sa ilang mga gakadawatang report may tungod sa human trafficking. Mata ni Aton nga kinitungod kay mas kontrolado na kini sa gobyerno kung itandi kani ato. Samtang giagat usab ni Aton katong mga nakasanati o pagpangabuso, ilubinagikan sa ilang mga langyaw nga kapikas nga mudangob sa ilang buwatan kung sila pasakitan.
6: Since we are talking about welfare, we still also receive cases of human trafficking or even cases of abuse abroad, especially kung Filipina married to a foreigner. There are really times, no, not all, but very rare na lang, but kay controlled naman yun. But right now, we still receive reports about it. So how do we cater them? So meron kaming 1343 action line. It is a hotline where even if you're outside Metro Manila, you can call 1343 to report about human trafficking. We have case officers for that. For example, sinabi nila, sir, I am a victim of domestic violence, domestic abuse. They can call that number directly to our office so office can assist you para makonnect namin sa mga consulates and Philippine embassies around the world.
2: Ang pamahayag ni CFO-CDO Immigrant Services Officer 2, Mike Aton.
4: Karon sa Tumagdom National, gipamagos ni Centro Dante Marcolita nga kinanglang udahon sa gobyerno ang pagsulbad sa korupsyon sa Pilipinas inay unahon ang di-importanteng mga butang. Kinilabi na ning panahong nangita ang katawan ng tubag sa nasgutang isyo.
7: Bakit hindi unahin nga itong problema ang kinakaharap natin hanggang ngayon ay wala pang kasagutan? Bakit ayaw ninyo na ito yung ituloy natin? Bawa, nasa inyo na ang bit eh. Meron ba kaming maaasahan? Meron bang maaasahan ang ating mga kababayan na ipagpapatuloy ninyo? Ito yung inihintay nila eh. Ako, wala na eh. Ayaw nila akong manguna dyan. Okay lang. Pero isa sa kanila, yung kung sino yung naatasan na siya yung manguna ng Blue Ribbon, magdeklara na kayo. Pay na kayo ng schedule kung sino ang tatawagin ninyo. Lahat ng mga alam naman nyo kung sino yung tatawagin eh.
4: Ang inyo na bati mo si Senator Rodante Marcolita.
2: Giklaro ni Attorney Lorna Capunan, usa sa mga private prosecutor og member sa House Prosecution Panel, nga gilauman na nilang sila targeton sa mga trolls sa social media. Kinilabi na sila milambigit sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Capunan nga andam usab sila sa bisan unsa mga pagpangbatikos apan di gihapon sila magpadala ug giparayan gihapon ng ilang pagdapig sa kamatuoran.
8: If you are really a volunteer, you're really a public interest lawyer, I don't think you should be, to use the words of the Supreme Court, you shouldn't be onion skin. Dapat hindi tayo masyadong sensitive sa criticism. If our moral compass is clear, if our sense of right and wrong is clear, siguro dapat hindi tayo matakot criticism or sa fake news or sa AI. Basta focus lang tayo to what we are tasked to do, which is to assist the public prosecutors, especially the people of the Philippines, no? Kasi this impeachment case naman is not for Congress, it's not for the public prosecutors. This impeachment case is an accountability mechanism.
2: Ang pamayag ni Attorney Lorna Capunan, usa sa mga private prosecutor ug membro sa impeachment hakon House Impeachment Prosecution Panel.
4: Subling gipamugos ni kanhi Senator Antonio Trillanes Dapont nga way kamaturan ang allegation sa nagpailang mga kanhi Marino nga iyang gisulan ang International Criminal Court o ICC. Ang ipadayon ang kaso batok sa mga taong mipatuman sa drug war. Matod ni Trillanes kay imposibleng sulan niya ang ICC labi ng lisod ang pagpagawas ug dakong salapi gikan dinhi sa Pilipinas ug mga professional usab ang mga miyembro sa mahukmanan.
9: They made a specific allegation, kaya nga mali-maleta, kasi supposed to be binigay ko sa ICC to bribe them. Hindi ba absurd yun? Paano naman yun? Tapos dollars, those who have been traveling, no, na mahirap maglabas niyang ganyang kalalaking amount. Paano? Binigay ko daw para ituloy yung kaso. That's it eh. Ngayon ito yung isipin nila. Bukod sa una-una, siguro kung totoo yan, ang hihingi nila sa akin, EU, no, yung euro, kasi ba't pa sila magpapapalit? Pero seriously, how can they, di ba, how can I even begin to offer to bribe them? These are very professionals itong mga to. Europeans yan. Mm-hmm. Talagang hindi mo masusuhulan yan. And that goes to the next point, na kung kaya ko siyang suhulan, sila. Don't you think sila Duterte ginawa yun? And they can offer so much more than I can offer. This is a diversion, a distraction.
4: Ang inyo nabati, mausikan ni Senator Antonio Trillanes IV.
2: Nagtuo si political analyst attorney Paulo Tamasi nga usa sa mga posibleng rason ni Senador Alan Peter Cayetano sa pagtawag og itoy og iro sa pipila ka mga senador mao nga siya dapigan ni ato mga paraing ga suporta kaniya. Matod ni Tamasi nga kinituhod kay ang mahait nga mga pulong sa senador ikalipay ni ato mga taong supak usab sa palisiya og pagtuo sa mga kaatbang ini sa politika.
10: It's possible na yung sinasabi kasi ng isang senador on the floor and out of or outside of the Senate floor, ang audience niyan hindi lamang yung mga kapwa niya senador. Kadalasan ang audience niyan ay yung mamamayan. And I think no, it reflects yung polarization ng Senado na also reflects yung polarization nating mamamayan. No, medyo hati yung taong bayan ngayon eh, in terms of kung sino yung sinusuportahan, ano yung mga policy na gusto tutukan or gusto i-prioritize ng Senado. To a certain extent, I think yung maanghang na salita na yun works well with a particular section of our society. Siguro may feeling na edge out grupo na iyon no, sa outside of the majority. And I think baka yun po no, but in order to confirm or to stay to increase yung hold doon sa grupo na iyon na bagaman wala na sa mayorya si Senator Cayetano ay nandun pa rin siya or parang loyal pa rin siya doon sa sector na sumusuporta sa kanya.
2: Ang pamahayag ni political analyst attorney Paulo Tamasi.
4: May gawas karon sa pagtuon sa Reuters nga 85% sa mga Pinoy ang gakuha og balita gikan sa social media inay sa mga tradisyonal nga tinubdan sa balita sama sa radio, telebisyon ug mantalaan. Matod ni Professor Joe Carlos, Assistant Professor sa University of Santo Tomas kun UST, nga kinatugod kay mas paspas labi na sa kabatanunan ang pagkuhag impormasyon sa internet o social media.
11: Well, kung titignan natin yung media consumption o kung paano kinukonsumo ng audience ang media, lalong-lalo na yung mga youth sector o yung Gen Z group, no? Nagiging source ng news nila ang social media. Stable lang yan from 2020 to 2026. Mataas yung social media as a source of news, no? Nabanggit ko sa inyo yung nagbabagong media consumption. Yung social media kasi nagbibigay ng teknolohiya, nakakapag-interact ang audience. Hindi na passive audience ang meron tayo ngayon. Gusto nila mag-participate, gusto nila mag-like, gusto nila mag-share, gusto nila mag-comment, gusto nila ng interaction na mabilis, na kaagad-agad.
4: Ang inyo nabati, mao si Professor Joe Carlos, Assistant Professor sa UST.
2: Nanghinabinam na ang Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines kun AltoDAP sa gilamang rollback sa presyo sa mga produktong lana sa nasod nga karong simanaha. Matod ni AltoDAP President Melencio Vargas, nagikalipay nila ang parang pagkunin sa presyo sa lana apan nagtuong dili na mubalik pa sa 50 pesos ang presyo niini susama kaniadtong wala pa ang gubat.
12: Opo, basta po yung mag-roll back po, eh, masaya na po ang mga driver dyan dahil parang unti-unti na pong bumabalik. Pero sa tingin ko po, hindi na po talaga babalik sa dati. Opo, yung mga 50 plus, hindi na po talaga babalik. Pero okay na rin po yun dahil unang-una, bumaba naman po eh. At least yung pong nawala sa mga driver eh, yung pong nawala sa mga driver, kahit ano po ay napupuna na. Kasi po, may mga pagkakaalam ko po eh, magkakaroon. Parang ipropromote po nila talaga electric.
2: Ang pamayag ni AltoDAP President Melencio Vargas.
4: Gipasigarbo ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Melvin Matibag ang daghang mga personay sa mga buwatan niya ang gipromote sa unang usa ka katos niya kaadlaw sa pagdumala sa NBI. Mukawat sa 169 ka mga kawani sa NBI ang iyang napromote sukad siya milingkod. Matod Matibag nga nagtuo siyang makatabang ang promosyon ang madugangan ang kumpiyansa sa mga kawani ug mamahimo silang mas epektibo sa ilang trabaho.
13: The promotions that I did in the first 100 days, 169 promotions. Marami po rito yung magre-retire na next year or 2 years from now. Ang sinasabi ko palagi, nag-qualify naman sila sa initial process. Pwede ik sabihin, qualify din sila for me to promote them. And bigay na rin natin sila sa kanila to have them their confidence. At the same time, to make their family happy. Because after working for a long time, meron naman silang reward. Nagulat ako, may mga nagkaroon po ng video greeting. Kinikwento po nung isa na na-promote na mag-retire na siya 7 months, hindi niya naisip na mapupromote pa pala siya.
4: Ang inyong nabati, Mausi NBI Director Melvin Matibag. Karon sa Tumagdum International sa Amerika nagbahad si US President Donald Trump sa purhuang mag-takeover ang Amerika sa Strait of Hormuz. Kinikunugaring wa gyapoy mauyunan nga ceasefire deal uban sa Iran. Ngayong una na ang mibutyag Iran nga sila dunay tanong sirada ng Hormuz gumikan sa paglapas sa Israel sa ceasefire nini uban sa Lebanon. Samtang wausab, ikalipay ni Trump ang maong pahayag ug nabahad nga kung galing siradan sa Iran ang Hormuz, siguradong sila mawad-an og teritoryo.
2: Sa Israel, gipamugaw sa Israel nga di mubiakit ang sundalo sa Lebanon. Kini taliwala pa man sa ceasefire deal nga ilang nauyunan tali sa maong nasod. Matoy Israeli Defense Minister nga wala usay nagdili kanila nga mag-operate sa mga lugar ilabina sa dapit nga kuta sa militanteng Hezbollah. Giduwang pa sa opisyal nga magparay ng ilang deployment sa mga sundalo aron usab mapanalipdan ang ilang nasod batok sa maong mga terorista.
4: Karon sa Tumagdum Business, miangkon si Energy Regulatory Commission kon ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan nga hagit alang sa Pilipinas ang pagbalin ngadto sa renewable energy. Matod Juan nga kinitugod sa pagsaka usab sa presyo sa mga materyales nga gamiton sa pagtukod o mga planta nga mag-generate sa renewable energy.
14: Well, we are trying to comply with the target, reach the target. But of course, there are challenges because in recent months, we've seen cost, input cost to the construction of renewable energy plants arose. With that, we are also trying to address certain issues on grid expansion, which will also have impact on the transmission rates.
4: Ang inyong nabati mao si ERC Chairman at Attorney Francisco o Francis Saturnino Juan.
2: Giagat ang tarang mga negosyante din sa rakbayan nga paimutsan ang ipagayon CDO Pop-Up Market Bazaar karong mabot Hulyo 10 hangtod 12 ning tuiga sa SM Uptown ni Sharad. Kini bukas alang ni ato mga namaligyag pagkaon ilimnon sama sa matcha, mga sarina, pahumot, ingon man mga accessory. Tugtan ang mga tindera nga mag-display sugod sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 11 sa gabi sa naisgutang lugar. Alam niya itong interesado, i-contact lamang official nga Facebook page sa CDO Pop-Up Market Bazaar aron ikaw makakuha og slot. Samtang sa itong foreign exchange rate, pabing taas og 21 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa 60 pesos og 53 centavos. Sa pagsira sa trading ni atong adlaw Biyernes ko itandi sa 60 pesos o 32 centavos sa pagsira sa trading ni atong adlaw Webes. Nunot...
1: Sige, pa-dayon yung magdumailin. Kaya medyo...
2: Medyo mayo.
1: Karong ginawa mo nga simana, di ba?
2: Yes,
1: nga doon na si pag-ubos.
2: Yes, magdum doon. Karong murag ugmang adlaw at doon ay rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Pero ang presyo magud sa lana, murag usap-usap magdumjon. Pero unlike ato mga nanglabing mga adlaw panahon sa gubat, gumiabot og 100 ang ilahang presyo. Ang Dubai crude oil karon ana sa $81.29 per barrel. Kini misaka og 0.79% kung itandi sa daan ng presyo nga nasa $80.66 per barrel.
1: So murag buos-us pag yun.
2: Oo. Wala na siya ni saka pag 90 ang kaning Dubai crude oil magnum June. Mga 80 na lang siya nga line.
1: And ito sa ating Magnum Sports, Pacquiao si Pinoy, Boxer Iman, Bakusa Pacquiao, anak sa gawas, no?
2: Oh.
1: Ni Manny Pacquiao, kinsa nangandoy sa kanya ni Jillian Ward, nga masakpit ang Philippine Boxing Federation kon PBF lightweight title. Kinaman siya pildihan ni Pinoy boxer Rodilyn Perez pinagi sa majority decision silang amay sa DRP Sports Complex sa Muntinlupa. Mato ni Perez nga emotional usab siya sa kanaugan labinang wa niya damha nga mapildi ang usa ka Pacquiao.
15: Siyempre, napayag po ako kasi hindi ako makapaniwala na natalo ko po si Eman. Sa sobra saya, napayag po ako kasi alam naman natin na malakas din po si Eman. Nung nakbang ko po siya, siyempre, nakbang ko siya, parang nararamdaman ko na siyempre, ito, abante na ako. Talagang inano ko na lang yung buong round. Di po, nag-adjust lang po ako sa laro. Baka magsabayan tayo, madali pa tayo talo. Na nga po, naglaban na po kami, tsaka plano talaga namin na laban sa 1, 2, at saka 4. Kaso po, hindi po natapos kasi malakas. Di rin naman po ako nawawala ng pag-asa po. Siyempre, nasa akin po. Wala sa sarili lang. Siyempre, excited na po ako kasi Pacquiao yun eh. Artista, tsaka gwapo din.
1: Artista niya, gwapo din. Magdumainin. Patagpan niya. Pumayag ka to ni Pinoy boxer Rodilyn Perez. Siguro nasipyat si Iman. Magdumainin. Iyan tanggi dapit si Gwan. Si Jillian Ward.
2: Jillian Ward. Sino to iyang lucky charm?
1: Oo. Kanabang... Kada bitong video gakag pa na siya niya, pagtanaw niya, tuwa man si Jillian.
2: Dugang inspirasyon.
1: Oo, dugang inspirasyon. Anas mga pelikula eh. Kada pang hagba na pagkag, kadugo na. Diba? Pagtanaw nito, ito ay ang inspirasyon. Bubakod pa eh. Bubakod pa. Ano ba? So, iyan tagi-invite si Jillian Ward. Aron nga, bisan og di manggaling mga invite nga libre. Taga-anong, sus ka, nag-anong kwarta.
2: Tagag-ticket.
1: Talin pipa. Ano ba, no? Nga, presidyo na dito para makahatay niya kadasing. Diha siya sipyat. Sunod siguro niyang boxing fight pag-alim. Dapito na niya si Jillian Ward. Parang sigurado na. Yung sundong ko nang naas mga pelikula. Nga wala na, sukambod na, wala na yung ginawa halos. Pero pagkakita sa inspirasyon, ay, nagbakod man.
2: Dugang Magnum Local, giagat ang tanang mayligon sa Dulang Darts nga salmutan ni ipagayong P30K Open Dart Tournament. Karong umabot hunyo Hulyo 11 ning tuiga sa Barangay Poblacion Covered Court Agulwan Misamis Oriental. Itanyag sa torneo ang kategoryang Classified Draw Triples o Classified Draw Doubles na doon ay registration fee nga 180 pesos o 150 pesos. Ang triples category sugdan sa alauna sa hapon samtang ang doubles pagasugdan sa alas 7 sa gabi. Nagulat na usab ang mga ganti alang na ito may mong mananaog sa torneo na kabahin sa kasulugan sa ika-24 nga araw ng barangay poblasyon. Alang na ito interesado na doon ay dugang pangutana, may mong makontak kang SK Kagawa Jana Hanaw sa numerong 0965-866-4896.
1: Sa katapusan tungod sa among tinguhang palapdan ang among serbisyo kaninyo, padayong mudawat ang Magnum Radio ug duga mga aplikante alang ni musunod nga mga position: reporters, news writers, marketing staff, music and production staff, technical staff, IT staff ug electronics engineer. Mabasa ninyo sa mga FB page Magnum Live ang mga qualification. Isubmit ang inyong application letter sa Magnum Radio or i-email sa magnumradio@yahoo.com. Inyo na bati ang Magnum 45 ning adlaw, Lunes, Hunyo 22. Timani ayaw kalimti nga sa kagawas nung katilingban katauhan ang labigamanan managlahi managatong baruganan hukom sa katauhan ang matuman. Gini si Magnum June Albino.
2: Managlahi managatong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Gini si Magnum Aileen Akurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitawag serbisyo Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhin lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
16: Life Extension Vitamin D3.
18: Ganita na pag pupuntuhog sa kita, gini ba? Habi na 4 months ang sakit sa kuntuhod. Pagkabalo nga ako nga, naligid ko na yung Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong Glitzon? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakalay sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
16: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang ibong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa

0: Sabdi mo ang imong chance ka maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021, naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang life extension vitamin D3 kay kanisya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang life extension vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Pili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o kaprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form nga itunong kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure.

0: Sure, niregular akong pagpagawa sa hugaw ug naayo pag yun ang akong vertigo ug sinusitis.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore ug sa ubang mga butika.
2: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamopalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Tanang bills, Jukarun!
5: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
8: Nay, kalang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Maayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Uguban pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026. Balhina sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe Non-Fiber Internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In servicable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
13: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
14: Babalik sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
13: DTX 500. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Mabasa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarangang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
7: TJX 500.
8: Ako sa Jubilin.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
9: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
8: Sunod sa isa ka bulan.
9: Normal na jud akong blood sugar.
8: 95 na lang.
7: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
7: TJX Coffee Mix.
11: Pamasahan ang butika.
12: Alas 8:40.
13: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
14: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
15: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
12: Alas 8:42. Igala, kumusta ba yung buntag kanyang tunahan? Welcome sa Dublin Coban sa itong programa nga itong Magnum Rapido.
15: Magnum Rapido. Rapido.
12: Anda nun siya karoon may gala nga Lunes o nga Pizza 22 na may gala sa bulan sa Hunyo, 2026. O sa kasimana kapin na lang nabilin may gala tapusod na ang bulan sa Hunyo, lupa na ito may gala sa bulan sa Hulyo. May nga buntag kanyang tunahan, mga kengsonan, mga estudyante, mga trabahante. Normal nga adlaw karoon may gala, doon ay flag raising. Sa mga eskwelahan o sa back to school na karong adlaw may gala. Sa tanan ng mga nakakaroon sa inyo takatag sa mga panimalay, mayong nga buntag sa laing higayon usap sa itong papraguban sa itong programa sa Magdaw Rapido. Salamat kay kaninyo mga kaigsonan sa laing adlaw may gala nining adlaw karong mga kaigson nga Lunes. sa tanan ng mga OFWs, sa mga igsoon mga abroad, ginakaroon may galang gabalitur ka ito via live streaming. Mayo nga buntang kanyang tanan na mga suging tigpaminaw. Sa tanan, ganakaroon may galang gabalitur ka ito pinagi sa itong isibing live. Mayo nga morning, mga kaigsoonan. Salamat sa inyong pag-monitor ka nunay, pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat kayo sa itong mga viewers di matakta may gala sa Kabuntagon. Pinagi may gala sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa CBHAS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dine sa ito sa Dakbayan. Assalamualaikum kanyang tanan mga igsoon, taga mga Muslim. Mahagsaya aldan yung tanan, das bukid sa itong mga igsong lumad, mga mag-uma sa tanan nga nakaroon may galas kabukiran. Maupay, maupay na yung joan sa inyong tanan, dinapita may galas sa may provincias kamigin. O gabalik na din sa itong Dakbayas kagandiyoro niya may galang atong kahimtang sa Lakaos Panahon.
11: Magnum, rapido, rapido.
12: Kiningabahin sa itong programa, atong kanato may galang ni Kagawad Alan Magsayo sa barangay tablo ni atong syurad. Sa kahimtang sa Lakaos Panahon may gala ang bagyo mga igsoon nga atong gimonitor. Bagyo may gala nga si Francisco ni Ana siya may gala sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may gilayon may gala nga mabot gato sa 715 kilometers at mang nadapitas istingbahin sa may Tugigaraw, Cagayan, Luzon area. Ang maong bagyo may gala nagpakusog pa o ananak ni siya may igsoon sa typhoon na category. Sa iya may gala gikusgod nga mabot gato sa 140 kilometers. Ang iya may galang maximum sustain, may gala sa nisgutan usab ka bagyo. Samantala, kung doon ay 140, aduna sab siya ay 170 kilometers per hour ang iya may galang gastiness or paghaguros sa sentro sa mong bagyo. Dako-dako ni ka bagyo, may gala. O ang direction niya mga igsoon, naa siya sa west-northwest. Sa gikusgon, may galang 30 kilometers per hour. Ang kapalaran sa bagyo mga igsoon mao kini karong adlaw Lunes man ugma mas mopaduol pa ni siya may galad do napita mga igsoon sa kayutaan sa Luzon area adlaw nga Tuesday alas 2 sa kadlawon labi na may gala pagka adlaw mga igsoon nga kiniabang nga Miyerkules mga Huwebes Biyernes may gala medyo aksyon siya palayo bata ang pinaka mas paduol gid siya sa yuta is ang Lunes ug ang Martes. More a Miyerkules, medyo hinahinay siyang mupabiya. Dito siya mag-landfall, may galang baong bagyo. O niya, dayon Huwebes, pag-abot may gala sa Biyernes, posible may gala sa kadlaon, mugawas na siya sa Philippine Area of Responsibility. So balik ko na ako, Biyernes pa may gala, mugawas sa Philippine Area of Responsibility sa kadlaon, ang nasgutan may gala ng bagyong si Francisco. Mauni siyang ikaunom ng bagyo ng tuig may gala sa 2026. So therefore, may gala, tungod ka ang maong bagyo, may gala si Hinay, may siyang mipaduol karon, diyas kayutaan, may gala sa may extreme northern Luzon. Inong tayo, may gala, nag-iisa karon ang tropical cyclone wind signal number 1 dito sa mga lugar, may gala, sama sa Batanes. Probinsya, may gala sa Batanes. Apil, may gala sa northeastern portion dito sa probinsya sa Cagayan. Apil, may gala ang eastern portion sa Babuyan Group of Islands. Kining mga lugar, may gala, medyo gipailalom sila sa storm signal or tropical cyclone wind signal number 1 tungod kay sila di ang pinaka-dool-dool may gala sa bagyo despite may gala nga narak kini galatas dias kadagatan. Tungod may gala sa mga bagyo o niya humana ang monsoon break or ang pagpalayo sa bagat. That's why ang atong kahintang sa Lakaos Parahon karong adlaw maulanon tibok Pilipinas tungod kay gihatak karon may gala sa bagyo si Francisco ang gitawag nga hanging habagat. That's why sa pag iya may galang paghatak niya ni naapektuhan may gala karon ang Luzon, Visayas, apil di sa ato sa Mindanao. Kun mangutan ang tagmag-ulan ba dis Cagayan de Oro, Northern Mindanao, Misamis Oriental, Bukidnon ang tubag dunay ulan niya sa hapon. Mga bandang alas 4, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6 sa gabi, muna mga ulan nga itong masinati may gala o usually ang kusog ng mga pag-uwan ang didapita may gala sa may Lanao provinces, didapita sa lalawigan sa Bukidnon, o ang mga kanait na to, including may gala sa Misamis Oriental, doon ay mga pag-uwan may gala. O halos katunga pulos Mindanao ang makasilatis mga pag-uwan, dala na may gala sa hatak sa kiniabang hanging habagat bunga sa mga bagyo si Francisco. Okay? Na ay kasunod may gala ang low pressure area, aning atong giunang pag-forecast na kalabayang simana, layo pabangon kayo may gala na pa siya sa gilayon karon mga igsoon nga 3,000 kilometers gikan sa gawas sa Pilipinas responsibility layo pa kayo. So ato lang sa ni may galang ipada prinsa din lang sa ta mag-focus may galang ni nga Bagyo nga niya karon sulod sa Pilipinas o pa responsibility mga igsoon. So di adapita sa may eastern section sa Luzon area di ang kusog mga pag-uwan may galang bunga sa niskutan mga igsoon nga Bagyong Francisco. Balik ko na ko ha Martes ugma ang medyo mas makusog-kusog pag yun yung ipikto kay ugma ang medyo mo'y magpaduol gin siya kayo sa kayutaan may gala but pagkabot sa Merkoles Webes hinahinay sa siyang mapalayo dito na pita may gala sa Luzon naragya po sa kadagatan hangtod may gala sa adlong Biyernes hingpita siyang magawas sa Philippine Area of Responsibility. Kana may gala ang atong intotong kagahatag kaninyo sa kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon karong adawa. Susamang higayon ganigkapan yung alagad sa kanginan kayong angkorman kini si Magnum Manny Agustero. Handon taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido.
16: Magnum Rapido! Rapido!
12: Dito maglangan sa itong baragoban, niya karong magatong mga top stories, mga headliners. Unahon na magalang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
16: Magnum Rapido! Rapido!
12: Kiningabahin sa itong programa, hatong ka na itong may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa barangay tablo ng atong syudad. Sa mga balitang lokal, may gala, motorsiklo, gabi bangga, may gala sa kausaka van. Diyan sa may talakag Bukidnon, or diyan na pita may gala sa may Dansulihon, van nga talakag liner. Resulta may gala, duha kasakay sa motor, nagangkasay, patay. Samtang lalaki may gala, nanguha og bungas mangga, mikatkat may gala, diyan na pita sa El Salvador City, Misamis Oriental. Disgrasya mga nalabunog, patay. Samtang People's Day, karong adawa may gala, kung adlaw sa katawhan, dito kini may gala, gipahigayon sa mayor, sa may barangay Pigsagaan ng ato syudad. Layo yun, may gala, Pigsagaan. Samtang babae, may gala, nga gibulagan sa uyab. Gusto na magpaligay sa sakyanan, may gala, may gani kay na pingsan lang. Huwagin maintimano, may gala. Tungod na gugma, may gala, nga giahak siguro. O karon sa tumangadag ko mga balita, balitang international or balitang nasundon. Sa ato mga dagko mga balitang na sundon, may gala, pamilyang gipang masaker dito na pita, may gala, sa may Talisay, Batangas, upat kasakos, pamilyang gipang luba, patay. Samtang Senator Bongo o Senator Marcolita, sunod na sab kunong arestohon, human adunay mga warrant of arrest. O karon sa ato mga dagko mga balita, balitang international.
16: Rapido, rapido.
12: Sa ato mga dagko mga balitang international, mga igsoon, laing airstrike na gilusan may gala sa Israeli forces dito may gala sa southern Lebanon. 32 katao patay. Now standby may gala sa itong mga dako mga butang at iskutan mga follow-ups karong kabutaga sa itong programa. By the way, balikon ko karong adawa may gala ang People's Day sa Mayor. Tuas pra ka layo sa gid lugar gid mga igsoon. Attention kanyong tanan dya nga naakaroon niya napita sa may area sa may barangay Pigsagaan or sa mga kanait ng mga barangay dya. Pahimod sa ninyo diya, kanadya ang inyo ang mayor karon na sa inyong tungkaran. Saysayin ninyo ang mayor sa inyong mga problema at mga suliran. Labi na sa problema baka sa bugas, problema baka sa panudanan o guban pa. Nadya nga itong mayor sa Dakbayas Kagandior, Mayor Clarix, na sa inyong tungkaran sa inyong barangay, aron maminaw sa inyong mga problema. Okay, so kamusap diya nga naas sa mga silingan-silingan ng mga barangay, dalikyat mo diha, kaya na ang batakang serbisyo, apel na may gala ang pagpaminaw sa mayor sa nagkodang suliran sa mga barangay diya sa mga area. Sa ato pagbalik, stay put sa ato mga butang iskutanan, oras mga ginikanan na alas 8.50 na sa butang.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balhin sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. 26 per DTI Fairtrade number FTB-249601 series of 2026. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026.
6: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagnugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anong bills nyo karun?
2: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayaran karun? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills.
4: Kung bulalo ang imong gipangita, Kuya Alan's Bulaloan. Bag-ong bukas, og nahimutang sa balungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami o bulalo. Nga permino mo pangitaon sa adlaw o sa gabi. Kuya Alan's Bulaloan. Lami ang kaayo.
5: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yud tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran, add lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi. Enroll na!
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido!
7: Balik na magkaswagwa patong papraguban, may gala sa itong programa itong Magnum Rapido. Now, standby may gala sa itong mga butang at iskutan karong kabutaga o sa mga reklamo, by the way, di karong sa itong mga kaigsunan. Di ako no, may gala sa maya Balulang area, nagdapon o kuno dyan ang mga basura. Wa, parang kuno hakuta may gala, sukan pa na ito nakalabay kadlang o Webes. Webes pa may gala, Sabado, Domingo, Lunes, uy, pita naman kadlaw may gala. Di ako no, sa maya Balulang area, no, nagdapon o dyan ang mga basura. Wa, hindi ko na makuha dyan mga kaigsun. Sus, ginugo ka... Lamigsing, magkakain may galang na nagabukin di ang basura. Di sa maya Balulang. Webes pa rin ang basura. Di agin mga soon. Hantong karoon, wahakuta na. Sila, ipabot ato na. Gamonitor na itong mga ahinsya sa itong gobyerno. Karoon nga in charge karoon di sa City Hall. Okay? So, naman di karoon ang mayor sa may barangay Pigsangan. Ang namas mayo na aron makita niya po na. Kanang giingon nyo din ha. Nga doon ay dalan di nga medyo, kuan pa, medyo dalan nga nangaguba na. Kaya muna naka-advantage kung ako sa ka-opisyal, usa ka amahan sa syudad, muantos ka barangayan ba? Aron makita ganyan may galas, pagdalikyat pala niya dito, makita na niya may galang ang mga problema, des dalan pala bang? Mumana may galang mayor, mutambong sa plug racing sa mga barangay, aron nga ang mga barangay, mo, rugar, mo, hisgot na ito kaniya sa ilang mga prioridad, sa ilang mga problema. Pero sa pagdalikyat pa lang sa mayor niya sa kuan, niya sa may pingsagan, aw kana yung dalan ninyong gireklamo makita na daan niya kay siya man po ang unang muagi niya. So makita na niya kang mga gireklamo sa inyong dalan niya sa may pingsagan nga medyo naguba na kayo. Ah, makita na karon sa mayor niya o sigurado na mapaabot na nga ito sa mahintong dansab. Okay, so kana muna yung naka-advantage may gala sa mga kaliukan ng mga Sabado na People's Day nga ang mayor mo ang tugits mismo sa matag barangay. Aron may gala nga maminaw sa mga problema sa mga tao o labi na sa barangay yun mismo. Okay, diya napita karon sa may barangay sa may lungsod sa Hasaan, nagkalimot na ito na. Karong adawa, diya may gala ang pagpahigayon sa mga kandidata nga mudalikat karon din na as para sa Miss Earth Philippines 2026 edition. Ganin ang sa isbuntag, tuwa ang mga kandidata at kuwabin sila kabok. 33 man sila. Tuwas lang ang katunga niya ni, tuwa dito napita may gala. May dalikat mga igsoon sa Agutayan White Island. Just agutayan. Samantala, ang katunga na ning 33, naapod sila karon, midalikat niya sa may kiniabang Sagpulon Falls sa may San Isidro, Hasaan. So, nai falls niya may gala. O ligo-ligo, o ganito mga kalidata na ito niya, mga igsoon. So, gibahin sila ang katunga dito sa may kaning agutayan na White Island o ang katunga nila na asla sa may Sagpulon Falls diya sa may San Isidro. Na muna ilang activity may gala karong sa iyo sa buntag. Unya din sa hapon may gala, doon ay meet and greet diya sa session. May gala sa mga mahilig o gutanaw may gala, yan yung mga kalidata, na sila mga igsoon diya napita sa may kiniabang Super Raid Mall. Mga igsoon diya sa may Hasaan, na may mall diya may gala, unya alas 2:30, na sila din na, pwede nyo silang himamaton diya napita. Kining mga maanyag mga candidates, sa ato mga igsoong mga pagpahigayon may gala sa Philippine or Miss Earth Philippines 2026 edition. Okay? Now, after siya sa may kanabang mall, ngayon yung lang mahimamat niya, doon na tayo musunod na yun po nga sa kakaraman. Himoon ka na, Maykala, diya mismo sa National Highway, diya sa may kwan, diya dapit na Maykala sa Hasaan, Misamis Oriental. So, bibo ng Hasaan. Doon ay karaban din na, pagparada sa naiskutan ng mga kandidata, o niya pagkahapon dayon, doon na sa dayon, Maykala, ay ilang dinner na dayon, panihapon. O after sa dinner, Maykala, diyan napita mga igsoon sa may Super Red Hotel, diya po na ipahigayon, Maykala, ang ilang swimsuit competition. Diya na makita, Maykala, ang mga maanyag, mga igsoon ng mga kandidata sa ilang swimsuit attire. Dito na, Maykala, sa may mabuntugan Hasaan, Misamis Oriental, Maykala, ang pagpahigayon sa swimsuit competition nga ipahigayon ni Dapita Maykala sa may Super Red Hotel sa Maonga Lungsod. So, tibok adlaw karon Maykala, nadya ang mga maanyag ng mga kandidata, mga igsoon, sa 33 ka mga candidates, Maykala, sa Miss Earth Philippines 2026 edition. Og, siyempre, dis ato, ang atong representante din ni Maykala, mauusap Maykala, usap kamaanyag, usap binuhat, nga mo'y nagdala sa pangalan sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. 33 isla kabuk Maykala, tibuk Pilipinas. Nga mga kandidata Maykala sa kanayang syudad o mga lungsod baka, dinahain sila Maykala nag-representar. So kana, diya dapita Maykala sa maya lungsod sa maya Hasaan. Okay? So karong adlaw sa Maykala, by the way, kay adlaw mang karon nga Lunes, doon ay flag raising karon Maykala diya mismo sa City Hall o sa Kapitolyo. Pabuta kay diya karon sa Kapitolyo atong paminawon diya karon Maykala ang report ni Magnum Angie Alzado kung nag-start na diya Maykala ang flag raising kung doon na ba'y minsay Maykala ang rugar ipaabot ang gobernadora diya napita Maykala kay kanto mga igsoon bitaw ganing usaka empleyada diya nga abusado kayo nga feeling na sa mga moro sa siyang kabaw man makatungtong sa kabaw Maykala nga nagpa mga igsoon sila pa'y mga abusado kayong gamit-gamit sa mga sakyanan sa gobyerno, ilang isakay-sakayan, Maykala, hatod kuwa sa mga pagsakay sa sakyanan sa gobyerno, just trabahuan, o niya sila pa'y nakasala, Maykala, kay ikis-ikis, cutting, Maykala, sa sakyanan, hatod na bundol na nun sila. O pagganit niya matubag to yung mimo ni driver to nakalabay yung mga adlaw, nga siya sabi nakabundol niya pong sakyanan tungkol sa kabuso lagi, kaya ngalan nga sa sakyanan sa gobyerno, abuso sila, na nakadisgrasya gyapon to kay nakadisgrasya na sab kining usa ka empleyada nga abusado kayo iyabay nga lang gi dagmalan ang driver nga mura siya nagpahabhab gato kaniya na sa balita to nahipos batod pa Maykala gikas Kapitolyo gisuspended daw siya Maykala karos gobernadora kulang patong suspended kun yon kun mahimo gyud unta to gitangtang to ka mo tipulos unang-una Maykala pahimulos man sila sa gawas kung gitolerate sa gobernador mga igsoon siguro ang paggamit-gamit sa mga sakyanan sa gobyerno Maykala aron ayahay kay sila. Gagasto ang katawhang mga Pilipinhon, gagasto Maykala katawhan sa lalawigan, unya sila nagpabulahan Maykala sa kaysakay sa sakyanan. So gawas kung gitolerate siguro Maykala sa gobernador. Wala sab siguro na gisuspenso Maykala. Pero, di ba ito ang kanyang suspensyon, tangtangon man ito, naghatag man ito, salot Maykala sa katilingban. Nagsilbi man ito Maykala ang salot sa kiniabang gobyerno. Kay kita gaka dipo-dipo pa o ganing kinawatas kwartas tao sa gobyerno, dugangan pa rin pagpahimulos, Maykala, ang sakyanan sa gobyerno, kita gaantos o sakay o ga tapay-tapay, hadlos, Maykala, sakay musapang natas driver sa Malabal, apan kining mga salbahis, Maykala, gamit-gamit sa kwartas tao, gamit-gamit sa mga sakyanan sa gobyerno nga iyas mga tao. Natanaw na to karon Maykala, kung doon na ba'y minsayang gobernador di karon sa ato lalawigan, ni nga flag racing karon Maykala di sa atong Kapitolyo. Kaya nakaroon diya Maykala sa Magnum Angie. Kunoon sa may mga gihimo diya Maykala ng mga minsahe isab. Maykala, diya sa latong lalawigan. Samtang usab diya napita Maykala sa City Hall. Nasab diya karoon Maykala si Magnum Kia Villanusa. Kay bisa pa mantod Maykala ang mayor toa siya sa may pingsangan. But mag-flag racing gihapon sila diya Maykala. Oga siguro gitasan niya si Atty. Ragas, ang Little Mayor. City Administrator sa Tudak Bayas Kagandioro Maykala. So tanaw na to ni mga igsoon kunoon sa minsahe diya. Nga gibilin sa mayor, labi na Maykala diya mismo sa kiniabang pag-diskurso karon diya Maykala sa atong city administrator. Okay? So atong sa tao ni Maykala, karong mga panahon na sa atong mga kauban, nga na karon Maykala naka-monitor mga igsoon sa gawas. pabuta sa may gala kay doon na sa usa ka babae mga igsoon ang gikabot niya matod may gala gamisulay o pagpakamatay. Gusto ay may gala magpakamatay mga igsoon kay gibyaan masyad may gala po sa iyalaging uyab. Kabisi may galing uyab yun may gala. Tungod lang kay gibyaan siyang uyab, gusto na ba magpakamatay may gala? Nagpaligis yas dala no? Sos may gani may gala kay natapsingan lang. Huwag yun siya may gala maintimado. Natapsing na siya ba? Huwag yun siya maintimado mga gala. So, tanaon ta mga igsoon kung asa nagkaroon ang nasgutan nga babae kay gikabot yag mga gala nga gusto niyang tapuso na ang iyang kinabuhi. Human lagi siya mga gala nga gibulagan man siyang uyab. Ah, unsa ba saning uyab ba saan mga gala? Unsa ba yun ang uyab? Unsa na yung armas anak kay bulawan? Ha! Bulawan mga gala kay kapanungnan mga yun. Kamod ang mga babae, pangbiyaan kayo sa inyong mga uyab, ayun mo kanug-kanug niya naman, mag-lain may galaga, puro liyos dalan. Itong kauban din eh, pilom-hilom lang eh, available man eh. Abot, huwag niya siguro niya kinaka-uyab. Kaya ka na mag-sigpred, wala. Huwag niya kaka-uyab. Sus, pastilan may gala, technician ta, mga igsoon, huwag niya sukan ko na mag-uyab. Labo na eh, usan din eh, oh. Mga igsoon, huwag ko siya ka-uyab, may gala. Secret ko na, secret anang. Bora mga igsoon, secret naman lang, kay wa isukan magkauyab, to asig pranawa, may gala na ng Bimamax. Fast, ilan sab. Ha! Sige, samtang, niyatong kauban sab din eh, patbang-atbang sab. Huwag niya po iuyab yun, ito garon. Ay, pagkapobre, magigayo. Maubitan ning uban, may igsoon, ngaway mga uyab, kaya uban po, gadubli-dubli man sab. Ay, mo bang dubli-dubli? Dapat angay-angay ba? Binahina lang ba? Ba? Sakto ba na? Ah, mo lagi. Muna yung uban, may mga uyab, gang uban, gadubli-dubli. Agap-agap ba? Pero matumasumatib na, agap-agap, kaya rana. Time management lang yan.
6: Magnum, rapido, oy. Rapido.
7: Time management, ah. Nala, sige, time management baka. So, mula ginaka mo mga babae, pangbiyaan kayo mo sa mga uyab, ay mo papangadugon di ha? Ay, sus, kino. Ba mapapangadugon ang mga lalaki nga wa makagusto ninyo? O gwa na malipay di ka ninyo? Pangita po mong inyo kung ugaling ipambiyaan ka mo kaysa magpakamatay. Mulit tabo, may galing usak ka babae diya sa gusan, may gala. Nagpaligis siya sa sakinan, kay ang rason mga igsoon, gibiyaan siya sa uyab. Pasti lang paita kayo, may gala. Kadaghan, gig kayo mga igsoon, gapurol, may gala nga, gasipasipas lato, off po yung mga uyab. Busa nga, pagbiyaan, pangitaglain. Magpakamatay naman hinoon, may gala. Pabuta kay na pingis kanto siya may gala kay medyo dalikayan gid siya sa sakinan kay gusto naman siya magpaligay sa sakinan may gala kay gusto niya tapuso na ang tanan Diyos. So napingis lang siya may gala pagapingis niya aw rugar nadala pa siya sa ospital pero tanawon tani karon na sa iron tani may gala kun unsa ba kay iyang medical status karon mga igsoon kay basig na igos ulo ba delikado ba yung mag-ulo may gala. Abonin kong sa taga Santa Ana, pagsaba lang kung wakay uyab, kay na ay mutik over. Kay ang ruta na ni, from Santa Ana to any point of Mindanao man eh. Nakada, okay rana mga igsoon. Naampoy man po, gaulat-tulat lang may galak pag may tagak. Muna mas patsada may galak, kining gaulat-tulat na tagak ba? Manang hit yun ba nga, asagi imo ani guard, asagi imo ani. Aron nga dito magbingkil. Eh, sakto mo na. Kaysa magbingkil may galak, tungod las babae. Uy, ginoo ko mga igsoon. So sige, kana may gala sa netabo na diya sa maya agusan area, sa usa may gala ka babae may gala ka gusto niyang tapuson ang kinabuhi tungod kay gibiyaan siya sa ginigugma. Maulagi gani nga kung mahimo, magbutang yung reserva. Aron in case may gala, mawalang usa, take over ang usa. Puma na insakto yun mga igsoon na kay reserva. Kay in case ba, di man ta magkatagas panahon may gala kung gitabiaan. So na ay reserva ra usa may gala nga to mahilam.
6: Magnum, rapido, rapido.
7: Biyaan ta nang mahilam may gala kay ugmang adawa dunay rollback may galas presyos atong crude o gasolina. Atong hulaton niya kay nganong gilakbitan ko ni nga ugma man ang rollback. Tungod kay muna istilo sa mga maro-maro may gala nga mga nagiya gas station sa tundakbayan. Muna lang istilo may galang ni mga maro-maro. Kay kung doon na may rollback ugma, nakita lang ang mag-rollback, magdako-dako ugma, karon palang daan may gala, mukalit lang ni sila mga igsoon o increase. Uy, nag-increase man. Bantay kayo mga gas stations, di ba? Mag-increase na sila karon. Aron, pag-rollback ugma, dili kayo dako ang marollback nila. Minaro ba? Minaro, nga istilo mga igsoon. murulbak na matingala ka karong adawa Lunes, kalit lang misaka balipat ka ni saka naman po ng ilang presyo nga magrulbak ang ugma muri estilo na may gala murulbak gani ugma karon pa lang mo increase na sila di lang lipaton ang tao ba may gala mo increase sila aron nga ugma pag rollback gamay na lang lang i-rollback na yon unya na pa ilang kamaro ani may gala dinong tanan ha dinhi sa ato gadakbayan nga mga gas station muri lang muna nga gisgutan ko ni rollback ka ugma murulbak man tod na sila pero dili tanan nay uban may gala mandaginot sud adlaw para murulbak may gala na kung murulbak man sila ugmas buntag matingala ka may gala pagkahapon ni saka naman sab mga maro ba maro mga igsom mo ni kasagara may ingon mga tao nga kansiron unta ni nga mga klases mga tao ni kano sa balta ni mga pangkansiron eh kansiron ilang pamilya ba or mga disgrasya ba nila mga buwak lang mga ulo na may ingon tanga ayaw pag anak kay panunglo naman ha sayop naman ha pero matupas tao amo ni dapat angay aning mga tawhana ang nais lang ulo mang god ginansya ra bahalag makayatak na tawhan ng katungod sa katao nga ilang nayatakan imagine ha mo tingala ka kanong adlaw di ba mo increase man sila timani gani paputol ko ning gabitay may gala kung tinud isto aktong istorya kinibang nga matingala ka mga igsoon ni saka ban ang daan nga presyo ni atong gitimanan kada alabay nato ni saka ban musaka na sila kay ang purpose ana pag rollback ugma gamay na lang ang ilang may rollback may gala kay mating mangutana mo pila sa diesel ang posibleng i-rollback ugma may gala 10 pesos paingon 11 pesos matag litro dako gyud big time na siya nga rollback may gala posible 10 or 11 pesos dala gyud duha 10 or 11 pesos per liter ang i-rollback may gala sa gas krudo sa krudo na diesel dayon ang gasolina dako sab from 5 to 6 pesos. Naragdan duha. 5 or 6 pesos may gala ang i-rollback sa gasolina ug mga adawa. So dako yon may gala. Kay ang presyo manggod sa crude oil sa world market, mga igsoon, niubos naman gid pag-ayo. Niubos naman gid pag-ayo may gala ang presyo sa crude oil sa world market. So, usa pa may rason. So mula gina may gala, pag magubat sa dito sa Amerika o Iran, magubat din sila, usa lang kaadlaw, pinakataas duha kaadlaw, saka din dito ang presyo may gala sa gasolina o krudo. Pero mag-iskot tag rollback, naundang naman lang gira, bulan naman siguro kapin, o mahapit na magbulan. Ang presyo na to sa gasolina o krudo, maura mang Japon kamahal. Maura Japon. Inanigit na lang may gala pagtunto, giunta na lang pag-ilan ng mga gas stations may gala, o mga oil companies sa itong nasod. Okay? So, pabuta, kaya ito ni may galang pagkamonitoron, kining mga tulibagbag may galang mga gas stations. Kaya pag to, siguro nila nakalukol na sa ato ba, nga wata makakabalo o wata makamatikod sa ilang racket ng ilang gapambuhaton may gala. Pag to, siguro na wata kamatikod ba, nga Lunes pa, musakas lang kalit. Aron may gala, pag-abot sa rollback, gamay na lang ilang i-rollback nila. O kung murulbak ang galas buntag, pagto sila wata kay balo nga matingala ta nga oy 10 pesos may girulbak pag abot sa hapon ni saka naman sab moni sila may gala ang mga bagagdagway nga klases mga negosyante unya mga bayolitors gyud kayo ang TikTok may gala nga kining mga tawhana din sa tundak bayada initially dunay buabot may galas 20 ni ka mga gas stations ah para sa kasayuran sa tumang namino. Duna ni sila may galay 20 ka mga gas stations nga nakaroon sa Tudakbayan nga unang-una may gala is expired na ang ila may galang Certificate of Compliance kung COC. Ang uban yun may gala nakalapas yun sa mga reglamento pero wapay na nga silutan. Abot kasi may musilot. Ani naman tayo balaon naman tayo gamonitor ang taan eh. Pero wala. Wala mga igsoon. Imagine ha, 20 ni sa kabuk may gala ka mga gas stations sa Tudakbayan nga nakalapas may gala sa reglamento sa tumbalaod after may gala nga nakitan nga ang ilang mga certificate of compliance may gala sa ilang negosyo isip gas station wala na expire na astilan ginoo ko mga igsoon so kung di kini dutlag balaod kay normal man na dis Pilipinas pag kwartahan ka aw di gid makadulot may gala ang balaod sa imo kay kwartahan kung ka pira raman ang katapat anang may galang ga implement kung doon naman magpa-implement sa balaod. So, kaning mapadapla man lang kwarta lagi. Kung kwarta lang yung buliyok may gala. So, muna mga igsoon nga kay inanamang ka So, bato pa suban nga, tungluhon talaga siguro sila. Basi makadulot ang tunglo ba? Oh, basi makadulot ang tunglo. So, tungluhon na lang. Magkatawa raman ng mga tawhana, di madulot lang tunglo. Basta kwarta lang ipalihok ganit mga igsoon. Sumala, so, damagay na nga silutan nila. Pag mag-roll back sila, may gala. Abtan sa sunod adlaw, ayap pa mo roll back. Pero ganit increase, ay, kadlaon pa ang dako, may gala, murag mga balbal. Murag mga balbal, may gala. Kadlaon pa, nangag-increase na. Imbes kay ug pagalasayas pa untas buntag, ah, kadlaon pa, ga-increase na. Unya, pag-roll back, ay, tingala ka ga, nag-roll back naman taong 10 pesos. Unya, anto Martes, anto karun la pa man, mag-Martes, nag-Merkules, Wibes naman lang, wala. May mga tawhan na mga igsoon pang dabdaban ni mga dagway ni mga salbahis. Galukuhon lang ta nila ba? Galukuhon. Kaya unsan, kapaluko man punta, kaya, mula gina, ang atong balaod din sa ato, pwedeng i-implement, pero hindi li. Pwedeng ibalaod, pwede siya siya hindi li. Mura guidelines na lang yun ang balaod sa Pilipinas ba? Di sa ato, labi na sa ato ah. Labo yung tagpubring tao, mga igsoon, makalapas. Diretso malagi na yun, mga igsoon, implement. Diyas ko gunay. Pag doon ay makalapas diya, may galang mamaligya ay nga medyo milapas nas oras. Pag doon ay mamaligya, diyas kogon, may galang nga nakalapas nas area, iba, nga dito sa nagitugutan ng baligya, adakop na yon. Or stop na yon, may gala ang ilang baligya nila. Implement na yon, mga igsoon, kay lagi, mo may madaog-daog, pobre man. Kay pobre man, may gala, madaog-daog na yon. Pero gani, mga igsoon, kwartahan, sama naman na yung gas stations na nakalapas sa balaod dato lokal, why magkaka-implementar? Ngano man? Kortahan man? Number one is, kining mga tawhana, kining nakalapas, parente man sa mga politiko sa ato syudad. Parente. Ikaduha, gamitan mo lang kwarta. Sa pagdalikat pala may galas tig-implement sa balaod, ilan naman nagpreparahan may galang subre. Di nun malita, kay medyo dakudakur kay malita. Subre lang. Aw di pag-ana, may galas tig-implement sa balaod, aw nahilo may gala ang balaod.
6: Magnum, rapido, rapido.
7: Muna naka-diferensya ni sa ato. Grabe ka malabalapason kining matawhan na may gala. Balikon na ako, mga igsoon, nagtuo siguro sila nga wa kita may gala magka-matikod may gala sa ilang mga racket nga kung Martes mag-rollback, Lunes pa, bukalit pagsaka ilang presyo. Makalitan ka yung isaka ba eh? Kagahapon nagpatubil ba man kung din mo ba man presyo gahapon, karoon yung isaka mo man eh. Nga unta doon may rollback, unta ugma. Lunes gina ilang ting-increase may gala, Lunes. Walay increase may galang nga mando, pero mo tingala ka musaka sila sa Lunes. Aron pag Martes rollback, ah, naka-increase na daan sila. Ikaduan lang racket, in rollback pa na sa buntag, pero pagkahapon, ah, matingala ka may galang nisaka naman siya. Wa may bando ang Department of Energy nga doon ay increase na tingala ka may galang nag-rollback man to sa buntag, pero pagkahapon, misaka naman sa ilang presyo, di naman mao ang ilang implement sa buntag. Mga maro indag ko may gala mga daog sapi
6: Magnum rapido rapido
7: dito sa Lanao og Misok matud sa tong higala nga direktor mao nay dula kuno sa mga gas stations dito matud ba sa tong higala nga direktor sab nga may na kay gi-bring out nimo sa on the air adi mo magyato na matikdan sab gyud. That's why ugma pang rollback ato nang gilakbitan gamay karon tungod lagi may gala kay mo man i-racket nila nga sa pagtuo nila wala sila mamatik ni tao. Aw, oh, di kay kapugtog-pugong ng mga tao nito, pandabdaban gyud mo mga salbahisa kamo. Kining mga tao ra ba, kita Pilipino mapailubon kita, sige tag pailob, pero mo wow, hurot kay atong gantangan na nagi mga dabdaban masampulan may gala.
6: Magnum, rapido, rapido.
7: Sige, standby ni ana mga igsoon, kay atong nga monitoron kay ugma na ra ba adlaw ang rollback may gala nga dako-dako gyud. Dako-dako may gala. Jess, padulong 11, balikon na ko ang diesel. 5, padulong 6 pesos ang gasolina. Naragid ana, mga igsoon. Ato nang hulaton, ug mga dawa may gala. Samtang sa mga nasunong issues may gala, pabuta lang kay ang gikabisihan karon may gala, natabunan na wala naman to. Hingpit na may gala, never mind na ang tong gipangkawat ka kwarta may gala sa itong mga halandon at itong mga opisyal, sa itong mga honorables. Si honorables may gala nga kawatan, matapakan na sabna, kaya nga tong focus, impeachment na sab kang Sara Duterte. Maurag yun ay makapantapak may gala sa kanabangkuan, sa mga kawat may gala nga billions-billions o trillions. Mura ni pang tapak mga igsoon. Aron nga matawag na ito may gala nga malimtan sa tao kay ang katawan, suko na magipag-ayaw may gala kay siyempre. sa Senado nagkabuhol-buhol na sila dyan tungod kay ang PICAS grupo protection tigproteher may galas mga kawatan sa balita ang PICAS grupo sa mga senador grupo tigugkat may gala aron masayran kinsa gyud kini mga kawatan sa balita-balita nga kwarta dapil de gyud may gala ang tigproteher mga igsoon sa ano ang tig paggawa sa baho may gala sa mga kawatan nga halandon sa ato mga honorables ang grupo gyud may galas tigproteher sa malita-malita kang kwarta mo nagprevail karon da sa Senado. So focus na dayon sila karon may gala sa impeachment. Nganong gipailag kaso sa impeachment si Sara Duterte? Tungod kuno siya ang pagwalda sa 125 million nga confidential fund. Ang billions of billions nga gipangkawat sa mga congressmen nga gitumbok may gala sa mga kiniabang nga moy utok may gala. Mga senador, mga congressmen, mga naas palasyos Malacanang. Never mind na to. Kay kanang inyo trillions man na, never mind na, kay hundreds of billions man ka na inyong gikawat, dinita sa 125 million. So wala gila ay makatapak ani may galang nga isyo ang trillions nga kawat sa kwartas gobyerno, pinaagi yun sa impeachment ni Sara Duterte. Kay ang purpose ani may gala, nga tangtangon si Sara Duterte pagka vice presidente. O kung matangtang na siya, patabanan dayon may gala, nga di na siya makadagag pagka-presidente sa Pilipinas. Kaya kung makadagan, looy ang kwarta sa ato mga halandon o sa ato mga honorables nga gipang malita-malita nila nga kwarta.
6: Magnum, rapido, rapido.
7: Na ay projects, makita ang project substandard, dako ang gikawat kaysa project. Worst guild, kaya gubang project, gikuha na ang bayad, gikuha ng kwarta, why project makita? Worth kana may galang at trillions. Ang gipangkawat sa atong mga honorable o sa atong mga halandon, mga igsoon ng mga opisyal. So, mag-start na magala ang impeachment. Aron may galang matangtang ang vice presidente sa iyang posisyon o di siya makadagan. Aron tuloy-tuloy lang ang ligaya sa mga buayag kawatan sa atong gobyerno.
6: Magnum, rapido, rapido.
7: Tuloy-tuloy lang. Busa, kung ikaw, kanabang... Kung ikaw kiniabang kawatan ka, gusto ka magtuloy-tuloy ang kawat, dapat usakas mga hingusog na matangtang na kini si Vice Presidente Sara Duterte. Dapat usakas mga hingusog niya. Kay once mudagan kinig pagka-presidente, unya dako as in dako na maging kaing chance ang mudaog na unsaon kinatong mga halandon karon, gipamalit na raman nilang mga aeroplano ang inyong kwarta kamo mga katawan na minaw. Gipamalit na raman nila sa mga kiniabang mga helicopters. Gipamalit na raba nila sa mga luxury o luxurious ng mga sakyanan. Gipamalit na raba nila o mga properties negosyo nila. Gigasto-gasto na raba nila ang kwarta ninyo. Nadami kumudaog si Sara Duterte pagka-presidente, niya lakagon sila. Muna yung problema. That's why, kung ikaw gusto nga matabunan kining mga kawat sa kwartas tao, dapat usakas mga ingusog nga dili gid makadagan kini si Sara Duterte pagka presidente sa nasod. Kay makuyaw, lakagon kini atong mga halandon og mga honorables. Wala na tay honorables katong tawgon may galang nga oy pinaplin hawa mo diha kay na si honorables. Na si halandon kuan. Kay mo agi si halandon, si honorable. Honorable may galas pagka kawatan sa ako
6: sa tawo. Rapido, rapido.
7: Ang kwarta, to na, gipang matulpas taga Santa Ana, siya pulikig pangitang kwarta para lang may gala pang hapig-hapid gato kang lang-lang. Pero kining mga kawatan nga mga honorables na to, agoy, gipang tip man bas mga babae may gala. Order og pito ka babae, kipilian be. Kini, o kini, kini ako, kay purma kayo, mamods. So, kamong kwan, kay pito man eh, kamong uno, ulit lang mo, pero ay mo kabalaka, kay naamoy, namoy mga pang tips gyapon para asa man eh namoy tip oh 150,000 250,000 kada usa sa inyo si pamauli na mo gipanik mo may galang kwartas tao sos kinoko mga igsoon kita ka pulike may galang pangitag asa ta maka remedyo palit og tambal may gala sa atong maintenance naon ta dagang kwartas tao may gala nga mao kining trillions gipang himo malag may gala nga gipanik mo is mga opisyal
6: magnum rapido rapido
7: gipang palit og Range Rover, gipang palit may gala og basta kay mga luxury nga mga sakyanan tag 40 million, 30 million. Ka, kagrabe ba sab kayo. Kita ni may gala sa kaysakan ng tao na ni mga igsog og payong-payong. Kita mo limitaw din habal-habal kini payong muna kita uglag payong-payong. Pero kining ato mga halam doon, pagkagwapo gikaayo, may gala, sa ilang mga syakiran. So, muna, may gala nga, kining atong kwarta sa atong gobyerno, ambot, wala nga security chance maulit eh. So, mala, tanawa rago na may gala ka ng nga matay, nga gumos, may gala, di akarulos linog to napita sa Sarangani, sa Jinsan, sa Davao Oriental, may gala guban pa nga mga lugar diya. Gipanagaan lang yung tao, no, may gala, o kinibang pitsi-pitsi, may gala, kung doon na may tabang dito. But ang kwarta may gala nga billions, trillions, trillions na may gala, ha? Dili na siya ingon nga millions lang. Basin siguro mo, og ingon mo nga, pariyaral na sa gialigar kang Sara Duterte nga 125 million dili. Hundreds of billions, trillions of trillions ka na nga kwarta nga ilang ipang kawat. Nga naanak karon may gala, ilan ang ipang plastar na. Oo, mubitaw gani mga igsyon, pag-abot niya sa Senado, even Senado ha, di lamang katong gipanganlan ng mga congressmen, may galang mga halandon honorables nga nagkawat ng kwarta, may galas tao. Pati senador, muna ang mga senador, hadlukon lang sa kaso, aw, balik yun. Kay ikaw, saman, mubalik ka ni sa among grupo, dili, da, usabay ka sa nagkakwarta ba yan, gihat na may kagbalita nga kwarta. Basig pasakaan kang kaso, mapriso ka. Adi, sige na lang, tabok na lang ko na sa inyo. Basta sabot ha, ayaw na tumawi ang kwarta nga malita ha. Basta kay sabot, ay na kung kasuhi ha. Kaya kung kasuhan ka na, lahi na yung mudulog siya imong langlang.
6: Magnum, rapido, rapido.
7: Munis lang mga galang atong mga honorables, mga tuglang nasyon may gala, manggasto mag-inom, labi na sa anak ni Tulpo may gala, mag-inom, grabe kay may gala, tag 7 million pesos ang mahurot. Asa kitang inom lang may gala? Wa pa na yung bayad, babae may gala, kailang ipanikmoy. Inom pa lang na,

0: panahon ra gud mga igsoon gud ang usa ka witness may gala against kang Sara Duterte, usa may gala ka convicted criminal, usa ka kidnapper, usa ka kidnapper convicted may gala nga kadabang usa may gala ka kaning criminal nga tao ang ipa-witness, okay ka mag-witness. Labo na ay mga 18 ka mga Marines, dati, walay mga kaso kini, mga credible kini nga mga tao, wag yun, tagag-chansa may gala yun, nga mag-witness may gala, again silang mga galon. Muni nakapait sa Pilipinas may gala. Kung gusto ni mo i-convict ang usa ka tao, mangita ka mga igsoon o kadabang tao nga kriminal, mga igsoon, atuan na to ni, kriminal man eh. Pero kini kay wala ni mga kaso ni. Murag manulti mga inosente man. Ah, ayan na, bali-baliya na. Mga sunog na itong mga galo na pati kita mga damay pa, mga bawi kita itong mga malita-malita nga kwarta. So, muna mga igsoon, nga ang ato karong pantapak aron malintan kaning kwarta may galang ipangkawat, walang ilain may gala gawa sa impeachment kang Sara Duterte. Mamita din itabo may gala ang mga congressmen na nga save by the bell sila may gala sa dihang ilan ang gihatod may gala ang articles of impeachment gato sa Senado kay gusto nilang patangtangon si Sara Duterte na save by the bell sila kay ni gawas mang isyu ang tumay gala kang rundaka sa Senado tungkol kang bato o sa mga senador nga nangag-away niya sa Senado na save by the bell ang mga congressmen. Save by the bell sila, grabe lang isi. Ay, salamat. Wala na tamalingahis mga tao. Wala masuko ang kasuko sa tao. Wala mo paingon sa ato. Tuwa dito sa Senado. Tuwa dito sa away. Kay kining mga congressmen, alang-alang ang karon dili po nila may gala i-duot si Sara Duterte nga ipatangtang may gala. Nga mo, mando sila kagalon, nakapaldo ba po ni mga tawana? Asa man ka? Ipapreso ka? Dili i-release ka ng imong mga projects nga billions diha? Or lakon ka na mo? Or mupirma ka din sa impeachment? May kwarta ka pang pabalon? Nga gipanghatag kanila may gala? Tag 7 billion nga projects? Plus 200 million nga cash? Kana basis allegation may gala sa igsoon sa vice presidente? O no? Sa presidente sa Pilipinas? So, kinsa ba ito dili mupirma niya na? Pabalunan kang 200 million? Doon na pa 7 billion may igsoon nga projects ni mong ikaw na bala niyang imo ba nang i-substandard? Imo ba nang i-ghost? O tsao ni mo na? Ikaw na bala niya. So, pirma na lang katoon. Kaysa di ka magkakwarta, mapriso pa ka. Kini, kakwarta pa ka. O niya, bulto-bulto pa kakwarta, billions-billions mo ni. Muni nakapaita ni may galang, kita karon ikaw nga namin na karon pubre kay kasi mong pabinaw. Pero ang atong mga halandon, patsada kay may galang, mga helikopter, sa aeroplano, mga Range Rover may gala o ga uban pa na ga mga saklanan may gala ga mga tag 40 million
1: Magnum rapido rapido.
0: So kani mga igsoon atong hulaton eh kay pag-abot ani sa decision na sab unya kung nahimo nila nga pangbarginon ang mga senador suban priso ka or balik ka karon sa impeachment may gala di mo gyapon ni gamiton unsa man butar ka i-convict si Sara or mugyapon, preso gyapon. Kay bro na mo sa onse dangatan ani nga kaso. Pero sa lang, wala to sa finals may gala. Tanaon taon sa nas finals mga igsoon aning impeachment. Kay while may gala impeachment ta focus unya dayon may gala hingpit ng blintan kana may gala ang kawat-kawat nga bilyones, trilyones nga kwarta sa tao may gala. Hingpit na tungod kay sa Blue Ribbon Committee sa Senado pa lang, awala na. Closed na. Kay nagpasulabi karon dia ang majority nga muitig proteher aron di maable, di maisgutan, dili mauting kay ang mga witnesses nga mga Marines nga muitig hatod sa balita ngadto sa kwarta sa atong mga halandon o sa atong mga honorables.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Impeachment na ta karon sunod simana magsugod may gala. Sunod simana na ta mga igsoon sa atong impeachment. So, never mind na nang billions-billions ka kwarta. Flood control ng mga ghost, substandard ng mga projects, kawat ng malita-malita ng kwarta ng ipanghatod, mapari magihaturan. May kinsa pa rin ipanghaturan ng mga congressmen, mga senador, guman pa. So, never mind na siya. Kay taklapan na to aning isyo sa impeachment. Aron nga tangtangon ng vice-presidente, si Sara Duterte, paninguwaon nga di yun siya makan-

0: tagan sa pagkapresidente sa Pilipinas kay dool na ramagyon ang 2028 next year. Filing na sa mga COC next year. Busa, kini yun ang pinaka-importante yun. Nga dili yun may gala nga makonvicto yun ang vice-presidente si Sara kay once makonvicto siya sa impeachment, matangtang siya siyang posisyon, dili siya tugutan nga makadagan sa 2028 para tuloy-tuloy ang ligaya.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ligaya ang tawag mo sa akin. Biyaantang ligaya mo, mga igsoon, ang tawag sa akin. Pagbalik ta, bulyadas ta. Oras, alas 9:35.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
0: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Gagandero City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
4: Basta Riluri Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Riluri Pulso, Wadhos Quality Store.
5: Selfie! Panirang doble init ng araw?
6: Mag-doble refresh with Del Monte Fruity Zing! Doble flavors made from real fruit juice! Doble refresh Zing! Del Monte Fruity Zing! 25 pesos lang!
7: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
10: Kung lami o sulit nga kaon ang imong gipangita, GKP Grill and Restaurant, home of delicious unlilechon, flavorful putok-bato, ug daghang klase sa sud-an nga siguradong ma-enjoy sa tanan. Sulit ang presyo, guaranteed nga mabusog ka. Relax ang place, luag ang parking. Visit GKP Grill and Restaurant nga nahimutang sa Lapasan Highway, Colombog, CDO. Connect with us on Facebook page, GKP Grill and Restaurant, the most affordable go-to restaurant in CDO.
11: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
14: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
17: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
16: Mamamatay? Ganon katindi?
17: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
18: Isang paalala mula sa NGCP.
19: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
20: Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar.
19: DTX 500. Yeah!
20: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
22: Sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
23: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
24: Birch Tree.

0: GloMG.ph.
1: Glom G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Glom G Fiber Prepaid na.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
6: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply. Ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles JR Borges Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
7: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
1: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
10: Alas 9.44.
11: Time check is brought to you by Store Cityo OPC, located at Mess Arcade, Captain V. Roa Street, Cityo.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido!
10: Balik tama ka sa pag-uban sa itong programa, mag-atong Magnum Rapido! Og pabutas at may gala kay dunay para king kwento tos malay-balay may gala dunay sakop sa NP ang patay unya dunay duha ka mga armas ang nga recover may gala tos lang posisyon unya niya tuna kalabay ng adlaw usa sa may gala ka babae siya magtiayon man kanin sila may gala mga ginikanan man is mga kafgo may gala nang nangahoy tos kasagbutan ba dito mga eksyon sa Kabanglasan sa Kalasangan ay naunsa na alaan man may gala ng NPA ge birahan sa sundalo may gala patay ang inahan. So, muna yung mga kapangitabo, niya napita may gala. Pabuta lang, dugang pang detalye kalabutan eh. Ato sa may galang dawato ng report sa itong kauban, pinagi ni Magnum Angel Sado, Dias Kapitolyo, kung ugaling man, unsa pa mga unod sa gipahigan karon diya may galang flag racing, nabadya ang gobernador, check ta, Magnum Angel sa location, go ahead.
0: Mas manumali na nilima pa ako na medyo mingaw gibor ang atuwa po doon yung Kapitolyo Provincial tungkol kaya waman po yung mga dagkong opisyal po magdumani kami hibo po sa pagtambong po nini. Gawin salamang sa mga empleyado nga gikinang langit po doon kung sorry po sila po magdumani ang mahimo sa pagtambong sa flag raising. Labi na kaya mamagyo po nino ang nalatay po sa kamanduan po magdumani. So naakit po doon sila dapat ang ilang presensya nga mahimo sa pagpakayod sa nasundong nga bandila. Dayon na prior po noon sa pagtrabaho, kinang langit po nila ang pag-ampo po din po magdumani. So sa gihimo nga regular karoon nga pagpahiga ni ining flag raising sa Kapitulo Provincial, anaang ato po din po nga nagkadai ang mga department heads o mga kaning empleyado po magdumani. Gikan sa nagkaroon nga po nga department offices din na po sa Kapitulo Provincial. Apag kumiyunta magdumani officials, din sa stage, makita ni mo nga blanco yun magdumani. Wala to atong mga kaning mga member sa SP, wala po si Gov, wala po na ang mga uban po nung mga...
10: Wala yung official din sa Kapitulio ang nakatambong sa flag raising?
0: Oo, mingo man magdumani.
10: Gikas gobernor, vice, mga members board, ano, wala?
0: Wala man magdumani blanco ang mga lingkuranan, pero doon ay mga ipang pwesto ng mga lingkuranan din sa kaning kiosko. Kasi sa stage magdumani sa kiosko, naagi po yung mga lingkuranan nga gibutang, pero mula gina, wala yung mga naglingkod ni...
10: Kung may iskot po tayo magdumani
0: na sa... Oo, okay. Kung man magdumani, kagad na, Lunes mag-yod nga, first Lunes magdumani sa bulan, naagi na si Gov, marag na ako na matikdan. Pero sa mga iagi po magdumani ng mga Lunes, saan gid po na si Governor Julius. Uy, kaya lagi, alagi na sila yung mga dinakog, yung kayo po ng mga kalihukan o mga kalabuan po magdumani din sa Kapitulo Provincial. Ang atong ka asuntan nga gobernador rin magmani baguhan mo po siya nagsaulog siyang birthday nga tapos sa Baite nagsaulog siyang birthday nga dagan mo po itong mga activities na ito kung adlaw po magmani kaya lagi kasaulogan sa Pride Month karon kaya ang highlight lang gamay magmani ka dito rin kayo po ang kaning nga gihimo nga flag raising nag highlight lang ang ato po din pong kaning provincial library sa ila po din pong mga accomplishments. Maro po magdumani, then buhian na din po dahil sila, ibabalik na din po sila sa ilang mga opisina, ang mga empleyado. Kaya lagi, wala man po kaning speeches magdumani, gikan po sa ato at po din po nga gobernador, baka sa iha po din po nga special assistant to the governor, wala man magdumani, ang ilaharaman ni Ani, ang napaghimo na sa pag-report na lang din po dahil sa Misamis or Intel Provincial Librarian po na to. So, kaganiha, gagahimo sa pag-hatag o detalye ang ato po rin pong provincial librarian magdumani. So, moto, kadiyot na walang po ito'y nakataas po no, sa maunga kalihukan. So, ato, kung aduna po ba'y lain po niya nagtinguha po magdumani nga malangan-langan lugar ang kaning pag-hatag sa flag raising, kaya doon ay mga importante mga ayosyo. Wala naman po hinoon magdumani. So, noon na yung mga nagdariyang activities, ang kaning provincial library ilaha po nga gibatbata sa ganiha so kaning Richard Pagara so siya po nga gilapit po magdumani ato sa paminahon ng iha pong mga pamahayag
9: 7743 o ang act providing for the establishment of public libraries throughout the Philippines uban ni ini ang among buhatan nagtinguha sa paghatag og libre patas og delikalidad nga serbisyo sa librarya nga makatubag sa nagkalain-laing panginahanglan sa atong komunidad sa natad sa edukasyon, impormasyon og research. Ang among buhatan adunay reading services, electronic and online services, public library services, and other programs and activities. Ubos sa reading services, adunay nagkalainlaing seksyon. Children section, naglangkob sa mga libro o materyales nga nagpalambo sa kahibalo, imahinasyon o pagbasa sa atong mga kabataan. Fiction and periodical section, naglangkob sa mga nobela, nantalaan, magazine o uban pang publikasyon alang sa kalingawan o impormasyon. Filipiniana section, nagtipig sa mga libro o materyales nga gisulat sa mga Pilipinong author o naghisgot sa kasaysayan, kultura o pag-uswag sa Pilipinas. Circulation section, naghatag o serbisyo sa pagpahulam o pagbalik sa mga libro o uban pang materyales sa library. Reference section, naglangkob sa mga encyclopedia, dictionaries, atlases ug uban pang reference nga magamit pagtuon ug pag-research. Thesis and dissertation, nagtipig sa mga research papers, thesis and dissertation nga mahimong references sa mga estudyante ug mga mananaliksik. Ubos sa online and electronic services, aron mas mapadali ang pag-access sa informasyon.
0: Gani Mama Rachel Apara, ang ato ang kining public sanitary sa Indala Provincial Library, ang kalabot sa gisela po mga kalisukan. So, gani man magdumani, hindi po mga panahon na back to work, kaya mangyipuda sila, wala man po din noon po yung mga importante ng abiso para po sa ila, basta kay ipahinumduman sila na muhimo sa pagtahod yapon sa ila mga kliyente, nga mga sa mismo, o kapaghatay po sa dekalidad ng servisyo ng atos katawan, nga po yung kaning hulatan po noon sa itong mga katawan nga pananitan, nilang matubag ang mga kawali din sa Kapitulo Provincial na sila po magdumani at ikasuhon din po na ay o ayo, alam po sila po ipanampuha, ang ipanampaan po din yung mga kawani nga ilaha po nga pagservisyo nga ito sa publiko. Makalito na hipo ang simulita din sa Kapitulo Provincial, kinis mag 120 ang dyan sa resulita o servisyo Magdum Radio.
10: Salamat Magdum Angel Sado, gikan sa Maya Kapitulyo Provincial. Na yung mga bangko, may kalapol, may mga tag-IAS bangko. Huwag yung maski o sa ka-opisyal na ti-ti, may kalag yun. Nga bitambong sa plug racing, may kalag. Karong mga na. Okay, so, nakunoy, saan eh, fire truck kami labay. Gikas Pirto, padulong sa city. Basig, kung nagwang-wang na, doon na, emergency. Pero kung fire truck lang naglabay, basig nag-refill ng tubig. Ato sa atos Magnum Kia, be, kaya tarantang plug racing niya sa City Hall, idretso na lang po nato itong naghikog may galang nga babay, kagibiyaan dahil siya sa uyab. Ah, kagrabe, may sagaya mga ngisunto kung lang kagibiyaan, magpakamatay na dayon. Nagpaligis naman ni noon may gala sa sakyanan, gusto siya banggaan o mamatay ba? Hangal-hangal, basta ganyan ang prinsipyo mga ngisunto, magpakamatay kagibiyaan sa uyab. Mismo ang report magiging huwag yung uyab. I-check tas Magnum Kia, bilis sa siyang location, Magnum Kia, go ahead.
0: Yes, sa magdamabanin ako ganina sa flag racing po sa City Hall. Wala magiging kayo ingon nga ako mag-iisgutan kung dinigip pa. Giyataga nagpasidungon ko itong mga tulog ka mga retirees gigas po sa City Treasurer's Office. Sila yung nag-ipag, ako nag-nominate ang Employee of the Year po sila kabuhatan po magdamabanin. Samtang si City Administrator Attorney Roy Hilario Ragat. Oh. Is yan ang nag-recap ang kaning mga accomplishment ni Mayor Carrick o isa minabay nga si Mara magdamabanin. Isama na lang mga itong Charter Day. Ito ang kapagpahigayon usabo ka itong National Earthquake Drill. Ito na yung kapagpahigayon usabo ka kaning servisyo sa barrio niya sa mga barangay Bisigan po na magnamani. So yan ang nga tambad sa kaning itong mga empleyado City Hall yung magtrabaho. Aron po yung makahatag sa insakto nga pag-panerbisyo sa publiko. So simple round, yung hirap po kayo na human. Kaya igor po nag-presenta o dance presentation ng itong nag-city finance po na kaganya, ilapang presentation kay ganya is kanibitong maraga. Nagpuno ko sa kaning bulak-bulak, ilang presentation ka ganyan magnamamani. Kaya ilang mga babae po doon sa mga lalaki, nakasuro sa kaning color pink. So, maraga pa, ilang maraga team ka ganyan, maraga pa cute-cute, bitaw magnamani mo, ilang team ka ganyan sa mga personahe sa City Finan. So, marato siya ang maraga na itabo ganyan sa nitong mga flag racing niya sa Maya City Hall. Bina, kaya wala agad sa agad ang mga department manager sa mga doon ang problem sa karon sa mga barangay Pagsagan po yung si City Mayor Garrick Uy po na magnamamani. So, wagi ka na sa City Hall, tabo ko sa taas na lahing yung isgutanan po na magnamamani.
10: Kung sa nitabo na sa babaeng gibiyaan sa uyab, nagkapaligis.
0: So, ito nga nang kuha agad po nga maraga dugang informasyon, maraga human sa ilang marag dramatic kayo nga maraga pangitabo itong may labay adlaw magnamani, maraga na itong nanunggan, okay na kuno sila, nagbarag na sila sa kanyang mayong buot.
10: Oray tambal di ay.
0: Silang lang maraga nagsulay pagpaligis lagi magnamamani. Okay na siguro, okay na sila sa iya nga ginigugma.
10: Pero na sapon gud siya sa sakyanan nga yang nga gusto siya magpaligis adto sa sakyanan.
0: Sapon pero mayo po tong driver po magnamani kay naka-brake gid
10: siya. Mayo nga pagkabanyo munyober niya.
0: Break pa din noon siya, pero kadi silang lang, tapsingan lang siya, gamay na ginoon kayo na mga bun, o tapsing lang, gamay lang ang pagkabun, o likang lang lang sa magsamad, o kahit kung walang hapit na, mawagin magnoon tayo magiginapay
10: hapit. Ang rason niya magdumkiya, kagibulagan siya siyang uyab?
0: Away sila sa dalan magnamamani, maringin na naman nag-away-away, dahil kami nga siguro niya, abot sa punto nga nagabinulagay po sila magnamani, siguro dilibakaan siya musugot, Kunya ito nga tayo, medyo gituuhan. Nga lang ako silip na makahubog kini si Langlang po at magnamamali. Naman sa ilang nga paglalit na tuya nga iligugma. Oh. Hindi ganit kinigatabok sa dalan kung nga diin na medyo kusog. Kaya biya sa barangay Agusan, kung wala lang yung itingon nga traffic, maragwabig yung minor-minor ang mga sakit nandiyan ang magnamamali. So pag kaning pagtabok ni Langlang, maragwala na siya sa iya nga saktong paminsar po. Dato nga tayo, may gani. Kaya nga, kato po nga driver po niya naka-encounter po sa iya. Mayo po sa mga maneuvers yung sakyanan. Doon na babunda na niya, pero wala yung nga naka-ginagrabihan kini nga si Langlang. Kaya siya na po yung natumba, agi po siya nga kahubog na noon magnamamali. So nga na sa iran, kuman sa ilang panaglalis, nga maragang nilisuto sa kaning gamay lang po, nga maragang traffic accident niya sa barangay Agusan. Marag nagpauliay na po sila sa mayong buhot kaya siguro mayroon po itong alalis magnamamani niya na istoryahan na or kaning naluoy po siguro nga dili na lang nahilot na lang nila ba nga din na lang bitay ngon nga magbulag. So at least karon okay na happy na silang okay lang o gati ang hinigugma po magnamani.
10: So kana kagi ka na nag-away sigurado po ni grabe pong bugno ani pagbalikay naman.
0: Kuy pastil.
10: Kuy pastil. Mumana to magkadunggan nga matod pag gamay ang away is managuyab ug panaging gumay pagbalik ka na.
0: Subaka sa ngubog
10: no. No sa gamay kalilis ang sab.
0: Subaka na ngubog no day. Mga sumrag sobra pa siguro sa mga bunog gigan sa iyang pagabanggaan ang iyang mga kuha siguro ana magnamamani. So at least ang
10: pero pangutan na mag-usa uban unsa pinaan ang lakiya siguro basi kanyang ang iya bagkang kwarana ang iyang unsa ba kayang armas ana basi bulawan ba kay kamatyan man gyud.
0: Pasin ko, dako po kayo. Dako kayo sa ugani pagpalangga, pag-atiman, o yan na siguro magnamamani. At least
10: nakalusot kasi mong dako ni mo.
0: Nga, gahi po sa ba?
10: Uy, ginuko. Gusto na ba?
0: Gahi sa maruganan nga dili niya ilis na ng babae po magnamani.
10: Nga, gahi. Ganon mo.
0: Pumaya na yung mga pagtudlo sa ako ng mga pangitaon sa utaka.
10: Huwag ganyan ni mo, kalimting akong mga pagtudlo ni mo. Sige.
0: Sabi na, so at least ka rin, happy ending na po kini silang lang o kanyang inigugma tungod kay tungod. Gamay lang ako mo siya, pero happy ending gihapon ang ilaha po nga na ang nipas silang sitwasyon magnamani. So matang nga report, kaya labos na ito mga gamay ng aksidente. Diya sa may barangay Agusaning at ang syudad para sa Magnum Rapido kini. Si Magnum Atoy 23, kaya bilin o sa balita o servisyo.
12: Magnum Rapido! Rapido!
10: Grabe ka bugno, may gala. So, at least maging Sean, bugno to sa unsa. O kung unsa man kagahi ka na nga gusto niya, gahi kay baruganan nga di mausap may gala nga siya ragyan o dili puli haglain. Kada mo'y pitsadag baruganan may gala. Kinibang gahi kayo. Gahi kay baruganan maging Sean nga di mausap nga ang iyang paghigugma, way lain gawas lang ka niya. Huwag importante po na, gawas sa kagahi ang kataas yun. Kanag yun maging Sean, pero ay lain na niya. Taas kayo pasinsya ba? Taas kayo pasinsya. Rugar, ang pasinsya yun mga igsoon sa panaginigugmay, usa yun na. Kodang, usa may gala, medyo taas kay taas po siya kay garbo, kailan ikaw po, taas po ka. Taas po imong pasinsya. Kana lang, mga igsoon, mulahutan yung relasyon niya.
12: Magnum, rapido, rapido.
10: Ay laglaay na pagsabot, mga igsoon, kay matod pa may galas tagasantaan na nga pasig bubo kana kayo o pagpasinsya. Ayaw na, kinantaas yun. Ang importante, taas kay kakapasinsya, may gala. Aron nga, mulahutay ang inyong relasyon. So, nagbalik kayo naman kuno. Niya, okay raman siya kuno, kaya di man tako kayo ang impact, may gala. Sa pagkabangga sa sakyanan, kaya nabrikan naman po si driver, pero nasapon siya gamay. Kaya gusto naman yun niya, may gala nga, tapos yun yung kinabuhi. Tungod lang yun, may gala sa iyang hinikugma nga muaksyon nagbiya kaniya. Ayaw. Paningkamot po pagpangitag pamaagi nga di mo biya ang inyong hinikugma. Kay aron nga di ka magkaproblema, rather sa gapangita ka guwi nga medyo makaipsot na hinon ang imong hinigugma. Ayaw, pangitay pamaagi, aron nga dili siya mulighot, diha ka rin mo. Aron magpabilin ang kaligon, ang kataas, ang kaligon, ang kagahi sa inyong baruganan.
12: Magnum, rapido, rapido!
10: Apikitas oras, biyaan tanang baruganan, may galang nga kagahi, ramagin kay usahay, mga igsyon, tigka kay kasing-kasing! Kaya doon na sa'yo musunod na dayon, may gala ka usap, may gala ka feed program, mga gala ni Matakna. Salamat kay kaninyo. Salamat mga listeners, salamat mga viewers, at kalimot may gala sa usap, kagagawas ng katilingpan, katawahan na bingamhanan, managlahi man ng itong baruganan, hukom sa katawahan na matuman. Kilaman yung anchor man, kini si Magnum, Manny Agustero din hilamang, sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
12: Tungo
13: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
10: Oras alas 10 sa buntag.
14: Time check is brought to you by Del Monte Fruity Zinc.

0: po mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na matunod sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa gusto kong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Sa Yuran, sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag nato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas,
3: the doctor is in.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
5: Libre?
4: Libre! Sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
6: Mayong adlaw sa tanan natong suging tagapamati ng atong programa ang Kasayuran sa Maayong Panglawas. Hatod yapon ka ninyo sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kauban yapon ninyo inyong alagad sa ka naturopathic practitioner Dr. Bisnery Naturopathy Dr. Luwitin Chavez. Pakiguban nga na ka ninyo alang sa pag-isgot-isgot sa mga balatian, mga remedyo o mga remedies, natural remedies. Pag-isgot alang sa kasayuran sa maayong panglawas, mga higala. Kauban sa itong mga epektibong mga produkto, alabarigid ang itong Clínica DTX 500, Clínica D3 Bio, ito ang Mighty C, ang itong alkaline-based nga vitamin C, ito ang Clínica Spore Biotics, ang itong mga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee o Pre-Bio Coffee. Labaran na sub sa itong Extend Food Supplement for Men, Clínica Deo Fresh o Clínica DTX sa Beauty Soap, mga higala. Kanatanan ng mga produktong epektibo, mapalit sa mga butika, parmasya, doon sa inyong lugar. O lakip na sa ito ang mga branches sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang ito mga branches located ta mismo sa Cagayan de Oro City, nata din na sa may Agora Market City, nalanta din na dapit sa may di pakakaabot sa Balingasag liner, mga higala. O, mga alihanan sa jeep paingon sa Balingasag o gasaan. Tupad tanianan nagapamaligya din ha og itlog, mga kaigalan. Nata din ha located or din sa may Cagayan de Oro. Sa Hingoog City, located ta mismo din na sa may nata din na sa may Doña Graciana Street, corner Adolfa Street, din na mismo sa may terminal sa Hingoog bus, makiglan. Bus terminal sa Hingoog City, mga igala. Then din na sa may Valencia City, bukid noon, nata din na located sa may corner Bonifacio Street, New Farmers Market, din ang mismo sa may ibabaw ng bahayin sa Barangay Hall sa Barangay Poblacion, Valencia City. Sa Butuan, mga kagalaan, ata din ang located sa may Puntasya Pavilion Building, Calo Street or T. Calo Street, at bang mismo anang Ameg Hotel Inn, mga kagalaan, or Ameg Hotel, mga kagalaan. So, din na ito located, mga kagalaan, ha, ang ato ang Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang atong mga schedule sa atong free health consultation sa mga branches nato, dinis Cagayan de Oro gikan Domingo hangtod sa Martes og Huwebes, Biyernes mga higala. Kay sa adlaw nga Miyerkules, every Wednesday mga higalaan, nata din na sa buntag sa Hingoog City Branch sa Clinical Alternative Medicine and Wellness Center mga higalaan. Pagkahapon nata din na sa may Butuan City mga higala. Oh, lagari tani. Oh. So sa buto asa buntag, no? Alas 8 to alas 11 buntag din ata sa Hingoog. Sa hapon, alauna hangtod sa may alas 3 sa hapon mga higala. Kita-kits ta ha, matag-adlong Miyerkules sa Hingoog og sa Butuan branch nato mga kahigalaan. The rest of the week, the rest of the day sa simana, nata dinis Cagayan de Oro mga higala. So, Miyerkules lang ta, wala din eh ha. Klaro na gid na ha, every Wednesday wala ta dinis Cagayan de Oro kay nata sa Hingoog og sa Butuan City mga higala. Then, no, ang atong health consultation, no, mo na siya nagapadayon. Tudluan mo na mo sa mga pagkaon nga angay ninyong kaunon og mga pagkaon nga kinahanglan di kayan. Nabarigid kung doon na mo yung mga balatian sama sa diabetes, high blood, taas ang kolesterol, unsa nga mga pagkaon ang sakto kaunon lang mga higala. So ato gid mo kay free na ang atong health advice, free ang atong health consultation mga higalaan. And then doon na tayo mga food supplement din ha, nga specific sa inyong ginabati mga higala. Aside sa mga effective products na to, Ditribio, DTX500, Mitesis, Probiotics, uguban pa, natay mga specific food supplement din ha, makiglaan. Labanigod ka ito mga nagabanhod ang kamot o tiil ha, tungod sa kataas sa ilahang sugar, mga higala. Doon nata din hay mga alternative nga pamaagi aron nga mukalma ang binhod sa inyuhang mga tiil o kamot. Samot na ito mga nagatusok-tusok na ha. Tungod kay sa kataas sa ilang sugar plus pagyod kumataas ang uric acid ay nako magkagalaan. Then sa katong mga nag-maintenance, ay gid mo kahadlok inom sa inyong tumar sa inyong maintenance ha. Kay naa man tay kidney cleanse din sa atong clinic magkagalaan. Sa katong gusto maprotektahan ang liver, laban na gyud sa naglabay nga mga holiday season, daghang inom, halos kadagabi inom. Aside sa ato ang DTX 500, natay liver detox o guban pa nga mga supplement pang liver din na magkagalaan. Samot na gyud itong naay diagnose na ha sa mild o kaning fatty liver mga higala. Anan lang mo sa itong clinic, uban pa nga mga ginabati ninyo, di mo katulog. Natay mga supplements, anak mga kagalaan diha. So, bisita mo ha sa mga branches na ito ha. Then lang atong tanang branch, sa tanan na itong branch, open tagikan sa Domingo hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sunday until Friday mga kagalaan. Balik-balik na ito na dini-announce na ito ang programa, no? Kay halos kada adlaw na lang, doon naghihapoy mo ingon din na sa itong clinic. Close day mo og Sabado, Dok. Ma'am, close day mo og Sabado. Okay, gina-announce pito na ito, no? Din sa itong programa sa radyo, na close gyuta every Saturday, mga kaigalaan. Sunday, abrita. Muna usahay Sunday, magtapok ang mga tao din sa itong clinic, mga kaigalaan. Sunday, open ta ha. Maliban sa adlaw nga Sabado, mga higala. Pagkikan sa Domingo, hangtod sa adlong Biyernes, open ta din sa itong klinika, mga kaigalaan. Then, pagbantay mo ha sa mga counterfeit or fake products sa klinika DTX 500, klinika Ditribio, o guban pa ng mga produkto na ito, mga kaigalaan. Tungod kay sa ka-epektibo no, sa itong produkto, daghan yun ang kining magsuon-suon ba? Daghan ang kining gusto nga mo sumay. No, pasakay sa panahon. No, kanang ilang ginaingon nga pasakay sa panahon ba? Tungod sa ka-epektibo sa itong produkto, maghimo na lang sila o ilang mga unsa pa na din ha, ilang ginasagol diha. Then ipangalan din sa klinika DTX 500. Dahil irabadayon mailad. Sad to say ha? Dali mailad ang kini mga senior na nato nga mga mga higala o mga kaigsuunan na to nga nagapaminaw karon. So amping gyud mo sa mga counterfeit or fake products mga kaigalaan sa klinika DTX 500 o klinika D3 Bio mga higala. Mo lang gina ang amo ang ma-advise kay kumuha na mo sa clinic, nya mo ingo mo report mo na mo nga nakapalit ra ba mi atong kaning DTX 500 nga naas garapon. O, nakapalit ra ba mi atong DTX 500 nga naas sa butilya. O nya ang sulod kay dili man pareha tong akong napalit sa una nga capsule kulay green. O ang sulod kay soft gel man mura man og kaning itsura og D3 Bio. Kaya gidi ay piki dito. Laban na sa mga naasa online ha. Naasa Facebook, naasa Shopee. Dinha daghan ga pamiligya og piki dinha makilan nga produkto gigamit lang ang ngalan nga DTX 500 mga higala. So bantay-bantay ha. Kung gusto gid mo mapalit og legit nga product sa DTX 500, adto mo sa mga pharmacia. Gusto mo mapalit og legit nga product sa D3 Bio, adto mo sa mga pharmacy. Kung dili gani, adto mo sa mga branch nato sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center mga higala. Amo lang gina ang atong ikatambag, no? Kung gusto pud mo online, dito pud mo sa legit store namo makiglaan. Pangitaon ninyo ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Daghan man nagposting nato din ha, daghan man nagpost sa social media. Kaya naatay team sa social media na ito. Makiglaan na ang atong kumpanya na ay team sa social media. Kita po mismo or kami mismo mga empleyado, sige po mag-post, no? Awareness, no? Sa mga nagagamit sa ito ang mga produkto, mga higala. Okay, sige. Text ka mo sa itong text hotline number 0985-013-2198. Usbon ko, 0985-013-2198. No, kaya ito nagtubago ng inyong mga pangutana. Kung gusto mo, doon na mo ipaabot din sa itong programa, pwede kayo mumotext sa itong text hotline number. Kaya tubago na ito na unya. No, sa di pa matapos sa itong program sa kasino sa may panglawas, atong tagaan o pagtagad ang kining mga pangutana din sa itong text hotline number. 0985-013-2198.
0: DTX 500 Health Alert. Health Alert.
5: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
7: Engineering course graded ni Sir Tagamanugan Zamboanga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, Sir. Magmulmul ni pikas na ko mabataan. Niya high blood good ko. Niya masulubog ko kalipo. May maintenance na ganit ko, Sir, sa high blood. Sa mga inaandra, mga kasakit ang bataan. Puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo, niya pagdagan sa pipila kaadlaw. Nawala man ang mulmul sa akong abaga o bataan, Sir. Bili na po ko maglipong-lipong, Sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ni akong ulo. Karong kaloy ang sagin mo, Sir. Okay na gid siya. DTX 500 o may tisira. Dito nga akong ginainom, Sir.
0: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX Coffee Mix.
8: Si Mr. Academia, sa una di gyud ko kauyon mga pikay, dili man gud ko makatulog. Pero pag inom na ko sa DTX Coffee Mix, hinanali kayo ang akong tulog. Bisag buntag ug hapon pa ko mga pik. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Una,
9: mag-ida ako sa akong body odor.
10: Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
9: sadya nag-ida ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka, nag-putik, gid akong nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
6: DTX 500 mga kagalaan, ang usa sa mga nindot taas kayo antioxidant properties ng mga herbal food supplement karon available sa market mga higala. DTX 500 makigilan ha tungod sa iyang kampiyon nga sa gol. Doon na kini siya ay disugard sugarcane extract mga higala. O kaning ginatawag na ito money siya ang panit sa tubo. O kanang disugard sugarcane extract mga higala. O muna na siya ang pinakapait nga parte sa tubo mga kahigalaan. No, doon na dahil pait nga part ang tubo ha. Muna siya ang ginatawag na ito o disugard sugarcane extract mga higala. Makatabang na siya sa doon ay mga diabetic retinopathy mga higala. Unsa man ning retinopathy. O, kaning diabetic retinopathy, nasayad man kita nga ang kining pagtaas og sugar, daghan kayo ni siya og komplikasyon. No, kani pagtaas og sugar sa atong lawas, daghan kayo ni og dala. No, kasagaran sa mga dunay taas nga blood sugar, magka-high blood yun na sila, pero dili man putanan. No, dili man putanan na diabetic, high blood, dunay high blood pressure or dunay hypertension mga kaiglaan. Pero mostly yun, majority, doon lagi na sila pagsaka sa ilang blood pressure. Then diliputan na high blood, doon ay taas nga blood sugar makiglaan. So ang diabetic retinopathy, usan siya sa daghan kaing komplikasyon tungod sa kining ginatawag na to diabetes mga higala. Delikado yun kaing diabetes makiglaan ha, kaya sa ako nagikaing daghan siya o komplikasyon. Usan na niya na ang diabetic retinopathy. Ang pagsaka di ay, o ang pagtaas sa blood sugar levels, no? Mukha na siya ang muguba sa mga blood vessels din sa tissues na ito, magiganan sa likod nga bahin sa mata. By the way, kaning retinopathy, maka-apekto ni siya sa kaning atong mata, mga higala. That's why, no? Kana mga tagas sa blood sugar, mo na sa itong clinic, mo silang di kayo sila kakita, di kayo sila hanap ang ilang pananaw. Muna yung ginatawag na ito o retinopathy or diabetic retinopathy mga kaiglaan. No, kini, initially, wala gini siya yung sintomas. Ha? Ang sintomas lang din ha, diabetic ka. Mura gini na, taas yung sugar. And then, hinay-hinay na lang siya muhalap ng imong pananaw. Kanya sa kadugayan, dili na gini ka makakita. Bisan pag unsa ni mo, pasukod o kaning antipara, pasukod ka ganti para diha aron nga makakita nga tingala na lang magkang karon dili naman gihap bago pa yung ganti para makita pa ka pagkasunod yung mga adlaw tinapod ka makakita kay nga naman muna na yung ginahisgutan na to nga naapektuhan na ang mga tissues din sa ato ang mata makiglaan na mga nerves din sa itong mata sa likod muna na siya ang ginatawag na itong diabetic retinopathy mga igala. So unsao na siyang mabalik imong pananaw? May pag-asa pa ba nga mabalik imong pananaw? Kung dili maapektuhan ang uban nga part sa itong mata, ito na ginay paglaom nga makakita kag usab. Laban na kung maubos ang imong sugar. Pero depende gihapon na ha. Kaya kung magka-complication po imong mata, ang uban, magkaroon ng katarak, o uban pa ang mga sakit o balatian sa mata, kinangan na gina ipacheck sa ophthalmologist makigilan, no? Kay lalo na kung doon na yung mga naapektuhan nga uban nga parte sa atong mata. So that's why no sa imuhang blood sugar dili kita dapat magkumpiyansa. Muna siya ang mga timailhan nga diabetic ka. Kung doon na kay retinopathy magtag-as or kaning ginatawag nato taas ang imong blood pressure. Magkaning binhod ang imong mga kamot, tusok-tusok sa imong tiil. Samad nimo dugay maayo, dugay maulian. Hangtod nga magka-complication or infection, ang hindi ana maunsa, maputol ang parte sa imong lawas. Tiil, kamot, asa nang bahin ang imong samad. So likayan ha, nga dili ta mabuta tungod sa diabetes. Proteksyon na ito ang atong lawas. DTX 500, kada adlaw ginang atong pagtumar. Ang DTX 500 na ito, makikilaan, doon na siya sharantin nga musundog na siya sa function sa insulin nga mo ay mapaubos sa ito ang blood sugar, makikilaan. Loaded or subdi siya sa superior antioxidants no, ng atong DTX 500 nga mutabang og repair sa mga na-damage nga cellula sa atong pancreas aron mahimong maayo ang paghimo nini sa insulin sa atong lawas. Kaya nag-produce magiging natural insulin ang atong body magkilaan gikan sa atong pancreas. Pero kung ma-damage na ganin na, that's why dili na mag-release og insulin ang atong lawas, hindi na makontrol ang blood glucose or sugar magkilaan. Muna nga, kung diabetic ka, once diabetic ka, likay gikan sa mga tamis ng mga pagkaon. Kanya ang atong nabalan nga tamis is only sugar. Atong nabalan nga tamis lang is kaning mga soft drinks, no? Diabetic na pero kusog yapon kay mo kaon og pan. Daghan nag mga kahitabo ngayon na anak mga igala. So sige ha, inom sa atong DTX 100. No matagad lang aron nga makalikay sa diabetes og diabetic retinopathy mga kigalaan. Ang ato din ni paglikay lang yun ha. Prevention is better than cure mga higala. Asal man ka, tumar dito na ka sa naidagang balatian. Mama na, kasagaran sa Pilipino. Pag nanagani gibati, dito na dayon mangita og unsay inon nga mga tambal, supplements. Pero sa wala pa, wala gigihimong aksyon makigilaan. Natural na, reality na sa ato ang mga Pilipino. Okay, sige, text itong number 0985-013-2198. Usbon ko, 0985-013-2198.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako sa ngala na ito, ma?
13: Ay, ma, gaman.
12: Pag-aasa mo?
13: Ginlis. Yan ang bakot ko, nga mga malilong. Yan, bulakaw ko. Bulakaw ko, magsampawal. Ngayon, doon naman akong nalunggan sa radyo nga D3 Bio kay para ko sa vertigo. Lagi na sa mga senior. Yan, pupulit ako, di ma, kabuok, maulihan mo po. Di nagsigil na nagbong pali. Indo, kitya. Kay ko ang mga kanayin mong daily na kukot mo. Bulak ko busog ba? Sa ulat, mahuhuman ko ng kukot mo. Karoon ka dili na. Ay, ma, gaman. Pag-aasa mo? Ginlis.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
14: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungon ko. O aduna pa'y mutuhang itong-itong mga lagumba sa akong panin. O iningon ang kung ikagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, nampuan na dyan akong dibati nga anihir. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa ako panit.
11: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Clinicas for Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas for Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection o UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. D3 Bio. Health News.
6: D3 Bio ang dunay kapasidad mapatay sa mga bakterya, kagaw, fungi o uban pa tungod sa iyang sagol nga VCO o ang VCO nga dunay vitamin D3 mga higala. Ganing VCO ginatawag na itong virgin coconut oil or extra virgin coconut oil. Doon na siya ay MCTs or kaning medium chain triglycerides na kung asa doon ay capabilities or doon ay capacity nga mupatay sa mga bakterya, virus, mga higala. So nahadlok ta sa mga virus magigilaan. Nahadlok ta aning mga nagakailap karon nga mga balita nga doon na po ay mga bago nga mga virus. Actually, ang virus mga higala is present gid na siya. Nagi na siya kanunay no, sa palibot na to. So, muna ginaat ingon ako nung kinahanglan lang ta protektado sa atong paglawas. Og maigo manggid galing ta, no? Buot pasabot niya na kulang tag depensa. Kulang tag depensa makigilaan. So, ang atong depensa nga himuon, inom ta kanunay sa atong D3 Bio. Parisan pag ginato na Mighty C, kaya nga tong Mighty C mo na magpa-boost sa atong immune system. Muna ang gi-advise, no? Sa kaning World Health Organization, kinahanglan nga boost ang atong immune system kay aron nga dili ta dali matapdan og mga balati. Then sagulan pud nato og good bacteria kaning atong ang Clinicas for Biotics kana no mapatay na ang mga bacteria. Kulihan pag yun og good bacteria mga ganan. We need good bacteria sa atong body ha. Kinahanglan ta good bacteria sa ato ang lawas mga higala. Okay, doon ay bad bacteria, doon na po'y good bacteria mga higala. So, sa mga mahilig mag-inom o kape, ay, dagan kayo ng mahilig mag-inom o kape. Doon na tayo Klinika DTX Coffee Mix mga higala. Doon na po tayo DTX Premium Coffee. Doon na po tayo Pre-Bio Coffee mga higala. Pili lang mo diha. Ang DTX Premium Coffee na ito, muna yung bestseller na ito mga higala. Ang DTX Premium Coffee, atong DTX Coffee Mix, muna itong bestseller ha. Ang DTX Premium Coffee na ito, muna yung mga kape nga para sa mga takas, yun kayo blood sugar. Especially itong doon na yung diabetic retinopathy, doon na yung complications sa ilang diabetes. Diri na kas DTX sa premium coffee mga kaigalaan. Okay, wala na si sugar. stevia ang iyahang sugar ana makiglan or kaning pampatamis natural sweetener makiglan. Then ang kaning atong prebio coffee adin ni pwede sa mga diabetikon ha. Tungod kay lami ni siya nga coffee, pwede ni siya sa katong mga nagapangapi nga mag-aslom ang ilahang tiyan paguman nilag pangapi. Okay naman ni siya probiotic plus oringa olivera pagyod na po yung prebiotic. Yung nanak kanindot ang ato ang coffee nga prebio manggala. Extend food supplement not only for men but also for women, especially mga kababayanan nga nasa menopausal stage. So mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate, makatabang po ni siya. And then mo po ni tubag sa ato ang problema sa mga kalalakinan nga di na mubarog si Junior. Extend ha, food supplement for men. Klinika Dio Fresh, Klinika DTX Beauty Soap, uban pa mga produktos, Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Dininatas pagtubag sa inyong mga pangutana. Good day doc, tagpila ang coffee. Ah, user number 1610. Good day doc, tagpila ang DTX coffee mix. Unsay kalihian sa DTX premium coffee. Ang atong DTX coffee mix makiglaan, 18 pesos SRP. Ang DTX premium coffee is 20 pesos na siya magiglad. Ang kalainan nila, ang DTX coffee mix na to, yes naman siya'y panit sa tubo, na siya'y ampalaya, na siya'y chia seeds, kaso lang na siya'y brown sugar. Medyo pait-pait ni siya, nga tamis-tamis. Ang premium coffee na to, paiton gid ni siya. Na to mga mahilig mag-inom mga black coffee, dinigid ka sa DTX

0: o sa mga PWD makikilan. Kapilat tumaron, pwede once, pwede twice, pwede three times mga ilan. Depende sa inyong budget mga higala. At least once a day, no? Doon na tayo protection. For protection only, at least once a day nga pagtumar sa ito ang day 3 bio mga higala. Okay, so medyo may kupos na ginagang itong oras mga higalaan. Dinigyan po sa itong programa ang kasayron sa aming panglawas. Natutigyan po kayo sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. O kita-kitsta sa itong mga clinic schedule ha. Every Wednesday, weekly na na ha. Weekly gina mga higalaan sa matagadlong Merkoles. Ula ta din is Kagayan de Oro. Sa buntag, nata sa Hingoog Clinic na ito mga higalaan. Alas 8 hangtod alas 11 is buntag. And then sa hapon, alauna hangtod alas 3. Natas Butuan mga kigilaan. Ah, lagari ni, no? Kinanglan ta mo lagari ani. Butuan, ah, Hingoog ug Butuan, anang adlaw mismo mga kigilaan. Uli din tas Cagayan de Oro pagkagabi ana. Basta lagi. Okay, so the rest na, no, gikan Domingo ang Martes, Domingo hangtod sa Martes, Domingo Lunes Martes nata dinis Cagayan. Webes Bernes, nata dinis Cagayan Clinic makikilan. So weekly na ta, mag-uban-uban sa mga taga-Hingoog, sa mga taga-Butuan. So, weekly na ta, mag-uban-uban din sa itong clinic mga higala. Ang atong address, dinis Cagayan de Oro, nata din sa may Agora Market City. Before pa nagbalikan sa Gliner, tupad anang nagapamaligag itlogan diha. And then sa Hingoog, din na mismo sa may Hingoog City Bus Terminal. Dira mismo sa may corner Adelpha Street, Doña Graciana Street magiglan. And then sa Butuan, nata din sa may Punta Shop Pavilion Building at bangan ng Amigo Hotel Inn sa may T. Calo Street, Butuan City mga higanto. Wala na gitira yung igo nga panahon. Kini na lamang inyong alaga doon sa naturopathic practitioner Dr. Lutin Chavez magingon. Maayong panglawas ipadayon, dili kini na to abusuhon.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline new vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon pa nulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
4: Inom na o Mighty C!
5: Tanang bills, chukarun!
6: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon, posted na dayon for select billers. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-Bills.
8: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
9: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
8: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andang pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras sa alas 10:36. Sige lang, kumusta mga ito kadaran? Welcome sa Tobrang Guban din sa atong tulumanon.
0: Magnum.
1: Ang inyong tulumanon, Maygala, to Magnum in action. Karong adlaw, Maygala. Adlaw karon nga Lunes, og pizza, 20 sa Maygala, sa bulan sa inyo, 2026.
0: Magnum in action.
1: Tawad naman na minaw, kumusta mga ito kadaran? Minaw na Maygala, kanam mo sa mga panglawas.
0: Magnum in action.
1: Atong palibot, Maygala, medyo init, unya, mulandong. Moni, Maygala, atong palibot ko dun ay Bagyo, pero suwara, Maygala, sa Luzon area, ang Bagyo, Maygala.
0: Magnum in action.
1: Atong ipaabot ang kininga gikabalakan Maygala ay labi na ang El Niño. O kaya karon medyo mild pa gamay. Pero niya na Maygala tumapiktuha na lugar natin ang tunan ng sinati. Pero pagabot Maygala sa banabana Maygala nila dinigi paglapas mga igsoon sa Agosto. Diha Maygala ang grabe gid kuno matud pa nga kainit matud pa sa mga eksperto. Dita mo kumpiyansa Maygala mangandam ta kaya ang atong usay kinaiya na to basta di pa nato ma-feel Maygala di kita mo to oh munang di ta ganahan mangandam kay ah, bakak na wala na bakak
0: Magnum in action
1: di na tinood kay mula gino gauan pa man mula gino itong gingon maigsoon nga lugar ng ato diya atong pangandaman na lamang kung wala at least salamat kayo
0: Magnum in action
1: na mga igsoon nahiya ka na mangandam wa ka na diba so mas maigis sa itong mga igsoon dapat Maygala kanunay tang mangandam
0: Magnum in action.
1: Katala mga naminaw, Maygala, kumusta mga ito? Katala mga lahat, Maygala, nga namo sa mga panglawas.
0: Magnum in action!
1: Gabi na sa mga nagpapot, Maygala, karong panawa, pansarilita magparayasunan. Ito kalimta, Maygala, itong mga kanunay, pagpasalamat kayo sa itong labaw ng magkagagahom. Salamat kayo sa Kristo, salamat Diyos sa Mahan, Anak Diyos, Espiritu Santo, sa mga gata, ganamong laing adlaw. Salamat kayo sa Kristo, sa mga pagkatod, ganamong naring laing kayo tuhon. Sa laing kinabuhi, ganoong ay maghihatag ganamo, kami kaya ganoong magpasalamat yan tanan. O ba sa mga minahal sa kinabuhi, ngayong gitagaan kanunay, o ngayong ipanalipdan, labi na batok sa mga kadea, mga katalagman. Ganoong kami magampo kanunay, ngayon ta, imong ihatag din ganamo, ang kanunay, kabarasigo, labi na sa pagsangpit sa mong pulong, o paglikay, paghimo, sarili, mayo, o tarong sa among palibot. Ganoong Isos, pagkunsa kami, kuwakap sa pinagi, kanimo, among isalig ang tanan Ginoo, tuod kay kang tagya sa mga kinabuhi, kami mag-ampo nga unta kami imong kanunay nga dunggon sa among mga pag-ampo, paghangyo diya kanimo. Salamat Ginoo sa mga grasya nga maghihatag ka namo sa matag adlaw nga tanan. Usab kami mag-ampo nga unta ang mga kabusan na kadaplina unta imong tagaan sa Ginoo sa abundang grasya Lord Jesus sa maham. Amo sang yampo Ginoo nga unta imong ihatag ang kalinaw sa among nasod. Unta Ginoo ang katarong maugay magpatigbabaw batok sa mga daotan. Ilabi na sa mga official dinhi sa among nasod karong panahona. Ginoo kami mag-ampo sa mga unta imong ihatag karamo dinhi ang kabasog sa mong lawas yung masab niya itong mga napasakiton na nakaroon sa nagarang tamalanan. Kami sab Ginoo, mga ipasalo na kanimo sa mong pagkamakasasala, ikuman kami andam sa ilong atos, mga kasala ka namo. Kining talanog, pangay kang Kristo mong bugtong anak, buhig na gari, hanto sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: At alam mga laminaw, may gala sa 20 ka mga barangay sa Rakbayan sa Kangendioro, maingot to kayong tanan.
0: Magnum
1: sa atong 424 ka mga barangay sa Laluigan sa Misamis Oriental, maingot to.
0: Magnum in action.
1: Ilabi na Maygala, maingon to sabi, ilabi na Maygala sa atong tanang alaminaw, ilabi na Maygala sa atong nagkariang kamerkaduhan din sa Rakbayan, kamerkaduhan, diha Maygala sa mga katindahanan, o guban pa Maygala, maingon to kayong tanan, ha, maingon to.
0: Magnum in action.
1: Pagkata na Maygala, ang sabay, good news Maygala, karon para kanatong tanan, ang good news, laing rollback Maygala sa presyo Maygala sa gasolina sa atong lana mga igsoon ipatuman ugmang adlawa.
0: Magnum in action.
1: Diba sumona Maygala ang pinaka good news Maygala karong panahon.
0: Magnum in action.
1: Santa Maygala sabay bad news. Oh, bad news Maygala gingon matod pa. Hangtod karon bad news Maygala. Mga kawatan Maygala sa kwarta sa katawhan, mga official nga kawatan. Wala pa may nagatugan Maygala, wala pa may iniamin. Pero yung mga Maygala, good news, ang mga nagtistikos, padayon mga Maygala, ipasaka ang kaso. Nga anong inyong gibisto ang among pagpangawat, ha?
0: Magnum in action.
1: Naulawan mo yung mga halandong, so pailang kaso.
0: Magnum in action.
1: Kung na pinaka-bad news, kid Maygala, pukos na sa usa ka tao, pero ang tinuod nga problema, mga igsoon, na bali lagi ng kalibutan, kung sa dama pa na, pildi ka na. Ang pildi ka na, Maygala, ang pildi mo'y daog. Wala ang pildi ka na, di ba? Kana nga itong dama. Ang daog, Maygala, pildi. Ang pildi, daog. Mone mga igsoon, imbes itumbong ka kay Mone Mone Bawan sa kawat Maygala sa kwarta, ikaw nga nanumbong, mao'y pailag kaso mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Ang tinuod nga kawatan, galakaw-lakaw. Sige kihap Maygala sa kinawat ng kwarta mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Tumo na tinisato sa Atunasur Maygala, mga demonyo Maygala nga kampon sa mga satanas o iya Maygala sa katarong sa Ginoo. So duha Maygala, so tanaw talang kisa kay magbalampuso nini ang mga mga bata-batas, mga demonyo, may isa demonyo, mga eksoon sa ni Lucifer. O kini may galang iya may gala sa Ginoo sa atong labaw magkagahom. Pero ama sa sukat may gala may tabo nga ang atong labaw magkagahom na pildi. Pormero may gala siguro makuha na murag lugar na pormero lugar murag apiktado. Pero ang end may gala o katapusan ni ana sigurado may gala nga ang katarong may gala mo yung patigbabaw. Maunay may tabo sinisa atong atong sa Pilipinas mga isyon. Pato lang atangan na may gala, no? Kaya away man sa bad, good and the bad may gala. So asa ka mo side? Ama ka mo side karon nga naminaw? Sa bad ka o sa good ka? O mo na sa diya, di ba? So asa ka mo side? Asa makakaroon? Sa maayo ka o dito sa daotan? O sa maayo ka? Mauna may gala ang atong tanawang karon na egzoon. Tuwag kay kining atong nasun, nagkalala may gala. Ang mga daotan may gala, mura baga naghari naman noon. Pero dili na sila mulung tarugdugay may gala. Kanang itong istorya, Lunes man karon, timani gina mga egsoon. Kurang talanta may gala, nalasay mo buto, amo na siya. Di ba, laim na ito nasun mga egsoon, kay pormero, hilom-hilom, makunat ka na lang, uy, nasun man eh. Nagkakakuan, birada naman. Ay na may galang may tabo sa itong nasun.
0: Magnum,
1: kaya ang uban may galang mo na ingon, nga medyo kalabanghan na. Pag hino ka na, diha ka na mga egsoon.
0: Magnum, inaction.
1: Karon may galang, murag kalabanghan naman eh. Kalabanghan na ni mga egsoon. Kini nga sitwasyon, kalabanghan na ni. Pag-abot may gala nga eksakto ng pupuon may gala o mahinog na gini, meaning kasuko sa mga tao, o kang uban may gala, ada mo na nga itong gingon may egsoon nga, lahi ni kayo muna kung usay makurata, usan na sa kay balita ugma? Usan na sa kay may tabo, di ba? Para sa Senado ba? Kadili ka makapredik, usan ba kay may tabo? O di ba? Makakulat ka lang nga, tuwa na, nanulong ng NBI dito, tuwa na, nagbuto-buto na. Tuwa na, gilakang nas bato. Tuwa na, nangawag, ipanakop na. Tuwa na, napulihan na. Mauna, may galang atong nasun sa Pilipinas.
0: Magnum, in action.
1: Dilita makaibalo, may gala sa dagan. So, atong atangan na. Pero, sa lang kabutang, may gala ang atong ingon. Nga, sa atong kalibutan, may gala karon. Kaya katuo ba mantag, Ginoo, mahidloko na mantag, Ginoo, kita mga Katoliko, kita mga Kristiyanos, kita mga Pilipino. Dili gyud masugot ang Ginoo may gala nga magmalamposon ang mga daotan sa atong palibot.
0: Sigurado kina.
1: Dili gyud masugot may gala atong labang makagagahom.
0: Magnum in action.
1: Ini mga gatam glangan may gala nang mga nagulang uluwas sa atong mga balita dinta may gala sa balitang lokal.
0: Magnum in action.
1: Ngayon may gala putis rally may gala ni gitawag nila nga White Ribbon March. O gagingo may gala nga putis rally. Gingon may gala sa naganiang mga religious group dinhi may gala sa atong nasod sa Pilipinas. Labi na sa ato sa Dakbayan, may gala, ang uban ng andam na.
0: Magnum,
1: in action. Ito may gala, kisabay ng andam na kaya doon ay mga religious group doon sa uban. Murag din sa sila mo uban, may gala, nini, wala pa, wala yung signal. Labi na sa INC.
0: Magnum, in action.
1: Santa, may gala, dugang balita, may gala, gingon. Dua, may gala, kamotorista, patay, mga egsoon, umagin na banggaan sa Osaka, di pa sarong van. Dia, may gala, sa Dansulihon.
0: Magnum, in action.
1: Santa may gala, pizza 24, 25. Mauna may gala, ready na. Kagindoro Water District may gala. Andam na sa pagayon ng public consultation may gala. Alang sa rate increase sa ilang bayanon sa tubig.
0: Magnum.
1: Karoon may gala ni Kwado, karoon nga pizza 24. Ka-Wednesday naman eh, Wednesday o Thursday. So sa pizza 25 may gala, likod sa Magnum diha may gala sa barangay 24 ang public consultation. Mauna may gala, tanantaw ang CWD, ready na ba sila nini? Kinsa ba yung mga grupo ng ilang imbitar o ang uban na open ba? Amo na may gala, open ba siya?
0: Magnum, in action!
1: Amo na may gala, no? Ang lugar atong atang-atangan, mga eksyon kalabot ini.
0: Magnum, in action!
1: Santa may gala sa mga dagkong balita, may gala, gikan sa kaluhan, gingon may gala, o pati mga dagkong grupo may gala sa religious group, apil may gala, nagkariang grupo, andam na may gala, kasana para sa dakong rally, sa EDSA, sa EDSA People Power Monument, dito may gala sa EDSA sa Pasay.
0: Magnum, in action.
1: O so dito may gala sa dito may gala sa Kaluhan.
0: Magnum, in action.
1: So reading ready na may gala. So karong June 28 may tabo man eh. Mauna karon pa lang nangandam na niya atong muna itong gusto may buwan. Dinisato kung unsay dagan may gala nila. Muapil ba kay atong nasabtan nga dinisato ang labi na gani. Ang grupo may gala nila ni Pastor Jeff Bakunga. Kining atong kagandero evangelical may gala. Ang lugar ready na sila in fact karong adlaw karong unto pay usapon dunay masubsob nila nga panagtigo mga eksoon. Ang grupo sa Megala sa Kagendoro Pastor sa association and kining ang atong Kagendoro Pastor sa auxiliary mga eksoon kupa Megala ila pang isguta ni kay ang panawagan mangudani gikan Megala sa hulo to apare but pasabot ang mga nag-una nini ang ilang panawagan may galang kung may mo tanan gikan sa dito sa pare tuhulo. Tungkol kay kitang tanan may gala, apektado niya, medyo seryoso naman gol, kining kahimtang mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Ang simbahan Katoliko na anak, kung mga pastors may gala, ang iglesia ni Kristo, murag wala pa sila yung signal. Lahi man yung ilaki, mulahi man eh. Pero sige lang, basta importante na, sayo naman ta may gala po, dani nila.
0: Magnum in action.
1: Ang iglesia ni Kristo, supak may gala, suko na sila ng binuang karon na binakining kawat. Oh, so, wama sila katawa naman sila sa Malacanang may gala, kato ilang mga panawagan, wama to. Di man sila kapaminawan may gala. In fact, karon ginitan mag isa pagayo karon sa Malacanang. Pero sila mag-apil-apil sa may gala kuno karon. At talaga kaya ito nang ipacheck man eh. Ilabi na kini may gala nga grupo mga igsoon. Kita na nung mga may gala. Tagas pagtagas para guman nila sa atong tulong itong oras. Alas sa 10:46 na.
2: Time check is brought to you by Gispera Water Refilling Station.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga una.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
4: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
11: Life extension, vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
16: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
17: Para sa matilo nga dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.

0: sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: May kinapit na sa para guman din sa atong tulong mo na may gala itong Magnum in Action.
1: Magnum in Action.
2: Ato para guman din sa atong tulong mo may gala sa atong iso ng dagas pagdagad karong utuwa pabuta.
1: Magnum in Action.
2: Kaya ato may gala din sa tapokos ha. Ato sang sintrohon may gala karon. Kini ba mga preparasyon kay sa ay damanta may gala niyang tungad ng Biyernes. Doon na may gala ya lalay grupo karon sa religious. O niya lalay grupo may gala sa doon ay mga sa Muslim. O gumang pang grupo may gala. Ang nagkayusa sila sa panawagan sa katawhan. Labi na sila na yung grupo may gala nga kumahimo lugar muduyog sa ilang ipaygayon mga igsoon nga White Ribbon March. Doon ay usa ka protest rally ni ang number one may gala tuyo ani corruption gapon. Naabot may gala kayang Malacanang target nila o gani mga kawatan sa gobyerno di magkakadutlan gahi magiging may gala gahi pa sa makuno mga igsoon.
1: Magnum in Action!
2: Katalaan pa may gala kini karon kay lugar na hukman sa grupo Maigsoon na idea ang nang Catholic Bishop Conference of the Philippines pinagi ni Bishop Magapuro o niya na idea may gala ang kining mga evangelical group na po na may gala ang mga pastors o guban pang grupo may gala ang atoyo ani corruption maundang atang corruption mapriso naunta may gala mga kawatan sa gobyerno di magkakapriso magyod. Ambot ng saon ni Maygala, kaya kung imo na ning istorya-istoryahon ni sila, wala gi kay mahimo ani kay gahi man. Gahi kay Maygala, mura kayo sila nga, by hook o by crook. Asa mo ko sila maangubal lagi, bahala na magkinausa. Bahalag sa wayon sa mga tao. Tanawa si Joel Villanueva. Mismo Maygala, si Senator Villanueva, ang iya mga sakop. Di ba, mga karaan kay Maygala, mo yung biya niya, isaway pag-ayo kay, imbes nga Jesus is Lord, Maygala, Judas is Lord naman.
1: Oo. Magnum in Action!
2: Unya Jesus Emulia may gala is Lord agay. O so muna may gala ang murag Malacanang mo Ginoo niya. Na muna may gala ta nadaot ta si Senator Joel Villanueva. Adunay upang panahon nga gatuto pa siya pero daghan may gala ang mga miyembro sa Jesus is Lord GIL may gala nga namiya na gyud. Kay nakita nila nga ang ila may galang leader dili man ay masaligan may gala, mubigay man diay. Dili may balo mo sakripisyo, personal na ito ang to ang iyang gabantayan. Di ba kung iya kas Ginoo dapat matur palagi, may balo ka mo sakripisyo pala ni Jesucristo, total ang kamaturan mo luwas man imo pagabot sa panahon. Di magin may gala, bigay sa so ang gihimo may gala ni Senator Joel Villanueva mo nakapausab sa dagway sa Senado. Dilipay kay may gala ang mga nasayad may gala sa mga itom.
1: Magnum in Action!
2: Kaya wala mga itom ni nga klases tao kay lahi man ilang tuyo.
1: Magnum in Action!
2: Pag sila may gala na diya, ang tanang balaod may gala sa ila bisag sayop, sakto. Ang imong balaod ngayon sakto, sayop. Balikin mga igsoon, di ba? Tanawa na itong ilang 12 ka senador may gala, majority. 13 giingon may gala, di ka sila kaya ang ilang gunom, 12 ragid gunom. Magiging mo silang ilang kagulingong balaod ba? Oh, so inana may gala dagan. So meaning, kini sila nga grupo, pag makapabor sa ila may gala, insakto na siya, bisag hangal, hinangal, ka na bang bisan o ga illegal. Kay sila man ang nadya, na mas gahom, so wala ikita taho nila nga balaod. Sila ang masunod. Amo ni patsada may gala kung sila masunod, bisag hinangal.
1: Magnum in Action!
2: Namaw na mga igsoon karon nga nakahukom may gala, nationwide, ang panawagan aktuali magani sa mga kinibang leader may igsoon nini, para maapare to hulo. Meaning tanan may gala ilang gilambigit kaya kita man tanan biktima sa korupsyon. Lisod ba may gala na kini mga tulisan may gala, tudlo na. Dako na kay kwarta na wala may gala pero paistorya ha. Waoy, oy, wala oy, mga limpyo mi. Mupay manumbong may gala sa mga nagtistigos may gala nga muna ilang gimo. Kini may gala inani nga klase lisod ni nga lisod marito kini mga igsoon.
1: Magnum in Action!
2: Itudlo na ka, bala ang tao ga, liya, ito saan ko ang bet, ito rin nga, sulayan na ito ni Beba, pang pailan na itong kaso kay Moro Banesia, di ba? Itudlo naman.
1: In action!
2: Wala may gala kay Sakop man, so munang giingon, Sakop man ta, so wala'y mahitabo aning gobyerno mga igsoon. Pamunta kay, karon may gala mo ito, itong inabiyon, may igsoon, ang presidente may gala sa kinibang ato may gala ng Kagendero Evangelical mga igsoon, society mga igala nga pinagis pagpangulo ni President Jeff Bakunga. I don't know kay namay ilang kwan niya. In fact, doon na mga nadawat nila nga mga kwan. Kinibang doon nadawat nila may gala nga abiso na karon panawagan sa ilang mga official. Oo, so nagagadin niyo, official, official invitation notice to Reverend Jeff Bakunga, Chairman Kagendero Evangelical Council. From Bishop Arthur Kulot, MO, MCMF, Chairman. Subject official kining notice, joint ministerial leaders meeting. Good morning. Ministerial heads and leaders, please be informed that the schedule of our joint ministerial heads and leaders meeting has been officially confirmed. Your presence and insight are highly valued as we collaborate for the advancement of our ministry. So napay meeting details sa date Monday, June 22, onya time 9 a.m. to 12 noon. Venue, so muna niya may gala ang
1: Magnum in action.
2: Onya ang grupo sa may gala sa Kupa, kining Kagendero pastor sa Anexuliare mga Ikson, ang lugar, organization sa mga pastors may gala, ang Kupa mga Ikson, pinagi sa ni Bishop Alex Eduabe, ila pa ni may galang magmeetingan sa nila ni. Pero ato sa may galang atangan sa ang atong katoliko nga simbahan, kay usaman sa mga nanawagan may gala ang CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines.
1: Magnum in action!
2: So doon ay panawagan may gala. Alabot nining kanibang rally na usab. Amot may gala, kay sige na mag-rally. Abot as Manila may gala, tos Mindula. Grabe namang siniraha nito. Di magin may gala, kahit kay may gala nga gobyerno ni. Kay susto, mura gubat may gala lagi ito. Ibutangan og labapas gubat sa ikaduang gubat sa kalibutan may gala kining alambre nga ilang ipamutang diya may galas ba may galas Malacanang sa Mindula layo pa kas Mindula butangan na may galag grabe ilang ipamutang may gala bisag unsa ilang ipamutang mga igsoon
1: Magnum in action
2: opo na may gala pabuta lang kay ato ning tagas pagtagas panaguban dinhi sa atong tulumanon
1: Magnum in action
2: unya pabuta may gala kay ato inabiyon ha kay ato tangay nakdang inabiyon sab si Father kinibang Dirjan Paburada. Kaya niya itong Sabado sa nahinabi siya, ang iyang statement ni Gala, kuha mo siya, ingon pa niya ang lugar, hepaman niya na daon na hibawaan eh, pero basic doon ay mga communication. Ang pangutana, naaba kay communication niya buti lang, muapil sila. Lugar, meaning, ang simpatiya na kay supak man sila, pero lahat mang gutong simpati ka may Gala, lugar, oh, supak may, oh. O katong may Gala, yung naagyog ka makita niya, na nagpadayag ka may Gala, sa mga nasangpit ni mga kadismaya nining atong gobyerno karong panahon na.
1: Magnum in
2: action. Kung gusto nga naagin, rally yun, putista. Muna ilang panawag, mabuta ka ito ni Tagas, pagtagat.
1: Magnum in action.
2: Samtang sa lang iso, may gala, mabuta sa bakay. Ato sa inabiyo, may gala si Director Jerry Canyo. Ang ato nga director o chairman sa board sa Water District. Kay karoon naman na ipit sa 24, may gala ang public hearing. Na remember, may gala nga diya sa konsiyo, ilang isupak may gala ni siya. Supak sila mga igsoon kaya di pa kuno panahon karon. As in, di pa man panahon karon. Pero, wa man magpasabot sa tunasabtan nga kung doon na may gala ay public consultation, mag-inkil sa dayon kay taas mga kay proseso ani.
1: Magnum in action!
2: Mo na may gala nga mismo ang atong kwan, no? Ang atong may gala nga kwansab, ang water district, tungod kay una matupelan na tigong sinsilyo naman ang ginabili nila diya. So, mo na nga gusto nila na po ilang medyo bulto gamay para makalihok sila. Kaya wala nga kwarta lagi. Kaya tuwa ni Paingon may gala sa Kobe. Ilang kwarta? Naon sa nabatawa na may gala to sa Kobe na kapaingon man.
1: Magnum in action!
2: Napabota may gala kay pungutanon ta si Director Canyo kung ready na pa sila sa duwa kadlaw nga public hearing. Public consultation, konsultaw ng katawan, kalabot may gala nini. Kung suban, okay ba mo? Hinana may gala ang may tabo, no? So pabota ka ito na yung tagas pagdagad. Sa ato paraguban sa atong tulumanon.
1: Magnum in action!
2: Kinibay ka lang tagas pagtagas paraguban sa atong tulumanon itong oras, alas 11:03 na.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumot ang adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Mare, pabili nga na si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
7: Saan ba nagpunta si kumpare?
6: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
7: Ano? Mare, mapangani sa tore.
8: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
6: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
9: Isang paalala mula sa NGCP.
2: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
3: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
4: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: News, alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Kabirni Santo ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
2: Nawad-an kog daw nga kwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
1: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
4: Magkala pa sa panagkuban din sa itong tulumanon. At magkala Magnum in Action. At sa itong pagkulago sa palibot sa nakmayan. At itong si Magnum Kia Belenosa. Magnum Kia, kumusta ba na itong palibot karon? Guwad Magnum Kia.
5: Sa mga gawin na alam sa itong pagkulago sa kasmanan pero nga oras sa magkala gawin. Bigyan inig kayo itong palibot karon magkala gawin. Pwede kin kayo sa ingon nga sa pamitawan nga pipila ka mga adlaw. Nagalagiting ang kainit sa parawan magnumazawel. Gito yung mga gayon nga mulandong sa magnumazawel pero mabalik rin siya sa pipila ka segundo mo init po na nga palibot magnumazawel. Gano'y mga gito nga makita po na ito nga kawalangan karon na yung mga kani nga visible gito po yung mga puting agabon sa mga kawalangan labi na kayo subo sa barbang bagay sa parawan. Kung karon init kayo yung pagkapon kaya ito nga mabunda kang ulan po magnumazawel. So ang sudahan kayo na noon medyo init po yung diri sa mga gawas ng bahay. Pwede ka po na ikupyasan dala kita permiso mga paprotekta sa kaninga ulan. Sabi na kaya mukha yung tragbundak ang ulan, inig kagabi po at magdumajor. So nga pagulagway, sa kasamanaw ni Candice Ocasyon sa mga Pugon area ni Ngatang Osudan. Para sa magdumin action, kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Magnum in Action!
4: Salamat din naman sa may gala report ng kaban, Magnum Kia Belenosa.
3: Magnum in Action!
4: Yan na may gala, no? Kaya unawang sa nato may gala, kaya unawang sa nato may gala, kinibang isyo sa kining umabot June 28 may gala ng Osaka Dako nga rally ni kaya ang panawagan, dili malas Manila, dito sila magtipok sa EDSA, People Power Monument, may gala. O kung dili may gala, ang panawagan sa nagariang grupo mga eksoon, kay siyempre, gikan sa Visayas Mindanao, Luzon, Visayas Mindanao, niyaman ni may gala mga grupo sa nagariang religious group. So ang panawagan, tanan may gala, tibok Pilipinas, kini may gala, panawagan karon.
3: Magnum in Action! So,
4: meaning, seryoso yung kayo, no? Kaya muban, ito naman lang sila, pero ang panawagan karon nakita siguro sa itong mga simbahan nga binuang naman yun eh. Gano itong mga lugar di man ato batukan kini mga dautan nga ang ato naman tas katarong unya mga dautan di man lisod mahimo nga lisod sa mga dautan may maghari sa itong nasod. Ang mga demonyo may galaw mga dautan may maghari sa nasod niya niya patay mga religious group. Di man mahimo kampu-ampuan ni mo kay lihok tao aron tabangan tamo. Ampuan nyo ni may galaw niya ang pikas may galaw lahi biya kay labi ng demonyo mga isog biya. So mao na may gala nga niya ni kering kitawag nilang White Ribbon March may gala June 28. Diya nationwide may gala kining ang panawagan.
3: Magnum in Action!
4: Niya speaker sa inyo may gala karon be ang atong sa ang presidente may gala sa Cagendero Evangelical Council nga si Pastor Jeff Bakunga si presidente sa Cagandero Evangelical Council kay murag sabdanta dako kini sila may gala do na gay kalihukan nila siguro ampo ning ila kun dili maglakaw siguro gyapon sila. Bed dar speak kasi niya President Jeff ako nga pastor may udto nimo pastor.
6: Yes, may udto Magdum Joel. Una na pasensya na kay medyo pagaw-pagaw atong tinog karon. But anyway, may udto sa pinasoking tigpaminaw sa Magdum Radio.
4: Aha, so klaro-klaro pa man imo si imong nga kwano no pag liat ni kwan timpos pagaw-pagaw gi karon no kay muna eh, epekto ni sa init, inom kag bugnaw, muna ni siya. Now, Pastor, sa nasabdanta nga kamo, doon na inyong tigom karon kay sa nasabdanta nga usa ka mo nga magpakabana o ga lugar mo apil. Nining nga nasabit nga usa ka dako nga kaliukan karon pisa 28, tibuok Pilipinas ni nga kaliukan, labi na kining gitawag lang White Ribbon March. Kung nga diin ang tuyo ni Usaragyo, nag-usa ang katawan, aron batukan sa ning kining corruption na murag abot og madalaban ni ampo ni mga tawhana ni kay lisod man magsige lang tag ampo mura man ni samot naman noon pastor Jeff ako nga.
6: Yes, as kasamtang lang nagpagayon kita og meeting Magdum Joel and sa makasantig na sa simbahan ni Bishop Bong Delapo og di patawag sa tanang ang tanang mga minister organization dili sa Cagayan de Oro aron mag-sabot-sabot o i-identify kung unsay angay nga pangabuhaton nunot ining mga isyo nga giatubang sa tong nasod. So niya present ang presidente sa COEMA, kung Cagayan de Oro Evangelical Ministers Association, nga si Bishop Ching Rua. Niya usab ang MCMF, kung Metro Cagayan Ministers Fellowship sa pagtungulan no eh, Bishop Kulot o laki po sab ang Cagayan de Oro Evangelical Council o laki po sab ang pipila ka mga interfaith organizations sa lakbayan sa Cagayan de Oro o lalawigan sa Misamis Oriental. So as of this time, Magdum Joel, until 12 noon na itong meeting, o ang goal na ini na masunggingon sa unahan to have a consensus kung unsa gid ang hiniusang timog sa tanang mga evangelical groups o interfaith organization sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. O atong i-identify karon ang nikalailahe ng mga problema sa atong nasod. Ang nangini kining graft and corruption, ikaduwa kining itawag na to, extreme poverty, ikadulo, lakip sa atong ma-identify kining unresolved flood control scandal o ang kalima kining political division kung pa nagbahin-bahin sa politika. So as of this time, nagpadayon pa nga to ang diskurso, ang atong panag-isisgot along with religious leaders sa lakbayan ng Dalawigan. O mag-update lamang ko sa mo, Magdum Joel, kung unsa ang hiniusa na tingog sa tanang evangelical o ministerial o interfaith organizations sa lakbayan ng Lalawigan, Magdum Joel.
4: By the way, kini siya, Pastor, no? Usaman eh, muna siya ang ipikto o tubag ninyo sa panawagan ni atong mga dagkosang nga leader sa simbahan na nga nanawagan ni atong ni Aging Friday sa kaluhan nga lugar kung kinala na gini, usa na gini, kaya kung magkwamaguta, kanabang magwatak-watak, iya-iyata, kahit kung lison kayo, no? Kaya lugar, medyo lison ni mo mangkon ang tuyo ni mo, kung mag-usa murag sa silhig ba nga kung ang silig tulo lang kabikog ang imong ikahig niya sa sagbot di gid siya lugar makakahig pero kung ang silig tipuko nimo hiktan unya imong isilig nas mga hugaw aw madala gid ang hugaw kay masilhig yun siya. So mo na ba di ang tubag kaning inyong gimo karon kay imong emergency makayo sab nga panagtigom ninyo tubag niadtong panawagan sab sa mga pastors labi na sa kaluhan alang nining 28 nga kalihukan Pastor Jeff Bakunga.
6: That is correct, Magdum Joel. Ay, urgent maning call. Ako na-inform lang ko about aning meeting karang buntaga sa gabi. Unya, nakadawatag message inviting me as representative sa Cagayan de Oro Evangelical Council. Karang gabi ilang yun na mapil aning meeting. So this is in response sa national call for spiritual national revival sa atong nasod. Kaya, at ano na yung gingon, Magdum Joel, na hindi na lang tag-ampo ni me. Oh. Or hindi na lang tag-maipi. Sa Kadapinan, if you can remember, dito sa Amerika, nanawagan o National Prayer Movement
4: oh.
6: ang sa panahon sa kagubot sa Amerika. And na-stabilize ang ilang pangagamanan
4: hmm.
6: kung man nag-iunong-usa o panawagan ang mga organization sa Amerika.
4: Oh.
6: Then the same pattern, Magnum Jewel,
4: oh.
6: we responded to the call sa national leadership ng mga spiritual group dito sa kauluhan
4: hmm.
6: aron nga mahimutag collective action. Sabot ining collective action, hiniusa o niya na kalihukan aron sa pag-tinabangay for the entire Philippines. Magdumjuel.
4: Aha. Lagi kay sa sabda na to, Pastor, murag kung doon ay kaninga problema magol, murag galala ba niya, doon na may mga marcha-marcha, pero wala mo doon epekto. Ay doon sa inyo sa imi sa Kagendior Evangelical Council, pila na kagayon nga, sige, nagmarcha mo niya, kamulang, wala mo uban ng uban, sa inyo na dumduman, tungon na ning corruption karon nga, serious problem sa ato nasun karon, Pastor.
6: Magdumjuel, ang atong ginabuhat, Diyod, sa CEC, ang padayon dyan sa mga pag-ampo Magnum Jewel. To tell you, ang evangelical group is composed of pastors, mga pari, mga madre, o guban pa. So, ngayon tayong mga church leaders, ang trabaho ganyan sa mga leaders simbahan, mao ganyan ang mga pag-ampo. So, mo kinatang ginabuhat yun. We continue to advocate for change in our nation through our prayers. Kay, hindi na tayo pwede mo rebuilding matok sa itong pagamanan.
4: Mm.
6: But we can only do so much, which is prayer and guidance. Sa itong mga katawan na manimbahay, sa itong mga membro sa itong mga parokya, sa itong mga membro sa mga nagkailahi ng mga kasimanan, Magnum Jewel.
4: Mm-hmm. Okay, pero sa inyo lugar nga, side lugar, kining pastor, kini nga sitwasyon karon kamo mismo sa inyong pagmonitor oldo tanan tao moray gibantayan gini ang panghitabo ba ang usay ko matulog ka ba karon lingkod-lingkod ka gabi ina pagabuntag mo ka nga unsa sa kay metabo karon inala na pirmi ang imong unaw na tungod aning dili stable gid ang atong nasod naata sa medyo dili maayo nga kahimtang tungod sa corruption unya tungod aning mga pagbandog-daog kutob sa kanabang nga ipadakop ka ipapriso pero ang tinuod kakawatan nagkatawahas kilid kato mga lugar uban nga kontra dali ra kay padakop sa karong panahon na so murag unfair ba nga no sa man itong gobyerno nga wala naman tay saktong balaon nga gasundo na ni ang ilang gasundo kay naatas gahom kitay hari way magbuot na to ino ina na andagan pastor
6: tino na Magnum Jewel una we are disappointed kay wala kay nahimo sa katong revelation sa mga ex-marine.
4: Oh.
6: Klaro kailang ebidensya. They've talked about the maleta. And yet, doon na investigation nga gimo si Senator Pancilo Lacson sa Blue Ribbon when he was chairman sa Blue Ribbon. Pero walay na pasakaan ng kaso.
4: No.
6: There was no prosecution. There was no result. So we were disappointed. Unya ang mga marines na katagamtang og left and right na mga kaso na gipangtang sa mga na-involve.
4: Mm.
6: Doon ay senador na na-involve sa human trafficking. Doon ay senador na nakadawat ng dayag mga malita
4: kung
6: ilang ginapugnan ang revelations sa mga Marines. So, this is very disappointing on our part. And nakita nato na doon ay mga dagkong tao na nagpahipi, nagpalayo ni ini, o tila murag lisod kung mag-storya kag kamatuuran sa itong nasod.
4: Oh.
6: Ikaw na inoon ang sumbalkan. Ikaw na inoon ang pasakag kaso. Whereas, klaro kang ibinsa, klaro kayo ang mga testimonyo, pero wala kini givalidate, wala kini gitagaan o pahingusog sa itong nanamunuan sa itong nasod. So, this is really disappointing and frustrating. Kami, duyog kami sa tibong katawan sa nasod, nga gikapuyan na miyan ng sige nga politika, sige nga pagarpar, o nga walay gakahimo, walay lakang, walay gipapriso, walay gipasakagkaso.
4: Oh.
6: So mo ka na, Magnum Jewel, nga ang atong mga namunuan karon medyo, amot na lang, ilang lang naliginig, pag-ambok. Namingan nagkumusturya og sa'yo kay basing malaybil ko. But thing is, we are frustrated, disappointed, and we are not contented with the way our government reacted to all these issues our country is facing. Magnum Joel.
4: Aha. Anyway, so Pastor, kining Jeff Bakunga, kay Kamulo pa man, ongoing man ang inyong meeting diha. So may bawang ang tala karon unsa gyud inyong mga lugar ma meetingan unsa mga inyong lugar final nga ma sabutan diha kay sabtan ta murag kini alayo ni sa suporta ninyo nini panawagan sa kining usa ka dako nga rally karong umabot adlaw Domingo pitsa 28 sa Hunyo, Pastor.
6: Yes, makalaon ka Madam Joel na kumani ini nga meeting, we will give you information. To inform the public to our action responding to the call of National Youth Magnum Joel.
4: Okay, so President Pastor Jeff Bakunga sa Cagandioro Benzinglan Council. Salamat daw, Pastor. May ngod to nimo.
6: Magnum Joel, mabuko na the Philippines.
4: Okay, thank you very much.
3: Magnum,
4: medyo aupaw may galang at tingog may galang, Pastor, kay pagaw mo siya. Biktima may galang sa may tingog. Pero ate, klaro-klaro man yung tingog, no? Mas bayad itong klaro ginoon ta. Pero sige lang kayo, nasabdam na itong tuyo nila. So karon ongoing sila. Kamulo pang meeting, ato lang gihangyo siyang tindog sa gamay, Pastor, kay nasabot naman ito daan nga kung nanay interview, lugar, kuwan siya, lugar mo tindog gamay, panaplin na sa. Now, nitong ora, gikan sa Cagandioro Evangelical Council, nitas Kupa. Oo, so may nabi na tumigala karon si Kupa, Bishop Maygala nga si Alex Edwave kining Cagandioro Pastors and Auxiliary Organization Maygala sa mga pastors and auxiliary Maygala sa atong siyudad sa Cagandioro Kupa.
3: Magnum in action.
4: Wala may nakuha nito, may na-mention ni Pastor Jeff Bakunga, appeal nga appeal sila atong Kuyme Kuyma o guban pa, pero ang Kupa Maygala lahi po sila. Okay, daghan ni sa lahi ni sa daghan po ni sila nga grupo mga igsoon sa mga pastors. Dini may gala sa atong dakbay sa Cagandioro kay sa ato na sabtan, of course kang ato diya murag I don't know kang panawaga kay ang hangyo may gala nining mga nagkadiya mga religious group lugar apigan ito mga ekso mga Muslim ani tanan may gala ang involved o no sa INC sa ato pa reporters Magno Manji kay ang INC may gala murag di sila mo appeal kuno ani sa kaliukan so kay usay mga INC may gala do na ina kagulo kay daghan mo nila pila ka million mo kuno sila. Mauna nga, kung sila lang ang maghimong kalihukan niya, grabe kay kadagas tao. Ang gobyerno, di ba matina? Kaya unas-unas gobyerno may gala. Ay, sas, ay natanan nyo niya kaya sa mga priso pa may.
3: Magnum in action!
4: Sigurado magin may gala kaya sigurado magin.
3: Magnum in action!
4: Kasi lang speaker sa inyo, si Bishop Alex Edwabe sa Kopa. Bishop, may unto mo?
7: May unto, Magnum Joel, may unto.
4: Aha. Di pala doon na nabi na ito no, si Pastor Jeff Bakunga, ang presidente sa Cagandioro Evangelical Council. Ongoing karon ang ilang meeting, no, kaya murang emergency kay urgent ka meeting ni siya. Uban sa lalang grupo usap din sa Cagandioro, kaya kini murang tubag ni siya sa panawagan sa nagganyang religious group dito sa Kaluhan. Karon pizza 28, Bishop, no, nga kalugar kini bang usa ka March rally. Tungkol lang yun corruption nga ambot, maundang po ba ka nga corruption na ni ka kining kawat sa ato sa Pilipinas. Now, I don't know sa Kupa, unsa inyong kuanani, unsa inyong stand, inyong baruganan kalabot din yung mga panawagan karon sa nagkanang religious group na sa ato nasod kining Bishop Alex Edwabe. Bishop.
7: Salamat Magnum Joel og may buntag kaninyo og kami usab nagpasalamat sa oportunidad makasulti kami sa among side ani mga issue.
4: Mm.
7: Kami sa Cagayan sa Kupa, Cagayan Organization of Pastors and Auxiliary, affiliated kami sa PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches.
4: Mm.
7: Ang pinakadakpo ng kapunuhan sa Evangelical sa Tibuk Pilipinas, na yung mga sentid tamil kami ka simbahan sa Tibuk Pilipinas. Unya, sa meeting sa White Ribbon, nakita na ako ang duha ka-obispo ang mong kaupa na klikod sa labisa.
4: Oh, okay.
7: Pero nag-lito sila. Og wala may mga tarong nga Pilipino o Kristiyano nga maka magpasagad lang nganing panahon na kay ang luoy kayo labi nang pinakapobre. Busa nakig lingkod dito pero gahuwat kami dinis Cagayan.
4: Oh.
7: Sa Mindanao.
4: Oh.
7: Gahuwat kami unsay final nila is official statement kay kanimang kong medyo magod ni bantayanan kay ang mga leaders nato diya sa taas, mga evangelical po ng uban.
4: Oh.
7: Kanal si Joel Villanueva, evangelical na siya.
4: Amo ba, amo ba? Kani siya, si Juan, senator?
7: Oh, si senator Win Gatsalian, evangelical na siya.
4: Oh, amo ba?
7: Si senator Cayetano, evangelical na sila.
4: Oh.
7: So, muna nga, lain-lain na silang kolor.

0: ang among mga ang karon nung ta mag-meeting kami sa Cagayan ng among board, ang among presidente si Pastor Carlos Galior dito man sa Surigao, siya nakabutan dali karon. Ang among pong uban nga mga obispo tuwa karon sa Jinsan.
1: Amo ba?
0: Nagyahe ganyang buntang, nadalag hinabang.
1: Ah, okay. So,
0: ang amo po mga kauban nga evangelical sa Cebu, nagpadala sa hinabang, among gitagpo din sa Cagayan, kung among gitracking karon sa Jinsan.
1: Jinsan,
0: so, ang among dagang kauban karon dito.
1: Oo.
0: So, posible, ugma or recolis ba na kami meeting, o among mga hulat man sa damo sa official nga statement sa Manila office, sa PCEC, kay aron nga magkahiusa. Magkahiusa. Panahon na magkahiusa, magtinabangay, masumpo ang dautan o mapadayon na ito pagsabwag ang mayang balita na napay paglaom diya sa Ginoo. Napay paglaom sa tanan, kagiti, kasakit, ibulia, mga pakak nga diya sa media, pero sa media. Pero napagyapon ang Ginoo buhi pa.
1: Buhi pa.
0: Padayon ta o paghatag o mensahe sa paglaom. Lagi po'y paglaom.
1: Mm-hmm.
0: Laom gapon ta.
1: Mientras buhi pa may pag-asa. O mong ginasya.
0: Ay paglaom.
1: Oh.
0: Buto kong saon sa Ginoo pagpamaagi. Sampit lang ta sa Ginoo. Luhod ta. O maglaom ta. Nga na ay solusyon yung tanan.
1: Pastor, kining bisnap ng mga tanan ta kay sa uban nga mga grupo. Murag padayagin sila. No? Pag-ingon nga na naagi sila. Ay insit. Pag-ingon nga na tanan yun sila. O gitong uban nga grupo sa inyo kanining pangitabo karon sa tunasod. Na may panahon nga gapanggawas mo para ipakita po ninyo nga lugar inyong pagsupak. Nining medyo seryoso na gin nga kahimtang dinhi sa ato sa Pilipinas, ilabi na kining corruption kay aton lungga kining nay kwan ko kining evangelical o paning uban. I don't know ang kupa. Kuna bay panahon nga active gyud mo nga naagin mo sa kalsada para pagpadaya po sa inyo mga pag lugar pag supak sa mga pangitabo na karon, Pastor? O na, Bishop?
0: Kaning Magnum Jewel, kaning tinuod ang kung tinuod ka nga maayong Pilipino, maayong Kristohanon, di pwede nga magpasagad lang ka sa mga pangitabo. Kung lang kami, una, ang pinakamahimog din na ito, magyod ang pagluhod sa itong mga tuhod, sampit si Ginoo. Pero sa pinakas gabayin kay kita naamatas demokrasya nga nasod, demokrasya kita kagawasan sa pagsulti yung sa itong mga nauna. Ug muna nga kami, netong niagi nga mga rally-rally, nag-ipo sa kami pre-rally, among gihimo. Dili mga rally nga kanang pakig-away, kundi rally sa prayer. Diyas ang pitcheter. Sobra kami, 3,000 diyan, nagtapok, nagampo. Ug nagpadayag nga kinahanglan masumpo ang dautan, masumpo ang korupsyon, kinahanglan nga ang mga tao mubalik sa Ginoo, kinahanglan sa Ginoo ang solusyon. So, po, kalambigit kami ni Ana Badum Joel, depende sa among mga leaders dito sa Manila kay para na ay panaghiusa.
1: So, kinikaroon ka dagan nga mismo ang mga leader na giyon mo, nagyoy ang Katoliko, uguban pa, labi na sa inyong grupo, mao na gyud nanawagan. So kinisa para ninyo seryoso na siya.
0: Magrum Joel, seryoso na. Kato ka nagdumdum ka itong panahon sa people power na katong administrasyon na sobra ka korap usab na grabe ang milyon ka tao ang nagmartsa dito sa EDSA. Nasumpo yun katong administrasyon. Pero luyo atong sa milyon ka pin nga nagmartsa dito. Luyo ni ato sobra na pulo ka milyon ka tao nga naar sa lain-laing syudad, lain-laing nga lungsod. Ang na sila mga simbahan, nag-ampo, nag-ampo. O tuod man sa mga pag-ampo, o doon na po'y naningog dito sa EDSA, doon na ginahimong nga milagro ang Ginoo niya ito na usap nila. Sumpo ka itong korupsyon. O katong pag-ampo nga kanina usap, mura magkabalik.
1: Basig mo na niya, no? Kanina kay panawaga, basig mo na niya ang panahon nga lugar pamaagis Ginoo nga malamdagan na kining mga naakaroon sa itong gobyerno nga kung mahimo, mausap na kining atong dagan. Kaya murag kaluoy na bagay sa mga Pilipino nga bisag atong balao din eh, mag-usap-usapo naman nila. Bisag gana sa Senado, paminawan nimo sa Senado. Kanang gingon lagi nila nga ang majority sa 24, sa 13, di ko sila, kaya maghimo sila gagawin yung balaod. Na kung ina nga dagan, lisod ka na kayo na to, kay ang atong balaod, mumanay, gaguide na to para hapsay ta. Pero kung usabo na nimo balaod, gubot yung kayo sa nga tanan. Kaya di naman tamusubay sa balaod, kaya magbuot naman tag-ato. Ina na, kining bisyap.
0: Tinood na, pero kung tanahan mo ang kasaysayan, labi na

0: ya sa Biblia, doon ay mga hari nga hibilangihan, kita utan, libang kabusado, libang kakurap. Wato usan ni anak, wato si Haring Ahab, o ang iyang asawa nga si Jezebel. Pero bisag unsa nila kabanggitan o kontrol, ni sumpo ni silang Ginoo. Kung imong daugunan ng mga pobre, daugunan ng mga tao inosinti, ang imong kultura na, Ginoo na.
1: Motong
0: asta to. Motong nga kato si Jezebel, ang asawa ka mawag nagkakontrol sa hari.
1: Amo ba, kaneto, naanas Biblia na?
0: Na si Jezebel.
1: Kami, di ba may kabasag Biblia, Bishop, pero suginli rami yun sana kay Murag. Kanang yun mo nga kontrol asawa, Murag, ingon lagi sa kumabati na to, Murag, mamaon ni karong sitwasyon karon. Kabisyap, ha?
0: Mayigod, magbasa-basa ang Biblia.
1: Lagi, o, maminaw, lagi kong Biblia. Pero hindi kisa kong supak Biblia kay makagaba man na magsitag supak-supak niya. So, at least, kanalo ka sa kanyang yun yung mga Jezebel, sana nga itong hari nga yung asawa mo, gahagay mo nag-control sa hari.
0: Kato si Haring Ahab, Diyos nun kato nga hari, hari sa Israel. Diyos si hari kato. Pero, ngayon, yung mga asawa kay kato mang one point, ganing marabaog ka ng reliyoso ka leader nga, anak sa reliyoso ka leader, babae, guwapa po. Unya, iyang mga iminiwan, dilita ka Israel. Sa iloyo sa iyang trono mo, ikadiktar sa iya.
1: Agoy.
0: Unang kanugayan na gubag yun ang nasod sa Israel, namatay ka to si Ahab, o ka to babae nga, si Jezebel, gihulog to sa bintana, yatak-yatakan sa kabayo, namatay gito ba.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang Ginoo, na ang tanaw, hindi yun ang hinohostisya. Ang hinohostisya. Ang hinong nagbuhat sa tao, palang ganyan mga tao. Hindi niya pasagdan. Sa tao, imposible. Pero sa Ginoo, wala imposible.
1: Oh, tinood.
0: Maragang mga gamhanan, dahil hindi makatapriso sa mas gamhanan pa nila.
1: Oh.
0: Pero ang sa Ginoo, wala imposible.
1: Mm-hmm.
0: Ang Ginoo, wala imposible.
1: Oh. So, kini mo nakita, karon Muraga, kung imong basaw na kanangin mo nga si Haring Ahab, lugar murag biblical ni siya, murag ma-recall na to kanya to ngayon na maging pamagi yung lugar kay ang istorya lagi karon nga ang control sa Malacanang malagoy ka na ang asawa, di ba? Murag na sige mo nagpangatumagkakarabatian nga murag mo ay ka-control tanan, galihok, tanan mo kisay ang gusto ipamutang, inana ba? So, sa okay, mo nga yeah, nakita, murag inani-inani lugar kanya to sa unang panahon nga ang Israel kanya to gilutos po tungkol na aning sitwasyon?
0: Eh, kato si Ahab o Jezebel, ako itong nabasa sa Bible.
1: Oh.
0: Pero kaning ni ang presidente nga na iyang asawa, puros ba chismis sa kagulungan? Tapos ka, kinuhon pa na.
1: Malagi sa ato,
0: meto.
1: Oh, pero kung tanawan mo, nga masing mamaw, siguro inani ba nga kailangan naman yung pangitabok ka ron? So,
0: pero na nga posibilidad. Kaya inahitabok ka sa una.
1: Okay, so at least kinisya, kaya lahi ang, I don't know, sakto ba, kining bishop no nga lahi ang pag-ampo lugar nimo sa simbahan ug katong action gyud nga buhaton nimo nga makita gyud ka nga nagpadayag ka kaysa maga kay usay ko kita magod kasi kasimba ra magita ang pagsimba amo na tong gisgutan pero lahi tong makita gyud kuno nila nga mga tao wala gyud malipay magpadayag na gyud nga sana ba kini wala na lagi ni kahumanan din lugar ni maundang ni nga pangitabo din lang gyud lugar ma silutan nato ang mga dapat silutan kay nakasala nana kining bishop.
0: Tinood na Magnum Jewel na mga pag-ampong anara sa simbahan. Pero ito, pala itong gihimo na mo, itong giyagi pilakabulan diya sa Pichiter. Nag-marcha kami diya sa dalan. Pagpigto sa publiko sa Pichiter, nag-ampo. Kaya Ginoo, mamitong mas pag-ampo. O ang mga tao sa makakita, yung makakita sila nga seryoso gini nga katuyuan. Seryoso gini nga isyo. Kaya giyampuan mang yun, gimarchahan mang yun. Pero ato lang pong himuon nga sa Kristohanong paagi.
1: Tinod,
0: kanang kay, hindi po makabikil.
1: Kaya kining inyo lugar ani, atong nakita nga kung naaning kupa, gining uban yun nga grupo ang tanang simbahan, makatulikon sa panadiha, mag-usa, lugar mag-usa, di ino lugar tamang tanaw ko sa atong relihiyon diyan sa atong grupo, mag-usa lang na siya, baga na ka na murag lugar, baga na nga klase nga tao, so at least, masing mahadlo ka itong mga tulisan ba nga, lisod naman yung, murag seryoso naman yung mga tao nga, labi nagtibuok Pilipinas, manggawas yun, labi na kanyang mga religious kaya ang panawagan, seryoso kayo. So basin mo mura ni rason, mura ni rason nga, basin mo mausap ning atong panagway sa itong nasod, basin maulaw na ning mga naasa itong gobyerno nga, mag-usap na sila, kining bishop, kung may toyo na ito nga, mausap gin sila, o niya, masilutan ang dapat masilutan, kaya kung nakita, Kung dili ugway masilutan gyud nga mga responsable, dili maundang ang kaning atong sitwasyon karon. Mao gina ang atong nakita ani Bishop.
0: Oo. Kuana ka ba magroom Joel mo kanang atong mga pagampo diha nga katong mga witnesses dili mo hunong bisag pag adlokon sila bisag hulgaon sila basta ilang pamilya ginahulga na
1: agoy kaloy
0: pabilin silang isog nga motindog sa kamatuoran
1: mm-hmm.
0: kay moabot ra ang adlaw kay Ginoo di wa matulog Ginoo katan-aw og hustisya ang Ginoo
1: mm-hmm.
0: so matingala lang na tawo milagros Ginoo nga doon na yung mga madakpan, doon yung mga priso. Oh. Apo, tagyapon ang panahon na.
1: Mm-hmm. Ah, okay. So at least karon na Bishop, kining Alex, no, Edwave. So ang inyo karon diya, kay medyo ang atong simbahan, mga paso sa ito, busy man kay ang atong karon murag to, nag-focus sa pagtabang sa mga biktima taon sa kining linog sa Jinsan. So after ani, labi na kay giingon mo nga mga kadagkuhan ninyo, mo okay, nang unay pagpanawagan ito sa Manila. So, imposible nga kamo dili mo support kay inyo mga kadaguan na rito ang nag-una-una na gani sa panawagan kay sila mismo siguro murag din sila po nakagwanta sa sitwasyon karong panahon Bishop oh. Alex
0: Tinood mag-room Joel katong mga nakita ko dito sa Misa nga big meeting mga kauban to nako sa among kapunungan pero ila patundan unpod sa mga sa board dito sa Manila aron ma kabuhat sila ng mayang plano o insaktong desisyon.
1: Uh-huh.
0: O amo ka ng kapaubuton kay kami sa din ni makikihiusa para sa kayuan sa itong nasod.
1: Lagi kay Murag, ako nasabta, no? Friday sila ang nag-presscon sila sa Friday, 19 sa June. Unya, 1 week lang, no? Ang preparasyon sa 28. Murag, muna na ang aksyon nga buhaton sa grupo. Sa, ito, na, mga Muslim dito, uban pa, nga grupo. Kining Bishop.
0: Oh, kaning lain pa ako mag-room Joel. Historian ako. Ang usa sa organizer na sa dito Miss Manila.
1: Oh.
0: Mga 3 weeks ago, unya nakita gyud ako siya naglingkod po siya sa Lamisa gato sa Auto
1: Fitness.
0: Pagungatod pa niya nga di na sila mahimutan kay sila may organizer atong Trillion March.
1: Okay,
0: unya, kaduha to marcha sila, dagkong marcha to nila pero nakita ro way epekto.
1: Wala epekto tinon.
0: Wa matandog unya ang iglesia gani nagtarpat sa kaduha ka kuto nagparsya pero
1: wa gapon
0: matarog
1: oh.
0: So mato na istorya na ko sila ingon siya sila kaning kapulungan kaning White Ribbon March dili ni sila anti administrasyon ni sila di sila gusto sa gihimo sa administrasyon karon ikaduha di po ni sila gusto kang sa grupo ni Sara kani sila na grupo kay ang politiko, ilisa mo kung ano yung politiko, politika lang yung resulta.
1: Oh.
0: So, di sila gusto, di sila marcha tungkol ng alang kang Sara. Ang ila hustisya o anti-corruption.
1: Mm-hmm.
0: O wala sa ito pa, ang ilang marcha, white color. Munang itawag na lang, white ribbon.
1: White ribbon, oo. Oh.
0: Oo, white color.
1: Okay, so, wa may kwan. Kaya ang ganyan ba, na orange, ano, na green, na pula, na yellow, mo ni. Kini, white, kini. Oh, white. Oh.
0: So muna nga may sa magilang kausa kay para magini dili man politika ilang kausa ka, para gani sa kwad justisya.
1: Okay so anyway Bishop Alex no kay sabda na to magbisi mo posible siguro ugma na nay mga update ani especially nga ang nanawagan inyo na yung grupo gid dito sa Manila. So ang inyo ani sa magpaabot lamo sa unsay mga official nga announcement or mga pahibalo sa inyo sa inyong ka inyong kadaguan niyo dito ka, sa national kay ang panawagan nila, wa may gipili. Basta kay nagpakabana ka sa corruption, appeal ka nationwide. Inana ba?
0: Pero, mag-room, Joel, hulat me. Og, anytime nga makahimo big meeting, may baon ta ka. Doon na rabay ka na. Domingo na ba na?
1: Domingo na, oo.
0: Oh. So, magpahibalor ka nimo, mag-room Joel. So, salamat kayo nga.
1: Aha. Okay, so Bishop Alex Edwave Miguel sa Kupa, no? Kagandiyo rin ang itong mga organizations of pastors and auxiliaries. Salamat kanimo Bishop. Huwag sunod siguro, interview kaya punta sa update. Salamat, Bishop. May ngunto.
0: May ngunto. Salamat kayo sa tanan.
1: Okay, thank you very much.
2: Magnum.
1: Yan naman ito, Miguel, si Bishop Alex Edwave Miguel sa Kupa. Lahi po nga grupo, no? Katong sa kanyang City Evangelical Council, lahi po itong kuyma mga ikso, no? Guban pa. So, katunay mga nanawagan dito di ay, mura ito ilang grupo gini ay, katong ilang kanaguan dito. O kaya, ang panawagan magun may kala, kanya ito, murag, naraman. Karon, murag ilang ipad, ilang murag, pinitrate yun sila sa mga lungsod, mga syudad, probinsya. Tibuok Pilipinas, muna ilang panawagan mga Exxon. Nipinitrate kin sila kalabot ini.
2: Magnum in action!
1: So, muna may gala itong atang-atangan sa kaya
2: Magnum
1: in action! Halos sa maybuan na ito may gala. Kaya nakumanggo niya kaliukan at makapreparar po tayo din sa ang ibuaton. Ay labi na may gala sa kakindiyon may samus rin talog din sa ato sa Region 10.
2: Magnum in action!
1: Ato pragoon din sa ito may gala tungkula sa alas 11:44 na.
3: Time check is brought to you by Mark and Sin Lechon House. Ang lechon na once matilawan, dili gyud malimtan.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul,
6: i-DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties.
5: Nga makatabang sa pagkuha.
6: O pag-ayos sa bugas-bugas.
5: Akong katul-katul.
6: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
1: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ang family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og the sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pwede usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
10: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, MITC.
11: Magnum Wanted Job Hunters.
12: Ang Magnum Radio, nagkinangalan og dugang aplikante, alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
11: Magnum Wanted Job Hunters. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
9: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro.
13: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
1: Nagkinapit na sa paragumante sa itong tulong na may gala itong Magnum in Action.
2: Magnum in Action!
1: Dahil sa ka-breaking news, may gala ito sa dito may gala sa Tacloban sa Osaka Eskwilahan, kini nga San Jose National High School. sa Tacloban City, Maygala, tulo ka estudyante patay doon sa lima sa Maran. Human, Maygala, ang nasangpit nga mga tinunan, doon ay nisulod, Maygala, sulod sa eskwilahan. O niya, gipamusil, Maygala, ang mga estudyante. O, di palang dugay. So, tulo, Maygala, on the spot, patay ang tulo ka mga tinunan sa usa ka classroom. O niya, doon ay lima, Maygala, ang Samaran. Ay, doon, kinadakpan mo kuno ang suspek. Tanahan ito, Maygala, pabuta lang kay talagsa mo sa Amerika ba nga musulod ang eskwilahan niya. Kaya naghama kay tao dito, mamusil-pusil, mga egsoon. Amo ni tabo may gala karon sa dito sa Tacloban no sa city sa San Jose National High School kundi na tulo ang unispat patay unya lima may galang sa Maran kaya mura nag amok may gala ay dunno kisa ning amok kay gipangpusil-pusil may gala ang mga tinunan samtang nagklase kuy kino kaluoy ba kayo patay may gala tulo nya dunay lima may gala sa Maran dito delikado gid may gala no kanay mga sama ni ini kaya ngano nakasulod sa eskwelahan although di naman mo mabantayan lagi kay kaya bang estudyante kung naabay dalaw wala o niya pangutahan na lang sige lang pabuta lang may gala kaya mo nang i-follow up kay talagsa lang mag-uni ilabi na kay ting klase sugod may gala ang klase yung karon pero ang di ka good ang bad news may gala lugar na sudlan sila o niya gipamusil ang mga tinunan lima ang no tulo ang patay on the spot lima may gala ang Samaran mga egsoon karong parandugay mga gala so pabuta lang na kang duga magkalambuhan ini kajot lang no kaya ato sa check si Magnum Angel Sado no kay mingitag religious organization may gala, daghan ba kanina tayo katoliko. Nata may gala ya INC, na ya Jesus is Lord. Ato kang Jul Villanueva. Kani mga kupa sa paninguban may gala, mga organization may sa atong religyosong pagtuo. Nata may gala kay ang Iglesia ni Cristo, sa man sa pinakadako may gala. In fact, panahon sa eleksyon, gampo ni may gala mga politiko gani nga kung may mo masuportahan sila sa Iglesia ni Cristo.
14: Magnum in action!
1: Eh once ma suportahan sila murag sure na ba nga nakay pundo kadaghan man sila may galang iglesia ni Kristo
14: Magnum in action
1: na speaker sinya may gala si Magnum Angie tanaw ta kung usabay ilang stand po ani musabay ba sila may gala og appeal ba sila nga lugar magpadayag sa ilang although sige na magpadayag na sila may gala although ilang magpadayag di man ma murag di man gyapon mo saler kay di man gapaminaw sa Malacañang naniniing daghan na kayo I don't know may gala na ba sila mo uban po din eh. Ato na ba ito, Miguel Pustongkapan, Magnum Angie Alzado, Magnum Angie, Guayet, Magnum Angie Alzado.
15: Magnum Angie, well, no, so kay isa kaning atong gi-expect po at ngayon lang participasyon kay ni atong Enero 13 to 2025, may luluban atong Magnum Joel, ang Iglesia ni Cristo, nag-imo na bagay po ito sila nilang mga kalihukan po no, National Rally for Peace sa INC, din sa Tosdakman sa Kagendorog, tibog na so, paganito, alam po no, sa pagkapakiga, ilang po nga pag-ampus kalinaw, ilang po rin po mga panawagan, araw marisubar, gining ang sitwasyon karon sa itong nasul, sabi na niini po nga korupsyon, pero karon Magnum Joel, nang talahan ka, matudbay pahigayon nila nga kalihukan so wala po man po yung abiso gikan po silang kanaguhan so matod pa sa ato po nga pag pakisusi po sa INC din sa barangay transfer ng atong nasyonal sa pagpungulo ni Mr. Arnolfo Rada ang atong supervising district minister sa INC so matod pa ni Ministro Magdama Joel wala sila wala sila gi Ilan nga muhimo o rally o muapil nini pong rally sa Hulyo 28 ni nga tuiga. Kahit sila magdumjawal kung unsay kamanduan sa katasan, kahit tasan, maman po dang ilaha po din po nga pagasundod po na din po na sa Mataga distrito. So far, sila din sa district sa Cagayan de Oro, mga kaning distrito po, da din sa to sa kaning Misamis Oriental, wala po man po sila giabisuhan. So nagulat na po sila po magdumjawal. If ever nga doon ay abiso, gikan po da sa ilahang leader po magdumajawan so di hara din po sila magdesisyon na maghimo po din po sa pagtapo po para maghimo din po doon pag kaninga pahigayon o ilahang rally po da alang sa kalinaw alang sa pag punong lagi ng korupsyon o dini po nga kagubot din sa tuwa sa mga lideres po nato din sa kauluhan pero karon na sila magdumajawan na kulat lang sa agyon. So, dili pa ta mga kalaong magdumjol no karong mga panahon na nga dunay presensya karong nga Hunyo 28 so, sa ato ang mga kaisunang INC din sa Dakman sa Kagidoro sa Misamis Oriental kay sila wala pa po sila gihatagan gid pod og abiso nga mohimo pod ani sa pagparticipar sa mga kalihukan. Pero magdepende po gyud magdumjol kay do na may uban no nga di na maghimo sa pag kaning kani nga pag kuan lugar pag ulat nga nay abiso kana may uban pud mag siguro mag journal nay mga kaugaling mo siguro lang decision nga mao gyapon pod nakigiusa sila sa panawagan ani pong ubang mga religious nga grupo alang man pud ni sa tuang tanan wang good pod ang kaninya panawagan pod nga gihimo pod mag journal no katong nga miagi tong nga CBCP nagimo sila statement nga ni mga press conference pod nila to sa Bangko Katoliko nga lagi sila pod no naapod sila ilaha pod din pong nga pagsuporta ani pong nga intention tapo din po nga kaning lidere sa nasod malukmay lang mga kasing-kasing o ga mahimo po magdumjol na ang pagsiguro na gid pod nga maundang naning kagubot kalit man sa ato mga lidere na sa Senado din sa kaning House of Representatives o ga bisan po magdumjol na ni ini po nga mga kan po da tali sa ato din po nga presidente o ga sa man pa nga pod naglingkod sa posisyon na karong kasamtangan nga administrasyon uga tungod dinhi no ato po na matikdan nga basta pag sila
1: sa ila mga pagdamaji kining INC once nga na sila kaliukan murag one month before lang ilang preparasyon di lugar ingon nga murag kini magud 1 week lang preparasyon nya kining INC sa nasabdan nato plaster gining ila kay daghan ko kayo nya. Siyempre, magdalag pagkaon o manang ila niya, di ba? So,
15: kami sa ato magdumjowal pa rin sa itong miagi, itong ato pong gi-cover na itong National Rally for Peace of the Iglesia ni Cristo itong last year. Namang ito ato, 9 a.m. to 4 p.m. Ito wala din sa Plaza de Victoria. Ato itong gi-cover magdumjowal. So, katong nga panahon, nga naghimo sila, ito magiging po nga gi-pahibalo. Dito sila mga kaubanan po sa INC, din sa ito sa Northern Mindanao. So, nagtapok din sila din sa Plaza de Victoria. Ilang itong gi-occupy no ang halos tibok Plaza de Victoria, din na din po sa may amphitheater na po yung mga programa. Pero karon wala man magdumjowal. So, kani sila, lahi man po din sila. Kaya kung doon ay mga instruction dito sa taas magdumjowal, kung magiging na, kung ano maghimo din na sila sa pagsuporta na yun po. Kani simultaneous na sila maghimog mga activity kay mag rally man ni sila behind po sa kung unsa may instruction po dyan dito sila po mga leader. Pero karon asok karon wa man po yung mga abiso pa sigur po dyan sa pamahayag po ni District Minister nga si Sir Arnolfo Corada.
1: Aha. Ah, sige.
15: So, itong nahipos niya update ikan sa watahan sa INCCDO kinis mag 220 and alasad sa walita observisyo
14: Magnum
15: Radio.
14: Magnum in action.
1: Alright, salamat. Demikian po sang kaban Magnum Jersado. So klaro may gala ang INC. Wa pa sila may gala ya liho karon no. Murag lahi ang ila siguro nga ang ila sa may gala ang kalihukan kay daghan pa puno sila kay kun sila mo lihok may gala. Adi sad basta pero at least kita ni baluta. Unsay baruganan may gala ni kining iglesia ni Cristo labi na karon kay kananang gawas sa istorya nga lusubon ang ilang palasyo ang ilang simbahan dito sa Manila. Okay, na dito lang kuno nagtago sa to sikwan. Ah, grabe sad may gala lusubon, grabe naman sab, di ba? Kumao na may gala mangila dagyo kayo kaya human may gala sa kiniwang kang kibuloy nga iyang kingdom. Mga igsoon, grabe gyud ba murag ilang himo dito. Karon may gala ang plano ang INC. Di ba? So, ambo to sa may gala nga tong gobyerno nga murag dapat dili hilabta na kay usago na kasimbahan. Pero wala may gala itahon kaniya tong gobyerno. Bahala kinsa mo diha basta kay matripan mo diya may gala, birahan gin mo.
14: Magmo, in action!
1: Mauna may gala ang dagan sa galabo din. But anyway, sige lang, kay ato may gala ang full up, no? Kay ato tangin na biyon sab ang atong kadagwa sa atong simbahan. Kay nainabi man may gala nito si Father Paburada. Pero murag wala pa, no? Murag ang ila, kung naa siguro yung mga communication party ana, muna na ang update. Pero karon wala pa kay kalit mga ito. Pero ang remember may gala ang simbahan, bisang pag diin sila mo appeal, ang mga tao nga naa diya may gala mo na ikapang-apil. Mga Katoliko mo na, pero lahigin may gala kung naa po ang ato mga lugar, kining ato mga lideres atong simbahan. O diba, kay lahi may gala ang kung naa lideres kaysa apil-apil ka lang diya. Mauna may gala ang nakita sa galabo din. So atangan tani mga igsoon.
14: Magnum in action.
1: Lunes akong karon, niya 28, bilakan daw. Wala. Pitukan daw, gikan karon. Nawa, ang pangutana may gala kung mahumani kanina nasangpit nga rally, lugar makapausab ba ni sa utok may gala sa naas gobyerno karon o ga sila magbag-o ba? Mag-usab ba sila silang gabuhaton may gala sa katawhan? Nanabay mo tugan mga igsoon nga tinood? Tulo kamalita kung nadawat, tinood! Mato ba niya tinood nga? Walo kamalita kung nadawat, sa balay pagidala. O si Irwin Tolfo, tinood! Naka, dito sa balay ginala ang malita, dito ni Senator Ciscudero, tinood! Dito, muna, di ba? Kay karong panahon na nabalimagod ang sitwasyon, imbes nga malipay ta kanay nagtugan nga mauna ang ipanghimo, Lahi pa may gala kining uban, mga isog man ang kining uban may gala nga imbis nga itugani mo, mga isog man. Muna ang dagan niya.
16: Magnum in action!
1: Sumbong nga sumbong na nun may gala. So, kanyang mga Tulfo brothers mo may gala, lintik. Muraga, grabe ilang kasukogi kayo. So, nga bisto sila. Pero sa pagkunsaon pa na, di na mapana sa kinibang unahuna sa tao nga kini mga tawhana, mauni ang naghimo may gala sa mga susama ni ini nga hinangal. Sige na, pabuto na ito may gala. Kaya ang tanan mga igsoon nga binotan nga dili mayo, nagyoy gitawag may galang karma ana, naibalos ana. Di ba na ito may buwan, karun ba o sunod adlaw, sunod tuig, basta ka na ibalos may gala. Kanala kang Senator Jill Villanueva, di ba, tanawin mo, grabe kasuko kasi ang mga membro. Ang uban ang hawa na. So nagtuos siya may gala nga mata sa mata, ilong sa ilong, ingon pa rin ang uban, alagi, bulsa sa bulsa.
16: Agay. Magnum in action.
1: Bulsa sa bulsa may gala.
16: Magnum in action.
1: Walagi ko nung may doon siya ay gihimo. Muta lang ginoonlay na hebolo may gala ni anak kay katog yung pagbalhin mga igsoon, siya ginakapausab. O siya nakapausab may gala kay kuwato siya, ilang isakripisyuan niya. Total, kinidi, mamadugay ni may gala kay una, lugar 28 Raman Kotob. Ang kining administrasyon, so pag-abot sa 28, bago na. Diba? So, ambot may gala kung sa dagan kayo doon. Naingon nga, nakadawat may gala, duha naman na, preso ka o mudawat ka. Kung magpapriso ka, meaning, lugar baruga ni may mukagalingon. Nana, preso ka o suman. Nana lugar. Suman, kwarta o preso. O, kwarta, suman, dawat ko ng kwarta o suman ikuan. Ah, buwan ang buhata. Sibat niya, tampo sa mo din eh, para happy ulta din eh, kaya may din eh kay kompletos malita din
16: eh.
1: Kompletos malita din eh. So, diyaway, malita niya. Gutom ka din eh. Ayahay kikemta kay malita. Daghang kay kwartas mga tao. So, way problema.
16: Magnum in action.
1: Kana may galanda ka. Yan naman sa Tupragawa sa Tulumay Katong Oras, alas 12:01 na. Ito ka sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936. May gala na may balita sa mga panglawas. Kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa Luyang Immune System. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizens discount, duwaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, namutang sa Market City, Agura, Lapasan, Kagendioro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo, CDO.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Party ready? Lechon ready na po sa Mart and Scene Lechon House. Order now at Matilde Neri Street, Carmen City O. Fronting Carmen Barangay Hall and beside Fico Carmen. Mart and Scene Lechon House. Ang lechon nga once matilawan ang kalami. Dili malimtan.
21: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
22: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon City. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyari kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila para sa salag sa Principal Mart, Balingasang, Visayas Oriental.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Mga higala! Andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat na dayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi! Enroll na!
6: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente o pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan o makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco One.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
8: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa Yunga.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabakaga butika.
10: Tanang bills, chukarun!
11: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Kibayran karon, posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-Bills.
13: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
14: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalanako nga pamilyar ka og tingali dali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels sa vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
15: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
0: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
14: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipi ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 naa ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
15: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
12: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
2: Oras sa alas 12:15.
17: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
18: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
19: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
2: Oras alas 12:16, sigara kumusta maing unto na karon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Sa atong Magnum Lokal, duha ka mga tagas ng leader sa NPA patay at tulad sa sunod-sunod ng operasyon sa 4th ID Philippine Army. Sa atong Magnum National No Work No Pay Policy. Alas sa mga tagas ng official sa gobyerno, itagdang iduso ni Senator Erwin Tolfo. Sa atong Magnum International, kaso sa New World Screwworm sa Amerika na dugangan pa. Sa atong Magnum Pesos DOA, mingong magpalayon ang rollback sa presyo sa petrolyo ug mga dawa. Bisan na subling nagsirado ang Strait of Hormuz. Sa atong Magnum Entertainment, komedyanteng si Eugene Domingo nagtuong dili basihan sa kagwapa ang color sa panit. Og sa atong Magnum Sports, retired American tennis star nga si Serena Williams sa hatagan og wildcard aron makadula sa 2026 sa Wimbledon Championship.
19: Magnum Noontime News.
2: Mga Ikson, kumusta may ngunto? Karong alaw na karong alaw ni Sonyo 22-2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
20: Ug Magnum Kia Abilinosa.
2: O karong sa details ng Magnum Lokal. Duha ka mga tagas ng leaders sa New People's Army kung NPA ang napatay atul sa Joint Military Operation sa 4th ID Philippine Army sa Bukidnon. Kinisip kamain sa sunod-sunod ng lakang sa kasunduluhan. Ngayon nang mapuwag ang naibiling membro sa North Central Mindanao Regional Committee. Mao'y unang napatay sa sunod-sunod ng operasyon si Edward Pantadon alias Wando, pinagi sa 1st Special Forces Battalion sa Kabanglasan Bukidnon diin lakip sa nakuha ang M16 rifle samtang gikaenkwentro usab sa 8th Infantry Battalion ang susamang grupo nga nagisulta sa kamatayon ni Romeo Manapinasahan alias Kakoy, ang commanding officer sa headquarters sa 4th NAO ubo sa NCMRC o ganakuha ang duha ka tagas nga armas na doon ay magasin o mga bala. Dugdo din eh. Mahadol pa ni Major General Marion Angkaw, ang kumaning sa 4th ID Philippine Army, nga ang operasyon pamatod sa ilang kakuhan o balang partner stakeholders nga panalipdan ang komunidad o pugnan ang subling mabuhi ang kaliukan sa mga komunistang terorista sa Bukidnon o Silingang Probinsya.
20: Tanlaw Christopher Abrahano nga mao importante sa ilang trabaho ang resulta og dili ang gidugayon sa ilang trabaho. Matod ni Abrahano nga walay bili ang taas nga oras sa checkpoint operasyon ug uban pa kung walay makabot nga kalampusan.
1: We move from that to the perspective that is resource-based. Meaning, ang tinitingnan na natin, hindi natin tinitingnan yung ilang patrolman hours pa ang mga patrolman na Juan de la Cruz. Kundi ang tinitingnan natin, did we prevent crime? Did we prevent or did we do what we're supposed to do dun sa ating core processes nung ginawa natin from number of checkpoints? Diba, it's practical. Kasi no matter how you do, no matter how many number of patrol operations you do, how many checkpoints you do, kung hindi nagagampanan yung ating sinupang kumpulin o yung ating mandato na may pre-preventing crime. Kung wala ka rin ang pre-preventing na crime, so what is that? Diba? Diba that is insanity according to Albert Einstein? The definition of insanity is doing the same thing over and over again, over and over again, and expecting a different result. Diba?
20: Ang pamayag ni Pro-Tender Brigadier Director Brigadier General Christopher Abrahano.
2: Alas sa 12:20 na samtang giagat karon sa CWD ang ilang mga konsumante nga magdaginot kanunay sa tubig labi na ang ning nagsingabot kay kabalak ang Super El Nino. Matud sa CWD Board Chairman Dr. Jerry Caño ang simpleng pagdaginot sa tubig dakuna o gikatabang aron dili daling malahurot ang atong tinubdan.
21: Atong hangyoon ang atong mga konsumante nga ang atong tubig nga dili kini bottomless, no, ang atong tubig is a scarce resource, dili lamang kini sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Ang potable water limitado ug mao kana nga atong giaghat, gihangyo ang atong mga konsumante nga kung pwede kining mga paggamit sa tubig atong ampingan ang mga pamaagi nato, pwede nga dili sa mo magsigi og pawashing trapo-trapo lang sa mga sakyanan para dili kaayo kalas, no, ug kining paggamit sa tubig. Atong patasanon ang pag-recycle niini ug kanang naa dako na kay kanang atabang ilabi na sa kining ni ang natural phenomenon nato ang El Nino nga nagsingabot nga diin matod pa sa mga eksperto Super El Nino kini ug nanginahanglan kini sa pagtambayayong gayod sa tanan natong konsumante katawhan.
2: Ang payag ni CWD Board Chairman Dr. Jerry Caño.
20: Gipaniguro ni Misamis Oriental Provincial Librarian Rachel Pahara nga mao ilang tinguha ang paghatag libreng serbisyo ngadto sa publiko. Matod ni Pahara nga kiniron makatabang alang ni adtong mga tinunan alang sa dugang kasayuran nagbisan ni adtong ordinaryong katawhan lamang.
22: Ang among buhatan nagtinguha sa paghatag og libre patas og delikalidad nga serbisyo sa librarya nga makatubag sa nagkalain-laing panginahanglan sa atong komunidad sa natad sa edukasyon, impormasyon og research. Ang among buhatan adunay reading services, electronic and online services, public library services, and other programs and activities.
20: Ang pamayag ni Misamis Oriental Provincial Librarian Rachel Pahara.
2: Alas sa 12:20 na karon sa itong lakaw sa panahon.
23: Magnum Weather Alert.
2: Muna na magkala karon si Sir Kevin Cades ang atubaga sa weather forecast. Sir Kevin, may ngunto mo, sir.
24: May ngunto, sir. May ngunto sa itong mga suking tagtaminaw. Atong ginamonitor nga si Bagyo, si Francisco na nasa kalayoon nga 620 km east of Tiguguerao City. Kini siya na idala nga hangin nga 155 km per hour o pagbugso sa hangin nga 190 km per hour. Kini siya na paglihok na west-northwestward na paspason nga 15 km per hour. Samtang dito sa to sa Mindanao, ang nakatektok ay ang southwest monsoon. Tungod ani, ang tibuok Mindanao makasinati sa pangaluro na kalangitan ito balans katag-katag ng pagulan, kilat o pagdalugdog. Ang natihinay nga tuskas na langan na hangin magagikan sa habagat ang kasagpang direksyon o ang kadagatan upside nga tuskas na langan ang pagbalon. Ang temperatura sa tunak bayan magagikan sa 25 degrees Celsius padulong sa 32 degrees Celsius. Ang atong Philippine Standard Time, 12:22 p.m. o kanalang mabalitang panahon, gikan rin sa BST Pag-asa, kini si Kevin Cadiz, salamat.
23: Magnum Weather Alert.
2: Alas sa 12:23 na.
25: Time Check is brought to you by Forward Media Corp. Driving brand beyond boundaries.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
4: Bugas-bugas sanaw nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urat value. Pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, putiktado ka na, apilang imong Pinanga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimun si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Logo.
6: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
9: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
9: Wise jud ka, Mari.
6: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
9: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
5: Sigar de Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
25: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
26: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
25: Mas klaro na ba bisan gabi?
26: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
27: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
28: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
25: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
29: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
27: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
30: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
31: Magnum Noontime News.
2: Alas 12:27 na para sa mga balita may kalag karon sa itong Magnum National. Ito karon sa Center Erwin Tolfong at dili makatarungan nun nga parayong magdawat o gaswildo ang mga taga sa official sa gobyerno bisan pa man og way tunga-tunga sa trabaho. Hidungan sa plano niyang iduso nga sugit balaod nun nga no work, no pay policy alang sa taga sa official sa gobyerno. Maduwa yung Tolfong nga ang ordinaryong empleyado kibahangan gilayan ang sweldo kung malate o absent. Apan ang ubang nga taga sa official sa gobyerno kumplito ang sweldo bisan pa man og wala may trabaho.
32: Kasi naman po nakita natin na parang unfair naman po doon sa mga ordinary government employees na doing the daily grind, papasok, sasagupa sa traffic, kailangan hindi malate sa trabaho. Pero yung mga matataas na official katulad namin, ilang na hindi pumasok ng ilang linggo, ilang buwan, pero sumasahod pa rin. So may ikang parang unfair. Tumatanggap ka ng sweldo and yet pabanjing-banjing ka lang dyan at wala rin problema kahit malate ka. Pero yung isang ordinary company, pag na-late ng pag-pension sa ikang time-in clock, bawas na rin yung sweldo. Sabi, lead by example. Kung ikaw ay leader na ikaw patamad-tamad, hindi ka pumapasok. Paano mo sasabihan yun na sa ilalim na, oy, mag-ayos kayo, tumabaho kayo ng tama. Kung ikaw mismo, hindi pumapasok.
2: Ang payag ni Senator Erwin Natolfo.
20: Kumpiyansa ang Department of Information and Communications Technology o DICT nga doon ay mapalabang balaod noon ng Kongreso aron hingpit nga ma-regulate ang paggamit sa mga kabataan sa social media. Kininunot sa peligro nga dala sa social media sa mga kabataan o pagduso na usab sa ubang nasud sa balaod nga nag-regulate sa paggamit niini. Mato DICT Secretary Henry Aguda nga nagpatuman na karon si Meta o mga lakang susama sa teen safe o screen safe nga automatikong nag-private sa account kung edad 3 anyos nga to sa 17 anyos doon ay anti-bullying protection, age-appropriate, controls o uban pa.
0: Si Meta, naisip nila, naglagay sila ng teen safe at screen safe. Yung teen safe, yung edad muna, 13 years old to 17 years old. Meron na dati naman kasi mga protection to eh. Ang nangyari lang, kapag between 13 and 17 ka, automatic, i-default nila yung mga features na may protection. Yung una, privacy by default na siya. So, nakaset na yung teen account na naka-private. Tapos, may message protection. Yung mga only people na kilala ng teens o pinapalo nila, yung maka kapag-send ng message, tagging of mention, hindi mo sila matatag kapag wala ka dun sa listahan ng friends nila. Tapos ang isang maganda, may anti-bullying. Maraming kabataan ngayon na de-depress dahil nabubully sila. So, si Meta, hindi nila ginagawa to dati. Tine-context filter nila, languages na

0: sa tibuok kalibutan busa dili sila makatugot nga lamyon nga buhi sa depensa.
1: That is fake news. We have to beware of fake news, no? Tayo, dito sa prosecution, we are representing the interest of every Filipino across the world. At hindi tayo papayag. Nalamunin ang buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. And ever since, in-anticipate natin yan, yung mga SOCMED operation na yan. But what is clear to us, the prosecution team, our intention is to expedite the pre-trial conference, no? Klaro yun. And we were able to achieve that.
0: Ang payag ni House Impeachment Lead Public Prosecutor Jelvel Luestro has a report magnum kia. Layo ra kay sila sa mga abogado sa katong sa defense team. Labi na katong babae nga si Sisyon Agoy.
2: Lead nila.
0: O kay lead counsel nila nga kuya may tog agi gid ay may ultimo si katong babae nga si kuan no katong babae nila nga private prosecutor private
2: si
0: prosecutor.
2: Kapunan.
0: O kapunan. Tako kay Grispito ato. Talag sila kay Mr. Ria, paingon kay inyo. Wa mo magsubay sa balaod, ana. So, inana ang kwan ba? Sumanang, subay mo sa balaod, wa mo magsubay. Mauna nga, huwag ang uban, alang-alangon ni mo, labi na ang uban mga congressman nga, walay agi ba, walay experience sa korte, inamang gani, dugay na, ang uban, wala giyod, wagi na sila din nila katingog, ganing mga lugar, prosecute, ganing defense team, kay mga may laki man giyod. Oh, so, purong lugar, muna ang netabo nga, lugar din sila mag, ang kwan, no, medyo dipinsa sa kining prosecution as a prosecution medyo tahado sila di sila magtaka og istorya kay mutubag man gitong pikas ilabi na kining ilang mga abogada man to no kanang babae kusog kanin ilang lead nila kining legal counsel nila kay muaway gyud aning nasangpit nga ilang free trial karon panahon na.
2: Gipa si Garbo ni Vice President Sara Duterte ang nabuhat sa iyang buhatan alang sa mga Pinoy Italia wala paman sa mga padayong pagbatikos nga gibato-batok kaniya. Mato ni Duterte nga nagpadayon ng serbisyo sa iyang buhatan tungod sa pagsaling silang partners ilabi na sa katawhan.
3: Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin na natili tayong matatag. Hindi nito kailanman natinag ang ating adhikaing makapaglingkod at masuklian ang tiwalang ipinagkaloob sa atin ng mamamayang Pilipino. Every milestone we reached became possible due to the steadfast dedication of our partners and stakeholders. Kung kaya't buong pusong pagpupugay ang aming ipinapaabot sa bawat ahensya ng gobyerno, pribadong kumpanya, organisasyong sibiko, lokal na pamahalaan, at mamamayang hindi napagod magmahal at magmalasakit sa ating bansa.
2: Ang pamayag ni Vice President Sara Duterte.
0: Alas 12:34 sa pagkibot gibutyag sa aban ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nanood sa nagsigabot ng epekto sa grabing El Nino. Gibisuan na ang mga mag-uma sa nasud nga magtanom sa mga alternatibong pananom. Hitipik sa iyang mitsay atul sa inigurasyon sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Mabini Bohol. Maduman ni Marcos nga gipaningkamutan sa gobyerno karon nga matabangan ang mga mag-uma sa nasud nga mao'y naghatag kahimsog sa matag pamilyang Pilipino.
4: Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, naluya, ube, mani at talong. Imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Kasabay nito, patuloy ang paglalaganap ng mahalagang impormasyon na sa pangangalaga sa ating mga pasilidad ng irigasyon. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makabagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot. Hindi maisasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Alas 12:35 na kanon sa itong Magnum Health Alert.
5: Magnum Health Alert.
0: Kibutan kanon sa nephrologist nga si Dr. James Vincent Legaspe nga diabetes o hypertension maoy sagad ginungdan sa sakit sa kidney. Madre Legaspe nga sagad nga sintoma sa mga balatian, andaling bubati kakapoy.

0: pag pangluspad, pagsaka sa blood pressure o gaduna ba'y bula sa ihi. Agoy. Inugang panirigasping ako nga makasinati sa mao nga sintomas, mas makayong bisita gilayon sa doktor.
1: Sa pinakamataas po talagang dahilan ay ang diabetes at hypertension. So, meron din po naman pamamaga or pagkasira ng filter or salaan, yung tinatawag na glomerulonephritis. So, doon naman po sa urinary flow, pag nagkaroon po ng bara, for example, meron pong kidney stone, may bukol, or may problema doon sa lower, sa pelvic area, yung mga obstructive uropathy. So, unang-unang malalaman po ng mga tao, napapansin po nila panghihina, mga body weakness, body malay, pagtaas ng blood pressure. Karaniwan din po sasabihin nila, bakit po yung aking ihi ay may bula at nagkakaroon ng mga manas.
0: Ang payag ni nephrologist nga si Dr. James Vincent Legaspe. Alas sa 12:37 na sa tumagdom international sa Amerika. Misaka pa sa 15 ang ihap sa mga kaso sa New World Screwworm sa Amerika. Kinuman na dugang tulo ka mananap ang nagpositibo sa mga sakit sa Texas. Subay sa U.S. Department of Agriculture kung USDA nga magparayon ang ilang agresibong lakang aron mapunggan nga mukaila pa ang maong balatian. Lakip na nini ang pagpakatag sa 10 millions ka sterile nga langaw nga magpugong sa produksyon sa screwworm. Ang New World screwworm usa ka matang sa langaw nga mukaon sa buhing mananap. Uy! O pwedeng mutakon sa uban usama sa iro, iring, wildlife ingon man sa tao. Isa lang pinagi sa itlog sa langaw nga mubangag sa tisyo sa buhing mananap nga magresulta sa grabing pagkasamad o ginungdan sa kamatayon. So kaon na niya murag mo kutkot ka siya. Mm-hmm. Kutkot niya. Delikado pa siya nga screwworm. Lain na pwedeng balatian din. Hindi man nga sa mananap lang.
2: Mm-hmm.
0: Ang tao pwede man nga dito, nakaisama dito. Dahil ato sa manusay, murag tugdunan ng langaw. Ay matingala ka ngayon mong samad, hindi pa yung ustuhod na. Kaon naman itong mga unod sa mong samad. Sus, ginawa ka, lain ba na yung klase ng sakit na pod?
2: Samtang sa Australia, maabot sa 2.7 tonelada ng cocaine na kumpiska sa motoridad sa Australia ang gibanabarang nagkatidad sa 816 million Australian dollars. Kinikonsiderar ang pinakanakong operasyon gikan sa underground bunker system sa Westing Bahin sa Sydney. Subay sa report, doha ka mga lalaki na nagidad sa 21 anyos o 25 anyos ang misulay sa pagkikiyas ang nasikop. Og sa investigasyon sa kapulisan ng mong cocaine gipalusot sa Australia, pinagi sa gawang syudad sa Midge Point sa North Queensland, pinagi sa organized crime group tutung nini para yun pakarong giimbestigahan sa motoridad kung asa nagikan ang maong ilegal nga droga.
0: Alas sa 12:38 na karon sa itong magnum beses, iklaro karon sa Department of Energy kung DOA nga magparayan gihapon ang rollback sa presyo sa petrolyo sa nasud ug mga dawa. Hitalaywala pa man nga subling nga sinadaan ang Strait of Hormuz. Mado ba ni Energy Secretary Sharon Garin nga laumang mukundod ang gasolina sa dili mo minus 4 pesos matag litrog 9 pesos sa diesel.
3: May rollback tayo tomorrow. Kung may epekto man yung pagsara, then it's going to be next week. So, kukumpara natin yung last week sa this week, yun yung adjustment sa following week. Ano? So far naman, medyo yung averaging natin maayos naman before pa sila magsara. So, meron tayong rollback for tomorrow. Pag diesel ang pag-usapan natin, minimum yun mga 9 pesos siguro. So, mangyayari yan, ngayon i-estimate pa namin kung ano yung range.
0: Ang payag ni Energy Secretary Sharon Garin, so 9 pesos ang matag litro dito sa Lumbia do sa diesel do na may 73 ito.
2: Mm-hmm.
0: So minus ni mo ni siya, so 64 na lang yon, 66.
2: Oh, 66 na lang.
0: So nagkaduol lagi siya, lugar hinahinay nga brumahal pag yapon.
2: Mahal yapon.
0: Ang original ana 52 sa ato sa una.
2: Ni 40 ito sa una magdumjoy.
0: Oh, hindi kini karon nga sitin sa 60, mahal pagyapon siya.
2: Mm-mm.
0: Pero sige na lang kaysa niya itong tag 140 pesos ang matag litro. So, sino, kaluhi mas mga tawa ito. Samtang sa Forex Rate, ang usaka US dollar ang palaro karon sa 60 pesos o 72 centavos. Canadian dollar, 42 pesos o 85 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 74 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 46 centavos. Ang Taiwan dollar, 1 peso o 91 centavos. Kuran won, 4 centavos. Ang euro, 69 pesos o 61 centavos.
2: Ugkaroon sa itong Magnum Entertainment. gibot yag sa komedyanteng si Eugene Domingo nga tungod kay Brown ang iyang panit, gisulayan niya kaniadto ang pagpaputi pinaagi sa mga tambal guban pang pamaagi kay tungod kay kaniadto sagad mo ibasihan sa kagwapa ang puti nga pamanit. Mato ni Eugene nga naunahunaan niyang dili kinanglang magpaputi aron mo gwapa tungod kay nagtuo siyang unique ang matag usa bisan ang dunay color nga brown.
4: Parang feeling mo kailangan lagi ka nakaayos, lagi ka naka-makeup. Tapos parang kasama nung lagi kang nakaayos, parang sana may mas fair-skinned ka. Kasi parang yun yung idea nila ng maganda during that time na parang fair-skinned ka and all that. Kakapagod yun ah. Biro mo nagpa-body peeling pa ako. Tapos yung body peeling, hindi lang yun isang session. Madaming session yun. Plus pag uwi mo, may mga baon ka pang gamot. Tapos pag gising mo, yun agad yung tututukan mo or bago ka matulog. Alam mo yung pagod na pagod na ako, maglalagay pa ako ng limang layers. So parang sabi ko, why am I doing this to myself? Sayang ang oras, hindi naman ako talaga fair skin. Might as well, i-highlight ko kung ano yung natural ko. Kasi kaya nga ako maganda, dun ako magiging unique. And that's me. At saka yung term na itim, itim ba talaga? Oh, huwag ka magpa-araw, iitim ka. Iitim? Agad?
2: Ang pamayag sa komedyanteng si Eugene Domingo.
0: Alas 12.40 na nagkaroon sa itong Magnum Sports. Natagan sa wild card ang retiradong American tennis star nga si Serena Williams alang sa Wimbledon Glass Court Championship. Subay sa social media post sa organizer nga si Williams, sa walo ka mga babae nga natagan sa gayon makalula alang sa 2026 ladies single ang 44 anyos sa world number 1 o 23-time Grand Slam single champion. Wa makadula sa single match sa sukad niya itong 2022 sa US Open. Apan na misalmot kini sa Queens niya itong milabahing simana o uban ni Canadian na teenager Victoria Emboko. Sa doubles kung diin ilang gipildi ang third set nga si Nicole Malichar Martinez o si Irina Rofiti. Isairahan nga nahatagan usab sa wildcard aron mudula sa Wimbledon double events ang igsoon ni Serena nga si Venus Williams. Mga eksyon nyo na bata, itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa lakarong alaw na karong alunis. Honyo ba itinos 2026, sukaroon sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, duha ka mga tagas ng leader sa NPA patay at tulad sunod-sunod ng operasyon sa 4th ID Philippine Army. Sa itong Magnum National, no work, no pay policy alang sa tagas ng official sa gobyerno kitaklang iduso ni Senator Erwin Tolfo. Sa itong Magnum International, kaso sa New World Scroll Worm sa Amerika na dugangan pa. Sa itong Magnum Beses DOA, mingong magparayon ang rollback sa presyo sa petrolyo mga dawa. Bisa na subling pagsirado sa Strait of Hormuz. Sa itong Magnum Entertainment, kumadyanteng si Eugene Domingo nagtuong dilibasyan ang kagwapa ang color sa panit. Sa itong Magnum Sports, retired American tennis star Serena Williams hatagan og wild card aron makadula sa 2026 Wimbledon Championship. Mga eksyon, timan lang sa ang gawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan, managlay mga atong barugaran hukum sa katawan ng matuman. Hadurugma, kini, anyo mga tigpalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: Ug Magnum Kia Abelianosa.
0: Basta mga news writers, Chingin Tinina, Lani Delgado, Kipril Bora, og news manager, Elena Curin, dini lamang sa balita og serbisyo,
2: Magnum Radio. Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras, alas 12.44.
6: Time Check is brought to you by Natis Lechon, the taste of Sidio.
7: GTX 500 Health Alert.
8: Sa gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na buga.
7: GTX 500.
8: Ato sa ning hisgutan, kining pipila ka mga may kalabutan sa hypertension. Karon, kung naay mga cases nga, naay mga parte sa brain nga, galos sa supply sa gitawag na itong dugo, kinaay pagbara. Ilang gigi-attack kita na stroke ta. Naay bleeding nga nahitabo. Kadtong mga parte sa brain nga dili masuplayan sa dugo, kinaay pagbara. Mga mata ito siya. Karon, munang pagkatong siya madaot, mga matay, maapektuhan, kung asa to connected sa itong parte sa lawas, mutoy mawala ang iyang koneksyon. Kung nahitabo to sa speech area, possible na magkosto o pagkabulol, mahiwi ang baba, ang pagsabot, maglisod o intindi ang pasyente. Kung kinisiya nga area, dili mataga ng pagtagan, problema kayo. That's the time na mag-cost ni siya o after 6 months ang recovery, 1 year ang uban gani. Pag di pagin matagaan ng pagtagan, maglisod pagin o recover. Ang totally ani, ang gikahadlukan na to kung manggahi na gyud ang ugat kay ang nahitabo man gud anang na stroke nakalimot ang brain nga naay lay function ang mga parte sa atong lawas. So kinahanglan nga kining mga area galos og bland kinahanglan kini sila mga buhi mabalik ni sila kanang mga nangamatay nga mga selula kinangamatay naman eh pangnanang area nga dili masuplayan sa bland mga matay man karon unsaon man karon sa pagpabalik inumduma nato nga katong giingon nako nga stem cells ang ato ang lawas may mga stem cells eh kay kani kasagaran ang word nga stem cells madungga nato na dito sa mga kursahan sa laing nasod magpa stem cells therapy no pero kita na atay kaugalingon nga stem cells sa lawas ang importante lang i-stimulate nato ni magamit unta ni sa lawas ang problema kay dili magamit sa lawas kay kargado kita og oxidative stress possible nga ang mga stem cells wala na capacity nga moayo sa problema sa cellula karon ang katong neuroblast nga naa sa tong brain moto siya special nga mga nerves nga mutabang sa regeneration rejuvenate repair dito sa cellula nga nadaot sa parte sa tong brain katong mga cellula nga dili na maabtan sa circulation sa blood kay naipagbara katong neuroblast special cell nga mutabang nga magregenerate kailangan ma stimulate to karon kun dili ni sila ma stimulate problema ta that's why after 6 months wa pag recovery ang pasyente nga na stroke
7: DTX 500.
9: Sir Archie, maayong ano ni Mudra?
10: Yes, Lucan.
9: Kainom ka o DTX 500. Gisulayan, gini mo?
10: Dugay ko matulog magabi. Tapos, di matulog magani ko at matawa. Tapos, huang tihil, mamanhot. Tapos karon, nagamit na which is bulan kapina. Ano palang gani ko ang paggamit? Na ako'y nakita nga ipikto. Di na magsigi o pamanhot ako ang tihil. Tapos, hindi mo inom ko sa matulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Kumata kong bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nidot yun. Ano nag-ipikto? Ang DTX.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Importante nga masabda na to ni. Ang pag-supply nato sa sustansya sa lawas, mga pamaagi kini nga ma-stimulate nato ang capacity sa atong lawas nga muayo sa iyahang kaugalingon nga problema. Hinungduman nato nga kaning communication, igo lang kini nga mupugong sa possible nga mga pag-atake, pagsaka sa blood pressure, pagsaka sa blood sugar, pagpaubos sa cholesterol. Sa kadaghanan labi na gitong gainom og DTX 500, gainom og Mighty C. Importante ka ayon ning paginom nato sa DTX 500 nga masabta nato. Kaling atong paginom kada adlaw sa DTX 500. Kinahanglan masabta nato nga muni gamiton sa lawas na materialis aron ayuhon ang mga selula nga nadaot. Aron ayuhon ang mga parte sa lawas nga nadaot. Aron nga mutabang sa pag-regenerate sa parte sa lawas nga nadaot na may kadautan nga nahitabo tungod sa stroke. May kadautan nga nahitabo tungod sa diabetes. So may kadautan nga nahitabo tungod sa taas nga cholesterol. Kanang kadautan dira nga causes by high blood pressure. Kanang damages ana. Ang muayo ana ang lawas nga ang importante nga ang lawas suporta na nato kay walay gamiton nga materialis ang lawas sa pag-ayo kung wala tay ginapasulog nga sustansya sa lawas wala ginainom eh wala tay ginakaon eh ngunit usa sa tong ibutang sa una-una ang akong lawas kinahanglan og sustansya muinom kog DTX 700 kay akong lawas kinahanglan og antioxidants na arabay nadaot nga mga selula sa akong brain tungod sa pagka-stroke katong mga daot nga mga selula ayuhon to sa brain kinahanglan og sustansya ngunit usa sa mga tumungog tinguha nganong kita ga encourage gyud nga ayaw mo kalimot kung mahimo kada adlaw batasanon nato ang pag-inom sa DTX 500. Naa ni siya sa mga leading nga mga drugs sa butika sa inyong mga lugar.
11: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
12: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag duha sa gabi.
13: 2 weeks pa lang
12: may alibyo na
13: pag 1 month ka pa
12: naayo na ako.
7: DTX 500.
14: Si Albert nga taga-Dumaguete po ang akong mga tiil ug mga kalakit ilis sa pagkadungog nako sa DTX 500. Akong gidouble dose ng kapsul sa buntag sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
15: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
16: Libre?
15: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban, DTX 500. Mapakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: May gala na may balita sa may panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
9: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: May ganda pa tayo para kumandiri sa ato nga tulungan may ganda to Magnum in Action.
10: Magnum in Action.
5: Sa ato para kumandiri sa ato nga tulungan to Magnum in Action. Magnum in Action. Magnum in Action. Kajut lang ka, balik na may gala. Niaspika si niya karon si Director Jerry Canyon, chairman sa board sa COWD. Kaya karon naman ay may galang pitsa 24 ang ilang public hearing. Public consultation may gala sa ilang pangayon nga water rate increase may gala nga 40%. Oh, so diya may gala sa COWD. Natanata kung usubaydagan na ni, ready na ba sila? Kaya murag tanata, murag wa may ingon nga i-postpone, usab, wala man. Murag ang pitsa 24, 25, murag mao na mga adlaw nga madayon may gala gyud ang ilang public consultation sa ilang pangayoon nga water rate increase may gala sa atong COWD. Director Jerry Canyo, chairman, maingon to nimo live kas Magnum Radio. Chairman.
11: Magnum Jojak, maingon to sa atong mga tigpaminaw sa tanan nga nagsunod sa atong live stream, maingon to kanato.
5: Director, sa ato pa wala 24, 25 bumaning duha ka adlaw nga inyong iskikitakda nga pagpaygayon sa public consultation. Hindi inyong tingwa nga hangyoon ng katawan. Kung mahimo, doon ay increase na unta ang water district sa Bayrono sa tubig. Director, madayon ba ni?
11: Yes, Magnum Jojak, nakatakda na kita karong June 24 sa buntag. Diha kita sa Balulang Covered Court.
5: Mm-hmm,
11: o pagkahapon sa June 24, diha kita sa Barangay Carmen Covered Court.
5: Uh-huh.
11: O kini pagatambungan sa ato sa mga personahe gikan sa kauluhan, gikan sa luwa sa atong Local Water Utilities Administration kay rekisito man kini Magnum Jujak nga dunay public hearing o ang public hearing gayon ana ang ilahang presensya nga magmonitor, magtan-aw sa gikandak nga public hearing. Pagka June 25 Magnum Jujak diha kita sa Barangay 24 sa Buntag, pagkahapon dito kita sa Barangay Tablon,
5: Tablon
11: Court. Gusto natong ipaklaro Magnum Jujak nga kini nga mga barangay mao kini ang venue sa atong public hearing. Ang uban nga mga konsumante nga nagpuyo sa lain nga mga barangay pwedeng mutambong aron sa ingonyana masayod makita nila unsa ba ang nahimo nga mga pangandam preparasyon usab sa atong Cagayan de Oro City Water District kung unsa ba ang plano kabahin ni ining ikatakda nga proposal. Gusto natong ipaklaro Magnum Jujak nga kining water rate na to, proposal pa kining niya.
5: Proposal,
11: dili kining pagkahuman sa public hearing, doon na dayo increase. Kinahanglan pa kini aprobahan sa Board of Trustees sa Local Water Utilities Administration, Magnum Jujak.
5: Okay, so kining ikatakda nga public consultation director no sa duha ka adlaw sa upat sa mga barangay, unsa man nanay mga grupo din eh, mga stakeholders o ubang grupo nga inyong giimbitar para mutal ang mutambong ani o open sa bala 15 mo lugar tambong basta kay konsumante ka.
11: Open kani siya Magnum Jujak sa tanan nga konsumante sa water district. Ang dili konsumante, of course dili nato ma-accommodate niya na basta kay konsumante sa water district, welcome nga mutambong sa atong upat ka mga schedules sa atong public hearing, Magnum Jujak.
5: Aha. Okay, so unsa may tabo ani no sa public hearing? Unsa may rule sa mga mutambong ani nga mga tao? Kining of course ang inyo mamana ang inyong gusto may tabo, pero unsa rule ani nila?
11: Well, ang atong giandam niya na Magnum Jujak, aduna kitay presentation sa Water District gikan sa unsa ba ang nahimong kining ni ang pangandam sa water district, plano sa water district.
5: Uh-huh.
11: O kung aduna may water rate increase, unsay nahimo nga basihanan o kung maaprubahan asa siya gamiton. So naa kita yung presentation nga ipakita. Pagatambungan kini Magnum Jujak sa atong general manager, ang atong assistant general manager usab for finance. Kay kini dugang man nga water rate cost, no? So ang finance nato, Assistant General Manager for Finance magatambong kay siya usab ang mutubag sa finance nga side. Sa technical pod nato ana ang atong Assistant General Manager for Technical magatambong. Siguro kung available ang atong mga miyembro sa junta direktiba magatambong usab sila, Magnum Jujak. Pero ang ato gyud nga siguro nga na sa tanan nga hutong sa atong public hearing na permanente ang personahe nato sa luwa nga mag-obserbar, magdokumento usab sa pangitabo o sa dagan sa public hearing, Magnum Jujak.
5: Okay, kay sanasabda nato director nga ang inyo gyud no, ang proposal ninyo is 40% ang pangayon ninyo nga increase. Now, of course, kung doon ay public consultation, mura mo sa RTWPB ba nga nadya mo diya murag magsabot-sabot ba nga 40, may ina sila mga konsumante, 20 lang na. Inala, diba? Murag okay lugar, 20. Misa nga, murag lisod magkayo, 30 na lang. Murag inala. O sa mani, kanang inyong 40, stick gin mo riyan. Nga murag ina, ang inyong lugar mo gina, inyong pangayon, din na lugar. Kay, siyempre, kung consultation, gawas o gato lang inform nga lugar, konsultahon sila, pero magbuot nga po ng water district sa, o sa may gusto nga ilang kwaon, like for example, ang 40% or na-adjustment na kung balitan, magkasinabot yun, depende na lang sa sabot-sabot na yun or ang 40% stick na gin mo niya, di na siya maubos, di na siya mataas. Director?
11: Well, Magnum Jujak, ang mag-determine ini ang ato mang Local Water Utilities Administration. Pinasikad usab sa ilahang mga naobserbahan, sa ilahang na-document, ilahang usab panlantaw, o ilahang usab nga mga analysis sa i-submit nato nga mga rekisito. So kung adunay hangyo ang katawhan, ang mga konsumante, i-document ka na i-record ka ng naa o mamahimo ka ng kabahin parte sa deliberation unya dito sa Board of Trustees dito sa kauluhan. Kaya ang mo-decide ni ini Magnum Jujak ang Board of Trustees man sa Local Water Utilities Administration. Pero tanan nga mga ipabot na mensahe or kining niyang testamento, observasyon, kana pag i-document, i-record ka na sa ato mga personahe sa luwa o sa Magnum Jujak.
5: Okay, so meaning, Luka Kinesia, sa inyo din nga level, murag final mo rin ang inyong pangayon, pero kinaka may luwa, so pag-abot dito sa babaw, labi na kung tanan, kay sigurado, magkita ng 100% wa magiging ni yes, o kay 40% medyo, oops, time pa, murag sakit sa bulsa ni, na lugar, nawa na magiging mga muhang yun, ane. So pag once ma-final na, niya may luwa nga, murag 30% or gina approve na to, kay tanan, murag, wa may, murag dako naman kayong 40% nila. So inana, so kamo, mura sa inyong sundo ninyo.
11: Yes, Magnum Jujak, no, kay ang luwa, pwede nila paupsan, pwede sab nila patasan, kay sila man mag-decide niya na base usab sa mga dokumento nga ilang gi-require sa water district na i-submit. Appeal usab niya na ang atong public hearing nga pagabuhaton. So, ganang na, magdepende ka na kung sa appreciation niya sa atong Board of Trustees sa luwa, Magnum Jujak.
5: Aha. Amo lagi na oldo kung atong kwintahon lugar ang pila ka tuig na nga increase so ila po nang ibase iya siguro nang basihan siguro gyapon na sa luwa nga 15 ka tuig na nga increase ni so kining 40 murag gamay ra mangani ni dapat ta sa 60 na no ginana ba so musa na ilang basihan bisan todo nga naay mga lugar hangyo sa mga tao nga 30% pero magbase na sila siguro sa pila ka tuig na po nga wala increase ang COWD kining director.
11: Yes, possibly get kana Magnum Jujak kay kung atong tanawon ang swilduhan sa atong mga empleyado muragikan sa 2011 paingon karon sa 2026 murag sobra naman sa napulo ka higayon nga adunay increase no agikan sa panahon ni Pinoy o ga panahon ni President Duterte ang uban gali ato gipangduble man katong ilahang swildo o ga kana mo kana usab ang nahimo nga epekto sa atong panudlanan mao nga nakahukom gayud kita nga magpasaka na gayud sa atong balayronon kay ang gasolina o kuryente usap niya atong 2011 ikumpara nimo karong 2026 medyo napilo-pilo na gayud Magnum Jujak o galahi na gayud kaayo ang atong kinibang implication impact sa expenses tungod ni ini nga mga increases. So, mao kana ang mamahimo usab nga pasyanan. So, kung modesider ang atong luwa nga 40%, kana usab Magnum Jujak dili man kana mahimo nga ginansya kay ibalik man gyud kana sa water district ngadto sa pag-upad sa serbisyo sa atong konsumante nga karon medyo natagamtaman na gyud nato ang kapitos mao kana nga nakitay daghang problema nga gisagubang unya galisod kita pagtubag sa mga problema tungod sa kakulangon sa pondo. So nanginaot kita nga masabtan, madawat o mahatagan kita o kahigayunan nga ma-improve ang atong services Magnum Jujak inagi sa dugang balayronon kay sa ako nang naisgutan lagi wa may subsidiya gikan sa national or lokal nga pagamanan. Wala man kita gakuha og buhis sa atong katawan para magamit sa atong proyekto. Ang atong gibasihan lamang Magnum Jujak mao man ang kinitaan sa water district mga magamit niya sa pagugman sa iyang serbisyo.
5: Aha. Okay, so lastly siguro so klaro na to nga kung ang LGU muhangyo lugar kamugid ang kalamayuan nga di mosugot magresolusyon mi di mosugot. So inana di ba kadto na may resolusyon dali kagawa na baday nga di sila mosugot kay inana ko no lagay na rason nila. So kamo magpadayon mo sa inyo sa inyong unsa may nasa inyo lugang plano ilabi na kining increase kining director.
11: Yes, Magnum Jujak, kay ang kanang atong increase na aban kanay basihanan labi na sa mga proyekto kung asa nato ibubuo o gamiton para ma-improve ang atong water services. So kung aduna man galing nga mga pagsupak, of course ato kanang paminawon ato usab kanang i-evaluate atong tanawon usab kung unsa ang mamahimong epekto sa atong serbisyo sa tubig sa atong mga konsumante ng katawhan. So, dapat yan sa 10 euro.
5: Aha. Anyway, so, Director Jiricanyo, so, kita-kita ta sa Pitsa 24-25 sa public consultation ng ipigayan sa atong syudad. Kalabot sa rate increase nga hangyoon sa atong CWD nga ito sa katawhan. Ay, labi na kay 15 katuig na magha nga wala increase-increase. Salamat kayo mo, Director. May unto na mo.
11: Yes, nagang salamat nini nga kay Gilan Magnum Dujak, mayong utok ang tuntunan.
5: Okay, thank you very much.
10: Magnum in action.
5: Inamati may gala si Director Jiricanyo, chairman sa board. So, kanon mo na may gala, pizza 24, 22 na karon. Ugma, relax na. 24, muna lang, sugod, may gala. Ni-schedule niyo sa 24, sa Buntag, Balulang. Barangay Balulang, may gala, covered court. Pagka hapon, Barangay Carmen, covered court. Pagka pizza 25, di ang may gala sa Buntag, sa Barangay 24. Pagkahapon may galas, Barangay Tablon.
10: Magnum in
5: action. So, tanawan nyo na, no? Kaya at least kung namoy mga una-una niya, pwede nga po ipadayag may galas. Hindi nga nasangpit nga lugar, public consultation niya ng Adlawa.
10: Magnum in
5: may galas,
10: action.
5: May galas, para kumantri sa atong tulumanon. Ang ato may galas, ang Magnum in action natay, mga text reaction din eh. Pero sige lang, ato lang, basaw na ugma.
10: So, Magnum in action.
5: Sa ato para gawin, may ganti ni sa atong tulong, may ganti Magnum in action niyo lagas ngayon. Magnum Jula Kubo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
5: Oras sa launa, 6.
13: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
14: TJX 500.
15: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: TJX 500.
16: Mabali sa mga butika.
14: TJX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee
14: Mix.
18: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mo kunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise o saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na! Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: pa aka kubi.
1: Magnum shout out.
0: I'm your lady.
2: Pa aka kubi.
0: Asa man ang akong man. Ito, good afternoon mga Magnum friends. It's a Monday. Oras na to, alauna, 24 in punto yod o.
1: Magnum shout out.
0: Naot nga nalingaw mo sa mga paa kaayo nga mga music, Magnum friends. Sinugdanan pa lang na, ha? Daghan pa kayo may gilangin up ninyo, Magnum friends. Busa ko ako sa inyo.
1: Magnum shout out.
0: Sabayin ako. Anyway, kamusta? Kamusta ang inyong hapon karon, Magnum friends? Landong-landong, moragadag-om, sa akong panlantaw ganina. Onya, gaulan, no? Gataligsik na? Siguro sa urban area karon location, no? So, kung doon na mo yung mga updates, pwede rin shout-out pod. Kaya aron makabaluta o nagsugod na bang ulan? Ya, bundak na ba?
1: Magnum shout-out!
0: Parang updated tang tanan, no, Magnum friends? Kumusta po ang inyong paniudto? Gilamian mo sa inyong mga sudan? Or mura gikulangan ra mo, Magnum friend? Kung gikulangan ra, pag-order, oy. Aron nga malingaw, gimos pinaakay di has bukog. Bukog sa isda o bukog sa baboy, sa manok o uban pa. Sa mga lahuman, nagpaniud to. Oh, syempre, ang sunod ana, relax. Relax, kadali ba? Aron kumbate na po sa trabaho, no? Kay aron nga, mahilis na po ng mga kinaon ninyo diha. Ayaw ipakatulog ang mga sudan kanon sa inyo mga tiyan, Magnum friend. Muna nga, paringkamot o kumbati, tindog-tindog kung may time. Sige, galing ko diha sa inyong opisina. Sa mga sakyanan, stretching-stretching po. Welcome sa itong programa, karong adlaw, Magnum friends. Adlaw-adlaw, kita magkuyog ha. Kaya ron nga, makarefresh ta ba? Makarecharge, unya, makakonnect po. Reconnect sa usa kabutang usahay. Agkalimta na ginato, Magnum friend. Tungod lagi sa kabisi, kay bag-o nga adlaw, maupagipagsugod sa simana, no? Daghan kita mga deadlines nga wala natapos. Wala na submit, kaya dali-dali na itong weekend. So karon, breathe in, breathe out lang ang ating kailangan, mga Magnum friends. Self-check sa atong kaugalingon, uban sa pagpasalamat sa atong makagagahom, ang atong Ginoong Dios, for another life and another chance to breathe in and breathe out. Kalimot gitag pasalamat sa Ginoo, kaya ang atong giuna, trabaho man. Huwag ito kabalo, nga siya ba ginaghatag na itong trabaho, negosyo, pag-eskwila, ha? So kinahanglan, ato ang ipaabot ang atong pasalamat diha sa kalangitan. Siyempre sa atong Ginoo nga makagagahong. Kung ang mga tao nga nagpalibot nimo karon, imo bakang boss, pasalamati po nimong boss, Magnum friend. Balang stricto na siya, pasalamati, uy. Eh, humog kagid gyapon ang heart niya, ana. Sampo ng imuhang mga colleague, nga buhi pa mo, pasalamati. Uban kay bisag nasuko, wala gyud. Di naman umbaling. Bitaw ang imong mga pasahero sa mga nag-drive karon, mga taxi drivers. Pasalamati nga nakasakay sa inyo, Magnum friend. Ayaw lang siyang paaka, ha? Kini si Magnum Apple Pie, yung kapaaka ubar o kasabay sa tanang nagnia. Sa tanang, syempre, nga nilahutay, no? Yay! Congratulations! Sa tanan mga nilyahutay sa first part of the day. Wa pa man ta natapos. O, syempre, maka-raise your hand. Pero ang ilok ta diha, humot ba? Bitaw. Sa mga nagalahutay, meaning, katubita ang mga Magnum friends po nato nga bisag na yung mga pagsulay, ni padayon gihapon. Congratulations. Ug sa mga tanan na nabitawang murag feel ni mo nga di na ka makalahutay sa mga pagsulay, nga imong giatubang karong panahon na. Isa lang ang atong pagdasig ninyo, Magnum friends. Do not give up. Kana, ayaw gyud give up. Kay sa imong pag-give up, naana din na ang breakthrough. Oh. So ayaw gyud dire-diretso give up, Magnum friend, ha? Kay sa tinuod lang, Magnum friends, walay usa ka nato dinhi nga walay problema. Daghan kay tag problema, isa sa hon nato na. O kung wala pa ka kasulay o problema, alkansi ka. So, i-welcome yun ang problema, Magnum friends. Uban sa pagpasalamat nga, dili naman kita mo sulbad ang problema, ha? Cast your burdens sa ato ang makagagahong. Kay Sarah Good ang nakabalo unsaon pag paghatag og solusyon ana. Kung kana kita mangayo. O kung wala kay problema, dili na normal dagan si mong kinabuhi, Magnum Friends. Labi na sa mga hagit karon perting hagit-hagita gyud sa tong kinabuhi, no? O dili pud balanse ang kinabuhi kung wala kay pagsulay. Kay kung na kay pagsulay, Magnum Friend, no? Kana makatudlo, makapahinumdom o labaw tanan kay nagluyamang ka kung natay pagsulay. Kana makapahimo ni mong magpalig-on sa imong kaugalingon. Labaw na sa imong pagtuo, Magnum Friend. So taliwala sa tanang klase nga pagsulay karong adlaw, adlawong Lunes, June 22, 2026. Dawato nato bisag usahay sakit. Sakit man gani mapaakan, 'di ba? Lami man ang sakit dere. Oo, kay good vibes ba dere nga side, Magnum Friend. Sagaran manggod ka na mga sakit nga atong nagiano, Magnum Friends. Mao ka na ang makapaandam ka na to nga para bitaw mahimo tang kusgan, panahon nga magluya magyud ta og sa kanang makusgano na ta sa sunod nga mga hagit sa kinabuhi. So clap yourself kung kamo nila hutay karon. Anyway, another day, another beginning, new beginning for the week, no? Dinhi lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Miss Orr. Bukas na itong programa, labi na sa mga andam na mo shout out. Bukas na po lang ato ang Magnum Live Facebook. Ang ato mga viewers, hello, hello sa inyong tanan din na mayong hapon. Ito mga gusto na nga mo tawag, bukas na po na ito mga linya.

0: Today's hagit, ha? Today's hagit, aron nga kamo makasinggit.
1: Magnum shout out.
0: Oh, sige. Unsa man be? Unsa man yung mga hagit karon? Kana bitong makapahungaw ta sa gibati. Kung una kay usa ka text karon nga message nga gusto kaayo nimo i-send Magnum friend. No, kana nga katul gid kay imong kamot. Kasendon na kay kaana nga text message pero sa dihang. Sa dihang scared ka. Ah, walay load? Ayaw to chew, ah. Lain, magigay ni sila, oy. Napanot chew. Hagit ba, hagit? Diba, hagiton ka nga. Gay, grabe na kay mong kuhan din, ha. Pindot-pindot sa mga keypads ni mo. Kaya nalagi kay gusto isend nga text. Pero, wag yun ni mo na send. Pwede ba ni mo shout out? Kung saan ay tutuod nga text message.
1: Magnum shout out.
0: O, walay labot sa mga walay load. Di na welcome din ring dapita. Sige daw, be. Shout out daw kay para malingaw po tabi. Karong adlawa, maskin kanila nga portion. Kay kabalo ko, daghan kay mog mga gidala-dala diha nga mga problema, Magnum friend. Mga balatian po nga usahay, manukar na nga sakit, labi naghapon, no? Kay mo lagi mo'y panahon sa mga pagpahulay. Okay, sige. Today's hagit, aron kamo makasenggit. Para sa shout out. Kung naa kay usa ka text message nga gusto kaayo ni mong isend, Magnum friend. Pero wala gini mo na dayon og send. Kay basin nga nahadlok ka. Unsa ka naan siya nga mensahe, no? Mahitungod sa gugma, labaw pa. Ay! Wa na lang gani kaingon sa person, labaw pa sa text. Marag na naging problema ni mo, Magnum friend. Or usa baka na siya ka mensahe, no? Nga sorry baka na nga wala gini mo na sulti. Wa pa gini mo na send. Kada kong binuang nagigyan na Magnum friend.
1: Magnum.
0: I-text na palihog. Usaka, thank you nga murag maulaw ka. No? Yan, ulahin na hinoon. Wala na hinoon ng person diha. Pagkasayang. Or usaba ka goodbye. Kanang nanamilit na ka, nga hantod ka ron. Nagpabilin lang sa imong huna-huna. Kana, no? Isa sa mga hagit in life nga hangtod ka ron. Naargid gyapon sa imong huna-huna. Kanang text nga wala ni mo na send, wala pa gyud ka, naka-move on. Pagkapait, pagka-problemado. Uy, nanay tawag. Sige, basin diri na ni niya ma-push ang iyang message. Hello, shout out on the
2: hello.
0: Line.
2: Hello, shout out.
0: Okay, shout out. Mayong hapon din ha, Inday, how are you?
2: Yes, may hapon.
0: How's your Monday?
2: Ah, dili okay.
0: Ah, dili sad ko okay.
2: Dili okay, kay nakadungog po sa imong giingon, di ko okay at to ba?
0: Di ka okay. Pero naagyod many times or sometime?
2: Gusto na gyud ako isinggit ba?
0: Gusto ni mo isend?
2: Isinggit po.
0: Ah, isinggit po ni mo karon.
2: Isa kadaghanan, pero dili na lang. Ako lang ikuhan.
0: Saman. Unsa dito na message, Day?
2: Ipaho na lang na ako dere.
0: Oh, pangaw din eh. Unsa dito nga message nga. Wala gini mo na send. Bisag kasendo na gini ka.
2: Wala na send. Wala na ko na send sa iya ha. Kay naningil ba ya ako?
0: Naningil. Murang ikaw pa'y naulang karon. Laging ano ing anak man po na. No? I-shout out ka na nato nga isa sa mga hagits ka na buhi nga.
2: Gani, imbis, pwede mo shout out.
0: Oh, imbis ang person na utangan, murag ang giutangan na may naulaw. Hinoon, oy.
2: Ulog ibang. Ulog. Umapul pa'y ulog. Kayo maningil, no?
0: Murang kailangan yun siguro ka na magsabot. Pero maskin magsabot, kay murag di ganyapon makatultol sa iyahang pagbayad, no?
2: Lagi, looy kayo. Ano niya, looy kayo. May panangayo siya, kay tagaan na lang yun ako.
0: Ah, okay. Maugyard. Pero, wag yun na ni mo na sa hantod karon.
2: Wa, akong tang isin lagi karon.
0: Sige, sige daw, sige daw. Let's actually have an experiment bitaw. Nga pinaagi na program, imo namang gisinggit. So siguro na push na ka aron maka move on ka kay basin di ay bayaran ka pagka ugma or unya.
2: Basin ma kwan po ko ma cyberizement.
0: Dugay na kay nga utang?
2: Aha.
0: Pila naman na ka tuig 48 years?
2: Wala pa sad.
0: Oh, wala pa sad.
2: Oh, kwan na mudaga na pud siya og hapit na mag kwan unom ka bulan.
0: Uy, unom ka bulan. So, butangan na po na nimog interest siguro. Naba mo'y kasabutan sa interest rates?
2: Wala interest. Basta tabang.
0: So,
2: dili wala
0: ka
2: interest.
0: Interested nga mag-interest lugar. Grabe kayo ka. Pautang, be?
2: Na-shot out.

0: pede rasan. Ako deal ko ana basta naay kuan mo utangan.
1: Pwede ra mo utang pero unta bitaw mo utangay pud no mo tultol pud siya gatag eh.
0: Sige, shout out na siya. Sige, go.
1: Be courageous. Pero nga lang na, di na ko magbutang nga lang kaya mas cyber libel tani kalakihan na nangirta sa ere.
0: Oh, lagi. Hinahinay lang pero target ba bullseye bitaw?
1: Gani.
0: Ah, sige, go.
1: Sige, shout out ko sa imuha kung namati ka man. Kabalo jud ko namati ka karon kay tagadiya ra ba ka char.
0: Asa? Asa imong asa imong bot pasabot tagadiri?
1: Dili dili.
0: Oh, asa man. May pag-share din na ha. Taga?
1: Tagadiya.
0: Tagadinhi.
1: Dili to ay ayo. Dili. Ah, kabalo ko namati ka kay tagadiha ka at ay nasayop nasad ko.
0: Imong silingan.
1: Tagagawas ka.
0: Ah, okay.
1: Dili tagagawas. Eh, tagagawas siya.
0: Oh, tagagawas. Basta mo na ron. Oh, pila din ang utang. Mabot eh, kuwan? 10,000? Ay. Sa tani eh. Makalawang ginhawa. Nyabuga na yun.
1: At kabalo ko, namati ka. Sige lang kagpasalig. Then, sige po kong, sige lang kong ingon nga. O sige, sa puhon na lang kung nakahiga yun. Sige, magpaapot lang ko. Pero, murag taas na kang higa yun nga. Nga, nang lapas na yun, murag di na kay maayo.
0: Ah, di na maayo. Naba ka kay Kuan? Di... Na kay plano nga pailan siya kaso?
1: Di, ay, dili na po. Siguro, o dili po din na, dili po. Hagasol-hasol. Mas nako pa sa utang noon akong makuanana.
0: Lagi no, kay kung mag-open ka o case gani, file, I think mabayad ka. Yung magkuan pa kag-attorney, guro ana, no?
1: Dili na. Siguro,
0: sabot-sabot
1: okay,
0: na lang.
1: Man siyang, oh, ako naman siyang gihatagan o bulan nga mauna. Pero, yun na ako siya nga, kung hindi ka makahatag. Kay Ver naman na, pinaskuhan na lang siguro sana ako sa imo. Pero, oh, hindi na po kakautro. Ano na lang.
0: Kaluoy. Lagi ba hindi eh nga kung ano, makabayad na siya karon kay Muha nang gisinggit shout out diri nga side.
1: Unta, mahumok yung face.
0: Face gibugar ang mahumok, dili gid ang lips. Baga siyag face.
1: Unta, baga siyag face pod. Ay, sorry kayo, pero mo man gid ang tinuod kay murag taas-taas na po nga higayon man yun magno apple pie, no?
0: Lagi. It's about time nga. At least may lang ginagmay, no? Siguro 100 kada bulan or 200 baka. Para lang mumove ang account ba?
1: Dignan, bitaw na ako siya nga. Mag-send ka sa GCash o piso everyday.
0: Wow.
1: Diba?
0: Murag ka lang sa kanabitaw ang mga kuan, mga lending
1: alcansya
0: siguro na.
1: Alkansya na lang. O, yan na lang kung i-alkansyahan.
0: Uh-huh.
1: Hello, wala, yud, grabe. Wala, yud, piso, yud, nabilin.
0: Dead ma, yud, lugar ba? Inana, yud, mga panila.
1: Nana lagi tang mau gani nga boss bawasan lang din ako kung kuan kanang maluoy bitaw ta sa pung isip ta.
0: Diyan sa may pag text lugar unta ato nga wala gid na send be. Pabala daw me. Hoy, maningil ko ana.
1: Bad na gyud ang muabot sa iya lupad-lupad nga mga bad words.
0: Mo ba?
1: Okay, pugmele. Dili lang ko kay mahagit siya, di. The more na mahagit siya, tapla na gud noon. Siguro, gitapla na gud ko niya. Klaro gud. Kung nakabalo ko, nabati ka. Kaya tagadiri ka.
0: Ay, sige. So, karon at least, murag na wala-wala na gamay mong kabugaton. Kaya murag imo na nang gihilom. Hopefully, maka-fully move on again kind die.
1: Ako naman
0: ay, fully ma-move on siguro kung mabayaran na.
1: Fully. Kung mabayaran, fully na gud. Pero dili mabayaran, ay, ipoli na lang siya. Ipolipid na lang.
0: Ipolipid. Aron maka fully move on. But at least karon murag na bawas-bawasan po ng imong kabutaton.
1: Oo, gitunan na sad na ako. Gitunan na sad na ako nga.
0: Dawato na lang.
1: Dawato na lang nga. Nadyo tao nga, di ka balibalihon, pag-abot sa panahon nga tinbayad. Pero, sige lang kay, wala mang punay grasyang muabot inana, good. Ang gaba sa Ginoo, di magsaba.
0: Yan po na lang siya.
1: Ano na lang yun?
0: Basta hindi ay, no? Nga mahumok ka po yung kasing-kasing.
1: At hili, murag bagtik siguro na siya, bay. Gahi, jud kay na siya, bay. Klaro, jud kay, bay.
0: Ito na, nakabaluan na. Kay murag na feel mani mo ang vibration anang kauhana. Sige. Shout out pa more sa imo mga kauban din, ha? Go, go, go.
1: Shout out. May pa mga pa mangutangay sa tindahan bay kay mo tol-tol pero ikaw ha, di jo ka kabalo mo tol-tol sa imong kuan ha, obligasyon sa kuha ha.
0: Grabe na gyud sa kuha oy. Okay.
1: Kita, oy.
0: So at least oh, napahungaw.
1: Og sa sunod gani naka inanagya pong kay tawo nga duulan nga inanaon nimo ayo pud taon oy sakto na siguro ko ako na lang ay lang ipawan sa uban kay mas luoy pud gihapon kung may nana. Siguro di pa na nimo nababati kay wala siguro kang giutangan pero kung ikaw na iutangan ikaw na inanaon mapil nimo unsa mong gibati ha.
0: Grabe na. Grabe na gyud nga shout out. Sige. Pero naabot to niya in a constructive way, no?
1: At least maka-action. Maabot niya kay taga-diha siya.
0: Oh, taga-diri gyud ay try door. Uy, kinsa bigi kana siya. Anyway.
1: Joke lang. Basta maabot.
0: Nakalingo-lingo go si Magnum Dayan. Oh, unsa man is Magnum Dayan? Hello. Dili na gyud daw siya. Oh, sige. So anyway, salamat kay Ad Today kung wala na kay duga nga mga syagit nga kasakit.
1: Oy, og shout out din ko sa isa pa ka mangutangay ha, bantay lang ka ha, tangan ka sa dalan ninyang gabi.
0: Da, ora, di ara na dol-dol, ara na sulod ninyo diha. So at least nay nangutang nimo sulod og gawas. Okay.
1: Daga diha gyapon, bantay lang ka.
0: Uy, mo ba? Hala karon. Anyway, ambot na kung kinsa.
1: Ayaw. Ayaw, dili. Kalimta na lang yun na ako siguro. Move on na lang ko sa sunod mga utang. Good luck na lang sa akong kaugalingon.
0: Okay, good luck sa imong kaugalingon. Yeah, pagpayaman pa more, kaya daghan pa mga utang nimo. Pero next time, hopefully, mamayad na.
1: Lagi. Bitaw, serious na niya. Katong nangutang ha, katong yung naong utang, mangutang. Sa sunod, ayaw, pangutang, may pamangayo ka kay taga-auntie ka, anak na lang. Oh. Para wad yung kay obligasyon, di ba?
0: Di ba, klaro, patos ko an, crystal water.
1: Oh, klaro, oo, mm-hmm. Nana na lang. Magiloyon ba yata? Okay. Di ba, magnamapol pa, libre pa na baka namo.
0: Oh, lagi, napamoy utang yeah. Lugar?
1: Niya, kinalan, ikaw ang maningil niya.
0: Uy, Diyos ka! Third party na ha, naggamit ang third party. Sige.
1: Paningla, magnamapulpay kay 10K kaayo.
0: 10K kaayo. Okay, oh, sige. Ha? Alright, salamat sa shout out, Dai. O sa imuhang pagpabuga karong orasa. Inaot, okay, makalma kang samot. Okay, bye-bye.
1: Unta, bye-bye. Oh,
0: salamat daw si Dai. Diba? Mga text nga wala gyud na send. Ngano ka ha? Sige daw. Ipabati, i-shout out during aside aron nga end of the day, good vibes. Come on ka sabay si Magnum Apple Pie. Oras ato mga Magnum friends. Alauna 44 sa hapon.
2: Magnum shout out.
3: Time check is brought to you by Alchem's Printing Services.
4: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapadit sa mga butika.
7: Good news! Alang sa tanan, nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ang nabawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
8: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
8: I-shout out na na. Magnum shout out.
12: Magnum shout out.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Daghan ang tanan na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
3: Inom na og Mighty C!
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
7: I-shout out na na. Magnum shout out.
11: Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Time Check is brought to you by Natis Lechon, the taste of CDO.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:03 sa kahaponon, may ganang balita karong orasa. Nang inaos si City Councilor Janja Rodriguez kasuportahan sa makauban sa konseyo ang ipalabang resolusyon alang sa katukuran sa bagong Hall of Justice sa barangay Indahag ning siyudad. Kini ato sila sa sesyon karong hapon, matun ni Rodriguez nga nakaistory na sab sila ni Mayor Landy Clarix Uy alang sa maong katuyuan.
5: Nga nagadit tayo Supreme Court en banc na resolution number 18-09-11 dated February 11, 2026, nag-i-approve na nila ang recommendation aning 2 billion sa award bid and committee. Mm-hmm. So nana, kamulo na. So kinanglan ma-fast track yun, kinanglan magyud sa national government, Magdum June, Magdum Aileen, na mag-follow up yun ka. Mm-hmm. Permi kita mag-follow up kay para paspas ang atong project diya sa atong barangay Indahag, no? Mabutangan na yun o Supreme Court of Justice. Mao ka na. Oh, Court mm-hmm. of Justice, Hall of Justice. Oh, mao ka mm-hmm. na. Nag-request na to ang Supreme Court dito sa Manila, sa Kauluhan, through our resolution na hopefully na i-suportahan sa atong mga konsehal. Labi na itong mayor, isugot man siya, nag-storyan na ni last week, yun siya, okay, file the resolution, i-propose na para ma-fast track na ito kaning sa atong Hall of Justice na mabutang diya sa atong barangay Indahag.
4: Ang pamahayag ni City Councilor Janjan Rodriguez, samtang nagpabiling naka-heightened alert ang seguridad sa Senado bisan pa man sa walay gitakda nga mga lihok protesta karong mga panahuna. Matod ni Office of Sergeant at Arms kon USAA Chief Alfred Corpus nga nakikoordinar ang USAA sa EFP kon Armed Forces of the Philippines ugod pan pa nga mga law enforcement agency nga nakabase usab sa gipatumang alert level sa National Capital Region.
6: We're still on heightened alert. Well, ganun pa rin naman yung situation natin. Di pa rin naman nagbabago. No? After conferring with the different security law enforcement agencies, no, as well as the armed forces, we agreed na based on information we have, we will still maintain yung ating security posture, which is heightened alert.
4: Ang pamahayag ni USAA Chief Alfred Corpus. Ugaron sa tuwang Magnum News Hunter, pag-calibrate sa mga electronic weighing skill sa merkado. Ipatuman sa balitaog serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter!
7: Kitak daw sabag may paigayo na ang pag-calibrate sa mga electronic weighing scale sa mga merkado din sa tuwang syudad. Kini ang gisugit sa sabag ni Konsehal Edgar Cabana sa chairperson na ano sa ni Konsehal na George Christopher Goking ang chairperson sa Trade and Commerce sa City Council kansang ang mga pinagi sa proposed ordinance number 2025-12142 din kini sa pag-require sa mga public market din arumat makalibrate ang mga electronic weighing scales sa mga vendors bisan pa man sa private ng mga market kini sa tuwang syudad sa tanan ng establishmento na mamonitor ang lihok o ang tukma ng sukod sa nasangpit ng mga kining ginagamit ng mga weighing scales no timbangan sa mga nasang mga establishmento kini usab aron na nga mapasiguro ang tukma nga sukod sa mga produktong nga pamaliton ug makabaton ug kini kumpiyansa ang atoang nga mga konsumante labi na sa mga gapamalit diya sa mga merkado nga dili tikas ang nasangpit nga mga timbangan sa maong mga merkado din sa tong syudad. Hindi kamutyag nga kung doon naman galing makitaan ng mga pagpanikas sa maong electronic weighing scale, di kabutyag doon ay mga penalty nga madawatan sa nasangpit ng mga violators tungod sa kining pagpanikas, kung doon ay mga fines nga ipaygayon aron po nga makabayad sa ilang penalty sa maong mga gapanikas diya sa mga merkado din sa itong syudad. Muna itong nahipos nga report gikan sa City Council, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat ang Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan o garon sa itong Magnum Public Service, gipahibalo gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum o passes in honor of our Mother Perpetua Help ngay pahigayon sa Hunyo 24, 25 o 26 sa Our Lady of Manawag Chapel, Lemkitkay Center, Cagayan de Oro. Alas 5:30 sa hapon, apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ang kapistahan, pagkasaulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum News Alert!
8: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
8: I-shout out na na. Magnum shout out.
12: Magnum shout out.

0: We're back mga Magnum Friends. Alas 2:13 na sa kahaponon.
1: Magnum Shout.
0: Uy, sabay-sabay, guban-uban lang gidyapon tag pinaakay Magnum Friend. Hard to say I'm sorry. I think that's one of the text message nga probably wala ginin yun na send, no? Siguro yung anak po lang inyo ang mga hagit sa kinabuhi.
1: Magnum Shout.
0: Eh, lisod kaayo, uy. Labi na pag kanamitang mag-say sorry ka. Amot po kahak sa ubang taong nga nung lisod magiging kaayo na i-sulti. Pero ako, Magnum Friend, to be honest, natun-an na gidyapon na ako because at the end of the day, I don't want war. I'm sorry. Diba mo, yung anak rin na kasimple, Magnum Friends. But anyway, paakayong atong hapon karon kay pipila na lang kami no. Tumusunod na po later si Magnum Diana. Uy, maginu Sarah, ginay siya. Gibiyaan ka ni Magnum Gilbert. Siguro kay basin biyaan naman guni mo siya. Dagyunan ka niya, Marisi. Bitaw, oy. Anyway, good vibes ang kita, Magnum Friend. Kaya nga naman kita itong journey sa life, diba? Good music. Tagay tabi, mga snack na sila dito ay. Anyway, sige. I-text na lang sa ako. Di ginan ninyo ma-text, pero at least nalantaw gina ako nga nangao na mo diha.
1: Magnum, shout out!
0: Anyway, whatever reason ninyo, Magnum Friends, no? Nga nung isa sa mga hagit sa kinabuhi, kanabi tayo mag-text ta usahay na ay message nga di gina ito ma-send. Whatever it is, bottom line, wala lang ni mo gisen unya, sige na ni mo giyon na una karon. Usa ka buta nga dili ka maka move on. Sige, atong basahon ni uban mga shout outs karon. Kay basin relatable rapod sa inyo. Okay? Sige, nadiri. Matud pa Magnum Apple, akong gi-text nga message kay unsa na siya? Wow, flower, nice. Hi, kamusta na? Hoy, just ko, upat ra gani ka words, hi. Kamusta na ka? Upat ra, di ba? Upat ka words na Magnum Friend. Pero usahay mo, pinakalisod din mo isend. Labi na kung ikaw ang nasakitan sa una. Agoy! Agoy, kasakit ba? Oy. Nasubraan magugpaak. Bitaw, grabe na nga hagit Magnum Friend. Mas bugat pa na kaysa usa ka taas kayo nga mensahe, no? Lisod labi na pag kanabitang pagbalik sa mga nahitabo pagyod, oh, di ba? Lisod-lisod. So, moving on with more shout-out. Can you be? Get ready with your emotions, reactions, ha? Kay Murag. Makarelate din mo, ani Magnum Friend. Ako, Magnum Apple, love tika, pero wala lang yun ko nakaingon. Ay, lisod, gilay na i-send. Love tika. Lagi kay, anyway, kung unsa bitay mong rason nga ka ng miskin, miskin wala na bitaw sa imuha nga mo send ang taga-love tika pero basin ang receiver lahi o niya og sabot, di ba? Basin di ay love ratika as a friend. Dili pa ka ng love tika nga manguyab niya, di ba? Oh, tagaan ko. Dapat red ako. Mambi, ako ang naging na kay red. Bitaw. Anyway, so ing ana na siya, no? Maglisod gyud gyapon ka og send ana. Nga message ka nang kasendo na gyud kay ka sa usa ka person, love tika pero wa gyud nimo na ingon. Inana gyud na usahay ang pinaka mahal nga text message Magnum Friend kanang wala gyud bitaw nimo na send. Oh, pero hangtod karon na ikaw ra gyapon ang nagsakit-sakit sa imong kasing-kasing. So isahay Magnum Friends, inana ra gyud na no dili man ang rejection ang atong kahadlukan siguro kundi dili kanitang mga possibilities nga ulahin na ang tanan sa dihang makaingon ka og love tika. Ito, oy, nga naman gyud, oy. Basi nanay, ma, dili, alam ko yung nga na mga reservation. Kay kani, grabe, bigig kani nga kanang message, no? Kung magpadala ka, ani. Kay basin nga, siguro, ang tag-iya or ang sender nga imong gisendan, murag na anay pamilya. Labaw na yun kung nanay mga anak, Magnum Friend, na di maglisod na yun ka kung send ana. Diba? So, shout out sa mga parehas o sitwasyon kasi natian ninyo diya, Magnum Friends. Murag daghan kaayo mo nga nahagit ni anak nga sitwasyon. So, kung nakay madumduman pa more, usa ka text nga message nga gusto yun kaayo ninyo isend. Pero wala yun ni mo nasend. Unsa pag yun ka na, Magnum Friends. No? Shout out aron makaginhawa mo rihag lawom-lawom, luag-luag. Kanay sana, no? Anyway, basin sa kainit lang yun, no? Sa mga rason nga maglisod. Ah, leaving do? Sa ba na siya? Sending off? Okay. So anyway, mga Magnum Friends, bukas pa itong mga linya. Wala man tayo Magnum Live. Uy, asa man ko? Anyway, sige, oras na to, alas 2:18 na, balik na ta with more.
1: Magnum Shout Out! Oras atod kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiil, basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
5: Babalik sa pinakadulong butikis sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
7: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Uguban pang discounted ng Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano Sere Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026.
8: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Ang nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
4: DTX 500.
9: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ang butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras, alas 2.22 sa hapon.
2: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500.
3: Papaaka ko, B.
2: Magnum, shout out!
1: It's a Monday, balik ta mga Magnum friends in out. Okay na inyong mga panlawas karon, gaan-gaan na inyong mga kabugaton. Ngayon yung gidali-dala, sukad ka ganina alauna sa pagsugod pa lang sa itong programa. Anyway, mga Magnum friends, salamat kaayo ha sa mga nag-una mga shoutouts ninyo. Mga padala ninyo din nga mga shoutouts nga. Kanabi ito mga message po nga gitype na ninyo pero wag yun ninyo na-send. Oo, shoutout po sa akong gift, Magnum D. You're such an artist. Yay! Appeal day ko sa budget. Uy, dili lalim. Oo. May na lang wala ni mo gitex ako, but thank you very much for the wonderful gift. Buligan ka pa sa mga daghang yarns of orders. Uy, caller on the line? Okay, sige. On air, hello.
4: Hello, good afternoon, Magnum Apple Pie.
1: Good afternoon. Grabe ba na yung energy? Kinsa ni?
4: Ay, Maria Isabel, grabe ka yung energy kay... Kaya busog
1: kayo
4: sa paniudto ba?
1: Busog kayo sa paniudto. So, karon grabe yun. Ano sa panigay paniudto na yung mobi? Kaya aron nga, mapalit po na nato, makaon po hon.
4: Ay, di, siguro ka ganaan ano yung Magnum Apple Pie, pero wala ko yung choice, RM.
1: RM?
4: Oo, oh, kaya na, naman ko yung kanang kalendaryo, dress akong binata ba? Nasaan sila yung RM?
1: Uy, lami kaya na siya daw parisan o kamote or saging, tama?
4: Oo, lami kayo Magnum Apple Pie kay init nga expert kayo niya akong binata mo loto o RM.
1: Ang akong ganahan, ragyan nga part is kanang bitong taba-taba niya, kanang murag balbak ko, masiguro na. Tama, appeal ba na siya sa RM? Or
4: pwede
1: lahi?
4: Po, pwede po. Pwede sa. Pwede sa Magnum Apple Pie, pwede po.
1: Pwede sa, di ba? So, grabe ang cholesterol. sa akong ganahan.
4: Sa sabaw Magnum Apple Pie.
1: Uy, lamit lang ang sabaw. Oo, oh, kusog kayo kumuhigaw pag sabaw.
4: Oo. Dere sa Sun 7 kay sila rin na yung RM dun eh.
1: Actually, naamang gue kanang namataan na ako magula kong ma'am nga kana bitong sayo pa lang sa buntag magtula na gyud sila mo bitaw kanang mga bulanon gyud ba nga nagi sa bawo bitaw sa amo ang kining lamisa so digi ko mabuhi mo kaon nga walay sabaw di ko ganahan mo kaon nga kanang ugara perme
4: oh lami kay nay sabaw Magnum Apple Pie kay mabuntag gani kay akong pangitaon eh kana gyud siyang sinabaw nga bangos.
1: Oh, abin akong RM buntag.
4: ay, dili ka ng bangos. Ganahan, di akong sinabaw.
1: Ah, ganahan, di kag sinabaw. Kanang inununan, di ba? Lamisan?
4: Oo, oh, iparis na ko ng duha kay, namo ko yung calendar yad rin niya, na ay, usay, ang price nila, tag 35 ang serve.
1: Wow.
4: 35 to 45.
1: Oh, okay, rakayo, di ba? Swak sa budget.
4: Okay, ready to eat na. Kay busy man ko Magnum Apple Pie.
1: Okay. Salamat sa imo ang pagka-busy kay naka-chance pa kaog shout out karon. So, naba kay message nga kanabi tong nag-type na ka niya. Wag yun mo na send bitaw, Isabel.
4: Oh, nabi sa ino, ano, eh, mawala rag kalit taas kayo niya. Mawala rag kalit.
1: Di, wala gini mo na send. Ugun sa ito nga message di ay, perting taasa na kayo ni mo.
4: Oh, pwede sa inyo. Kay makita magina diha sa inyong view. Taas kayo. Naku, ano wala man na-display ha? Maana ko, mag-otro na lang po kong type.
1: Mm-hmm. Ano sa ito nga message? Mga shout-out ra to?
4: Oh, okay. Okay kayo. Kay, puro ito pa challenge rin sa inyong station. O, makita man na siya, ma-display man na siya Magnum Apple Pie.
1: Okay. Thank you so much, imong shout out. Sige, shout out with your friends right now sa dili pa ta matapos. Go, go, go.
4: Ay, oh, shout out na kay very important si kay nga shout out ni Inday Villamor nga naa siya sa Maria Reina Hospital kanang na-admit siya tungod sa dehydrated.
1: Uy, sorry to hear that.
4: Oh, kakagapon siya na-admit niya and then ugma pa din siya makagawas siya nang naminaw siya karon Magnum Apple Pie.
1: Uy, dasiga siya kay aron nga makagawas na siya sa hospital.
4: Inda, ay dai get well soon niya. Dahan-dahan ka sa pag ano mo sa ganahan ng ganay siya kanang outing bitaw Magnum Apple Pie.
1: Oh, hilig siya adventure.
4: Mahilig kay na siya outing mo niya. Lain ba yung panahon karon kay kanang init, ulan-ulan.
1: So mag-extra amping gid siya o kanang sino ka ni? Magpahulay lang sa gid siya karon.
4: Oo, kay single mangon na siya ganahan na siya mga outing.
1: So abtik kayo.
4: Sa ako nga oh dili pa sa ako nga introvert lang ko nara stay in lagi ko sa balay magnum ako fine maka friend lang ko sa on air para sa inyo ha maka friend ko sa inyo ha.
1: And then, talent pa, yapo ng introvert. Oo.
4: Oo. And then magnum apple pie shout out kay ko sa iyang ma gabi iyang mama gig ka supportin sa iya ma, mother on earth kini kay iyang mama mo eh, nag-atiman nun sa iya sa Maria Reina Hospital. Salamat
1: okay.
4: Tayo at si Concheta sa pag-atiman ni Inday Jessie Velasunday kay naminaw gig siya sa ako mag apple pie siya gina yung magparemind nga sa nang Maria Isabel mag nung apple pie na mana gina siya ka naging musig challenge sa ako mag nung apple pie.
1: Uy, thank you kaayo, get well soon again ha. So, you know what, magagawas na siya sa hospital karon dayon.
4: Oh, ugma daw na siya makagawas kay murag bag.
1: Oh, ugma pa di ay.
4: Oo, na siya na kaon nga kanang allergy bitaw siya magnum apple pie.
1: Sige. Naminaw na siya sa doctor ha.
4: Oh, naminaw siya karon sa imo magnum apple pie nga kon na kon sa FB live.
1: Okay. Hello, shout out nimo.
4: Oh, shout out labi na gid ni kuan man Ma'am D. Rama nga, friend ako sa FB. Salamat kay Ma'am D. Kay, ikaw yung, kuan, imong ma-display bitaw sa ako. Kaya akong i-message sa Magnum. Siya din, i-display sa akong message ni si Ma'am D. Magnum ako. Hi.
1: Grabe yun. Support each other.
4: Oo. Labi na yun din rin kay, na naman ko'y tindahan. Sa busy kayo ko karon Magnum ako. Hi ka nang, kuan, ay kapaminaw na yung sa Magnum. Ano sila nga. Kanang hala, wala ko ni Mugi. Apil of shout out. Uy, kanang shout out. Magnum apple pie ha kay ma.
1: Sige. Go ahead. Aron wala yung magmahay ni mo. Go.
4: Juan Villarasto family, si Noy Junior, nang si Oding Rosal, and then mga Pabualan family, labi na yung mga Ayon family, o si nang Lita nga kabantak, o siya sa Maglupay compound. Kanan na lang din na minaw sa Sun 7 apple
1: pie. Thank you.
4: Sentro sa Perto nga katonganan o kanang Tracy nga manawag po siya diyan sa Magnum Apple Pie. O tanan na ninyo diyan sa Magnum Apple Pie.
1: Salamat ha, Isabel. Ikaw po namping din ha. Oo, sige. Enjoy your business.
4: Sa inyong extra Magnum Apple Pie bitaw katong.
1: Sige. Ano sa mga extra?
4: Sa bato ay, sige man ako nag-i-display sa kuan.
1: Sa? Ba?
4: Sige na ko nag-i-display sa
1: FB, sa balita ang serbisyo. Sige daw, be. Ikaw daw, be. Go!
4: Sa balita ang serbisyo, Magnum Radio.
1: Yay! Pwede na kaayo, mag-reporter. Pwede na gig kayo ka part of the family. Nanginang na nabagin, me. Sige. Thank you very much, Isabel, ha? There you have him. Isabel, no? Atong one of the Magnum friends. Anyway, wala na tayong oras, Magnum friends. Daghang salamat sa inyong mga shout-out. Ipadayon nato ang spread and good vibes. And uban, no, ang mga shout-outs nga ato ang nabati, nakalingaw, nalingaw pod ta, hinaot pod nga ang uban diha, nagkulbahinam. Relate much, no, sa kasagaran nga mga pagbati. Sige, dinhi na ta sa atong word of the day. Okay, word of the day is vulnerable. Gusto rin, but pasabot ano yung vulnerable daw, be? Magnum friends, matid pa, ang but pasabot sa vulnerable, kanabitang open ka sa imong tinuod nga gibati. O, kanang wala ka nagpakaaron ignon nga okay ra, bisag dili gud ka okay. So, ingana di ang vulnerable, Magnum friends. So, dili sa iyo pa, mahimong vulnerable, kay usahay mang good, ang tinuod nga kusog, maudaw na ang kaisog nga, muingon ni mo o dili ko or wala ko nag-inosara. Magnum, shout out! Musunod na si Magnum Diana. Magnum, shout out! Mag-inosara, pero ubanin ninyo siya, pa aron nga dili siya mag-inosara, ha? Magnum, shout out! Wila ko niya ni siya. Bitaw, ay. Anyway, sige, Music Jam is up next. Wala si Magnum Gilbert karon. Nag-relax to somewhere along the road. Happy Father's Day, di ay Magnum Gilbert kagahapon. This has been your Magnum Apple Pie. Nagadasig kaninyo, Magnum friends, sa kanunay lang. Taliwala sa mga pagsulay, lahutay. Kayang Diyos maayo kanunay. Magnum.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousing nga serbisyo? Solve ba na imong problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anakin sa Carmen Proper o Upper Carmen, lower o upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonek na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mga application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna.

0: Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Ulan Sere.
1: Basta Rilo de Pulso, One Horse Quality Store. Anaa sa One Horse Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. One Horse Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Rilo de Pulso, One Horse Quality Store.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Pirbe ka pangihi.
5: Hanap ka pananaw.
4: Og pagpaminod sa mga tiin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-Detex 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-Detex 500.
5: Karun dayon.
6: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina Permilanga, hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika.
8: Oras alas 2:37.
3: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Di lang sa prepaid load ang may anli.
0: Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Oras mga igala, alas 2:50 sa hapon.
1: Time check is brought to you by Del Monte Fruity Zinc.
2: Magnum Music Jam.
0: Hello, hello, mga Magnum friends. Wa na nakulbaan na balik. Saon na lang ni. Gibiyaan magunta nga kita, Raisa, no? Hay nako. Hello, hello, mga Magnum friends. Kumusta, kumusta ang inyong hapon? Kinida ay si Magnum Diana, ang nag-iisa lang sa karon, yung saon na lang. Hello, hello. Kumusta naman mo diha? Kumusta ba ang panahon karon, mga higala? Grabe pa ba gihapon ang kainit? Well, kaganihan no, pagawas na ako. Nagtaliti man to, pero grabe gihapon ang kainit at the same time. So, unta nga nakadala mo payong ron, mga Magnum friends, ha? Dapat yun nga, everyday ni mong dala ang imong payong. Kaya ron, always ready ka kung unsa man ang mood sa panahon, di ba? Dapat ready, Jude, always. Dili ka nang masakitan, rabitaw tanga, kalit-kalit lang mo. Oh, char. Nasa na po ito ni Abot, ani mga higala. So, kumusta naman mo? Unsa man ang inyong peg karong hapon, mga Magnum friends? Productive ba mo karon? Gatulog-tulog lang? Nag-relax? Or gikapoy na? Ako, gikapoy na ko. Sa mga na-stress or na-burnout na diha tungod sa daghang kayong trabaho, deadlines, responsibilities, or drama sa life, don't worry, kay diri sa Magnum Music Jam, ato nang i-release tanan. Diba? Please release me out. Ito siya. I-relax na ang inyong mga shoulders, ginhawag lalom, and allow yourself nga malingaw karong hapuna. So, kalma lang sa umudiha. Bahalag ako, wala ko nagkalma. So, smile ng tagamay ha. Inhale, exhale. Unya, padayo na sa ta, mga Magnum friends. And also, don't forget to appreciate yourself, ha, mga higala. And proud kayo ko ninyo, kay I know nga, you guys are doing your best is enough. Oh. Syempre, magkuyog-kuyog tahang tods alas 4 sa hapon. So, relax lang, Jude, mga higala. Kaya ako naibahala sa music, chika, o atong mga vibes. Og atang isa day ninyo ato ang makalingaw nga talagsaong pangutana kay naanasad tay topic nga i-brainstorming. So, ready na ba mo unsa na? Unta nga ready mo no, kay aron nga mabibo tagamay. Now, moving on mga Magnum friends, nanapod tay ato ang exciting nga part sa itong programa no, ang talagsaong pangutana.
3: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Okay, ready na ba? I-ready na yung mga finger guys. Ang mga finger lang daw, fingers. Plural biyata no. So mauna ni siya mga Magnum friends ang ato ang talagsaong pangutana. Oy, excited man kay si Maria Isabel oh. Naka-text man dayon dito sa atong basahon de. Good PM, Magnum Diana. Kaya kayo ni mo ng program. Parihara na sa imong programa o magabi, Magnum Diana. O, tama naman. Makulbaan lang taani, no? Kailangan dyan tanga witty. Makulbaan ta kay kita rausa. Wala mo rin buang ani, magtawa-tawa. Ay, ubanan dyan ko ninyo, ha? Aron, di rapod ko. Medyo angsya pa minaon. So, mauna ni mga Magnum friends ang ito ang talagsaong pangutana. So, para sa inyo, mga Magnum friends, unsa ang greatest form of love? Sige daw. Sige na, kamo di hapot pag-answer mo di. Para na ako'y mabasa diri. Sige, balikon na kung talagsaong pangutana ha. Para sa inyo, mga Magnum friends, unsa ang greatest form of love? Sa mga mustache? Unsa ang greatest form of love? Ha? Adik-adik? No, sa mga sign language yung mga akong kauban din sa admin, no? Sige na, mga Magnum friends. Answer na mo diha. Ay, na mo pagduha-duha diha. I-ready na ang inyohang mga utok, char. Ang inyong mga heart, ang inyong mga emotion, dara. So, unsa ang greatest form of love? Oy, nali nag-message mga Magnum friends. Oy, medyo taas-taas. Sa mga essay. Okay, ito basahin na. Hi, Magnum Diana. For me, the greatest form of love is kanang consistent. Di man kailangan nga grand or permi-exciting. Yung tipong pinipili ka araw-araw, bisag lisod, bisag boring o sahay, kanang steady, patient, and intentional. permi siya na asa imong side who listens o dili gabiya the moment things get inconvenient. And honestly, it doesn't always have to come from someone else. Dapat firstly said na sa imong self, the kind of love where you choose yourself to. You respect your own boundaries and you don't abandon yourself just to keep someone. Oh, tama naman, di ba? Grabe ang English natin dito, Magnum Friend. Marang ego na lang kung nagbasa, walo ka sa butch. Grabe ang English. Pero wow, nice kaayo. Na dili lang unta na to siya pangitaon sa laing tao. Sakto po tayong giingon nga unta nga magikan pud na siya sa atong self. Diba? Kasi kung paano mo mahalin ang iyong sarili, ganun mo rin tatanggapin ang pagmamahal ng ibang tao. Tama ako or tama ako? O sige. Sa mga gusto pang mo answer ha, pagdali na mo diha mga Magnum Friends. Kaya atuan ang basahon ng inyong message. Abe from Maria Isabel. The greatest form of love is to be patient, honest, and kind. Oh, iba. English-English at kadiha, ha? Thank you, Maria Isabel, sa imuhang answer. Detan awan pa na itong uban din. Dito, kung nag-message ba din, need pa di ay mag-explain. Oh, naingon na itong Magnum Friend nga si Angelica nga sacrifice daw. Oh. Sacrifice? Ikaw wala kay tubag dira. Dapat na kay explanation. Mahaba. Unsa man ni oy. Okay, from Inday, from Kamamanan. Mayong hapon, Magnum Diana. Kaya na ni mo ikaw pa. Ah, thank you for cheering. Oh, sige na, sa mga gusto pang mutubag ha. Basahon sa natong uban pang mga messages to River. Okay, nagyapon din hi oh. For me, Magnum Diana, ang greatest form of love is consideration. When you truly love someone, you naturally consider them in your decisions. Not because you have to compromise, but because you care about how your actions affect them. Even the smallest things can impact them, and that matters. Oh. Ibang klase talaga mga Magnum Friends ito. Oh, sabi siya, Miss Universe. Pabunggaha yung tubag English, girl. Dapat mag-English po ka, ha? Ideally, Joy, dapat should English. Oh, dalian na yung muhang tubag diha i-form na. Kay ready na kung mabasa. O, oh, dapat ikaw po, Angelica. Taas-taasan mo naman. O, oh, dapat na explanation para sa itong Magnum Friend na rin pang Miss Universe ang mga atake. Okay, basahan pa na itong Oban Bing. For me, Magnum Diana, ang greatest form of love kay Agape. Oh, Agape, ha? Unconditional and sacrificial siya nga love. Gihigugma ka simply kay love kaniya. Love is the end game in itself, not because it is earned or tied to worth, not because of fleeting feelings. Oy, iba. Ano English mo ni tanan? Olay, bisaya di ha. Makadugog-dugog nose na. For nice kayo, Magnum Friend. I love your answers, guys. So, sa mga gusto pang mutubag sa ito ang talagsaong pangutana, ha? Ayaw mo kaulaw di ha. Kaya aron di isad ko maulaw diri. No, kay wala. Lo isad kayo atay basahon. Oh, Maria Isabel, salamat sa pag-correction. Ah, no problem, Maria Isabel. I love you and I love you always. Oh, child. So, mga gusto pang mutubag sa itong talagsaong pangutan ng mga Magnum Friends, ha? Para ninyo, unsa ang greatest form of love? Sige daw, B. Sa mga uban, di ha, B. Di ko ka-relate man. Sige, di ka-relate. Maka-relate ka, oy. Madali na. Apo si Angelica, ha? Dapat taas English. Kaya ron na, lami-lami po na itong pagbasa din nino nga. For the bongga, di ba? So, mga Magnum Friends, ha? At ang ininyo niya, mga higala, kaya napatay exciting nga segment mo ang Marites Time. So, mag-live na sa taon niya, mga higala, ha? Tanawa lang ninyo sa itong official FB page ang Magnum Live. Katong na ay check nga blue, ha? Diba, sinasa na po mo mapadong. Mung ayaw sa maghawa diha, mga Magnum Friends, ha? Just sit back, relax, og mag-uban-uban taninyo hangtod sa alas 4 sa hapon. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, yung news and music station. Oras, alas 3 sa hapon.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
4: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Magnum News Alert.
6: Oras, alas 3:01 sa kahapunon. Mahigawalang balita karong orasa. Gibot yag ni COW Board Director Dr. Jerry Canio nga dunay nakahanay nga maplano programa ang buhatan alang sa gikabalakang epekto sa Super El Nino. Mato ni Canio nga usa niini ang Level 4 kung nadiin na sila mag-rasyon o gatubig sa mga lugar nga nihit ang supply sa tubig panahon na sa Super El Nino.
7: Akit ay nakalatag ng plano o programa, no? Atong giset kini siya by level. Pinaka worst gyud kayo ani nga level mao ang level 4 nga di magkuan na gyud kita, mag-scheduling na gyud kita sa supply sa tubig kay ato namang i-control ang kiningi ang asang area nato ipa dala ang supply sa tubig. So nakita ay rationing na nga mahitabo niya na kung ang supply gayon paghimo nga manihit na gyud kayo tungod kining El Nino.
6: Ang pamahayag ni COWD Board Director Dr. Jerry Canio, samtang gibutyag ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga duha ka mga article of impeachment ang gituki karon alang usab sa pagpahigayon nga angayan nga taposon sa pre-trial conference. Mato ni Bantog nga ang nabiling duha ka mga impeachment article mo ang pagparka sa ebidensya aron masugdan ang pre-trial order.
8: For today, there are two remaining articles, for Articles 1 and 2. Those are the documentary evidence that will be marked today. So hopefully, we get to finish it within the day so that we can start working on the pre-trial order.
9: Yes,
8: marking of evidence, yeah, documentary evidence. They would just have to file their comments on the stipulation of facts, further commitment the last time. They file it until the end of office hours today. So other than that, we just proceed with the marking of what remains of the documentary evidence pertaining to Articles 1 and 2. We'll review the transcript, we'll review the marking, and then we'll draft the pretrial order for submission to the impeachment court.
6: Ang pamahayag ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. Ugros to Magnum News Hunter, Cetevet, miyawag sa mga na nag-iyag manab nga pahimudsan ang libre nga laget sa iring ugiro nga nakaschedule sa mga barangay. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
5: Magnum News Hunter.
10: Yes, Chingogi, agataron ni Dok Kapanal. Doc Ana Takandung sa City Veterinary Office sa Cagayan de Oro na hina sa mga nanagiya o mga kahayupan sama sa iro o gairi nga pahimudsan ang kinibang naka-schedule sa mga kadabarangay alayon usab sa mga napahingayon ng mga KSP magnamaching no tungkol din ng ligit sa iring o gairo magnamaching pinaginana ang sinibol nga pamaagi sa maunga paglaigit kalagiya sa masasama sa ginoni na Dr. Anta Kendong na ang mga pipila ni ini ka mga kinibang lugar ang na-cover kinibang free nga tunas mga kaparanggayan gani 100 to 200 ang lahang nga pwedeng ma-cover sa libreng maigit sa iring o giro. So katapos yan, doon yung mga walk-in sa City Vet, kadigit nila ma-prior sa pag- madin lang ma-prior sa pag-laigit katungod pulang kayo o supply sa anesthesia pwede mag-timaching. So mas maayo daw na itong mga kadabaranggay nga mudulikat ng City Vet para magpa-laigit kaya mawagi magpa-out po sa tawag sa panahon na doon na ay sobra sa anesthesia katungod yung mga pinding na wala nila ma-assist sa City Vet tungod sa pag-inig ang mga nag-registration to online. So giwala nila ang registration free online, mag-i-prior nila ang personal nga mga dalikan sa City Vet. O gagani ka ron, din naman mga ongoing nga mga schedule sa kada barangay nga magpahigayo ni ining nga ganibang pagayon sa pag-libring maigit o apon sa mga kada barangay na matabay nga adlaw dito sa may balulang o nakakuta o ganito. So gani ang barangay council mamatong usab na sa kwata sa City Vet itungod sila mas makakuan na ang kiniang control ang pita population sa ilang nga barangay o ganyan. At pa dugang siya si Doc Doc Anta Kendong o gamahimo magpasayo o ga-register daron sa ng panahon na dunay mga libreng ipaayatod servisyo sa City Vet sa barangayan o gamahimo magpasayo o ga-registration tomorrow dito to'y makover sa ilang buhatan. Kini sa Magnum News Center 13, Lisa Cruz, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz, ug karon sa tong Magnum Public Service. Gipay balo gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother Perpetua Help. Ngay pagayon sa Hunyo 24, 25, 26, Our Lady of Manawag Chapel, Lamkit Kay Center, Cagayan de Oro, sa alas 5:30 sa hapon. Apan, sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ang kapistahan paga sa Ulugon sa Hunyo 27 ning Tuiga. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Magnum News Alert. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
11: Let's listen to the music, relax and have fun.
9: Magnum Music Jam.
11: Magnum Music Jam.

0: Ora është së stresë së shëtes së hapojnë.
1: Time Check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: Mr. Talang Saon!
3: Magnum Gilbert! Magnum Gilbert! May sense na, may humor pa!
0: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3:17 na sa hapon mga higala ha, kini si Magnum Diana Mendoza. Dito sa inyong paboritong programa, ang Magnum Music Jam. Okay, kumusta mga Magnum friends, no? Ready na sila mga tubag, nakasend na. Thank you sa mga nagsend sa ng mga tubag sa talag sa ong pangutana. Well, anyways, Father's Day kagahapon, di ba? Kumusta man inyo ang inyong Father's Day? How did you celebrate it? It's so nice. Oh, nakita na ko ang story ni Magnum Diane din, oh. Raglami kay yung gihibuhat ba? Si raglaglaag. Kitaan ni Nana, rasa balay, no? Laira jud ning mga mama chokwarta. Perminti makalakaw-lakaw. Sa mga gusto pang magkuhan ha, magtubang sa itong talag sa ong pangutana. Para sa inyo, mga Magnum friends, unsa ang greatest form of love? Oh, so kung nakarelate mo, mga higala ha, na or kung na may gustong i-share, i-text or i-call lang na sa akong number. Kaya nalimot ko pag-mention sa akong number kaganiha. Mga siguro wala naka-message ang van. Sige, ang akong number, mga Magnum friends, ha, 0961-435-9835. O, trohon na ako ha, kay basin, wak pa ninyo natiknot, gidi ha. Sige, 0961-435-9835. O, diba, sanon ra kayo? Sige, text na mo, tawag na mo, mga Magnum friends. Aron nga, mabibo ta diri gamay. Sige, basahon sa nato ning tubag sa itong mga Magnum friends din nga gwapa kaayo. Okay, ana si Diane. Trust kay mawala ang love sa each other pag wala na mo'y pagsalig sa usag-usa. Puros na bakak tanan ninyong lihok. Ikaw, love pa siya, pero siya naana sa laing tao. O di ba trust issue? Nga nung niabot og trust issue, my friend. Okay, basahon po na ito ang tubag sa itong Magnum friend si Angelica. The greatest love is when you both sacrifice for each other so that love feels like home instead the feel of pain. Why? Iba. English to English. Lera Jod. Ang greatest form of love doon niya kay sacrifice. Tama naman, di ba? Sakripisyo yun. Kaya di naman always nga hayahay ang inyohang relasyon. Hayay ang inyong panaguban. Siyempre, need din gihapon ninyo mag-sakripisyo. Okay, basahan pala itong uban ninyo sa itong mga Magnum friend nga nag-message, be? Aside sa unconditional love, Magnum Diana, siguro ang greatest form of love kay ka nang you're learning the person you already love. Like learning their past, their likes, their dislikes, their favorite things, and everything about them. Kay kung kabalo ka every detail about niya, it means nga love gid kaayo nimo siya. Oh, tama, di ba? Kaka nang makabalo ka nga, adi siya ganahan o kaning panakot. Kay iyang parmintigin halikay kung magkaon, no? Nice siya mag-Magnum friend. Inga na good. Parang ako, ma-appreciate na ko na. Ang mga little things bitaw sa imong self nga mapansin niya. Pasabot anak kay in love kay siya nimo kay sige siya observe sa imo, 'di ba? Bongga. Okay, basahon po nato ni ang tubag sa atong Magnum friend nga si Magnum Andrew Be. Ana siya nga whatever they do, it's okay with you. Forgive them for they do not know. Oy, sabi, Diyos? What they do. Pero mo tagbasag Biblia, ano yung sabi niya? Psalms 6-13. Forgive them for they do not know. So, kung sabi po hato nila, okay lang, kay love, biyanin mo sila. So, kung mag-cheat sila, okay lang, kay love, char, dili mao, all, it's a no. Okay, manayin mo siya nga, whatever they do, it's okay with you. O, diba? Hansa? Oh, wagi ko kadungog. Wata na kasinabot. Anyway, sa mga gusto pang ma-answer ha, tawag or text mo sa akong number 0961-435-9835. Sige, basahon pa nato ni isang nag-message. Ang akong matubag ana Magnum Diana kay the love that is safe, secure, and steady. Oh. ang greatest form of love doon niya kay safe, secure, and steady. What if kung dili na safe? Di na siya greatest love. Nga na nakadali. Pero may usahin nga, dili gid steady, Magnum friend. Kaya bisan pa sila nila Megan Young o siyang husband, dili magid steady jud ang ilang pagmamahalan. Moagi man jud mo mga kabatuan o kasagbutan. Char! Magunsaman mo dito. Dibitaw. Kwan ba, di balidaghan kay mog agian nga mga problema. So, di kakaingon nga steady siya. May panahon nga, makaingon ka nga hala, mura naman mig barkada. So, marag medyo nawala na ang spark. Spark! O, mogi na siya Magnum friend. So, parin ako kay diligid siya ingon like, nga, steady jud ang gugma. Okay, napaisa diri. Para na ko, Magnum Diana, ang greatest a form of love kay ang pag-letting go bisan nga sakit. Kay kabalo naman ka nga you can't give them the happiness they want in their life. And you love them in a way that you will not stop them in the pursuit of that. Abil na sad ang pagpasaylo sa ila for hurting you and hurting you sa future if they are able to move on and be happy. Ang pag-hold on man good and saying it should have been you is a form of ego. A form of self-importance that your needs are more important bisan nga dili na sila happy. Selflessness is the greatest form of love. You will know who has the most love when it's painful to love. Oh my God naman! Sao na lang, no? Tama, Jude. Selflessness. Kauban na po siya sa sacrifice. Di ba? Nga pasayloon na lang ni mo sila. Imo na lang sila i-let go. Ana na lang, Gord. Kung dili na ikaw ilang happiness, oh, wala natin mabuhat, Ana. Buyaan na lang dyan nato sila. Ayo hikta, Magnum friend. Kaya di man siya iro. Oh, so i-let go na lang gina siya. Sa mga gusto pang motobag sa itong talagsaong pangutan, ha? Pwede pa kayong mo call or mo text sa akong number, ha? Okay, napaisa diri, oh. Ang tinuod nga greatest form of love, Magnum Diana, kay ang pag-love sa atua ni Hesukristo. Oh, grabe ka Diyos nun ba? Willing sila mamatay para bayaran ang atong mga sala ug maluwas ta. Kana nga love kay unconditional and sacrificial. Oy, tama, tama. O, mapudiyahang kung an answer ni Magnum Andrew o Jesus sacrifice during crucifixion. So, wala siya, crucifixion. Sorry, naglisan ng tagbasa. Tama naman, di ba? Mas parang ako, mas murag ka na ang pinaka-greatest nga love. Dili na lang kaya ng buhaton, oy! Willing ba ka magpapako sa krus para sa imong hinigugma? Di ba? Willing ba ka nga imuhang ang kunon ang sala nga dinimong sala? Oh, so kung willing ka, pag Jesus Christ na. Diba? Oh, Jesus sacrifice during crucifixion. Oh, moment imong giingon. Crucify, diba? Crucify. Oh, oh. Tama ka, Magnum friend. Oh, pinaka-greatest nga love, ang love ni Jesus sa atua. Diba? Giluwas taas makasasala nga mga peps. So, dapat happy lang jud ta nga naata dinhi sa kalibutan kay iyatang giluwas. Oh, di ta magpabadlong na ha kay basin nga mahimong walay pulos ang iyang pagluwas sa ato. Magbinot-an na ta mga higala. Okay, napailayin diri. Ang greatest form of love, Magnum Diana, kay kanang unconditional, patient, o kanang isa, alang-alang nimo, ang mga dating nakagawian nimo para sa iya. Ah, okay. I-sacrifice nimo ang imuhang mga dati nang nagawi. Ah, okay. So kung ikaw sa una palahubog kag sigarilyo, ana siguro no, magbag-o ka para sa iya. Dili kay nagbag-o ka kay giingnan kaniya nga magbag-o. So dapat willing ka nga magbag-o, di ba? O nana pay gigama si Magnum Andrew nga another to bago. Layra jud di siya, oy. Ato masambe. You should sin because if you don't sin, Jesus died for nothing. Oh, pagpakasala ko no. Pagpakasala daw Magnum friend kay Jesus died for nothing ko no kung wala kay sala. Tama naman, di ba? Kung wala kay sala. Well, anyways, kita tanan man nakasala. Di kita makaingon nga watay sala, oy. Di kita magpakalimpyo-limpyo kay ang tawra nga wala nakasala, si Jesus Ragyo, Jesus. Mm-mm. So, basa pa ta sa uban niya. Kisa mo yung nag-text? Okay, sa itong Magnum friend, niyo siya nga, the greatest form of love is when you do the extra mile without expecting anything in return. From Chels. Oh. Diba tama naman? Extra mile. Ay, Rajud, no? Nga wala din kayo gi-expect in a return. Gilove lang gid nimo siya kay love nimo siya, 'di ba? Dili kay kanang naghatag kaniya og flowers kay gusto ka nga sugton kaniya. Imo ging ipugos na sugton jud kaniya, bahala wala siya gugma, so murag dili na siya greatest love. Selfish na Magnum friend kay imo nang ginapush ang imong self sa iya, 'di ba? Tama naman. Sige, sa uban pa din atong basahon. Ang pag-let go, ang greatest form of love, Magnum Diana. Kanang love bitaw nimo siya, pero need na nimong i-let go kay di naman ikaw ang iyang kalipay, lahi naman ang iyang gusto. Oh, naingon na Magnum friend, copy-paste na ka. Dili, oy. Then, isa pa ba? Siguro kanang ready bitaw kang ihatag ang kalipay niya, bahalag di na ikaw ang reason sa iyang happiness, Magnum Diana. Sacrificial love siya ba? Nga willing ka masakitan para malipay lang siya. Oh, tama. Mo po nang giingon ganiha sa itong Magnum friend. Sacrificial nga love. Sige, uban pa ba? Dagdagan na nag-message ka ron. Asa naman ang ubang mga loyal listeners? Pag-message na mo, call. Ano bitaw? Diba, saan na itong uban? Hi, Magnum Diana. Loyalty, consistency, faithful, generosity, sacrifice. That is the love I find in my parents. No other thing in this world could replace that, Magnum Diana. Oh, greatest form of love niya is love sa family. Sa man. Nanong itudlo-tudlo man ninyo akong mother being. Naa siya'y answer? Sa man, greatest form of love ni mo, ma'am being. Kanang i-crochet kag wonderful dara. Sige, sa mga uman pang gustong mag-send sa ilang answer sa itong talagsaong pangutan, ayaw mo kaulaw di ha, Magnum friends. Sige din, napayuban. Ang greatest form of love kay kanang no secrets and no lies. Just honesty and being able to sacrifice for each other. Oh, no lies ko, no? Di, pangitao na itong isa ka answer sa itong Magnum friends. Be, maglisod-lisod pa, Jutta mo. Agi, Jutta, Viber. Halan, onsa naman niya akong Viber. Don't ask me again. Uy, nagid ni Abri-Abri ba? Okay, gikan sa ito ang Magnum friend niya. Pinakagwapa din niya. Pinakasexy. Ingon siya, oh. The greatest human love is to love without reason and no season. Oh, ah. Di siya but nga nag-magic sarap. Season man. No, tama. Without reason. And no season. Mo nang tinuod. Dili kayo nag-love ka. Ah, love na ko siya kay sexy siya. Love na ko si Ma'am Bing kay mahaba ang iyang hair. Ganon. Well, no reason gidaw. Oh, sana all. Basa pa ta sa uban, B. Asa naman ang uban, de? Wa na. Scroll na po tagbalik, ani. Nga wala Magnum friends, ha? Okay na po ito, Magnum friends, ani, o. Oh. Ingon siya. Para na ako, DJ, kay respect. Kay kung naamanggod mo yung respeto sa usag-usa, all the other things follows. Like anang loyalty, compromise, consideration, showing up, and even letting go. Oh, nagidig yapon ang letting go, mga higala, no? Sakit giday og mahigugma. Di na lang ko mag-love-love,

Hello, hello, hello, mayong hapon mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Oras alas 3.32 na sa hapon, kini si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdalo mga bagong init o trending nga mga storya. And now you're listening to Ano Ang Latest Marites. Manasad ni ang latest karon mga Magnum friends. Ellen Adarna, nag-open up sa iyang co-parenting setup o ba ni John Lloyd Cruz? Nag-open up si Ellen Adarna sa iyang kasinatian sa co-parenting o ba sa amahan sa iyang anak na si John Lloyd Cruz? At sa iyang interview o ba ni Melay Cantiveros? Iyang gipadayag nga bisan adunay mga hagit sa pag-atiman silang anak, isip magbulag na nga mga ginikanan na ningkamot gihapon silang magkasinabot o malikayan ang mga panaglalis alang sa kaayuhan ni Elias. Gipasabot sab ni Ellen nga adunay mga higayon nga dili sila magkapareho o gusto o desisyon bahin silang anak apan ilang ginasulbad kini sa maayong paagi. Sumalakan niya na kaagisab sila o kalisod human sa ilang panagbulag apan naningkamot sila nga mamaayo ang ilang relasyon. Mahitungod sa financial support, gipatinaw ni Ellen nga ang taba nga gihatag ni John Lloyd eksklusibo lamang alang sa panginahanglanon ni Elias. Yung gingon nga wala siya maapil sa financial responsibility sa aktor tungod kay dili man sila minyo. Gipasalamatan sab ni Ellen nga maayo og buutan kayo si Elias nga mao hinungdan nga panagsara niya kini nakasab-an. Kanunay sab silang makita ni John Lloyd nga gabakasyon uban silang anak og kauban ang uyab sa aktor nga si Isabel Santos. Di inahimo sab nga suod nga higala ni Ellen si Isabel. Ang interview migawas pipila ka adlaw human adunay mga misteryosong post si Isabel sa social media nga naghisgot kuno sa iyang gibati sa iyang dugay ng relasyon kang John Lloyd. Og mo na itong mga higala itong latest chika this afternoon. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect para sa Ano Ang Latest Marites.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na.

0: aslong kagang asdrip lang.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, andaw adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500. Ang tuba. Kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500. Epektibo. Sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500. Imo sa the sugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
7: Kapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo ug banalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uho.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compact
8: nga nagapanubo
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
11: How about now?
7: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: This song is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
1: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
2: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3.53 na sa hapon, dinhilang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza. O para updated mo sa linggo mga higala, mauna sa dne ang atuang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang Slanguage of the Day nato kay Trolls. Ang Trolls mga higala kay usa ka Gen Z slang na gigamit para sa mga tao nga tinuyo nga magsamok-samok, mangungit, or mang-trigger og away sa internet og social media. Kasagaran mag-post sila og provocative, controversial, or malisyosong comments aron makakuha og atensyon og makapukaw og reaksyon gikan sa uban. Ang ilang gibuhat ginatawag nga trolling. So mao na to mga higala nga to ang Slanguage of the Day.

Okay, balik na tayo mga Magnum Friends sa itong talagsaong pangutana. O, sige na, sa mga gusto pang muhabol, ha? Habol na, habol na. Pili ka ng imuhang ibotang sa mga lawas, may tawang tugnawo na ka. Ano, muapas ba? Muapas na mo. Sa mga gusto pang muapas, sumutubag sa itong talagsaong pangutana nga unsa ang greatest form of love ninyo. I-text na or i-call samtang napatay na bilin nga oras. Sige na. Oy, nai, nag-text na niyo. Shout out dayon sa mani. Mga shout out dayon ko Magnum Diana, mga Amiga effort kaya sila miduaw og dala foods. Okay. Kisa mo ng mga Amiga nimo. Igna nga pagdala pod foods dari. Kaming duha ni Sir Andrew. Kay murag makagutom man dinhi sigitag story. Wag niya tog food. Anyway, sa mga gusto pa motubag ha, ayaw mo kaulaw. Huwag kayong mahiya. Wala naman kayong hiya. Char. Ito, oy, basahon na ito ni Ding na nag-text sa ito. The greatest form of love, it is when a person includes you in his or her prayers. Oy. Unyang ampo dayon kay Lord. Unta, Lord, nga, dili man, kung dili siya para sa ako, ah, pakitanggal, please. Mauman na ito ang prayer. Pero kung ang prayer gani kay Lord, unta nga, kanina jud nga, babae or lalaki, siya nagyud unta ang para sa ako. Kung inga na, murag nice kay siya nga prayer, no? Pero kung ang prayer gani kay, maingon nga, Lord, kung di siya para na ako, pakitangtang, please. No, nice biya po na nga prayer, di ba? Imong iampo sa Ginoo nga, kung kani siya nga tao is makadaot lang sa ako, di jud siya para sa ako, magsinamok na siya sa akong kinabuhi para masakitan ko, ayaw na. Oy, napaila yung tubag diri, oh. Forgiveness, because the sweetest revenge is to forgive. Wah. Tam is yarn. Oh, di ba? Tama naman. Forgive. Forgive, but never forget. Wah. Di mo na tinuod nga forgive and forget. Oy, di mo yung ka makalimot. Di, jud di mo malimtan ang iyang gibuhat o ang kasakit nga iyang nahatag sa imo. Pero you can forgive. Mura gid na imuhang mabaw sa iya ha. Tama naman. Di ba? Oh, ay pag-react di ha. Kay tinuod na. Okay, naapadan hi oh. Ano siya nga? Agape, which means the highest form of love showed by our Lord Jesus Christ. Imagine nga nagpalansang siya sa krus para lang luwasunta sa itong mga sala. And his resurrection completes all of that. Totoo naman. Tinood yun. Greatest form of love, gid kayo, ang pagsakripisyo sa itong Ginoong Hesukristo, no? Sa iyang kinabuhi para lang nga maluwas ta. Okay, next. Siguro DJ, matawag na ako siyang greatest form of love kung you are being accepted for who you are. Kanabitang dawat kaniya, dili lang imong mga good points, pero appeal sad ang imong mga negative nga side. O, diba? Tama. Dili lang bitaw kay nahigugma siya imo kay maayo ka manghugas plato. Maayo ka manglaba, nabitaw. Pero baho kang ilok. Marag... Wala niya gidawat ang pagkabaho sa imong ilok, Charla. Oy, napa, oh. During crucified, he said, forgive them for they do not do know what they do. O tama, mo lagi na sa Bible lagi. Pasay luos sila Ginoo kay wala sila kabalo sa ilang gibuhat. O, muna siya sa Bisaya. Ano ka, Diyos no naman ta diring dapita, uy. No part, magina siya sa greatest form of love, di ba? Napauban, ako masahon. Ang greatest form of love, Magnum Diana, kay kanang di nimo kaya ma-imagine nga mapasakitan nimong imong partner. Nga mas masakitan ka kung makita siya nga nasakitan. Tama, di ba? Walang tinuod nga love. Nga dili niya ma-imagine nga pasakitan ka kay masakit para sa iya nga makita ka nga naghilaka. Di ba? Agree ka, John. So wala kang kagilaw. Ah. Oh, magsumbaga na taon niya. Oh, hulat lang. Nakigipaigo-igo diri Magnum Friend, no. Oh, grabe mo gud siya reaction, no? Funny kayo ba? Lami kisyo kung iton. Oh, napa diri oh. Ang ako ra jud maingon ana Magnum Diana kay to be known is to be loved. Tama. Mutong gingon kaganiha po sa itong Magnum Friend. Kaya na itong
makabalo siya bisag mga small details ng good about sa imuhang self, di ba? Nga bisag ka ng imuhang mga kanang kamulumog ka o gipadapli ni mo ang carrots kaya di ka ganag carrots. So, next time nga nag-date mo, nangaon mo, iyan ang gikuha ang carrots dito. So, siya ninikaon. Yan na bitaw, di ba? Nabantayan niya nga imuhang favorite color kay pink. Oh. So, pink pod nga mga gamit ang yung gihatag, di ba? Kaysa ka ng imo favorite color pink niya gihatag kay violet. Agoy. Hala jud ka niya gi bantayan na mag ng friend. So, sakto ni to be known is to be loved. Ano pa, oh. Sama ni siya. Shout out di ay, oh, shout out mani. Wakay tubag dira. Shout out di ay nila Irish Hope, Jana, Amy, me, and salamat kayo na mati sila sa Magnum Radio. Okay, thank you. Anong po dito bag digyapon si Inday, oh. Tinood po na greatest love kay bisan bulag na mo, dili ka makalimot niya, makaingon pa ka, what if kung kita paunta? What if kung nagpadayon na lang taduha, kita paunta karon? Sayang, di yud ta ang endgame, oh. So, ang greatest form of love kay di makalimot? Naasiguro ito utang sa imo ba mo nang di makalimot? Bitaw, oy. Sa mga gusto pa magtubag, ha? Ay, mapaulaw. Oo. Pero wala man di tayigong oras, mga higala. Nalingaw naman kayo kung basa sa inyo ang mga kuan. O, yun sa naman ni siya. Oy, nalingaw na dyan kayo kaninyo. Anyways, music jam. Wala dyan tayigong oras, mga Magnum friends. And thank you, good kayo, ha, sa inyong perming pagpaminaw sa Magnum Music Jam. And balik lang gihapon tayo tomorrow, same time and same station, para sa mga trending, og patsyada nga mga music, og mainit nga mga chika. Og musunod na si Magnum Angie Alzado para sa Magnum Reports. Again, this is Magnum the Anime Das is saying, I speak not to impress, but to connect. Bye-bye.

0: GC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atangi.
2: Gusto ka ba mudawat sa kandidat nga 4,000 pesos? O kaha, mudawat sa allowance nga 2,000 pesos? O usa ka 20-inch LED TV, human ma-enroll sa grade 11? Libre pagyud ang tuition, uniform, ID, lanyard o insurance? Dali na! Enroll na karon sa ABCA! Dadalang inyong card o PSA birth certificate. O bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Sere. Pwede ra sab mo tawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only para sa kalidad. O libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA!
3: DTX 500, mo'y tubag sa diabetes kundi inkini, makapa ubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Para sa matilo nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
5: happy ka nun ay
4: DTX 500.
5: Masaligat,
4: epektibo,
5: DTX 500.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix,
2: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio, nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon og qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro Sere. Magnum Wanted Job Hunters. Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok, labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya pinaagi sa paggamit og mosquitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves og pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga mag-fogging o mag-spray batok sa lamok, sulod o gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay o dagang tubig aron makabaton ng igong resistensya batok sa virus. O pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kung doon na kay hilana nga duwa na kaadlaw.
8: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
9: Nawad-an ko daw nga kwarta sa akong bank account, Pads.
8: Ha? Ano man?
9: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
8: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang
10: online scam. Usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa leptospira bacteria nga gikan sa iisay laga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong o baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaw nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uban pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mainong danong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
11: Magdum Radio, news and public affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
10: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Oras sa Magdum Radio, alas 4:14 na sa hapon. Mga ikala, kumusta? May hapon ka natin tinan. Welcome, welcome sa itong tulumunan ng mga programa, ang Magnum Reports.
11: Magnum Reports.
3: Niningadlawa-adlaw karon mga higala nga Lunes. Sa Lunes na karon, Hunyo 22 tuiga 2026 kini gihapon magduman jaw sa dunyo makauban gikan karon na hangtod ta sa alasay sa gabi sa duha ka oras nga programa mga higalay ni masayran ang mga police reports hospital reports developmental news nga nangahipos tu mga kauban silang tagsa-tagsa kalokasyon maying hapon dira sa inyo ano mga higala dinas mga residente sa 80 ka mga barangay dinhi sa to sa dak bayan maying pagpaminaw dinas sa inyo ha ug maying pagpaminaw sad sa tumang kaigsunan nga nanimuyo sa lalawigan sa Misamis Oriental Misamis Occidental dinas may probinsya sa Bukidnon Lanao del Norte ug Gabigen maying pagpaminaw usab dinha sa inyo ha ug maying pagpaminaw sa mga nakatutok sa atong programang Magnum Reports sa nagkaniya po nga bahin dinhi sa atoang nasudog sa kalibutan kay maabot ug madungog yun yung mga galag makita pa ang mga programa sa Magnum Radio pinagi sa itong mga social media platform o sa itong website po mga higala. So, pwede ninyo ma-access kini sa itong official Facebook page, Magnum Live, official website, www.magnum999.com.
12: Magnum Reports.
3: Oras alas 4:16 sa hapon o ganining atong nga pagpanag-uban sa tulumanong Magnum Reports ana sila si Magnum Hunter 19 Nentro Kabagtulan Magnum Hunter 13 Rizzo Cruz alang sa dugang mga report nga ilaha pong ipaabot din sa kahanginan at ang tayong mga higala mga police reports hospital reports developmental news nga nangahipos nila alang sa itong nga programa. Oras alas 4:16 na sa itong pagpanag-uban ining tulungan ng Magdoma Report sa dinis na dahin mga higala sa detalye po dahin po o sa paghatag una sa inyo ha, sa mga uluhan sa mga dagkong mga panghitabo dinis sa tuwa sa Dakbayan, mga balita din po nga national ug international. Oras alas 4:17 sugdan sa natong mga higala sa itong mga dagkong uluhan sa tuang balitang lokal. Duha ka mga tagas nga leader sa NPA patay atol sa sunod-sunod nga operasyon sa 4th Infantry Diamond Division Filipino Army. Binadinas may probinsyas Bukidnon. Oras alas 4:17 sa hapon dinisadda sa dugang panguluhan sa itong balitang lokal PNP Region 10 Director Brigadier General Christopher Abrahano miklaro nga mo importante silang trabaho ang resulta og dili lang ang gidagayon sa ilahang nga trabaho. Iagat pod karon sa COWD ang mga konsumante nga magdanginot kanunay sa tubig dunod sa nagsingabot nga Super El Nino. Lain pa natong uluhan sa tuang balitang lokal di sa mga higala kay gibotiaga karon nga ubay-ubay usab ka mga atleta dinhi sa Tusadak bayan ang gipasidunggan sa lokal nga kagamhanan. Tungod sa ilang mga nadala pod nga mga medalya sa ilang mga torneryo torneyong yagi apila. Dugang mga uluhan na dentang mga higala sa itong balita sa itong balita na dentang national. Department of Education nagikon din na ang nahitabo nga kamatayon na sa tulo ka mga batanon o pagkaangon sa ubay-ubay pa ka mga individual sulod sa tunghaan sa San Jose National High School dihang gipamusil kini sa duha ka mga minor de edad nga grade 9 students. Duha ka mga suspitsado sa nahisgitang pagpamusil ng mga CICL. No? CICL, man tawag na nila mga higala kaning Child in Conflict with the Law, ang naanakaroon sa kustudiya sa tumunga otoridad. Dugang natong uluhan sa tuang balitang lokal, giingong bullying ang giingong rason sa nahitabong pagpamanhig ni ining duha ka mga minor de edad sa San Jose National High School. Pa natong uluhan sa tuang balitang national Malacañang gikon din ang nahitabo nga kaning insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School. Imbestigasyon na gimando karon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Dugang natong uluhan kasiguruhan sa tuang nga balitang lokal. Congressman Martin Robaldes nagpaabot po sa pahisubo ng atos pamilya sa mga nabiktima niining pagpamusila sa San Jose National High School o naghimog yapon po sa pag-agat sa mga katawan nga di magpataka o paghimo no, sa pagpakatag o sayop ng mga impormasyon. Dugang uluhan sa itong balitang lokal, PNP na kaalarto karon ni ini po nga posibleng epekto sa Bagyong Francisco. Napulo ka mga rehiyon sa Pilipinas ang gipaubos na sa flood warning ni ini nga adlaw Hunyo 22. Kapig 67,000 ka hektarya nga mga umahan posibleng maapektuhan sa Bagyong Francisco. Dugang uluhan sa itong balitang national.
12: Magnum Reports.
3: PNP miklaro nga wala paghihapoy official notice sa giyong arrest warrant batok kang Senator Marco Leta. Senate Impeachment Court giyong tugtan ang mga surprise witnesses sa umabot nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Prosecution na gilaraw ang makabaton og 62 ka mga trial dates samtang ang defense naghangyo pod og 30 ka mga adlaw lagi iniining impeachment case ni presidente kon vice president Sara Duterte. Senator Erwin Tulfo giagad karon si kani Senate President Alan Peter Cayetano nga mubalik na sa trabaho. Siya, go back to work. Trabaho na kay diyan. Sige na kung social media ni siya. Sige, Facebook daw. Matod pa ang Senator Erwin Tulfo. Samtang trial lawyer nga si Jay Tolosa, ginganla na karon nga House Prosecution Legal Spokesperson alang sa kang Vice President Sara Duterte. Dugang natong uluhan sa tuang balitang national, dinisad ang mga higala kay Congressman Adyong mibulta po sa giingong dili tugma ng mga timeline sa mga pasangil kaniya nga midawat kuno sa malemaleta ng mga kwarta. Posibleng pagtago sa mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Di kabalaka usab. Di kabalaka kini mga higala ni kanhi Senate President Franklin Drilon. Dugang uluhan sa tungod balitang national din sa mga higala kay Congressman na Pulong Duterte nagpapasalamaton na sa ihapong amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa gipakita ni ining kusog og determinasyon sa pagkaulo sa ilang pamilya o pagkaamahan. Kita na ko niya kung giunsa gi paglaban sa kanhi presidente ang ihang pamilya o ang mga taong giservisyuhan ini nga maong nasod o kung unsa kada ko ang ihapon din pong gisakripisyo para po dan ni ini. Oras alas 4:23 sa hapon na lain pa natong uluhan sa itong balitang national dinis at mga igala kay giingon na koron ni Congressman Luis Ro nga ang prosecution giingong naghahimo na og roadmap alang sa Sara Duterte impeachment trial. Lain pang uluhan sa balita natong national kay COA naka himo sa COA Records Officer mihimo na sa pag-testify sa 41 bilyon pesos sa dula ko na 41 bilyon sa pesos nga DOH fund transfer nga diin nalambigit po si kani DOH Secretary Duque sa giyong anomalya.
12: Magnum Reports.
3: Dugang na itong mga uluhan sa tuang mga balita, dinitas balitang international kaya gingong kusog nga pagbusikad sa Ras Al Khaimah Industrial Zone sa Doha, Qatar, nagabili na uga dakong kadaot o gubay-ubay ang mga nasamdan. Iranians yung nag-walkout sa Swiss venue umana naghahimo sa pagbahad sa pag-atake si US President Donald Trump kalabot sa suporta niini sa Islamic Republic sa Hezbollah. Trump mihimos pagbahad sa Iran nga subli nilang atakiho na kini kung magmangahi nga buksan ang Strait of Hormuz. Samtang lain pang uluhan sa balitang international kay gibutyag pod mga higala sa itong pagpanaguban sa itong tulong ng Magnum Reports dinisata sa mga dagkong uluhan sa itong balitang international. US sa Iran, giingon nga mihimo na sa mihimo gihapon sa ilahapong pag-uyon sa roadmap ni inilagigi pa higayon nga Switzerland talks. Samtang South Korean vessels ipaagi sa Strait of Hormuz alayon sa MOU sa US-Iran na ceasefire. Oras alas 4:25, dugang natunguluhan sa tuang balitang international dinisad na mga higala kay US President Donald Trump nagkanayon nga iyahang ay posible matod pa nga mapadayon ang bombing og takeover sa Strait of Hormuz kung adunay mahitabo nga choke point sa global energy trade. Samtang libuan ka mga fans ang may paingon karon sa Atlanta alang sa World Cup. Dugang uluhan sa itong balitang international. Paraguay ipilde ang Turkey sa World Cup. Bisan pa man, nakuha ang ilaha po ng mga atleta. Samtang Matias Galarza nag-score sa pinaka-pass-pass nga goal sa nahisgutan nga torneo. Espanya nagatumang sa pinakaunang heat wave. 40 degrees Celsius natala sa Madrid. Muna itong mga dagkong uluhan sa tuwag mga balita. Balitang lokal, national, international, oga. Alin po din itong nga pagpanaguban sa itong tulong ng Magnum Reports, makisusi na din ta. Sitwasyon sa itong nga palibot. Lakaos panahon, dagang sa trapiko, kaya nakastandby ko na itong kauban. Magnum Hunter 13, nagikan sa lokasyon, Magnum Riza Cruz. Yes,
13: Magnum Hunter 13, na inatong nga pagulang ko ay sa lakas panahon, dagang sa trapiko, Magnum Hunter. So, sigitan ang lakas panahon, medyo doon ay tinipang lumuom, no? Ang kawanangan nga bahin sa posibleng uya dapat magyumanji doon ay pag pagkamakasin natin kita o gagani ang talitig o baka taligsik o pagbundag sa ulan bit-bit kita o payong harun sa mga proteksyon sa itong kagalingon labi na magyumanji nagdumdum doon ang kanahapon nga doon ay pag-ulan ano mga po yung portion nga dili na sa sintro pero kalabi na ka itong mga eksonan ito nga doon ay mga laka lagunas mo sa dyan ito yung magyumanji buta sana itong pag-inom kami sa tubig doon sa payong kaya mo ka na usas sa puang proteksyon sa itong kagalingon. Nagdala sa natin kung gusto na tapos pugol area magsumanji. No, karoon ang plaster na ang UD, ang tourist police nga ilahang nga patrol. Ito naman po yung pahigayon magsumanji, no, sa Dimadugay. Sa mga ganibot tao nga kaning kalambuan po din sa palibot sa pugol. Labi na grabe yun ang ka-traffic. Doon ay pagkabukong si Dagas traffic sa palibot sa mga market. Ina, stricto ang pag-parking. Stricto ang illegal parking sa mga panahon na magsumanji. So doon mga disgrasya nga naman dito, labi na sa buwatan sa tingyo. So yung bayas monitorong lang gano'n sa magsumandi sa matagda oras. Pero sila po ang nakaibalo sa mga disgrasya din sa palibot sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So gano'n sa lokasyon sa pagunag po sa lakas panahon dagas trafiko para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 113 Riza Cruz sa Balita Observisya.
3: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Oras alas 4:28 dinita sa tuang buhatan sa pag-asa. Nakonspikasi niya si Ma'am Catherine Asunto. Ma'am Catherine, ring hapon.
14: Yes, maayong hapon. Ma'am, maayong hapon sa mga suking tigpaminaw. Update sa Tangimantar na weather system si Typhoon Francisco. Yung latest location na sa 535 kilometers. Is sa Tuguegaral City, Cagayan. Yung maximum 15 winds, 175 kilometers per hour near sa center. Nasunod sa 215 kilometers per hour. Ang dagan pa west-northwestward at 20 kilometers per hour. In-expect na ito niya sa alas 8 sa hapon. Posible na siya sa... Alas 8 sa gabi, posible na siya sa 495 kilometers. Is sa Pari, Cagayan. Then, so far noon, the reason Mindanao dili ta directly affected. Pero ang habagat or southwest monsoon prevailing na naka-apekto dili sa Mindanao. Tibok dapit sa Mindanao makasinati sa mapanurong nga kalangitan. Nubunan sa katagatang ng mga pag-ulan, kilat o pagpanalagdog tungod sa habagat or southwest monsoon. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na masinati ang kasarangan nga punin sa usay kusog ng mga pag-ulan. Hinaingad rin sa kasarangan nga hangin, magagikan sa habagatang kasadpang direksyon, ang kadagatan, hapsay nga din sa kasarangan ang pagbalik. Temperature range na 25 to 32 degrees Celsius. Sunset is 6:02 sa hapon. Philippine Standard Time 4:30 sa hapon. Ini si Catherine Asunto sa DOST Pag-asam Dugan ng hapon.
3: Salamat, Ma'am Catherine Asunto, to weather forecaster sa Pag-asam.
15: Magnum Weather Alert!
3: Oras alas 4, in media na sa hapon.
16: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon ng epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985 0132 198 o 0991

0: Antipo. Grabe na kabarato. Pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension. Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market. Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat na dayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi! Enroll na!

0: Best 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Gapanakit ba ang joints imo mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide. Birch Tree.

0: vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdom Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong itabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 4:38.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uman sa programang Magnum Reports. Yung dinidenta sa pagdawat sa balita sa kauban na sa nato. Kaya gibutya karo ni Board Member Maslog ato sa regular session sa sagwaring palaluigan nga doon ay pag-realign sa Provincial Council nga budget no para sa duha ka daycare center nga tukuron dito sa may lungsod sa Initao, Misamisa Oriental. Dayon natangatangi po at si Magdo Mencho Kabagtulan kaya gingon nga kalambuan sa mga barangay disaster risk management responder gisugyot nga mapaspasan. Kada mga higala, inyong masayran karong totoo at pinagi ni Magdo Hunter 19 Mencho Kabagtulan na nakatutok po siya sa sesyon sa konseho ning atong Dakbayan.
2: Magnum Reports!
1: Dinita ni Magnum Hunter 13 atos ang siren kay lagi. Duha ka mga daycare center ni pagatuguron sa Initao, Misamis Oriental. Ano itong kauban na ka-standby si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
3: Yes. Yes.
1: Mm. Parayin Magnum Riza.
3: Yes, magamanjina, marapusin, mag-aira po natapos ang ibaigayang kinibang sisyon sa sangguniya panalawigan, magamanji. Una na ang privilege speech ni board member Bill Maslog, ang chairman ng committee on finance and appropriation na gani mag-ipaabot niya ang kinibang lagi sa milabay ng adisyon na itong Martes, itong Lunes, magamanji sa Thursday, magsinakbas sa Gabi Oro. So, nakal nga karibitang holiday sa Cagayan. So, gani ang Kapitulyo ang sigurihan na panalulingan ng ISP nag-aparoon nga po ng ilang session regular session na itong Martes. So, kinibang lugar i-isipitan ni PCL ni kinibang board member Hanales na ang kining leader nag-ikan sa Initao, no? Ikan sa Zungso sa Initao tuwag kay pag-re-align kay pag-upaligipon na itawaan sa ISP mag-demandi ang pag-re-align sa Provincial Council sa budget na 20% o panagano, 20% na budget nga, nakabudget na siya. Ito, dapat na lang ang budget mag-remandi. So, kaya doon ay plano ang kinibang nabutan, apilo na sa budget sa kinikapitulyo, ang 20% na ipatukod sa duha sa mga barangay sasok sa Initao na Baker Center. Building ka na siya mag-remandi. Pero nagsulat ang Initao Council na to sa ISP nga, unsa ilang buhaton, nag-realign man ang budget. Kanalugay i-transfer sa laing plano sa laing kanihan dagan man daw ito mga kagamitan doon mag-manji sa para sa water system. Pero kaya ang nakasagutan na gipirmahin na tatanan para mag-inutulit ito nga building mag-manji. Doon pa rin kay na-stop naman ang budget di ganili man po niyo nga kay kiri-align to man sa provincial council pero wala po siya aprobay po supag po ang sagunian po ng ISP mag-manji. Kaya itong paginaw na ang privilege speech ni board member Romila Maslog tapos sa maong realignment realign sa budget para sa duha ka building sa Digger Center dito sa Initao sabi sa Oriental pero kayo ibalin na sa laing proyekto at paminan.
4: A privilege speech delivered by or colleague board member Courtney Louie Harales regarding the request or request of the Sangguniang Bayan, the municipality of Itao. No? Regarding the request is, we are requesting that in relation to the supplemental budget number one, which is the alignment portion of the 2025 20% development fund, which is there are projects from the municipality of Mindanao na na-appeal sa subject na realignment. And the Sangguniang Bayan requested through a resolution not to declare a savings the PPA for the construction of two units of daycare center in Barangay Kanituan and Ugis, municipality of Itao. So since the matter for the supplemental budget that was forwarded by the Office of the Governor, so we will just put into a resolution that this matter should be taken up with the executive. Kay di man, wala man sa ato ang authority sa pag-declare or pa-identify. We have no authority to declare na dili to include sa ilang supplemental budget. No? It is the executive na mag-declare, but the Committee on Finance mapugos na i-pending sa nato ang supplemental budget number one until such time na ma-resolve ang request to a resolution from the municipality of Iditao. So, Mr. Chair, if allowed, no, it's a privilege motion that motion that the request from the municipality of Iditao will be forwarded to the office of the governor through the Provincial Development Council for proper disposition.
3: Yes, magimanji no, mato ang atipit sa mga iyag, ibo'y member Romila, matlog magimanji, kaya po nga sa privilege speech, malayon sa kaninon sa gibaygay, ka kaning legalization, sanggunin ang panlalawigan magimanji no, no, dani, pakiyon pa kinin sunod nga, sunod lunis, matuhan siya sa point of bag sa provincial council na nung girelay nila ang budget na sinarag po na nakabaro. Kaya po nga itong artist na kabaro tungkol sa laser, ikan sa lungsod sa Iditao Magmanji, tungkol po sa privilege nga maabot nga minsay ni board member Alaris Magmanji. So ang pagdilis sa provincial council, karoon nang maabot lunis na po silang session Magmanji, anong girelay. Kaya naglaon daw ang mga katauhan dito sa duwa Barangay Kanituan o Barangay Kungis Magmanji sa Iditao. Tapos sa lungsod sa Iditao, sa Iditao. Na ito, karoon na siya target na year Magmanji. Naka-approve naman na siya ng budget. Through Giri Alliance. So, mabuti natin Magmanji, no? Kung gusto po ito bagigan sa Provincial Council, nagroon po sa atalian na lugar sa buhatan ni Governor Junit Uy Magmanji. Yan talag naman ni Bodongboy Maslog na ang iyaang nabuhatan ang nag-realign ni ini. So, mabuti Magmanji na itong initial na nahipos sa kipahigayang regular session sa sanggunyang panlalawigan para sa Magnum Reports. It is Magnum 118 Risa Cruz. Sa balitaong servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Risa, nakakugon ka ron?
3: Oo, yes, Magnum Risa na nakakugon.
1: Magnum Risa pala, don't you check ang alunay?
3: Sa doon ka taxi, Magnum Risa. Kaya, dapat ba?
1: Atulya
3: na ang EOD o ang Torres Police nga patrol. Kapulisan Magmanji, katulad sa palibot sa Google, kiklaster na rin ang mga illegal parking tungkol kayo na i-assessment ng isang kataksi na doon na doon isulot kay Bob Magmanji, punang nilang kitsek. Sa mga katinood, sa mga nakasulot na ang damit Magmanji ka na bilhin men. Doon sa taksi, doon wala pa tayo nakita ng driver. Wala pa rin kamutan ng mga paduol pa sa taga-kanibang taga-bang sport Magmanji, no? Kung usap ay ilapong na kisusipot sa mga mga taksi. Doon sa ulan sa mong bag, taga sa itong natayran nga usa kini ka kini ang lugar. Ilan, gimunito ka rin para po matayran kung siya na aning isulat. Kung hindi naman, tubangan din na kita sa may palamihan ng Dumanji. No? Ano po nakakatawag sa balaka sa driver? Pero ang mga tao nag-demand na diri sa Kugan Public Market, Lauso Lutman, o ang bang ginigapak na ito, po sa labutan, usap ay nitabuan ng namin mga tagayuti. Ang nag-arkisa sa taxi, na gingong dunay bag na kulo ito mga naibilin. Ang pasubat, doon ang ito na matumasi, nakampang nagamuna pa sa panagpatugang pang panibang informasyon. Agot din ang gingong na dunay bag na kulo ito, na gulong sulad mismo sa kinayang taxi, nga mo ka rin. Ang kabisyon po sa mga personay sa pag-iod. Sa kasi sila pa siya, hindi sa kagan public market, usap sa pag-monitor sa kiniang ipahigayon. Pag-close mag-demandyo na sa kanang pag-suspension, pag-close suspension sa mga mamaligay, sa mga windows, sa palibos pugon. Sabi na itong pinarinig ang mga area ang nagingon na naka-plasto po ng mga ITA mag-demandyo. Sa kasi sila pa siya, yung si Magnum 113 visa.
1: Salamat Magnum Hunter 13 Reza Cruz sa tanga tay mga higala detalye kalabot ini mamatis sa tagpahinumdum sa tunga pagbalik basin na mahatag na pud no ang dugang detalye ni Magnum Hunter 13 Reza Cruz Hunter 19 metro kabaktulan nini pong gikabalakan lagi pud din ha sa Maykugon Public Market area oras alas 4:54.
0: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Mayong balita, ang great Samsung sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.
5: Great Samsung Sale!
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Tanang bills, Jukarun!
9: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash G-Bills.
11: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
12: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit kung ipara kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mapuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, kaliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: a las 4:58.
1: Time Check is brought to you by DJM Tailoring.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
0: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa tulungan ng Magnum Reports. Yung dinitas pagdawat sa mga balita sa itong kauban. Ano sa nato? Magnum Hunter 19, Metro Kabaktulan, gikan sa lokasyon. Standby lang Magnum Marisa noon. Sa update ko din na sa mga pong area sa may kugon na public market. Pero din sa tani Magnum Hunter 19, kaya gibutiag nga kalambuan sa mga barangay disaster risk management responder. Gisugit ko ron nga mapaspasan detalya itong sirens itong kauban. Magnum Metro, nakastandby sa iyang lokasyon. Magnum
3: Mancho, Kabaktulan. Isugyot di kagawad ala Ligaspi ang kalabot usap sa mga paspasan ang mga kalabuan o posibleng pagka-promota ngayon sa mga barangay responder or barangay risk reduction management responders sa matag barangay di sa itong syudad na di kini ang tumong mapahingusgan ang maong mga nasampit na kining mga personahe o mga responders kansang ikan kini sila sa mga barangay kaba tungod sa kay ang ilang trabaho no susama ra nga giga mga empleyado gayud sa usa ka ahensya pero sa tungod sab, sa kadelikado sa ilang trabaho medyo nagkinahanglanon gid ni sila og kanang sa kasiguruhan or safety para og uban pa lugar nga kinahanglanon nga buhaton aron po nga matagaan sab sila o katugang honorarium o labi na ang pagkato magta-hisgot di kagawad ni Gaspi at kalabot sa ilahang trabaho 24 hours on call na mag-required na ba sila nga mo-respond pero sila is one lang barangay tanod na trabahanti sa barangay hall o diligyod lugar ingana kasakto o kanang matag o honorarium sildo binanga honorarium 3,000 to 4,000 lang monthly medyo kwanget pikil din muna nga gi-promote ni kagawad ni Gaspi nga ma-enhance ang labi na ang ilahang public safety o sa ilahang komunidad ingan man nga sa ilahang pag pag-responde nga sakto sab ang ilahang gamit dog labi na nga dunay kanang kwansap no nga mga risko nga kinapanghitabo ng ilahang nga pagatuan din kinahanglanon kini sila o katugang nga mga gamit or pasilidad. Mag-refer o sabi kagawad ni Gaspi nito sa Local Finance Committee sa Barangay Affairs o sa Trade and Commerce na aron sa pagsuporta sa mga panginahanglanon ngayon man nga pagpahigayon sa dugang nga committee meeting abot sa kalambuan din nga atuang mga PRRNR bala ni kagawad Christopher George Cooking sa Trade and Commerce then nagagawad Marlo Tabak nagagawad kining Alan Lim ug kagawad Kabanlas labi na sa Local Finance Committee nga committee ba ug sa uban pa nga committee ba aron ma-actionan at sa paminawad si kagawad Ali Gaspi.
4: Okay. I rise today to present a matter that directly concerns public safety, disaster preparedness, and community resilience. The strengthening of institutional support for our barangay risk reduction and management responders. Ang mga barangay risk reduction and management responders mao ang nag-unang puwersa sa pagtabang o pagtubag sa panahon sa mga emerhensya, kalamidad, katalagman, operasyon sa panglawas, medikal nga insidente, sunog, linog, pagbalhin sa mga residente ngadto sa luwas nga lugar o uban pang mga panghitabo nga may kalabutan sa kaluwasan sa komunidad. Sulod sa ilang tagsa-tagsa ka barangay, ang ilang serbisyo adunay dagkong papel sa pagpanalipod sa kinabuhi o kabtangan o sa pagpalig-on sa kaandam sa komunidad batok sa mga katalagman o krisis. It must be emphasized that many of our barangay responders render service on a 24-hour on-call, 7 days a week. Their commitment extends beyond regular working hours, requiring them to always remain ready at all times. This representation respectfully proposes for the city government of Cagayan de Oro to provide institutional support for our barangay disaster responders. The proposed institutional support program for barangay disaster risk reduction responders finds its legal basis, namely, number one, Republic Act number 10121, Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Kini nga balaod mandates the strengthening of disaster preparedness and response capacities at the local level and encourages support mechanisms for disaster preparedness. Number two, Republic Act number 7160. Local Government Code of 1991. This code grants local government units the authority to promote the general welfare of their constituents and undertake measures necessary to enhance public safety, peace and order, and disaster preparedness. Possible sources of funding. The proposed institutional support program may be funded from any of the following sources subject to applicable budgeting, accounting, and auditing rules. Number one, annual general fund appropriation of the city government. Number two, local disaster risk reduction and management fund, particularly for capacity building training, equipment, and preparedness related activities. Atong mahinumduman nga ang mga barangays, limitado ang ilang panudlanan. Timaan ini minimal ang ilang mahatag nga honorarium sa ilang mga barangay risk reduction responders. Sa akong gihimo nga pagduki-duki, ang honorarium sa barangay risk reduction responders balor lamang sa 3,000 to 4,000 pesos matag bulan. Recognizing the significant and dedicated service rendered by barangay responders, it is respectfully proposed that each active barangay responders shall provide institutional support equivalent to 2,000 pesos per month. The support shall serve as assistance for communication expenses, emergency mobilization, and other related activities necessary in the performance of their duties. The grant of such support shall be subject to A. Accreditation and certification by the City Disaster Risk Reduction and Management Office. B. Active membership in the Barangay Disaster Risk Reduction and Management Team. C. Compliance with required training and emergency response activities. D. Availability of funds. E. Existing accounting, auditing, and budgetary regulations. I therefore respectfully urge this august body to endorse this proposal to the Committee on Peace and Order, Barangay Affairs, Ways and Means, the Local Finance Committee of the City Government to support the inclusion of this initiative in the city's fiscal year 2027 planning and budgeting process. In closing, the proposed institutional support represents a meaningful investment in the welfare, readiness, and effectiveness. The provisions of modest but essential support, the city government reinforces its commitment to public safety, disaster resilience, and community preparedness. Together, let us invest in our barangay risk reduction responders, empower our communities, and build a safer and more resilient city for all. Daghan kayong salamat.
5: Okay, thank you very much.
3: Tumoto si Kakawad Al Legazpi Magnum Andri ng Sarasang Pit Lugar ng regular session sa 28th City Council kaganina. Atul sa maong kalampuan sa barangay disaster risk reduction, barangay risk reduction management responders. Balita gikan sa City Council kini sa Magamanta 19 menso kabaktulan sa balita o serbisyo magubadyo.
0: Salamat Magnum Hunter 19 menso kabaktulan oras alas 5:08 na dinasatabalikan sa nato Magnum Risa. Magnum Risa, dinasay mo ang areas kugon. Kumusta na ang update na ito po nga bagno nga gituuhan nga dunay kuan na posibleng eksplosibo unta wala rapod no kay gituuhan raman pod. Atong balikan Magnum Risa, dinasay ang lokasyon sa may kugon public market ilabi na no sa pagdalikyat pod sa tumong personal gikan na sa kaning EOD. Aron ma-check ka ng bagahe sa usa ka taxi nga di na po no, nagpasto ko rin sa may dalang kaning di na atubangan sa police station doon na po sa may palan niya ning atong dock bayan. Ani atong kauban naka-standby na Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
6: Yes, Magdumanji na nga tadi sa taas sa police station to Google Magdumanji. Nagidirita ka rin ng Mindantol kay nakapit. So, gikumpirma Magdumanji, duwain ka mga luggage, usa ka usa ka kini ang malita o usa ka hankiri nga murag malita ra gyapon magduman si malita wa man sa mabukid si Roy it million eh kita magduman jud ka tawo sa mga personal sa kapolisan sa pulis sa Kugon na asa tong monitor magduman jud bisan makuwas tong kauban so mao ni ang tag iya si Alabama mo ni abiro siya ay lugar man So, ayang pangalan si Arnujan Minert, Osaka foreigner Magdumanji. O Osaka foreigner. Lake Lion Wood ni sa Kugon. Uso ba ka niyang gyan ni Dere? Taga Alabama siya. Sa US ni sa sino? US, Alabama. So, sa kagunit ng ID. So, mali ang mga gamit Magdumanji. Doon ay cash. O ba, doon ay mga, may umaybid ka mga gamit. Wala man siya doktor siya, ma'am. Sir? Wala doktor ba? Wala pa pala no, ang kwarta na Magdumanji o gaingon man ang kini ID. Si, isa to sir, si Minert, isa to, kisa to pagkakas niya sir, nalimot ko. Arnujan Minert. So, muna yung Arnujan Minert. Ang pangalan Magdumanji no, taga Calusa, Alabama. So, ginuho ko yung lugar sir. So, gani Magdumanji, nakalakaw naman taga UD. Giton over na sa police station to Kugon ang gamit ni Miner ani ni Arnold Jan Miner no so daghang mga gamit na di kompleto gid ang mga gamit kita pangaran sa driver sir sa taxi driver sir si tempa oo sige di na ta magpaabot ni ano ni police major oh ang update po kayo nga happy dress sa Kugon ug Manji coming man siya kabalo siguro niya nga dunay gidudahan nga gamit. Kaya ang gamit Magdumanji, mas una niya na ang akarating taxi driver, no, open-minded din siya. Taong atas kapulisan sa police station to Kugon, tungkol din yung mga gamit nga nabilin. Huwag asag, itag na po din nga Arnel Kilab Musni. So, pasidunggan na ito Magdumanji, no? Si Sir Arnel Kilab Musni. Napag yung mga buutan, no? Magdikid mo wala Magdumanji ang kinikinaiya sa Pilipino Magdumanji, no? Nga, yani, kawapon, how? Huwag yung kawapon ng Amerikano. Oh, daghan na pagkain gamit Magdumanji, duha ka mga malita, duha ka ning uncaring malita, ganing good huyod Magdumanji nga wit ligid. Dumuray siya doktor, pero kay oo, so paningkamutan na to Magdumanji nga kini karon atong kini ang mahinabi ang taxi pero
0: unsa gyud ang kwarta gyud niya Magnum Risa kaning dollar na or peso?
6: Ay, piso na, 1,000 atwa na Philippine money na Magdumanji. Okay. Ay, ma'am. Oh, yes, akita na to diri Magdumanji no ang kompleto naman, na nasa office ni Drina, okay na sir. Tagal siya dito si Police Major kining Tahor, ang mahimo sa pag, kini ang paghatag o information kalabot ni o interview pa na Magdumanji, no? Kalabot ni yung luggage, yung mga bag Magdumanji ang nakakaroon na bilin sa saka-taxi. So, kitawagan na sir, ang katong, ano nag-client to ni ma'am sir? Napablatter din eh?
0: Isa na, Sir Ayan Zafra?
6: Sir Ayan Zafra, sir, no?
3: Yes.
6: Ay, imong tingog, sir, memorize yun, magduman siya masyado. So, nai ka ng ana, sir, client?
7: Oo, nai client niya na
6: ay ah, okay, a family problem, magduman siya. So, mo okay. na client di ay isa sa mga personal dress ako gun, magduman siya, no? Okay. Kaya siya nailhan, kaya pinagi po siyang ID, siyang ID dito nakita sa iyang hand carry nga, kaning malita. Magduman siya nga, kaya bitong duwala siya iligid, pumukunin sa mumbukin. So, magduman siya, no, ang kanitagi wala pa man po, naidangat sa police station to kugon aron sa pag-claim sa mga gamit niya, magduman siya. Kukita pa gid ni, kapasalamatan ta ni Musni, ito sir, kilab. May angalan sa Arnil Kilab Musni, atong i-type day kay sa bataan eh, malimtanon maganda, try ito, batang kapin. So, Arnil Kilab Musni, sir, kung asa makakaroon, salot kami sa ima, sir, kay giuligid niya magduman si, no, ang kanyang mga gamit, kay kung yaning kuhaan, pero ang kwarta, sir, wala about million, sir, ba?
7: Wala,
6: dagang mga kanang-kanang, mugi na, kay kung kabatan magduman si na tunong siya o mga taong, mga ungrateful, sorry, mga taong hilabtanon magduman si, no, so, wala, good. Makawat gud ang mga gamit ni Sir kaniang Minart ang apelyido magduman si, no, isa sa mga kaibsuna na to nga kaniang mga langyaw nga naka-comfort nakaila og taga Cagayan de Oro ka posible magduman si kay na-client man sa mga desk officer sa kugon, so nagapablatter kay family problem magduman si, so kani po yung mga gamit kompleto gyud mga kani mga sanina yung mga gadget yung mga sumani laban ni laptop magduman si, no, cellphone, kaya halos sa man ng mga gadget ang naging ni Sir Zafra pagyapon sa kining bag magdumanji. So, karon na pa man report mismo sa police station Tukugon, mga gamit magdumanji, nagpaabot po ang usa sa mga kini ang kay client man niya. So, simple nga, pag-abot din, maklaim na yun, kaya na naman kailadaan magdumanji. No? So, baka siya ba ang gigablatter? Siya ba ang nagpablatter? Kay family problem man, ang gingon ni Sir Zafra, nag-midalikad din sa police station Tukugon, sa pagkailan na magdumanji, basta away-away sa pamilya, napod bukas kayo sa kapulisan na pwede giyong makaniang madangpan sa panahon nga kung ipasakitan na, nag-involve na ang physical injury magdumanji. So, dali na kayo siya nailhan, binagi sa iyang ID na nakita dito sa sulod sa iyang hand carrying bag. So, gikan sa lokasyon, magdumanji at tumbalik ko, no? Wala nga kabalakan, labi na nun, may dalikat yun ang mga person na gikan sa EOD, dali sa Kugon. Palibot sa Kugon Public Market aron sa pagklaro kung sa sulod sa mga kaning malita o kaning hand carrying a bag o kaning mga luggage na nabilin sa usa sa mga sa taxi driver magdumanji nga si Sir Arnil Kilab Musni. So salamat kay Sir Zafra, may hapon sir. Sa lokasyon, live na magdumanji sa police station to Kugon, kani si Magnum 113 Risa Cruz.
0: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Oras alas 5:16 na sa hapon. Sa itong pagbalik, dugang mga balita ay duhang masairan.
1: Time Check is brought to you by Kuya Alan's Bulaluan. Ang kalami, dili gid matupngan.
0: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes, kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopalig-on sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Kabo Bangaiban DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Gapa na kit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
4: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for a comfy sleep from day one. I-continue mo.
6: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guwapa ka? Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
9: Oras alas 5:20.
10: Time check is brought to you by Gilao Shopping Center, located at Yakapin Kogan Street, City O.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.

0: Balik ka manhigala sa itong pagpanaguban sa itong tulumanaw nga Magnum Report. Sa aliyon po no, ato sa itong balikan manhigala ang usa ka dako nga panghitabo po din sa itong nasod sa Pilipinas sa kaganihan nga buntag itong shooting incident sa usa ka tunghaan na din sa Maytacloba na City. Gani ni ining panahon na may gala, doon na yung mga initial ng mga nakuhang impormasyon ng atuwa pong mga otoridad kalabot sa mga pong insidente di nagibutyag sa itong mga otoridad po mga higala dito sa may Tacloban, no, sa Tacloban mga higala nga kuan, ang kaning duha ng usan aresto, ang usan ni surrender o gagidala din po nila sa ilaha pong kusadiya. So mato di Police Colonel Noelito Gitiga ng City Director sa Tacloban City Police Office nga gilayon man po silang may responde pero nauna-una lang po ang mga taga Bureau of Fire Protection kamoy murag nakapabor dito sa mga area dihang nahitabo ang pagpumusil sa duha ka mga batanon sulod po no sa Osaka tunghaan sa Tacloban City sa San Jose National High School. Rason nga dunay mga na matay in town nga tulo ko mga estudyante, doon na pa yung mga nangaangol. Daghan, no, dili lang naangol tungod sa pusil, apan na, kuan pod, nasamdan tungod sa pagdinaganay, na ay mga nang, kuan, nga pandol sa kaning hagdanan, nga hulog, kanang nga, tungod sa ilang paspas ba, nga pag-suway sa pag-iskapo. So, atong paminaon mga higala, si Police Colonel Noelito Gitigan.
1: Una muna na nahuli. Nahuli ba siya after the incident, or tumako muna siya, hinabol niya, anong mga circumstances?
2: Ang kanina sir, nahuli talaga sir.
1: Nahuli, after yes, the incident?
2: Yes sir. Then yung isa, yun ang...
1: Sino nakahuli sa kanya? Mga police ba kagad? Or yung mga gwardiya? Yung... Kasi siyempre, after the incident, wala namang police na nakabase dyan sa...
2: Based sa initial natin kanina sir, parang may fire na available sa area.
1: Fire? Yes, taga Bureau of Fire Protection? Okay.
2: Pero naka-responde din yung mga tropa natin sir, yung mga police.
1: Okay.
2: Yung kaya yung isa kanina, not for shot, nung SWAT natin kasi ang info doon na umiksik sa likod ng pader so okay. Pinapul natin yan sa candy lane so nandun yung trupa natin times na ongoing na kanina yung ano natin doon case conference tumawag sa akin yung taga 911 na magsusurrender yung bata
1: okay.
2: Kaya binalikan natin yung candy lane then pagbalik natin doon sir nakita mo nagtakuhan tayo
1: oh.
2: Then hinahanap natin yung location ng bata
1: kasama pero, po sa tumakbo doon
2: yes sir yes sir natakot siya kasi dami na ang dumadaan doon then nakita niya yung may mga bystander kaya nagpatid siya dito ng tricycle.
1: Oh, nagpatid siya?
2: Yes, sir.
1: Okay.
2: Pagpasok namin, di namin nalaman na siya pala yung...
1: Nandito na siya sa station?
2: Yes, sir.
1: Dalawa niyong baril?
2: May baril.
1: Baril. Okay. Yung unang huli, anong circumstances ng pagkakahuli niya? Yung una?
2: Ganon din, sir. Yung pangyayari doon na...
1: Okay.
2: Nakuha siya, sir.
1: Nakuha siya pati yung dalang barilya?
2: Yes, sir. Yung,
1: okay. Yung ginamit, 38, 45?
2: 38 at saka yung nakita natin is 9mm.
1: 38 and 9mm. Kanino, saan galing yung baril?
2: Ay, ano sir, nasa investigation pa tayo, sir.
1: Okay.
2: Nalaman ang investigation.
1: Okay. Anong sabi ng unang na huli? Kasi sa yung pangalawa sabi mo, because minubuli siya. Kaya niya ginawa yun. So,
2: parang ganun din siya yung nauna, sir.
1: Nag-usap sila, pinano nila ito lahat at paano ang kwento nila?
2: Di lang natin alam, sir, yung details kung ano, kung binano ba nila, pero malalaman natin yan, sir, pag matapos ng investigation.
1: Since they are minors, ano ang disposition mangyayari ngayon? Anong coordination nyo with SWD?
2: Kanina, sir, andun na, nakita na natin yung taga-CTT SWD, then further, kung magkano tayo ng case, coordinate tayo sa SWD.
1: Okay.
2: Kung ano yung magiging disposition sa mga bata, considering na they are minors.
1: May pagsisisi ba sa panig nila, yung ginawa nila? Alam ba nila na tatlo yung namatay and may mga sugatan?
2: Yes, sir. Nakita naman natin sa kanilang mga mukha na parang may pagsisisi, pero nangyari na eh. Dapat panagutan.
1: Anong sabi nila?
2: Super, sir. Wala na. Hindi na sila.
1: Okay. Ilan lahat sang suspect, sir? Ilan lahat?
2: Dalawa lang, sir.
1: Dalawa lang. Yung isa sumurender.
2: Yes, sir, kanina.
1: Oh.
3: Yung isa nahuli.
4: Nahuli. Oh. Yung una nahuli, yung second surrender.
1: Nahuli. Anong gagawin yung second surrender? Just to make sure na hindi na mga mauulit ang ganitong pangyayari. You know, sabi ko nga kay Vice Mayor, itong schools are considered second home of our children. And yet, hindi sila nabigyan ng protection.
4: Yeah, so yung gagawin talaga natin, coordinated yan. That's not just on the PNP alone. Public peace and order, but coordination with CSWD, definitely.
0: Okay, mo to mga higala, anti-mix pang hayaga. ni Police Colonel Noelito Gitigan, ang City Director sa PNP Tacloban City Police Office. Samtang mahigala, nagpagawas po da karoon o mga pamahayag ang kanipong karagkuan po no, sa PNP sa National Headquarters. Kalabot lagi po da ini po nga nahitabo nga insidente di inasairan nga ang mihimo di ay o ang tag-iya di ay sa kaning armas nga gigamit sa usa sa mga kaning child and conflict kadalo kay gipanigiyahan sa usa ka police woman no ang tag-iya ni adto mahigala nga usa sa mga armas kay usa ka police. So karon mga higala naghimo karon og dugang imbestigasyon ang atoa po mga awtoridad kalabot ni ito sa paminawon si PNP spokesperson na chief o kon PIO chief Colonel Allen Co.
3: 38 unsold. Upon verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8. The subject policewoman is now under investigation in place under custody of the regional police office. While the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City.
0: So, mo ito mga pamahayag doon ni Police Colonel Allen Co, ang PIO Chief sa PNP, diin publiko na to, ang 9mm Glock nga armas gigamit nga gigamit sa usas mga minor de edad nga CICL, gi-issue ko to sa PNP, nga dito sa usa ka babaeng police nga naka-assign sa Pro 8. Nya karon gipa ubos ko ron sa investigasyon ang mao pong police woman samtang katong usang armas gini kay nakarehistro sa usa ka security agency sa Cebu City. So naa sa mga 40 do kuno ka mga bala ang na-recover sa itong mga awtoridad dihang ilahang nga gisusi ang crime scene sa maong panghitabo kaganihang nga buntag. Nagpadayon gyud po ng dugang investigasyon kalabot po dini po nga maong insidente diin nagibutyag nga kuan mga igala na ika sunod-sunod na yung mga panghitabo nga dunay nga kabsens kinabuhi o gaduna po yung mga nangaangol samtang nasulod sa eskwilahan murag ika kuan na ni kaupat no kay katong June 16 adunay 7 pod ka mga estudyante ang samdan kay gi-attack pod sila sa ilang schoolmate kay nagitoy murag ang report ato na una murag naay problema sa pangisip niya ning eskwela murag na, nag-eskwela gyapon no sa usa ka eskwelahan dayon na nagdala kinig kutsilyo niya nanunggab dayon nasundan din dito sa Cavite City na grade 11 na student niya nanunggab gyapon sa schoolmate niya dayon dito sa katong grade 2 nga estudyante nga namatay kay patay kin siya sa mismong tighatod sa kaning mao nga biktima sa eskwelahan dayon nasundan na po da sa kani karon nga insidente nga dunay tulo ka mga estudyanteng patay sa nahitabo nga pagpamusil sulod sa eskwelahan din suspect mga minor de edad dayon aduna pay ubay-ubay ka mga nangaangol no nga samad tungod kay kini sila gipang pusil o napusilan o gang uban pod na samdan tungod lagi sa ilaha pod dayon po nga paghimo sa pagdinaganay o kapag tago nila no paglumba nila ga sibat aron pod nga makalikay lagi pod niini nga mga suspetsado kaganiha nga mga minor de edad diha nga kini nagpaulan og bala sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City.
5: Magnum Reports.
0: Alay niini mga igala nagpaabot sa ilang mga pahisubo ang ato ang mga pipila ka opisyal dinhi sa atoa sa Pilipinas no naghatag na karon og mga pamahayag si Presidente Bongbong Marcos Jr. naghimo na sa pagmando karon alang lagi pod niini dinalian yung investigasyon aning nahitabo nga shooting incident sa kaning Tacloban kay lagi dili gyud kalimod mga galanungan makaalarma makakurat ang maong insidente so gibutyag mga gala nga kani po nga maong panghitabo no gikuan gyud po ni gikonsidera nga di gyud dapat nga i-tolerate dinha po da sa atoa pa din po nga mga tunghaan so mahinungdan nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. mihimo sa pag hayag nga dapat adunay dugang investigasyon palawman gyud ang investigasyon kalabot nini pong pagpamusil sa duha ka mga minor de edad sulod sa eskwelahan nya gimanduan na pod no ang mga proper mga authorities kalabot pod dan ini ug uban pang mga hintungdan nga ahensya gawas nga buhatan sa DepEd naghimo na pod no sa pag-issue pamahayag nga gikondina nila ug andam sila sa pagtabang sa mga pamilya na nga biktima. Congressman Martin Romualdez nagpagawas pud og pamahayag mga higala di niya po nga gikon din ang maunga pang hitabo og sa susama no naghimo pud siya sa pag-aghat sa kaning mga awtoridad nga himuon gyud ang dugang investigasyon kalabot ni ini aron manubag pud no ang mga kung kinsa man ang negligence sa ani po nga maunga nahitabo dayon no kay gikasubo na magid pud ni sa mga kadugkuan pud nato no sa atong gobyerno matud pa ni presidente Bongbong Marcos Jr. nga ihagyong gipaabot pud karon ang mga kaning simpatiya no pagpaisubo ngadto sa mga nagbangutan nga membros pamilya ni ini nga tulo ka mga nakabsan sa kinabuhi sa laing bahin pud mga higala nagapagawas pud karon og pamahayag si Senator Kiko Pangilinan. Sa pamahayag usab ni Senator Kiko Pangilinan, ingon niya nga yapong gikundina ang nahitabong pagpamusil kaganiha sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City nga mikalas kinabuhi sa tulo ka mga estudyante. So ingon pa pud sa iyang official statement nga nanawagan siya alang sa paspas ug saktong pagpatuman sa juvenile justice law. Iklaro niya nga dili rason ang pangidaron aron makalingkawas sa laod, no? Di daw kuno. So dapat muagi gyapon sa prosesong gitakda pud sa tuang balaod ang giingon pod kini sa nahisgot ang senador pero dapat madubang pod ang mga ginikanan alang pod no sa kaning namang kaning parental responsibility code. So nanawagan po siya dinali ang tabang og suporta alang sa mga pamilya ilabi na ngadto sa mga nabiktima sa trahedya. Dayon nagpagawas pod og pamahayag karon si Senator Robin Padilla sa iya po nga bahin mga igala ato nilakbitan no kay mga importante karon ni nga mga issue no ilabi na sa ato po mga estudyante balik na byud eskwela. So ang pag-aresto ni 14 og 15 anyos nga mga CICL sa fatal shooting dito sa may Tacloban City nagresulta karon sa pagpagwas pod sa pagpagwas sa pamahayag ni Senator Robin Padilla nga paubsa na daw kuno ang minimum age of criminal responsibility gikan sa 15 ngadto sa 10 anyos. Sa inyong bahin, okay ba mo? Sugot ba pun mo ni ini? No, immediate daw kuno. Immediate. Atos ang paminahan, bes,

0: siya, ganun na. Bakit hindi natin gayahin sila? Total, tayo naman, eh, pinagmamalaki natin na yung mga good practices, mga best practices ng ibang bansa, eh, sinusunod natin. Ba't di natin gawin yun? Sabi natin, nandun ang human rights. Sila, 10 doon.
1: Gusto nyo rin na special session para gano'n?
0: Oo. Sana. Kailangan eh. Boss, immediate. Kung ganito na, na nagagaya na tayo sa Amerika, na may namamaril na sa loob ng paaralan, siguro, ito yung panahon na talagang kung seseryosohin natin ito. Ito yung pang-special session.
2: Okay. Sumoto mga ikalano ang pamahayag ni Senator Robin

0: Oras alas 5:34 sa hapon. Sa itong pagpadayon po mga higala, dinisada sa dugang po nga pamahayag. Ani po ito mga higala ni Senator Bam Aquino. Kasi Senator Bam Aquino po mga higala, siya po no, chairman po ni sa education gihapon po nga committee sa Senado. So nagpagawas po siya nga statement kalabot po da ni ini po nga maong hisgutanan. No, kaya nara ba po da sulod sa tunghaan, nahitabo ang krimen, mga estudyante mismo ang nalabigit ni ini po nga maong insidente. No? So ato nga pabirahan po ng iyahang pamahayag sa chairman po sa Senate Committee on Basic Education nga si Senator Bam Aquino kinsa nagapaabot po sa iyang mga pahisubo sa mga pamilya, mga ginikanan o sa mga nagmahal niya itong mga bata in town nga namatay o na angol no, sa San Jose National High School shooting. Ano iyang pamahayag kalabot lagi ng insidente?
1: Ayos sa magulang, sa mga nagmamahal doon sa dalawang batang namatay at sa lahat ng mga nasaktan sa San Jose National High School. Kailangan yung mga eskwelahan natin, mga lugar na ligtas at hindi mga espasyo ng takot at karahasan. Mahalaga na hindi ito maulit-ulit, no? Hindi gaya ng mga ibang bansa na pangkaraniwan ng mga school shooting sa ating bansa, hindi ito acceptable na mangyari ito. Kailangan maraman rin natin kung paano nakapasok yung mga armas. Mga kutsilyo, mga baril, hindi dapat yan nakakapasok sa mga eskwelahan natin. Doon sa aming komite, tinatalakay namin yung School Safety Act pagdating sa bullying, pagdating sa mga activities na mapanganib, isasama na rin namin yung pagtalakay nitong nangyaring shooting at kung paano ito matitigil at kung paano natin magiging ligtas yung ating mga eskwelahan.
0: Una na inipod mga higala, yapong gilaraw nung no, mapalabang ang kanipong lain po ng mga balaod nun no, sa eskwelahan. Sama na itong Senate Bill number 2272 itong masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act nga kabahin gyapon sa yahapong komitiba po da apil na po niya sa paghatag og mahinungdanon po ng atabang sa mga estudyante nato kaning last mile and GEDA Schools Act, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, exacts og Presidential Merit Scholarship og daghan pang uban kay lagi nakita po niya mga higala nga makatabang kini sa itong mga estudyante no dinis ata sa kwan kay maubon po dinon pagsumpo pod sa uban pang mga problema po din na po da sa tunghaan.
2: Ang isang gutom na bata ay hindi makakapag-focus. Ang isang malnourished na utak ay nahihirapan na maalala ang pinag-aralan sa eskwelahan. Hindi po natin malulutas ang krisis sa edukasyon kung hindi po natin tututukan ang isa sa mga ugat nito. Ang kakulangan sa nutrisyon na nagsisilbing hadlang upang epektibong matuto ang mga estudyanteng Pilipino. Simulan po natin ang pag-unlad ng ating bansa sa pinakapundasyon. Isang batang Pilipinong busog, malusog, at handang matuto. Mr. President, mga kasama, ang nutrition po ay isang long-term investment para sa ating human capital at ekonomiya. Ang mga batang malusog ay mas may pagkakataong magtagumpay sa paaralan, maging produktibo.
0: So, mao na mga higala no dayon na dini po da karon mga higala naghimo po sa pagpagawas og dagano ang mga senador karon nga nagpagawas po og mga mensahe kalabot lagi ning sitwasyon karon sa tuwa po din po nga edukasyon dinhi sa nasud nunot lagi ni ini pong atua pong nahitabo karong adlaw nga insidente dito sa Metacloban na City. Kaya lagi, di lang kini edukasyon mga higala, apan lakip na seguridad din sa mga eskwelahan. Kaya di man yun ikalimod po mga higala, nga nakid po'y mga nagkadaya po mga panghitabo po, nga kinahanglan po ang presensya sa tuwang nga eskwelahan. Karon gani, no? Kaya gi-mando karon nga or gi-himo karon sa PNP Tacloban o sa kaninga principal po dito po da sa kaning eskwelahan kundi nahitabo ang krimen ang pagpahugot yun sa seguridad lagi kay maguhay rabia.

0: na itong buong krimen. Kaganiha lang po ang kamatayon na itong mga estudyante, pagkaangol na itong mga estudyante o guban pa ang mga personal no dito sa San Jose. Samtang nagpagawas po ng mga pamahayag, mga higala, ang guban pa ang mga senador, daghan sila mga higala no kay lagi. Ang ila pong pagpaabot sa simpatiya, ila po ni Manggong nasairan po ang di maayong kahimtang kaganiya. So naa, mga higala, ni buhos ko ng mga pagpagawas ng mga mensahe sa ato pa din po ng mga senador din sa ato sa nasod. So gibutyag po da karon nila mga higala, lain-lain no, lain-lain ang ilaha po din po mga statement. Ang uban kay na nagkanayon nga kuan lang dili to paubsan ang ato pa din pong paghimo no sa paghatag og silot sa mga kabataan-unan ang kaning criminal liability. No walay mga wala kayo ang supak ani mga higala, katuyod po mga pro no, pro sa pagprotekta sa mga kabataan-unan. So naiuban mga higala no, nagsupak po din nga paubsan sa inyong bahin, kinanglan ba paubsan ang criminal age of criminal liability sa tuwa po din po ng mga bataan-on if ever makahimo sila ga sa laod na kay lagi na may naguban no, mga higala nga moingon nga nasayop lang na sila, nasayop lang din na sila, pero na po yung uban nga dapat parehasan gyapon, silutan gyapon sila, ilabi na ko nga ilahang na commit kay mga heinous crimes. So sama atong nahitabo kaganiha, di ba? Kaya daghan biya po ang nakakabsan sa kinabuhi sa mga unga insidente. Oras alas 5:40 na sa hapon, dinhi sa ta mga higala.
1: Magnum Reports.
0: Karong nga adlawa, no, sugda na gyud mga higala ang paghidlo din sa dalang Usmeña kay lagi bawal ang magbaligya alin po sa gihimo nga pagpatuman sa silot sa atoa pa din po mga kaisunan nga vendors nga giingong wa gyud ako na mituman sa gabayan nga dapat human mo maligya aman limpyo, di magbili og hugaw, di magpasag-pasag din ha, asi kasuhon ang inyo ha po nga kaugalingon nga hugaw lagi unta. So matud pa disiplina sa adlaw ko no kay para makat-on gyud pod kay nay uban gyud nga ayha pa man pod makarealize kung nga di mo kung moagi nag disiplina. Ano ato ang kauban si Magnum Hunter 13 na standby Magnum Riza Cruz.
2: Yes, Magumanji na live. Pagkita di karoon sa may cousin public market Magumanji. Particular na sa may pipila ni Ika mga area Magumanji. Ato ang nakauban po karoon no, si Sister Igay Uy. Kay Magumanji, panggayon ang kinibitang pipila ni Ika mga lugar operasyon sa pag-suspend sa palibot sa kung public market. Kusa na ang intero sa Usmeña, Hesley, padulong sa highway. Ato na ganyan, Hostel Ramonal. Ang nabili na ng Magdumanji, balik ko ng video. Ang nabili na ng Magdumanji, mao ang Chavez Street. Tama ba ko si Igay? Ramon Chavez, walang yun. So si Ramon Chavez ni Magdumanji. So, Magdumanji na, ito nakauban ko roon, si Sir Igay Uy. Kusa sa mga murag, agihanga ko gugud-gugud, Magdumanji.
0: Ang atong
2: NMMC. Nagsika, Magdumanji. Ano na nila, ito yung may ang pipila ni Inik, ako nga, hindi nga, katong gimonitor nga. So, wala yung magpugos. O plaster o kapag-display Magdumanji. No? Nakita na po nga, smooth ang dagan silang operasyon. Pauban ng IT o kapulisan. So, Magdumanji, mauban na pataroon live interview si Sir Igay Oy. Si Sir Igay Oy sa Pigas nga Magdumanji.
0: Okay. Attorney May.
2: Madungan, okay. Sir.
0: Attorney May hapon, no? Karon na attorney sa inyo pong pagpatuma ni ana no, wala ba yung mga namatigdan po da ninyo nga murag nagpakita na og pangiyamid sa inyo hapong pwersa din na kay lagi kontra sa lang kabubuton gyud po no ang temporaryo nga paghiklin una din sa mong area alang sila pong naandan nga pagnegosyo.
3: Yeah, may hapon Magnuman din no, may hapon ang among namatigdan, wala may gani mo atin pagsulod kay notify naman kita sa ila, mga simana pa ang nilabay. Treaty notice na natin itong distribute sa ila. Wala ay ato nakita nga nagatin pagsulod. Wala sa atin nakita nga medyo kanang pugusog yun. Inaot nga magpabilin ngayon na ni na compliant lugar sila sa itong regulasyon sa city government, pinagawa Night Market Management Committee. Para ang atong kubon market area ma-hapsay sa ang order nini ang kahusay o kalinaw nini mapatunhay. Di man tamo ingon nga nasamok lugar tungkol sa night market but nakakontribute yun sa kanang kahuot sa traffic, basura nga matapon o kanabuntag o kining pag imbis sa maayo ang paglakaw sa mga buwagi, labay-labay sa mga buwagi, medyo mabalda kay imbis nga sa daplin ang kitugutan ni Mayor Clarix o isa na market, anaa naman sa tungas dalan. So mo nang atong gihimo i-suspendo na nato ang night market operation dili sa Usmednya gikan sa Hayes padulong dito sa highway apil na ang Husto Ramonal nga area. Kay mo kini ang lugar nga gibaligyaan sa mga utanon, mga condiments, mga prutas ug mga sagol-sagol panguban ang mga baligya duman.
0: Okay. Pero unsa may tabo attorney if ever no nga palitan mo hawa na mo karon din ha na imo puli pod sa inyo mo pwesto dayon.
3: Actually ang atong rescue no roads and traffic roads and sidewalk clearing unit sa RTA duha ni ka shift gikan sa alas 6 sa buntag pa ingon alas 3 sa hapon dahil mo puli ang alas 3 padulong sa alas 11 sa gabi. So mo na ang magpabilin sila. Of course kung nana na risk lugar na sa mubalik sa atusan suspension ng lugar pumabalik sila, risko na kay anda man sa bahay ni atong rescue, no? Kining atong mga personahe sa ante. Nga mo karga sa kay mga dagkong sa niglawas, mo karga sa ilang mga ipagbiyaan, ipagkutang sa daplin. Kay mo malagay atong katuyuan, atong suspense usa kay aron isa lugar, of course, ba maklaro ang traffic. Yun, ang katong panghitabo na yun nga di na maayo ang pagdumansi. Katong si sa laba na yun, itlog sa manok ang arti, tapos ibaharan pag yun, ihulga pa. So, dili lugar maayo, atong pabaliwalaon lang. Muna nakahukom ang Night Market Management Committee, kaya suspenso na lang usa para balik na sabay kainit na naitabo itong panahon na.
0: Okay. So, kay daghan mo mga personahe gideploy no, nga mag-monitor po na ni Ini. Hangtod ka no saan ni siya, attorney?
3: Wala pa'y atong itakda, wala pa'y na-isibutan nga ano sa puto pag-suspensyo. E depende yun eh kung makita ng medyo tarong na, dahil pa-aprobahan sa mga gini-dili man basta-basta kita lang mo visitor ni Ini. Pa-aprobahan sa nato ni Ini o Clarex. Ang maayog yun nga una-unaon sa mga beneficiary ni night market ng Dumanzi, katong giingon ni Mayor Clarex Uy sa iyang kuhatan o nakikmeeting ang mga opisyalis sa Daumaro sa Guillermo at ang Ikayuna, diya si Councilor Yonik Salcedo, diya ako, diya ang Sebda, diya ang Arti. Ang katong bisulti ni Mayor Clarex na ang akong kaayo, ang akong paghatag ka ninyo kay Ikayuna na makapang inabuhi, wala ninyo supli o pagsubay sa mga kabayan. So mo nang inaot nga dili nila nakalimtan in kaso mabalik na ito may market. Kung unsa'y mga gabayan, para man sa kayuhan, ang gabayan nga itong gihimo para sa kayuhan man sa kadaghanan, subayon lang unta. Kaya kinik night market, gihimo man eh, para makabenepisyo ang daghan nga grupo, no? Ang una, mga vendors of course, kay bastado na sila. Ikanuha, ang mga pumapalit, kay wala na ingon nga magugud-gugud pa sila sa ilang gipalitan, wala pa masukli, gidagan, kay giabot ang RTA. Na wala nila madala ang ilang gipalit, wapagin nila madala ang supli nila. Ikatulo, ang mga motorista ng huwagi-hagi, gadili lugar sila mahasol, no? Basta mga pedestrian. So daghan ang mga beneficiary lugar sa night market sa atong na-invision. But ang reality, na mga kasupakan, mao nang medyo gubot yun, no? And then, pagkabuntag sa'yo, basura. Ako pagkabuntag sa maglunggit ka na buntag. Ang basura nga nagtapong ngayon report ninyo diha ang naging sumikat ikan sa night market. So, isa na, dayon ang basulon, ang Clinro, ang Sebda, banda dayon kang Mayor Clarex. Hindi na yung lugar maayo.
0: Okay. Kaling, attorney nyo, para sa uban po, nga digid maka, di pa nila mag-gets ba ang rasyonale, ani? Nga nung kanigid nga napili ninyo nga pamaagi sa pagdisiplina, wabay lain?
3: Well, naghana kayo nila yun na magdumansi ng istorya, naghana kayo ang saan, hindi bang saan nga maayo lang sa kasupakan, hindi sa pagtuman. Naghana kayo ang inangyuhay. Apan, ang resulta mo lang gihapon. Gani, usa ka grupo, imiting na mo usa kahapon niya na dito sa City Hall kayo. Ya pagkahapon, size man ang musulod, mga alas 4:30 na nainanawag ang ilang kauban, opisyalis pag yun, nagsulod na. So, bago pa ganit ang meeting, wala pa ito ka oras, na nisumpak na na yun. So, ikaw na na tigom-tigom lugar ka na. And then, doon ay mga higayong kanyan itong ang sukay, na medyo vulgaon pa nga itong mga, o singkahan pa nga itong mga kolektor sa Sebda. So, di lugar maayo.
0: Okay. Attorney, na sa kaninga pagpatuman na po na ni ini na maong silot, unsay atong gi-expect yun po na mahimong realization po nila?
3: Well, mag-expect kita nga kung dili di ay nato subayon ang mga gabayan, kaya kanang mga gabayan, hindi mo manalagi para sa dayuhan sa tanan. Na doon ay konsekwens. Kinanglan sa nga matakantap o matilawan sa nga ang konsekwens nga dili maayo, nagsubikan na sabna sa dili maayo nga buhat na pagtupak sa mga gabayan. Ngayon nga dili mo, ala, diyan ang lugar na kawin nilapit sa net market, magyapong diyan ang display. Ang kagubot sa area na layo ng resulta. So, kana nga itong i-expect matuman din. Kung musubay na ikita sa gabayan, dili may ngunan niya ang atong.
0: Okay. Sir, sa atuan lang pong kwan po, no? Kaning koordinasyon po da sa atuan mga kapulisan. Unsa ba ilaha pong pagahimuon, sir? If ever nung naagim o sa itong mga RTA, if ever adunay mahimong kaniging mag-mandapat na inoon, mahimong physical po ba? Mahimong violente tungod ani po nga maong pagpatuman?
3: Well, kining atong RTA'ng roads and sidewalks clearing unit naman, naman sila ay kauban nga pulis.
0: Mm-hmm.
3: Of course, ang pulis, dili mo na sila mga motgyot sa unsa ibuhatong sa RTA courses. Magbantay lugar sila sa para ang safety sa mga ang security sa mga RTA personnel. Mabantayan nila. Ang RTA personnel, kini nga unit yun, kini nga roads and sidewalk clearing unit. Ang ilang trabaho ginini, pag-implementar sa traffic code, specifically ang Section 180, na kung doon ay mga obstruction sa dalan, pwede nila ka nakuhaon. Now, kung ilang magaling makuha, kana nga mga butang, i-consider ka na as common garbage, pwede ka na i-dispatsar, sunugod, ilabay. Kung pwede pa, kung tumunta na pagsunog, sunugod na. Itong mga mapuslan, pananglitan doon ay mga pagkaon, prutas, idala ka na dito sa CSWD para mahatag dito sa katong na kinanglan ilang mga ward lugar sa CSWD. So, yun na ang proseso ng ilang kabuhato man naman.
0: Sige. Attorney, salamat to. Basin man, hinabi ka na mo, alam po sa dugang detalye pa niini sa sunod po ng mga programa. Salamat, Attorney. May hapon.
3: Salamat sa kayo. Magamang si may hapon.
2: Okay, salamat kayo, sir. Igayoy. Salamat kayo, sir. So, mga tumagawin din sa Igayoy ang Night Market Committee dito sa Kugan na Public Market. So, ato po kaling kapuntan magdamanji ang telegrama, no, ang operasyon usap sa police station sa Kugan. Sabi na sa ilahap, matan ang kini-operasyon ka rin sa Night Market. Pag-suspend sa mga vendor na mo display. So, dami magdamanji, itong katuyuan niya, usap mo pag-monitor nila, labi na, sabi na yung mo display ka na sa Duskin Blown. May mo display ka na sa Duskin Blown. Paglanto sa mga vendor, uy, may mga CEO, mag-display sa pero kaya ito klaro usap, no, sa igay nga doon ay tuwa ka batch ang matag doon sila shifting. O, ito yung gipaabot nga doon ay shifting kining pamaagi nga mga bantayan yun sa pag-monitor sa pipunan nini ka mga area nga nasuspend sa kining pag-display, no, sa Kugan Public Market palibot. Nga gibot siya nga una nini, mao ang...
0: Sige.
2: Oo, so, ganyan, ito lang natin. Ipasagot doon ka ng buwan, magmanji, no, napabilin mga malinawon ni mga taknaa karoon ng oras sa may mga kagubot nga nagpakita o kumukanibang motibo nga gubot sa mga operasyon na paghatag o suspend sa mga pinanginig ng mga vendors. Ito sa mga sa kaniang itong area na pwede mga display na binakato mga kaniang street food, sa mga barbecue, magmanji. Pero karoon, naparayan na sila o display po sa ilahan ng mga baligya. So, ikaw sa lokasyon,
0: nagkakita
2: kong TL. So, ikaw sa kanyang magmanji. Ito mga barbecue.
0: Sige,
2: mag-umulisa. Sige. Sige, mag-umulisa na lokasyon sa Kugan Public Market para sa Magnum Report. Kini si Magnum 113 Lisa Cruz, Balitaog Servicio, Magnum Radio.
0: Oras alas 5.52, dinisata sa to ang Magnum Operation Tabang Mahigala. Ato sa nga hinabion, ato mga kauban po sa Picasinha Cron, si, sila si, Eleuterio Eugenio, ato sa Siren Mahigala, ang ila po din po nga sitwasyon. Sir Eleuterio, may hapon. Mm-mm. Sir, iduo lang ang mic, sir. Sir, oo. Para asa gayon yung destinasyon? Iduo lang ang microphone, sir.
4: Pasalimong sawa.
0: Oh, sir taga. Oh, Sir Eleuterio. Oh. Aha, ganyong destination Sir Eleuterio, may hapon.
4: May hapon.
0: Kinsa man ni?
4: May hapon, ma'am, sir.
0: Oh, kinsa man ni?
4: Mao ni si asawa ni Eleuterio ay ginto, sir. Nangayo og tabang diri sa inyo ha, ma'am.
0: Aham diri siya, ma'am. Siya mong gudong nasulat diri.
4: Nara siya diri, nara diya siya, ma'am, nara, gatindog.
0: Abi na kog siya mo istorya. So, unsa may isit, unsa pangalan ni mo, ma'am, Bikay? Wa man ta nag-ila. Si Sir Eleuterio, mong gudong nakasulat, ma'am. So, unsa pangalan na to, ma'am? Anji, day pugo sa Magnum.
4: Akong pangalan, ma'am, si Konsorsya Kanoy Iginto, ma'am.
0: Mm-mm. Ma'am Konsorsya, unsa may sitwasyon? Ahaman mo paingon di ay?
4: Ma, ngayon mi og tabang, ma'am. Para nga among ipamilite mo ato kami Don Carlos kay naa namatay dito ang manghod sa akong bana, ma'am, naa sa San Nicolas Banban.
0: Mm-mm. So ang muuli, pila man mo kabuk di ay?
4: Upat unta mi ma'am, pero di na namo pukuyogon ng isa. Ang ako na lang ikuyog tong anak na ko nga bardado. Kaya di man to mabiyan.
0: Mm-hmm. So kamong tulo ang mo ato dito. Pila may kinanglan nga plite ninyo? Matag-usa?
4: Kada isa na mo ma'am, sa basa na ma'am, 415. May labot sa mga rila ma'am.
0: Mm. Okay. Sige. So muna inyong gikinanglan. Nakatry na mo pangayo ni Kapitan Alexis Dasal? Masig bila lang?
4: Dili man gitudlo nila ma'am nga mangayo daw mis nga katawhan sa ilang mga malumong kasing-kasing ang maluis amo nga makapliti mi kay patay man to among adtoon. Ang Ginoo ra magbalo sa ilaha ma'am.
0: Okay, sige. Lata-lati lang sa dinha ma'am, concourse no?
4: Oh, sige ma'am.
0: Anong nawagan sa ta? May gala ba sila doon na may ikahatag nga pliti para sa magtiayon nga si Eleuterio o si Ma'am Concorsia nga mubiyahe paingon sa Maya Don Carlos Bukinon kay para lagi pod nga muhimo sa pagdalikyata sa igsoon ni Sir Eleuterio kay nakabsan sa kinabuhi. So para pod makaduaw pod in town sila dito. Oras alas 5:55 din sa dayantan ni Ma'am Evelyn Bahay. Ma'am Evelyn, maing hapon.
5: Maing hapon, ma'am.
0: Oo, Angie din ma'am sa Magnum Radio. Ma'am, unsa may rason gani nga naabot ka dinis kagayan di oro?
5: Magpatuday ko, ma'am.
0: Mm-mm. Kay ikaw mismo.
5: Naamo ko ikuan sa kasing-kasing, ma'am.
0: Okay. Unsa may nahitabo, ma'am, nga karon? Di ka ka pauli?
5: Kuan na lang, ma'am. Balag wala. Dili na lang ko matuday ko. Muuli lang mi sa kamigin. Kay naamo ko'y anak dito. Tulo ka buk, ma'am. Gipanghilantan. Nya wala may mi pamasahe pauli sa kamigin.
0: Dayon. Ang inyohang mga members... Tempaw. Kadit lang. Niyani mo din sa Cagayan de Oro para magpa to the echo.
5: Oo, ma'am.
0: Niya din lang mo muda yun.
5: Oo, kay wala may kabayad ng 47.
0: Okay. Wapod mo nakapangaydaan dito po da sa inyo.
5: Wala, ma'am. Kay lahi man dito sa amo, ma'am. Kung dili may kuhan sa tao sa Romaldo.
0: Okay, din lang tayo mag-isgot sa ana. So, kaning inyuhang problema karon pampliti pa uli. Pila may gasto dahi, ma'am, pong mapauli sa inyuhang?
5: Kung 2-5, ma'am, igo na sa mo, dala sa kaon.
0: Okay, so, kan apila to, ma'am?
5: 2-5, apila mo kaon, huwag ka nang sakay na mo pa doon na dito, ma'am. Okay na, ma'am, basta lang makauli, me.
0: Kamong duha?
5: Oh, kami, akong bana, o akong isa ka anak.
0: Okay. Ang imuhang anak, makugos rawa pa na plite.
5: Wala na, ma'am, kay gamay pa man siya, ma'am.
0: Okay, sige. So, mo inyong kinahanglan para makauli po dadid do. Sige. Wala to, lati lang sa Ma'am Evelyn ha, kaya itong nga sulayan nga manampit din is kahanginan basi na dunay mga makahatag o gahinabang para sa inyo po din po nga sitwasyon.
1: Ang Barangay Karun.
0: Dira po sa mga kabarangayan po nato no, if ever, ato lang po lakbitan, ha? Sa ipan mang yun. So sa itong mga kabarangayan din, if ever na po yung mudalik yato mga higala, ay lang po diritso tulod po din sa kanyang Magnum Radio. Kay inyo mo ng constituents, no? Kay para sa itong kaganiha, na diritso mo tuklo din po sa Magnum Radio, inyo mo ng constituents, basta hindi makahatag mo no, gagmay lang good, pampliti, bisan gamay, para sa inyo po din pong mga kaninga residente po din ha. Kami din he, no, mahimo naman po ming tulay po, taytayan para sa ilaha nga makahimo po sila sa paghangyo din sa kahanginan para po makapangayog hinabang.
1: Magnum Operation Tambang.
0: Oras alas 5:58 din sa tani June Michael Wood. Okay. Sir, may hapon live test Magnum Radio Kaban mo Magnum Radio Asado. Sir, taga-asa kay ka?
6: Taga Turil Davao, ma'am. Turil Davao.
0: Okay. Nga naabot kay ka din kaninya, sir?
6: Nagtrabaho man ko da sa Lubuak, ma'am, construction tapos napauli man ko, ma'am, kay namatay akong mama, ma'am, gahapon.
0: Dayon.
6: Nga lang gabi bisan pamasahe lang, ma'am.
0: Ikaw ra isa?
6: Duha mi, ma'am, akong pamilya.
0: So, pila may plate ito? Mga 700, din na.
6: Tag 750 ang isa, ma'am.
0: Okay. So, kadit lang, sir, naabot mo gani din kay nagunsa kay mo?
6: Trabaho sa construction da, ma'am, sa Bulwak, ma'am.
0: Asa dapita, sir?
6: Bulwak.
0: Bulwa?
6: Oo.
0: Okay. So, imong idala imo pong pamilya. Okay. So, di na, sa inyo ha pong pamplit eh, makalahos sa gidne, paingon dito sa inyo, ka mga 750. Okay na.
6: O, dala, pilabot ka, ma'am. Isang gamay lang kahon, ma'am. Basta importante makaabot lang, ma'am.
0: Sige, so layan lang nato, sir. John Michael, no? So, salamat, at least makapanawagan ta dis kahanginan. So, si Sir John Michael, mga higala, taga Davao Occidental, no? Muuli kay namatyan intan. Condolence po, no, sa iya. Kay lagi na kabsan sa kinabuhi ang iya pong inahan. So, kinanglan niya mo pa uli, pa, igon, sa Davao Occidental, sa Malita. Dinisad Dani... Rosalinda Galo. Ma'am Rosalinda, may hapon.
7: Yes, ma'am.
0: Ma'am Rosalinda, unsay sitwasyon? Naabot gi ka din he?
7: Oh, nakaabot ko diri, ma'am, kay akong gusto unta, ma'am, nga mangita na kog trabaho unta, ma'am.
0: Dayon.
7: Pero karon kay awa may mudawat na kog trabaho mo nang mabalik na lang ko sa amo. Mo nay karon nga naginahanglan jud kog pretty, ma'am, kay wag itaw ko'y kwarta dyan. Nga, okay. Ikawatan po ko gamay ng kwarta. Nga, ako nta'y pamliti, unta.
0: Okay. Kadit lang sa ma'am, nanimpad ka ikaw ra isa, wakay ka ila din niya, wakay padulong.
7: Wala, ma'am. Wala, ma'am. Wala. Kasi ako ra usa, ma'am.
0: Nga nung napili mong gini mong si D.O. nga distansya ka ayo niya, wapagid kay mong masakan.
7: Di man kay na magkukoy kauban ng mga babae, ma'am, nga akong gisaligan ba nga, nagpakiluoy na ako ba, nga gigutom ko no siya.
0: Mm-hmm.
7: Muna nga, ako sang giuban nga nanihapon. Motong mam ko jud ko magtuo mam nga ditong bayhana di ito kawatan di ito. Nga iya din ko haon akong kwarta.
0: Okay. Pero iting, layo ra maski gay na sa kanang incidentes kawat no unfortunate na magid kay nga pangitabo sa imong hapon mam no. Pasensya gid kay ligid na ikalimo din si Dio daghan gyapon kawatan pero distansya kay kag gipangita og trabaho mam.
7: Trabaho ko ma'am sa unang ma'am sa kuan ma'am sa loan ma'am hair stylist
0: dinhi sa CDO nakani na kag CDO sa una
7: pero kan wala na ko ning trabaho ma'am ning undang na ko sa loan
0: sa una ba dinhi ka nagtrabaho sa CDO or dito ra sa Agusan
7: oh
0: unsay o ma'am sa Agusan
7: nakani diri ko na diri na ko sa Cagayan ma'am
0: nakatrabaho ka kani adto. Sa una ba? Sa una, nagtrabaho ka din eh.
7: Sa una, wala.
0: Wala. So, wala kay kailag yun din eh. Wakay na trabahuan ka ni Adto. First time ni mo naanig kaning Cagayan.
7: Unsa, ma'am?
0: First time ni mo nakaanig Cagayan.
7: Oh, first time pa na ako din, ma'am?
0: Lagi. Ma'am, no kay, ay lang, pag, basin, masunod ba?
7: Manghinaya oh, na, ma'am. First time pa na ako din, ma'am. Nanimpalad kontak ang mga itaunta kong trabaho, mga maparminti, unta.
0: Lagi.
7: Pero si Piat ko ma'am ba, kaya wala gud ko kakita, gud ko may budawat kina ko katiguwang na kuno ko. Inara na.
0: Ani gud na ma'am no, kaning basta mangyun ani, di lang gud ta magpahinayak, basin sa sunod, mubiyahe na po kaglayo, unta din na ni mo sublion ng buhat, kay lisod kayo naman yung padta niya, wata ka sure kung asa ta mo saka, na naayaba po yung mga kawatan din sa Cagayan de Oro, daga ng mga nabiktima gud in town niya, kumplitan wata ta saktong direction, mapodin nakaapan gud pud ma'am kay lisod gud kay mangita pud ang trabaho nga modawat trip. So sa sunod duol-duol na lang sa inyo para di ka maapikan kay distansya ra pud kay sa inyo ano niya, mo members pamilya imong mga kabanay basta nabalaka na pud to. Sige. Ang inyong plite paingon didto pa Agusan pila gani?
7: Ambot sa una ko to ma'am kumplete sa una ma'am mura man to guan milk ininto sa man to pero igor makumplete ato
0: idiot lang
7: wa na may kaon
0: bago ra makaka din he ma'am
7: o bago ra ko diri ma'am
0: inka sa una murag unsa ano sa migi kanang abot dai din he
7: Nakaabot gani ko diri, ma'am, kay nangita gani ko trabaho.
0: Kanus-a, ma'am, kanus-a. Kanus-a man ka na kaabot din ni ma'am, kay kung bag-o lang, ngano
7: malimot. Atong kuan, ma'am, ikatulog ako kaadlaw karon, ma'am.
0: Oh, lagi kay
7: atong atong Sabado, ma'am.
0: Mm-mm. Pasensya kay mama, kay mangutana lang yung ko, kay na may mga namina, gusto lang po lang ma-detalye, kay nganong nakalimot din ka, pila yung mong giplite. Pila ito yung mong giplite, 1-5, gikan sa inyo, paingon diri. Diba? So, sige. Latulati lang sa ma'am, kay mga ayot tagtabang sa mga naminaw karon. Subli mga higala, no? Si ma'am Rosalinda Galo, oh. Hinanglan og kapampliti pa uli dito sa Ilaha, sa Agusan del Sur, sa San Francisco.
7: Oh, ma'am, salamat kayo, ma'am.
0: 1,500 pesos ang gikinahanglan. Dinisadta ni Aquino Baltonado. Sir Aquino.
8: Ay, ay ma'am, may hapon.
0: Sir, ngayon abot sa gadi ni sir, taga Tuburan, layo. Kayong Tuburan.
8: Oy, sir. Ma'am. Tabagon na lang ka dito, no? Sa tinuod, ma'am, ako, gikan kong Dabaw. Ako, trabante kong tao. Wala ko ikipili nga, bisa kong sa nga trabaho. Dati kong trabante sa Kimwa. Oh, ha? Larguhon na to. Ato ilaktor na ito istorya.
0: Sige.
8: Trabante ko sa Kimwa, diya sa Bimig. Ang atbang ana oras yan. Da, diha nagpuyo ang akong uyuan sa luyo sa oras yan. Wala na sa kong magtuo sa gidugayon sa panahon. Hantod karon nga gidimulis sa dayang Oroasian, ma'am. Nya ako dito na ko sa Bacto, Dabaw na ko. Dabaw na ko nagtrabaho sa kining mundi. Welder ko. Oh, di sa pagkakaroon nga nahuman na nga akong kontrata dito sa Dabaw, ma'am. Karon lang a bulan. Lisod mo sa kayo kung magpundo lang ko nga wala ko'y kaunon. Di ang nasunod sa kong nahuna, ma'am. O Bacto kagaya na lang ko, Bacsidio. Kay dati bang kontrabante sa Bimig.
0: Oo. So,
8: pag anak ako, ma'am, number one akong gisaka, ang akong uyuan. Kaya siyempre, lisod lang kayo manarbaho ka, wala kay kasakaan. So, ang nakakuan sa guard sa ko, ah, nga dugay nang namatay akong uyuan. So, tapos, ginimulis na sa dang oras yan.
0: Okay.
8: Oo, ma'am. Muto nga, wala ilang nasantok sa kong nahuna o panumduman, nga buuli na lang kong Sibo. Kung asa sa kakuan ni Mangita og tao nga malumong kasing-kasing o ginawatunta nga mutisok ang kining akong ipanulti karon nga na silang una-una panumduman nga makauli lang kog Sibo sa yuta na kong natawhan kaya ako may pangidaro na.
0: Sir, kaning wala po kay plano nga dinipod manarbaho katong sa
8: pag-approach. Excuse na to. Tubagong tala lang kadritso, ma'am. Dili na lang ko manarbaho, ma'am, kay mauman ang gihapon kung manarbaho ko diri sa CDO. Wala naman ko'y kasakan. So, mga bang pa ko, back to kwan pa ko, niya, nagsugod pa ko sa uno. Mga sige. Bang konsumo pa. Mas mayom dato na ang akong uyuan, kay ang akong konsumo, amado nilang ako ipangabang. Amo okay. Nalang ipalit akong konsumo.
0: Sige. So, Sir Aquino, ang imuhang pamilya kabalo na dito sa Tuburan, distansya ba kayong Tuburan?
8: Oo, dugay. Oh. Sige, ma'am. Oh, mas mayo kung naaginong ka diya, ma'am, nga nakanto ka dito ng napita, kaya nakabalo ka pila yung ipamasahe diya sa Cebu. Kaya, pero ka ng 2,000, ma'am, kulangon gina.
0: Kulangon gina. Kay...
8: No, di lang ko, dala kaonan ako, ha, kaya may gilayon biya ng ako, ha, ma'am. Sa akong pamilya, ma'am, sa pagkakaroon, wala pag sila kay Bao. Nga ako muulig Cebu. Magpasalamat sila nga makita ko nila karon sa akong pangidaron. Kaya akong pagikan sa Cebu sa una, sa akong pangidaron, 26 anyos pa. Karon 49 anyos na ko.
0: Okay, pero 1977 ko na tao. Sa imong pamilya?
8: Ma'am?
0: Namoy contact sa imong pamilya?
8: Wala gi ko'y contact sa akong pamilya, ma'am. Sa pagkatinood lang.
0: Okay, so wala gi'y pwede niyo mo na contact na sila. Kami cellphone, sa messenger, Facebook, inana. Wala,
8: ma'am. Wala gi'y, ma'am. Oo.
0: Sige. Try na ito, mga higala, no?
8: Oh,
0: si
8: thank
0: sir,
8: you. Salagdagan, salamat.
0: Okay. Si Sir Aquino Baltonado, mga higala, ang hangyo no, nga makapamliti pa uli pa ingon sa Cebu, di pa yun siya sa sentro. Kay mapaingon pa man sa Tuburan, mga higala, distansya pa magyod ka ni Tuburan, gikan sa sentro. Mga pila man ka oras. Mabot bag upat, sir? Upat ka oras gikan sa Cebu? Paingon dito kay ang Asturias, Doha. Dayon paingon dito sa Tuburan mabot so, duha gyapon depende sa gikusgon nor kung walay traffic distansya pa paingon dito sa Tuburan Cebu. So kani mga igala si Sir Aquino Baltonado na inanglan siya plite para dito lang siya no mo amaor magyapon guwa kay gikan siya sa Davao. Kung Davao kay murag dinhi magyapon manakayan di ba Sir Aquino ba paingon gid sa Cebu kumintag kaning barko. Murag mo man gihapon nga destinasyon. So, basin pwede ninyo nga matabangan mga igala si Sir Aquino Baldonado para makauliintan po siya dito sa Cebu kay kapiga 20 katuig na siya nga wala nakauliintan po na dito sa ihapong mga members pamilya. Subliyo na to mga igala ang mga nanawagan karon una si Sir Eleuterio Iginto ng Inanglan ug Pampliti pauli dito sa paingon sa Don Carlos Bukidnon para makahimo no sa pagduaw in town sa namatay niyang igsuon kauban sa ihapon din po nga kapika sug yang anak. So, silang tulo mapauli na sa taga 415 pesos ang ilang gikinahanglan nga plite. So mga naasa 1,200 or 1,300 dayon si ikaduha nga nangayga tabang nga karon to the echo po ni unta mga higala ilang intention din sa Cagayan de Oro pero tungod lagi kaya pong mga anak nag balatian po dito sa Camigen mupauli na lang kaning magtiayon og duna pay dalang bata karon nga si Ma'am Evelyn na bahay dito sa ilang probinsya so muuli sila sa Camigen mga higala na ano sa 1,300 ang ilang gasto nilang duha so mga kapig 2,500 pud mga higala a 2,600 o 2,700 ang lagi kinanglan pampliti pauli didto sa Camigen dayon ikatulo ay ikatulo mo si John Michael Wood taga Davao Occidental og iya pong partner mo uli sila didto sa Davao Occidental kay namatay lagi iya pong inahan so kinanglan niya mga higala no makauli gyud kay sa ulahing kuan ani ulay ing higayon at least makauban pa niya iya pong inahan nga namatay intan pod sa balatian dayon din hita ni Rosalinda Galo nang inanglan po siya pampliti pauli mga higala kananimpad po siya din taon din po sa Cagayan de Oro niya na biktima paskawatan so wala din taon siya pampliti pauli sa Agusan so basin po din yung matabangan 1,500 pesos iya pong gikinanglan para makauli intan po da dito sa Agusan o ikalima subli mga higala si Sir Aquino Baldonado nga taga Tuburan na Cebu nanimpad po niya siya po mga higala nga makatrabaho unta din sa Cagayan de Oro kaya nawagtangan naman siya trabaho dito sa Davao niya pag-abot niya din sa CDO kaya wala naman na ito ang ihang karing uyuan kaya untang sakaan so nag-decision siya nga mupauli na lang dito sa Tuburan sa Cebu mga higala at least no nga makauli na dito siya in town siya dito sa taas-taas nga panahon manggod wala na siya ka uli po sa nahisgitan po nga city naman sigurong Tuburan karon kung malimot. So dito siya mo pauli ato sang kaning ulatan puno inyo po mga hinabang basin pwede mo maka-donate sa tunga pagpadayon sa tuang Magnum Operation Tabang sa tulumanong Magnum Requires oras alas 11.
9: This time check is brought to you by GCash Chill Magbayad sa GCash G-Bills your bills in one app.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumaran. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
14: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
15: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Oras sa alas 6:15 na sa hapon sa tumakaigsuna nga buot kamuhatag og donasyon sa tung nagpadayon pud nga paglusad sa Magnum Operation Tabang. Bukas gyapon kami mga higala sa paghuwat pud no sa inyo po nga ikatunol nga donasyon alang pud sa tuwa pud din po nga kaigsunan pud din hinga ni dalikyat sa tung istasyon. Kami din sa Magnum Radio subliyon lang nako no naghimo ra pud mi sa paghatag og higayon pud sa tung makaigsunan nga makapanampit dinis kahanginan kay ang tuwa pud din pong ihatag og donasyon gikan man pud sa tung mga listener. So tung mga listener din ha, basin pwede ninyo nga matabangan po no ang sitwasyon ini po nga tumakaisunan karon nga nangayog tabang din sa kahanginan. So kani mga igala ang ato po nga paglusad sa Magnum Operation na Tabang na imuni nga posible sa pagpangulo usab sa Magnum Operation na Tabang. So Magnum Operation Tabang sa Magnum Radio, Magnum Graphic Gadget Store po mga igala.
0: Magnum Operation Tabang.
2: So atong nga pagpasalamat sa ato apo din po mga nagpaluyon ini pong Magnum Operation Tabang labi na sa Magnum Radio ni ini pong nahisgot ang mga pondo nga gipanghatag pod karon, i-turn over pod karon sa ato apo mga kaisunan nga nagahimo no sa pag kaning dalikyata dinhi nagasway sa pag panghangyo sa kahanginan base na dunay mga manggiluluyon nga mga naminaw pod karon nga makahatag og kaning ginagmay nga pinansyal no nga hinabang para sa tupong mga kaisunan nga naapoy mga gipang atubang karon nga problema. Kini mga igala no di gid nato mahatag ang kinatibuk-an gid pod nga amount sa ila pong mga gipang ingon pod kay bahin-bahin pod ni mga igala pinagi pod no sa mga donasyon nga tupong nga natigom sa paggalusad sa Magnum Radio. O gaduna poy mga naghimo pod sa pagdugang sa pagsuporta ini gawas sa Magnum Radio nga na nangunay sa paghatag nini pong nga maong hinabang para sa tubag kaisunan. Duna poy mga nagpaluyo gid gihapon ini nga mga regular benefactors. So naunsa nato mga igala no balikan nato si Sir Eleuterio ihin to ma adunay one si Sir Eleuterio ihinto adunay 1,500 pesos para pamplitin niya sa iya hapong kaning pauli pagpauli sa San Nicolas Don Carlos sa Bukinon kauban siyang asawa og anak dayon adunay madawatan pod nga 1,500 pesos si Ma'am Evelyn na bahay pag pauli pod nila paingon sa may mambahaw kamigin kauban sa iyang iyang bana og ihapong anak dayon aduna po yung madawatan nga 1,500 pesos si Sir John Michael Wood para makapauli po da siya kauban sa iyang asawa paingon dito sa may Davao Occidental nga human lagi nga namatay po ang iyang kaning mama. Dayon aduna po yung gihatag po din hing 500 pesos para pandugang po no sa pamplite ni Ma'am Rosalinda Galo nga gihatag pud ang mga higala para pud makabalik siya sa Agusan del Sur. Napoy gihatag pud dinhi nga 500 pesos sa para kang Aquino Baltonado para pud nga mahimong pandugang niya sa iya pong pag pauli dito sa Cebu City mga higala or particular sa tuboran na Cebu. Sa tumang kaisunan pud din ha nga gusto pa nga muhatag og donasyon, salamat daan sa inyo. Uga salamat pud sa to pong mga regular benefactors pud nga nagahatag pud og dugang support sa itong paglusad sa Magnum Operation Tabang nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous sa Badala Subdivision Kamamanan, Kagawad Ronnie Giao, Santa Ana, Taguluan, PDRMD Head, Mr. Susut D. O. Charlie. O salamat po no sa mga gusto pang muhimo sa paghatag donasyon na apa sila din. Pwede po mo makahimo sa paghapit din para dungaga ninyo ang inyo hapong ikatunol po no nga hinabang para din sa itong mga kaisunan nga nangiyawat in time po nga makatigom sa laping cash aron nga makaabot silang tagsa-tag sa kadestinasyon. So basin pwede nyo madungagan mga igala para di po din tanpon sila magduga din no nga maistangko din sa CDO labi na nga warbo po din sila ay halos nga mga kaninga pariente po ang sagad no sa mga nanawagan karon din sa to sa dakbayan. So naabot sila din tungod lang lang kay aduna po da sila mga nagkadaiya pong sitwasyon no nga nahitabo sila pong kinabuhi rason nga natanggong sila karon dinhi sa CDO ug buot na unta nila nga maka adto pod no sila pong mga pinay-anan sama na lamang nitong ika-upat o ika-lima po nato nga nanawagan karon dinhi sa Magnum Operation Tabang.
1: Magnum Operation Tabang.
2: Subli, salamat sa itong mga regular benefactors o sa Magnum Radio o Magnum Graphic Gadget Store sa paglusan nato ning Magnum Operation Tabang gipaluhihan po da nila. O sa itong mga kaisunan po din ang abot yung gihapon no, nga muhimo sa paghatag o donasyon na bukas ang Magnum Radio. Di mo maikog mahigala if ever namoy mga ihatag din nga ginagmay lang ang kantidad. Okay rigid kayo sa mga 50 o sa kagatos. Okay rigid kayo na walay dapat ikaulaw ilabi na kay inyo mo po intensyon mo ang pagtabang sa inyuhang isiga kataw. O pasalamat po tanong sa mga kaisunan po nato nga naminaw karon nga buot unta nga muhatag og donasyon apan aduna po yung mga kakulian po no sa ila pong tagsa-tagsa ka kaning sitwasyon so di makadonar gyud o baka na po yung mga kaning kuan po no kalisod po dinha po sa inyo hapong kasamtangan nga kaning financial po nga status so inyong mga pag-ampo pwede niyo ipaabot dinhi mga higala o inyong himuon po no aron po nga masulbad ang mga problema giatubang nini mga nanawagan karon. Ilabi na, nini pong nanginahanglan o dugang financial gid po din taon nga tabang aron nga sila makapauli silang tagsa-tagsa ka mga pinaanan. So basin po din yun sila matabangan o ampo po mga higala basin na doon na pa'y dugang po no, nga manggiluloyon nga makahimo sa pagtabang po sa ilahang kasamtangan po nung problema nga giatubang karon. O mga higala, ugma, mag-uban-uban gyapon ta so, sa mga oras, so, sa mga istasyon din gyapon sa Magnum Radio 99.9 ang dial o pwede gyapon ninyong mamonitor sa itong official Facebook page, Magnum Live, official website www.magnum 999.com og timani ayaw kalimte nga sa usa kagawason nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magnum Angie Alasado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna paabuta ug pangalawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 6:21.
3: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roma Street, Sidio.
4: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix manamit kid man kag healthy sa lawas mangod na batyagan kung ano pa ang akong panulog.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: DTX 500 mao itubag sa diabetes kundi na kini makababo sa blood sugar mulimpyo sa dugo o makabalikon sa mga ugat sa lawas sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw pagkaputol sa imong tiil pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels para sa mga diabetiko mag DTX 500 na kamo ayaw na pagdugay pa mag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagendeo ug Misamis Oriental paimo si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
1: Oras alas 6:24.
3: Time Check is brought to you by DJM Tailoring.
12: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial. Nimutan sa 12 set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Duro City.
13: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
6: Alas 6 sa 5:05, ikala kumusta mga kaibayan ang karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum lokal mga lalaki nga nakigilawa sa usamang lalaki. Pabiling pinakadagang nagpositibo sa HIV sa atong Magnum National Pre-Trial Conference para sa impeachment trial ni VP Sara, posibleng matapos sa anyo 25 ng tuiga sa atong Magnum International. Delegasyon sa Iran nag-walk out sa video sa negosasyon sa Switzerland human magbahal sa pag-atake si Trump batok sa Islamic Republic of sa Hezbollah. Sa atong Magnum versus dakong rollback sa presyo sa LPG, lauman sa sunod bulan sa atong Magnum Entertainment Alvi Casino, biago nga dili lamang kausa o kadua niya, ginaw na ang pag-propose sa inahan sa iyang anak. Og sa atong Magnum Sports mga players sa Barangay Ginebra o Gilas, Pilipinas, subling nga naguba sa pagpasibansay sa dili pa ang ilang training camp sa Australia.
13: Balitang Magnum!
6: Mga Ikson, kumusta ka mayong gabi? Karang lawad na karoon nga Lunes, Sonyo 22, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Chingindirina Enriquez.
6: O karoon sa ritalas na Magnum Lokal. Nagpabilin pag-iapon ng mga pinakadagang nagpasitibo sa HIV. Kanto mga lalaki na nakiglawa sa susamang lalaki. Abang ingon ni Dr. Ronald Romano sa City Health Office nga nakita usab nilang adunay mga minyo. Ang mga minyo na nga nalambigit sa susamang kalihukan.
14: For majority of the cases, you know, approximately 90% of the cases affected, you know, is those males who are engaging in sex with the same sex, no, males who are having sex with males, so MSM, no. Although for me, ang ako approach that is not really a problem with a certain population, no. It is more of a behavioral problem because it is not only kaning sa LGBT group manguna. There are males who are having sex with males nga mahulog sila sa kanang ginatawag na non-key population. There are married males who are also engaging in that behavior. So, and that group, ang kanang mga males who are engaging in males who have sex with males, pero married or mga kuan. Later sila, kay sila ang usually, at the time of the diagnosis, kinana sila advanced HIV disease. No? So, ang ako ang approach is more of kuan siya, behavior problem rather than a key population.
6: Samtang ingusab ni Romano, Romandong, mao'y gapo'y pinaka-epektibong pamagi aron dili matap na sa HIV, mao'ng paglikay sa pagkigilawas, limitahan ang sexual nga aktibidad sa ilabina susama nga lamang katao o gamugamit sa proteksyon.
14: We do really emphasize, no, on the five ways to prevent transmission. Letter A, yun lang ito ang gina-emphasize. Especially as what I've mentioned, abstinence, especially for the young population, that they would be delaying their sexual debut. And for those who are engaging in sexual activities, that there would be behavioral change, no, limit their sexual partners, use mga commodities like condoms and lubricants so that they would be able to prevent acquiring these infections.
6: Ang aduga payag ni Dr. Ronald Romano sa City Health Office.
2: Padayong nagaghat ang Department of Agriculture and Region 10 sa mga mag-uuma nga i-adaptar at nagkaliya pamaagi sa pagtanom ilabi na panahon sa El Nino. Matod ni Jem Seal Tigbao, Science Research Specialist 2 sa DA10, nga importante kini aron masigurong magpadayon ang ani sa mga mag-uuma ug dili maputol ang ilang kinitaan bisan pa man ning tinginit.
15: Ang Department of Agriculture ga advice to do mulching sing para matabunan ang punuan sa ato ang mga tanom kay aron nga mulapos gid sa nga mahimo nga makaproduce gid sa og bunga. So kana siya din ang kanang paggamit gyud sa ato ang mga upland rice nga musukol gyud og naay init. Kana siya ang pagtanom sa mga legumes nga mulahutay og init at the same time kato mga short duration crops naay uban nga dili na mo tanom og mais nga dito na sa tumoy harvison but sa sweet corn mura na kana mga inaana nga mga short duration crops para lang gyud ma-lessen ang epekto sa El Nino para sa ato ang farming community.
2: Ang pamahayag ni Jem Seal Tigbao, Science Research Specialist 2 sa DE Region 10.
6: Alas 6:29 na samtang ibutang karon ni Cagayan de Oro, Cagayan Organization of Pastors Auxiliary o celebration of International Church of Founder Bishop Alex Aduabe nga tinulga Pilipino Kristuano dili pwedeng magpakailom lamang sa pangitabo karon sa nasud. Madumal Aduabe nga kinanglan mula bigit sa mga kaisgutanan apan na ipatigbabaw ang malinaon nga pamaagi.
16: Kung tinuod ka nga maayong nga Pilipino, maayong nga Kristohanon, di pwede nga magpasagad lang ka sa mga pangitabo. Unang kami, una, ang pinakamahimog din nato, magod ang pagluhod sa itong mga tuhod, bitsi Ginoo. Pero sa pinaka sa gabayin kay, kita naamatas demokrasya nga nasod, nagang kitang kagawasan sa pagsulti yung sa itong mga nauna. Muna nga kami, netong niagi nga mga rally-rally, naghimo sa kami pre-rally, among gihimo, dili mga rally nga kanang pakig-away, kundi rally sa prayer. Na lambigit kami niya na depende sa among mga leaders ito sa Manila kay para na ay panaghiusa kay moabot ra ang adlaw kay Ginoo di wa matulog Ginoo katan-aw og justisya ang Ginoo so matingala lang ta milagros Ginoo nga duna na yung mga madakpan duna moabot ra gyapon ang panahon.
6: Ang payag ni kagen na Organization of Pastors Auxiliary Bishop Alex Aduabe alasay sa 30 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
17: Magnum Road Hunter.
6: Ano sa labato Miguel si Magnum Reza Cruz diya sa Osminyas Turamunal. Tanong takay karamadawa na ba sugod nga suspindido ang tanama maligyaay. Ay lagi mong hugaw-hugaw. Tabal na mo sa itong dakbayan paglimpyo para di mo isuspinso. Mm. Ano na ba ito si Magnum Reza Cruz sa maong lugar. Magnum Reza, kumusta niya?
18: Yes, Magnum Reza, live at the station sa Osminyas is a straight Magnum Reza. Sa parang paghihapon ang operasyon sa pag-monitor sa palibot alang sa suspension sa kanibang palibot sa mga kaning vendors Magnum Reza na that is fully for this Google Public Market. Wala pa tingin nakalakaw na sila Sir Ingay Uy ang sila si Sir Mijo Tahor palibot sa Google i-monitor kayo marat parang oras sa ating display kaya sky sa pag-display Magnum Reza so kung na wala na kinibang gagawin ka rin doon kayo pagpapot sa mga personalized sanctuary sa pulisan na pinakakin yung mga shot pa na Magnum Reza sa palibot alamin po sinining ipanahigayan nila lihukan alas sa monitor sa mga window kung na pa ba yung mag display po sa ito Magnum Reza may discretion po na itong monitor sa palibot sa mga Osminia his straight Magnum Reza na kapit panahon dyan alingiin Magnum Reza so wala tayong magsipulan
6: nagulan ka rin nagulan
18: wala yung ulan wala yung talisi wala yung talisi puro igang
6: igang ha
18: doon yung mga pagpanagkong sa kumanangan na bahin nang hindi pa tayo makumpiyansa labi na patakabalo niya dapat Magnum Reza doon yung pagbundas sa ulan basically kita ka nang nagprotection sa galingan kasi doon yung mga talisi makaprotect dito sa pagkagalingan Magnum Reza sabi na usok kayong suko karoon ng ugubos maka na itong panghulagway talagas panahon na double traffic ko para sa Magnum Road Hunter kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz talaga og serbisya Magnum Radio
17: Magnum Road Hunter.
6: Alas 6:33 na para sa mga balita karoon sa itong Magnum National gibutan ka ng attorney Michael Poa usa sa Defense Council ni Vice President Sara Duterte nga posibleng sa Huwebes pa matapos ang pre-trial conference para sa impeachment trial sa Vice Presidente. Mahalba ni Poa nga kinitungod sa kanagan sa mga dokumentong ipresentar sa House Prosecution Panel. Particular sa Article of Impeachment, lakip ang confidential funds o unexplained wealth.
19: Siyempre, marami talagang mga dokumento. So we're anticipating baka, of course, without saying exactly, you know, kung kaya, siyempre, gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday sa market. Yun naman talagang schedule, actually. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial, talagang from June 18 to June 25 siya. So, hopefully, matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense, the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami for trial itself. But just with the voluminous documents, I think we're looking at Thursday. Yung dalawang natitira, actually, marami talagang documents yan. Both Article 1 and Article 2, no?

0: Westro nga dili insakto nga yugto aron magdesisyon kung tangtangon o dili ang usa ka ebidensya atol sa pre-trial.
1: As to striking off records, no, that is not supposed to happen during PTC. Because by striking off, you are addressing the admissibility of the documentary exhibits. And that is not allowed. That is not a proper subject of pre-trial conference. Questions about admissibility of documentary evidence must happen during the trial.
0: Ang pamahayag ni House Lead Prosecutor, Congressman Jervel Westro.
2: Alas 6:35 na sabi pa makak ni impeachment clerk of court attorney Renato Bantog Jr. nga nagkanitay ang mga abogado sa defense og prosecution panel sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mahatubad ni Bantog nga kung ana sa usa ka lawak ang abogado, ginauman na ang pagbaton sa pagbiniluay sa mga pulong o argumento apan wala ay tabong dili mayo.
3: Every time lawyers gather together in a room, you can expect that, no? It will be unusual if there will be no exchanges between lawyers. So nothing unusual, nothing extraordinary. It's something that you expect whenever lawyers discuss.
0: Mm-hmm.
3: No, that's not true. There were some exchanges, there was some discussion, but again, nothing out of the ordinary. It's something that you should expect from lawyers.
2: Ang payag ang impeachment na clerk of court kasi attorney Renato Bantog Jr.
0: Gimanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga hintundang ahensya nga magpahigayon og lawom administrasyon kalabos sa insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban na City kun dintulo ang patay og limang samdana. Mato ni Communication Undersecretary Claire Castro nga kasubo sa presidente among ang panghitabo dugtong niini gipaniguro ni President Marcos ang proteksyon kaluwasan sa lugar, opisina, establishmento ilabi na sa mga tunghaan.
2: Alas 6:36.
4: Yung mga dam projects, maalala ninyo.
2: Alas 6:36 na, para sa mga balita, may kaladugang balitang nasod nun. Ikasubo o ganisbyado karon na si Kani Speaker Martin Romaldi sa retabong traidya sa pagpamusil sa San Jose National High School sa lungsod sa Tacloban nga may kala sa kinabuhi sa mga tinunan o laing mga naangol. May simpatiya ang Kani Speaker sa mga pamilya sa mga biktima nga nangasamaran nga ilabi na sa mga tinunan magtutulo o sa tibok ka komunidad sa tungan tungod sa mga traidya. Itaasan saab ni Romaldi ang iyang buhatan nga mo kondinar sa otoridad o gubang ayon siya sa gobyerno aron na matumbo kung unsang tabang nga pwedeng maparangat sa mga pamilyang apektado. Nanawag ang usab ang kani House Speaker sa Law Enforcement Agency nga magpahigayon sa usab sa laong investigasyon aron matalang sa hukmanan ang mga responsable.
0: Gisiguro ni President Ferdinand Marcos Jr. nga punduan ang planong pagtukod sa tulo ka dam sa Cebu aron dili na masubli ang kadaot sa pagbasama sa naitabo sa pagkusukuso sa milabay nga bagyong tinis sa milabay nga tuig. Kini ato sa iyang pabisita sa Cebu para sa nagkadayang aktibidad og nagpadayong rehabilitasyon sa Mananga River Flood Control Structure sa Talisay City. Matod sa presidente nga nalakip sa National Expenditure Program CONEP ang sa tuig 2027 ang pagtukod sa tulo ka dam sa bukiran nga bahin kun diin lalakip kini sa mga dagko nga suba sama sa Kotkot River sa Liloan, Butuanon River og Mananga River.
4: Yung mga dam projects, maalala ninyo, tatlo ang malaking ilog. At kaya yung pagbumapa ang tubig, doon galing ang baha doon sa malalakas doon sa tatungin. Ngayon, meron na tayong plano para maglagay ng dam sa taas. Dito sa Mananga, di pwede sa 70 meter dam. At ito ay nasa, ilalagay na namin, nasa NEP na para sa budget for next year, for 2027.
0: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
2: Alas 6:39 na o karon sa itong Magnum International sa Iran. Nag-walkout ang delegasyon sa Iran. Sabi niyo sa negosasyon sa Switzerland umong tumong nini nga tapuson ang gubat sa tunga-tunga sidlakan. Kiniyong man nagbaad sa pag-atake si US President Donald Trump bato ka Islamic Republic. Tungod ang suporta nini sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Igawa sa delegasyon. Umigawas ang delegasyon sa Iran na sa Border Stack Resort tuman ang pagigpulong sa delegasyon sa Qatar nga nagsilbing usa sa mga budget

0: Tor sa liwala pa man sa insidente klaro sa usa ka diplomat nga may kalabigitan ang delegado sa dili pa hingpit nga mo-surrender ang panig sa Iran sa mga negosasyon o nagpabilin ng ilang kakuan. Una na rin nagbahad si Trump nga takiyon ang Iran kung dili nini punggan ang gitawag niya ng mga bayarang proxy sa Lebanon nga mimo o kagubot.
1: Da Lebanon, dismayado metanting Hezbollah sa desisyon sa gobyerno sa Lebanon nga makignegosyasyon sa Amerika. Sa gipawas ka pahayag sa grupo, nagtuo silang koordinasyon sa gobyerno tali sa Estados Unidos din na pabor sa Israel o sa ilang interest. Gipamugos usab sa Hezbollah nga wala nakatabang ang partisipasyon sa gobyerno alang sa hisgutanan sa ceasefire. Gidugtong niini nagtuo ang grupo nga delikado alang sa kalig-on o gawas doon sa Lebanon ang pagsunod sa Palestina sa Amerika ug Israel.
0: Alas 6:40 na karon sa Magnum Beses La Humana na kung rollback sa presyo sa liquefied petroleum gas kung LPG sa sunod bulan. Matod pa ni Arnel T. Ponder o President sa LPG Marketers Association kung na LPGMA nga gipanabarang mabot sa 12 pesos ngadto sa 13 pesos ang posible kung sa presyo sa LPG kung na 132 pesos ngadto sa 143 pesos ang mataga kilo sa tanke sa LPG nagtuo si T nga dili na kini mabag-o taliwala pa man nga ginenso sa Iran ang subling pagsirado sa Strait of Hormuz.
2: Maganda po yung ibinagsak ng presyo ng petrolyo sa LPG, I mean yung LPG price. Kaya nabanggit po namin sa aming mga dealer at saka nag-anunsyo rin po kami sa mga consumer na hanggat maaari, huwag na muna silang bumili ng LPG habang meron pa silang naiiwang produkto dahil malaki ay babagsak nito sa July. July pa po kasi talaga ang magiging epekto nito dahil every month po ang adjustment ng LPG pagdating sa international market price. Yun naman pong sitwasyon nung Friday, nung nagkapermahan sila nung Thursday, kung tutuusin, wala pa naman po talagang pagbubukas ang Strait of Hormuz. Pero yun hong aksyon na nangyari, yung kasunduan na yan, ay malaking bagay na nagpabagsak na po kaagad ng presyo.
0: Ang payag ni Arnel T., founder at presidente sa LPG Marketers Association con LPGMA. Sa ato forex rate ng usaka US dollar, balor sa 60 pesos o 70 centavos Canadian dollar, 40 pesos o 85 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 74 centavos Australian dollar, 40 pesos o 56 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 21 centavos Korean won, 3 centavos Euro, 69 pesos o 61 centavos.
1: O karon sa itong Magnum Entertainment. Giangkon sa aktor nga si Albie Casino nga di lam kausa o kaduhan niya gihunahuna ang pag-propose sa inaansayang anak. Matod ni Albie nga dili sayon alang kaniya tungod kay Farner ang iyang hinigugma. Managlahi ang ilang kultura ug layo pa ang Amerika. Apang giingon sa aktor nga iya kining gibuhat alang sa ilang anak.
3: Back then, it was more of I was trying to live for the expectations of others. But now, it's really just for myself. Now, what do I think is the right thing to do? What should I do? Like, to be honest talaga, the engagement, it was an easy decision to make. Kasi foreigner, it's technical problems, the document. Yan ang isang malaking factor dun. Like now, di ba nasa state sila? I can't just go to the state if I don't have a visa. I can't stay there for an unlimited amount of time. It's not smooth sailing din talaga. You have to take some bad with the good. And it's hard talaga pag foreigner. Culture is different. But iba rin talaga eh. Just their expectations. So it's not just second, not 23rd thoughts. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth thoughts. Diba? Every day, pinag-iisipan ko, tama ba itong ginagawa ko? Pero with all things naman sa buhay ko, ganun din talaga. You never really know kung ano ba tama or mali. It's only about what you feel. But it's easier now for me kasi nga, it's mostly just para din sa anak ko. I want to do all of this para lang.
1: Ang babayag sa aktor nga si Albie Casino.
0: Wala mag-nagkomentaryo. Alas 6:43 na karoon sa itong Magnum Sports. Sobring naguban ang mga players sa Barangay Nebra o Gagilas, Pilipinas sa magbansay sa ripang ilang training camps sa Australia. Kinihinga gilakipan nila ni naturalized player Justin Brawley, Troy Rosario o RJ Abarientos. Human sa ilang pahulay, gikan sa PBA Commissioner's Cup Finals. Matumanigila sa coach team ko nga pipila sa mga players sa Nebra ang nagpahulay apan mutunga gihapon sa katapos ng training dinis Pilipinas. Sa ilang lakip sa wala mitunga sa finalist sa MVP Scotty Thompson na naghangyong mupaulay aron maka-recover sa iyang hamstring injury. Mga eksonji na bata itong kompleto detali sa atong balitang Maglo Malakarangan Lawan Lunes, Honyo by Dilos Duigus Mil by Desai Sugaron sa itong headline review. sa atong mga lokal mga lalaki nga nakigilawas sa suamang lalaki pambiling pinakadaghan ng pasiribo sa HIV sa atong mga National Pre-Trial Conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos sa unyong 5 ng tuiga. Sa atong mga entertainment, delegasyon sa Iran o international delegasyon sa Iran nag-walk out sa Vinyo sa negosasyon sa Switzerland naman nagbahad ang sa pag-atake si Trump batok sa Islamic Republic sa Hezbollah. Sa atong magnum beses kung rollback sa presyo sa LPG Lauma sa sunod bulan. Sa atong magnum entertainment Alvi Casino niyago nga din lamang kausa o kadua niya ginauna ang pag-propose sa inahan sa iyang anak. Og sa sports mga players sa Barangay Nibra o Gilas Pilipinas subling mag-uban sa pagpasibasa sa lipa ang ilang training camp dito sa Australia. Mga eksultima lang sa kagawas ng katilingban katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan hukom sa katawan ng matuman. Hangtunog ba, kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
1: Of Magnum Chingindrina Enriquez.
0: Mabas sa mga news writers, Daniel Delgado, Pilburag News Manager, Elena Corrine. Dili lamang sa Balita o Serpisyo,
1: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hangtunog ba, dinhi lamang sa Balita o Serpisyo, Magnum Radio.
0: Oras na 6:45.
5: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan. Ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, og Espiritu Santo.

0: reklamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Tanang bills jo karon.
3: Chill lang.
4: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon, posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Shout out sa mga call center agents diha. Parehon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
9: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kanituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
14: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
15: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat. Magnum Hit Sikat. Hit Sikat.

0: Alam mo yung gabi kayo tanan mga Macro Friends, yung atuang panaguban karon may yung pagpaminaw may galat para sa tuang programa ang Macro Hit si Kata. O sa tuang mga Macro Friends nga naminaw karon may galan ning takna. Good evening, good evening, good evening sa mga Macro Friends na tuya nga na busy karon gabi una. O sa mga higala nga na karon sila mga panimalay atong nanguli na gikan sa mga trabaho. O katong nga nagahimo pasab sa ilahang mga buluhaton diya karon mga Magnum Friends. Ala sige paminaw may gala para sa tuang programa karon Magnum Hit Sikat. At syempre sab sa tuang mga segmenta. Standby para sa tung tagna-tagna question. O sa tuang Magnum Knowledge is Power. O sa mga Magnum Friends na to diya nga naminaw may gala malingaw karon gabi o na. Oh, grabe daw ko nung nahitabo mga kiksunan ba? Nahitabo daw ko no is ang pre-trial impeachment ko no or conference na ito. Pre-trial conference. Di pa to siya ang kwan kay pre ano pa man to. Gikabot yag nga na gilamoy ko no nila ang prosecution team. Ang depensa ko no which is nasa side ni Vice President Sara Duterte. Sa baong pre-trial impeachment conference ana lugar. Gilamon kuno sa mga defense team ni Vice President Sara Duterte ang prosecution team. Grabe daw. Gilamon nga buhi. Di. Pero so wa man pud gi public man kuno. Mangkod gi ano ang kanang sekreto mga to. Pero karon July 6 dito madami tabo ng kining trial, impeachment trial. Tanaw na to kung lamunon pa ba gihapon sa defense team ang prosecution team. Kay sa ano na kun rapod na ha. Wa mo gud gi public mangkod oi. Mahibalan ginunta sab nato kung unsa giun sa paglamon o tinuod ba gyud ka kay matod palagi medyo lamang daw kuno ang presentasyon sa defense team na side ni Vice President Sara Duterte sa maong conference versus prosecution team pagpanguna ni Attorney Gervil Listro. So gilamon daw kuno si Listro ni Pau. Ano ma? Si kuno na eh. gilamon kuno sa defense team ang prosecution team. Mo daw kuno istorya nila. I don't know kay mo lagi. Na. Meaning kung sa ano lugar ni sa debate ana lugar. Ang depensa katong silbi sila ang kining mo defense mas dubugat ang ilahang mga gipangpagawas nga mga ebidensya kung ikumpara daw sa prosecution team na medyo gaan-gaan lang pero ang ilaha daw medyo bugat ang ilahang mga gipakita. So kung tanawon lang ako sa debate ang katong nag-istorya mas naigo niya ang tema. Nya katong isa, taphaw lang lugar niya pagkaigo sa tema. Medyo di kay niya, waan niya giigo ang tema. Medyo ni taphaw lang lugar siya. Pero kining isa, kining dipinsa, giigo yun niya, gilata-lata, ginagmayo ang tema. Gitutukan yun niya, maayo. Tanan anggulo. Sumunang sa usaka debate, may balani mo kinsa ning mis medyo mas lamang. Kung katog yung medyo kuan gyud o katubak kahang taphaw ra kay pagkaigo sa tema o katubak kahang gilata-lata og maayo paghisgot ang tema. Gibarugan gid niya ang kining kuan tungod sa mga ebidensya. So sumodo na kung ang nahitabo mga kiksunan. Alaka. Sa sunod baka bitan-aw nato kung unsa gyud kaha ka league on ang depensa or kung unsa pod baka kahait ang mga ipang bato nga mga ebidensya sa prosecution team. kung mapatumba baka ha sa prosecution team ang defense team. So medyo kuan gud niya. Medyo ano gud ni thrilling ha. May pagka-thrill. Ang ikaduha pa gyud nga tog isgutan makigsunan na ako noy I don't know ha. Unsa man gud di ka kuan gud ha. Kay na ako noy estratehiya ni BP Sara. Strategy ko no nga surprise. Hello. Unsa ka ning strategy ni? Unya dia baka ha anda duna baka kay kalabutan ang gihimo ni Senador Chis Escudero o ni Senador Joel Villanueva. Usa daw kuno sa strategy. Amot lang. Munang galibog po daw uban. Tinuod ba yung kanilang mga traitor? O basig strategy lang ni nila? Ah, sige. Tanaon lang yun sab. Tanaon po nung unsa ka tinuod. Okay. Ah, sige sa tuang mga kiksunan din ha. Ang mga naminaw karon para sa tuang nagbagang mga mag-a-isyo. Di sa mag-a-isyo ha. Nagbaga ang naong ni Mang Lumencho. Sa mga Magnum friends din na nga naminaw, lingolingaw sa tamay gala para sa tuang tagna-tagna question. Magnum knowledge is power. Dayon sa tuang kining mga music sa to Magnum hits ika. Para sa tuang kwansad, para kalingawan karong gabi o na. Okay. So, munang lingaw-lingaw ta. While naghulat ta kinsay ka ng kwan, mutubag sa tong pangutan, nadali na dito sa tong Magnum tagna-tagna question mga kaigsunan. Kung tanawon ta kinsay mo makatagna sa tong pangutana, ang atong ano?
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question. Tagna-question.

0: Unsay tubag ni ini? Kahoy nga matangos nakigsulti sa Dios. Unsa baka kini mga kigsunan? Kahoy nga matangos nakigsulti sa Dios. Kuyaw.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna.
0: Apil ng Ginoo mga kigsunan. Naapil ng Ginoo ginani ron. So, itong tagna-tagna question. Pasinsyain lang ito. Basig nawinaw ka ron na itong Ginoo. Pero, unsa daw tubag ani? Kahoying matangos, nakigsulti sa Dios. Unsa man daw na ba? Tanaw na ito mga Magnum friends kung unsa ba kakaligon ang inyong mga baruganan. Unsa ba kakaligon na inyong kwan tagna, inyong tubag? Tamang ikiksunan para sa tuwang tagna-tagna question. Tawag lamang 0917-716-1899. Tawag lamang 0917-716-1899 para sa tuwang tutubag mga kaiksunan kung kinsa baka makatubag sa atong pangutana karon mga higala kahoy matangos nakigsulti sa Dios unsa man sa inyong pananaw ang tubag sa atong pangutana. Maing papaminaw ka ninyong tanan diha.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Onsay tubag. Daw be, tanaw na to og makatagna daw be. Tawag lang be sa Magnum na sa tuang hotline. Sir 917-716-1899 be. Sige daw. So, wala man tayo live. Wala na tayo live, wala. So, mo ka na mga kiksunan para sa tuang live. Comment lang mo sa tuang Magnum live. Nga wala pa man. Comment lang mo diha. Apas lang mo comment. Okay. Para sa mga balaan na to, kinsa inyo ang unsang akuan inyong gusto nga unsang inyong tubag. Sige, para makuansab na ito mga kiksunan ang kining ano. Kay kuan daw kuno ang ito ang kinilaging ano. Mga Magnum friends na ito din ang naminaw karon ayong pagpaminaw. Unsa man di ay kuno mga kiksunan ang ano unsa da kuno ang rason sumani sa ala sige unsa ba kahit tubag sa tong pangutan na bi tanaw na to mga higala kung unsa ba gyud ka tinuod unsa man gyud ka na kuan ma makita ba nato nga sakto ba ang ano. Grabe sab kay ni nga kwan ba? The most hated. Grabe no? Sa tuang manggawas ng mga social media, sa tuang nga kwan diha, ay magtuod-tuod ritso ha. Kay usahay ra ba ang tuang Facebook? Kwan na, fake news. Oh, ang tuang Facebook. Munang ay kay mong tuo-tuo kayo sa na, kwan ha.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.

0: Grabe sa ning netizen ba? Grabe sa ning mga netizen karon. Galagot magid sila ni Chis Escudero og ni kuan ni Joel Villanueva. Grabe gid yung kalagot gid nila ba? Bisit kayo. Na-standby na tataon, be. Atong dawato ng atuang tubag sa atuang pangutana. Hello, may gabi.
1: May gabi, Magnang
0: Minso. May gabi, eh. Taga-asam, ay, si Kinsaman, eh.
1: Sa Bugo.
0: Si Kuan, Bibing.
1: Oo.
0: Si Bibing. Grabe, mures na ako yung mga ngalan, ha. Si Bibing.
1: Maniapon.
0: Sa mandi imong sudan day, ma'am?
1: Pansit.
0: Wow, pansit. Pampahaba daw ko, no?
1: Pampahaba ng buhay.
0: Sa sigig kaon, wow. Wa may tubig, natunlan, namatay.
1: Nakabay
0: ng tubig, God. Nakabay ng tubig, eh. Kada na bang labi nagbihon? Bihon? Wow. Basta kay matukan ka, wag yun. Wag kay... ayun niya. Anyway.
1: Abay
0: tubig kay para makuan. Mulay ingon nila, pampahabang buhay. Sabi ko, may tubig. Natukan pa. Patay na noon. Haba laging buhay lagi. So, onsay tubag ni Bibi.
1: Kwan, Magdominso, kandila.
0: Kandila?
1: Oo.
0: Final answer?
1: Final.
0: Ay sa, nakadaog naman ka last time, di ba?
1: Oo, pero ambot ka karon.
0: Nakadaog naman ka last time.
1: Oo, kausa.
0: Kausa, kanusa to mga last week to?
1: Katong ako answer ba nga banig?
0: Last week, murag last week to ba?
1: Oo.
0: Sige, tanaw na to, huwag makatubag baka saktuan ni ron. Nagoy kuan ron ba? Betabel. Tanaw na toy mong tubag, kandila. Final answer.
1: Final.
0: Imong final answer nga kandila is lipay kay siya. Lipay kay siya. Oh, wala si ginawa.
1: Ha?
0: Oh.
1: Pagapan kong number, dinan ninyo isin ang akong 100 nga loda niya, i-unlidaan. Magnamin
0: siya. Dili, di na may mga unlidaan. Kay, paan naman? Lodra ka mo na ibahala on sa inyong kwanana.
1: Pagapan kong number.
0: Sige.
1: Damang kong niloda nga ako.
0: Ay, dili, bawion na lang namon niya yung premyo.
1: Ako yan sa akong apo.
0: Bawion na lang.
1: Ayaw.
0: Ako na lang tagay ko, may.
1: Ako nga po, kaya wala ilan.
0: Bitaw. Sige. Guys, turiyaw na sa kasamang ano.
1: Okay.
0: Sige. Sige, salamat kayo, Bibing sa Bugo. Congratulations. Salamat sa kayo. Bugal-bugal yung ganda ko, ah. Sige, salamat ka.
1: Asa dapit? Diya, tungod sa Magnum Radio nga diya sa Silong.
0: Silong, diya.
1: Kita
0: lang ka. May gani, huwag ka na nga yung load. Bita. Okay, sige. Sige, salamat kayo, Bibi. Nay shout out ni mo. Shout out
1: na ko ka Magdominso especially. Uban sa sa ilang staff sa Magnum Radio, sa tanang mga tinet sa Magnum Radio.
0: Mara.
1: Salamat. Salamat kayo,
0: Magnaminso. Okay, sige. Salamat kayo. May gabi diha. God bless. Bye.
1: Nakanser yun ko.
0: Marami si kayo niya. Mandiay.
2: Huna-huna, inyong tubagon.
0: Pildi man ta.
2: Tagna.
0: Wa man na kwan.
2: Tagna question.
0: Tubag man rin ni Bibi. Pag-lisod-lisod na ko to na. Alas, sige! Ayong pampaminaw sa tanan diyan ang mga Magnum friends sa tanan minaw sa tuwang programa. Tanbay lang sa dayon para sa tuwang tag na tag na sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Dayon para sa tuwang kwan. Mga uban pa. Okay? Minaw sa ta sa tuwang mga musical. Sa tuwang programa karong Magnum Hit Sikat. Kaoban ang banggiita na buhi pa sa panahon ng homo sa pin Magnum Mencho kabaktulan limino ng Cagayan de Oro alas 7.29 na.
2: We'll be back in a moment, right after this station. Magnum Radio 99.9 News and Music. Galabad ba ang imuulo? Gapang luspad, galuya, walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia, busa, tumara o mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inungdan?
5: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kung kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio sa musika. Balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Earth. Maayo ang pamumilang sa tanan mga bagong friends. Sa tundiyang nga nakatune in karon sa tuwang programa. Good evening, good evening, good evening sa inyo diha mga higala. O drisa din ta mga kaigsunan para sa tuwang pagpadayon sa tuwang topic. Kaya wapatan ako man sa tuwang ato panigipang kuan niya tuwang kondari. Oo, so...

0: Okay, sa tuwang panaguban, Andres at ta sa tuwang Magnum Knowledge is Power, mga Magnum Friends, para sa tuwang topic. Okay, gipahigayon man sad ang nasangpit lugar nga pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, daghan ang curious kung unsang nakahitabo. Daghan ang na-curious sa mga nahitabo. Kay mo lagi ilang giingon na mura daw o kanang nalupigan sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang prosecution team. Ahak, may kanir ba? Mo na gini, ulaw na gini.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Pero bago sa nato hisgutan, mga kaigsunan, ang nasampit nga pre-conference, pre-trial conference. Ato sa hisgutan kalabot ang unsa di ay ang kining proseso sa impeachment. Para mas ma-review ang atuang mga kaigsunan. Siyempre sa maong constitution, din sa tuang pinakalitis lugar nga konstitusyon ug ang kinipong 1987 konstitusyon, it is na formalized, which is dili gibasihan ang proseso sa maong House of Representatives nga nag-file, gikan lugar sa nag-file ng mga House of Representatives. Gifile by a citizen, lawmaker, or directed by a House of Representatives, sa tuang mga congressman, congresswoman. So, naay filing. Unang may tabo, mag-file sila. Ang file nila, ang kining ilahang complaint, dayon para sa i-plaster nila, i-usa nila ni ilahang complaint. Paghuman, ila day ning butuhan. Butuhan day nila na House voting. Sa House of Representatives, kung kinibagyod is maaprubahan isip articles of impeachment. Butuhan day na at least one of three o one-third sa tanan ng mga membro sa kining kongreso. Congress. Antun nga mabutuhan, mapilian, pwingan sa approve. Sige, Senate na at ila din ang ipaagi sa Senate trial. So sa Senate, mag-convince sila as an impeachment court uban ang senador, mga senador, acting ng mga manaadiha lugar ng mga judge dayon na ang president sa mahimong kwan is Chief Justice sa Supreme Court mag-preside. Dayon ayan na dayon butuhan paghantod conviction na dayon kung si kinsa ang ma-approve, kinsa ang ma-approve, mas daghan baka ang ma-approve ani o gamay ra baka ang ma-approve, conviction na dayon. Pero kinisya nga proseso, mga kaigsunan, taas kayo ni pila ka adlaw ni pila ka adlaw nga proseso. Ang grounds sa impeachment ubos sa 1987 constitution, siyempre ang accused or ang usa ka gilanggi reklamo, siyempre culpable of violation of the constitution, pwede sa treason, pwede sa bribery, pwede sa graft and corruption o uban pang high crimes. Lakip na niini ang betrayal of public trust. Ayan. Og ang nasangpit lugar nga kaso, ginatanaw sa nag-file complainant og sa mga nahitabo nga pag-file sa articles of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Ginalantaw nila asa mas bug-at nga kining grounds. Kung tanaw na to, kung dito lugar siya sa culpable violation sa Constitution, wala man po'y makita nilang nakasupak bakas Constitution si Vice President Sara Duterte. Pangitaan ginat nila o kanang pamaagi nga makita o ebidensya. Medyo murag lisod ni. For example, sa contrition, wala man po'y ilang sa mga ebidensya lugar ilang ipakita contrition. At unsa mga klase lugar nga asa man nila makita si Vice President nga ma-involve sa treason. Kuan ba sa nakig-away bas ay dodo kuno nga katuyang pagawas og gibati bato kang BBM. Nambot lang pod. Pero murag labo ni. Bribery labo gyapon ni. Wala man po'y ebidensya kung if ever manggaling, muraglisod ni. Graft and corruption, medyo murag labo gyapo ni. Murag ano gyapo ni, kanang naasa, siguro naigamay, pero murag kanang pildita ni, matod sa mga ano ba, mga abogado. Pildita, murag kwanta ni. Lisod po nung other high crimes, mga high crimes. Unsa man nga mga crimes nagkuan ba siya nang namatay og tao gikuan niya gipang sa mga heinous crimes medyo murag lisod ni lisod dirita sa betrayal of public trust kani medyo murag dirita medyo kusog-kusog tagamay ani dito lang gibasihan na kiksunan sa grounds okay. Hantod nga napasa dito sa kining Senado, mo din tong time nga nagkagubot ang Senado. Kay gipasa lugar dito sa Senado ang Articles of Impeachment, which is si Senator Alan Cayetano pa ang maong Senate President, nagkagubot dayon. Kay siguro katong nga time butuhan nung tato nila kadi ag butuhan nila pag umanong ka ng boto makita kung kinsa ang kanang daghan ba majority mula itong nito nga si Senador Bato de la Rosa kay pag abot sa mga butuhan lamang gihapon sila kay mas majority man sila so ang problema kay si Senador Bato de la Rosa gibabagan sa NBI. Dili makasulod. Motong nagkagubot gamay, aligid gamay, dako yun kay, grabe yun itong pusil-pusil lagod. Nisulod o pugos si Bato de la Rosa, hantod nga pagpugos niyang sulod, dito na dahil nagkadagandagan siya. Hantod nga naggukod sa lugar, ano yan? Ang butong NBI baka to. Nagpinusilay or nagkabuto-buto na yun. Amo tong nagkagubot. Ang hantod na nga pagkahuman, nagkuanda yun ang Senado, nag-meeting na sad ang Senado. To make the story short lang ni Kay. Taas pa ba kayo niya itong oras? Tulog ba niya itong kwandari? Tulog ba? May lamig kay katulog. Lamig kay katulog ba kay sunan? Sige. Ang ato da yung ang nasangpit nga Senado. Ani. Sa maong impeachment kuno hay ana nitabo lugar nga trial. Ang dito man day nagkaguliyang ano medyo nagkabikil. Sa tungod kay di naman magpakita si Senador Bato de la Rosa, nisugyot dayo ng majority pa, katong majority pa, kasong silang Alan Cayetano pa nga black. Nisugyot dayo sila, pinaagi ni Marcoleta, Senador Marcoleta, nga basig pwede mag-vote o mo-appeal sa voting or mo-appeal sa pinaagi sa kining teleconference. Si Senador Bato bisan wala siya sa plenary. Wala siya sa Senado. Then tungod kay majority pa man sila ato, so ni butyag din si Senate President Cayetano nga sige atong butuhan. Atong butuhan ana. Dito nagkalalis na dayon si Senator Erwin Tulpo, ato kang Senador Marcolita, Senador Tito Soto, Senator kining Alan Cayetano. So nagkalalis-lalis na dayon. Hantod nga mo na itong time kay butuhan man ako no, naman sila ilang i-divide the house Manila, butuhan na yun sa kining Senado, naitabo, nag-walk out ang minority. Mo lugar to nga nag-walk out sila. Di wala'y nahitabo nga butuhan. Kay gusto lagi nila nga i-amend ang nasangpit lugar nga rules nga pwede mo attend si Senador Bato pinaagi sa teleconference bisan dili wala siya sa Senado. Nag-walk out dayon ang minority. Ana dayon. Hantod nga nag mga day after nagaguliyang na murag natabunan sa isyu sa pagdagandagan ni Senador Bato de la Rosa. Tud nga nagka-issue sab dayon sa kanang pagpili sa minority sa ilahang gusto nga mahimong Senate President, na muna day na nga nasilay gi plano nga papulihan si Senate President Cayetano. Sumutong pag-abot lugar og kanang nag-session sila. Nag-session sila, nagkuan dayon, wala dayon nagtunga ang majority. Munang naitabo.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum.
0: Wala na dahil nito nga ang majority, motong na boycott lo ka dayon. So na boycott time. Ang hantod nga ang nasangpit lugar nga medyo pila na sab ka sesyon pag-abot ng pila ka adlaw sesyon na sab sila. Giboycott na sab sa majority ang session. Kay mo lagi ang tuyo sa minority nga mapapulihan nila si Senate President Peter Cayetano. So ug hantod nga mapadayon dayon ang impeachment. Ana lugar dayon. Pero tungod sa lagi kay si Senate President Cayetano, di po sab sila gusto nga mapulihan sila. Kaya nga naman, gusto man nila nga mapadayon ang investigasyon sa flood control. Pero nawala man ang flood control katungod aning isyo sab nga na gusto kung lagi kining minority mapadayon ang impeachment. Nga na lugar dayon. Pulihan nila ang Senate President. O si pulihan nila ang kwan. So, hantod nga itong adlaw, nag-session na sab sila. So, mag-session, wala gihapon nito nga ang majority, pero nakurat sila sa pila ka gutlo na hitabo, niabot dayon si Senador Chis Escudero. So, mo itong hinungdan nga niabot sila og 12. Ana dayon. So, tungod kay niabot naman sila og 12, ilaha dahil gihisgutan, quorum dahil sila. Pag quorum nila, ila dahil yung gibutyag dito. Nga 22 na lang sila kasinador. Tungod kay 22 naman lang sila kasinador, kay si Senador Jinggoy Estrada na priso man, niya wala pa yung gatunga-tunga, di pa tago-tago pa yung si Senador Bato de la Rosa, sa side lugar sa minority, na angayan na sab silang magpili og bag-o. Monito nga nagpili din sila, nagayon sila og sesyon, sila-sila ra, wala diha ang majority, gawas ni Chis Escudero na diha, nagpili din sila og Senate President, pero acting. Moto si Sherwin Gatsalian. Tungod kay nakapili naman sila, gipili din nila o giilis danday nila ang mga committee member or chairman sa flood control project. muna ilang plano. Giilisan ang Flood Control Project Chairman ni Senador Irwin Tulpo na sa kanhi kinikang Cayetano, Pia Cayetano. Pero tungod kay wala pa man nagkasinabot ang majority, muninundan nga kining minority na himo na dahil silang majority na daw. So katong side ni Cayetano nga majority na himo ng minority. So moto mga kigsunan. Ug tungod kay ang minority di man mouyon sab sa nahitabo nga gipaygayong session sa kining majority, naghimo silang ilahang kaugalingon nga investigasyon. Dayon ang side pod ni Sir Gatchalian mo dito nga napili na pod nagano din sila. Okay, para mapadayon ang ilahang trabaho. Okay? So sa tuang nga panaguban, standby lang sab dayon dugang pa nga mga impormasyon. Dugang sab nga mga panghitabo mga kaigsunan sa tuang programa. Kalingawan gapon ato ang ginapasulabi. Labi na sa tuang music sa tuang Magnum Hit sikat mga kaigsunan. Kaban si Magnum Mencho Kabaktulan. Sa tuang pagbalik at oras alas 7:57.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8 in punto sa kagabion. Mahigala ang balita karong orasa. Gibutiag ni COWD Board Director Dr. Jerry Canio nga doon na sila gamay nga pundo nga gigahin alas sa pagtubag sa posibleng epekto sa El Nino. Nang hinaot usab ang COWD nga matagan sila og subsidy, gikan sa DNR, Eljo Cagayan de Oro, ingon man ang Local Water Utilities Administration called LOWA.
4: Nakakita yung gamay nga pundong naka-allocate ni Ana o nang hinaot kita nga mahatagan usap kita o mga subsidiya gikan sa DNR o sa lokal na itong pagamhanan o even ang atong regulating agency, ang LUA, basing adunay mga assistance o niya nilahan na usap nga giandam. Pero kita na kita yung ginagmay nga naka-allocate na pundo sa kada level kung kining ang mga level sa epekto sa El Nino matagamtama nato ato dayon kanang na ang i-activate o magpadayon ang atong koordinasyon. Kaya kining niya ang El Nino magtanan lang yun kita agrikultura, maigo nini ang national irrigation o ang atong mga bulk water suppliers nga nagsalig lamang sa surface water nato mamahimong apektado sa kana even kining ang underground na to nga pag-extract sa tubig apektado gihapon kana tong base kani sa mga testimonya sa uban nga mga water districts usab.
3: Ang pabahayag ni COWD Board Director Dr. Jerry Canio samtang gibutyag ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog nga wapala tapos karong adlaw ang pre-trial conference alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Bantog nga adunay 4,000 ka mga dokumento ang kinahanglan nga markahan alang sa Article 1.
5: Early in the morning, I was very hopeful that we could finish today, but I just checked the ongoing marking going on. It's clear to me that we cannot finish today. Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents, confidential files. It's not the pace. It's proceeding on a pace that's acceptable to both parties. It's just that there are just too many documentary evidence that need to be marked. We have four teams. Two teams for the two articles that are being marked. Because we're done with articles 3 and 4 last week. Mm-hmm. So we're doing the marking for the articles 1 and 2. Mm-hmm. And for each article, we have devoted two teams each.
6: And your
5: If tomorrow, it's still just a hope that we can finish by tomorrow.
3: Ang pamahayag impeachment clerk of court, attorney Renato Bantog. Ogron sa tong Magnum News Hunter, gingong nagbinasto sulod sa mall, gireklamo. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
7: Gireklamo matapang sa itong lalaki na naguot na doon sa kinibang parte sa babae. Dito sulod sa usap na kinibang gingong kining sa resort sa usap ka dako ng mall. Inisabihan sa pagyan di uro. Ang naisipitan ng babae, mahimo sa pagreklamo gamit ang pag-locate, pag-review sa CCTV. Araw-usab nga doon ay ebidensya kung kini mo dangop sa kapulisan. Di ang adus sa kapulisan sa kanibang otoridad ang gingong kininga nalaki. Pinaginana na sa pun kini sa CCTV nga may silam nga doon sa party sa nawas sa babae. O gagingong mahimo pa kini sa pagreklamo apan mo pa'y nasuko. Kaya diba-diba daw ang naisipitan ng babae kay gisipiyan na daw siya. Tinundan nga pinagi na nami, dibat wala mahipiho nga direksyon. Ang nisutan nga lalaki, apan girecord, talo nga doon sa tulisan. Ang yung gihimo sa pagpambastos nga doon sa isa sa mga customer sa mga mall o kinipasakaan sa kaso nga kining act na si business. Ang nisutan nga kining lalaki, o gani wapod na kailang kisa ang maong pangalan sa mga lalaki. kapatulog kay pinagi sa pagbakuha sa hulagway nga to sa CCTV sa mga umuula. Huwag ka posibili kining madutlan sa kaso ipasaka kanya. Huwag ka ang management lihimo sa pag-aksyon sa gihimo nga pagdunas to sulod sa ilang na mula. Kini si Magnum News 113 Risa Cruz, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum 113 na Risa Cruz ug karon sa atong Magnum Public Service. Gipay balo gidapit ang tanan sa pagtabaw sa Trinium of Mass Masses in honor of our Mother Perpetual Help ngay paygayon sa Hunyo 24, 25, 26 sa Our Lady of Malawag Chapel, Lemkit Kay Center, Cagayan de Oro. Sa alas 5:30 sa hapon, apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ang kapistahan, pagasaulugon sa Hunyo 27, ning tuiga. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116, Chiquinterina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum News Alert!
6: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit! Sikat! Magnum Hit! Sikat! Hit! Sikat!

0: mga chika-chika nato ug uban pa nato mga gala ng mga kwandiha katong dunay ano ah oh, so mga magbon friends nato diyan nga naka-tune in karon nala sige good evening mga higala good evening Brisot ta sa tuang panag-uban sa tuang kuan sa tuang kini nga tuang programa ha. Oh, standby lang sab dayon para sa tuang kining ano, sa tuang knowledge is power, okay?
1: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Sa atong pagpadayon, let us continue. Sumotong nahitabo nga ang atoang mga senador nga majority black na side ni Cayetano. Ano ni Gatsalian, nahimo na silang majority. And motong nga nagpili din sila og mga kining ilahang kuan, kining ilahang mga chairmanship. Sumotong nga nagpili sila og kanang ilahang kining ilahang chairman sa Committee on Blue Ribbon. Okay? So, mo din na nga nitabo. Hangtod nga to make the story short, wala gihapon nakatunga ang kining mga majority, minority, pero nito nga dayon ukalit si Senador Joel Villanueva. Nito lipay nasab ang kiningato ang mga majority na. Kay ni adaw ni abot si Joel Villanueva. So shake hands, paghuman og kanang greetings ana. Dito na dai nagpagawa magwala kanang nagpadayon sa meeting. So ni gawas lugar dayon nga as a majority nadugangan sila. Kay niabot naman si Villanueva. So nahimo na silang 13. Tungod kay nahimo naman silang 13, dito na sabdayon sila nga nagpili sa ilaha gihingpit na nilang gi-Senate President si Sherwin Gatsalian. Dayon na muna rin itong nahitabo nga kanang bye-bye na dayon ang kwan kanang si Sir Joel Villanueva sa minority. Bye-bye na sab dayon si kining kwan si ano si Chis Escudero sa minority. Di man din makaya niya tong kwan. So mo lugar ka na mga kaiksunan. Anyway, so sa atong pagpadayon, daghan din kayo ang nanggawas ng mga kwan. Daghan ang gawas ng mga kanabitong haka-haka. Haka-haka bito dayon. O haka-haka. Nga naman, sige, batantan, ang asuko tanan sa Senate, sa kwan, kang batantan ang asuko ang mga netizen ngadto kang Senator Joel Villanueva ngadto kang Senador Chis Escudero sa netizen niha. Oh, kay ang social media mangkod karon murag naga palakas na gid sa naga usog gid kay siya ni ila dayong gi na mga bash. Kay giingnan nila nga traitor, giingnan daw nila nga way klaro nga baruganan. So si Chis Escudero daw usa sa mga kwan daw traitor ana. Samot pod si Senador Joel Villanueva. Grabe nga bash no. Oh, para bang ano ka naging haters ang netizens, pipila ka mga netizens sa kay Sir Joel Villanueva o kang Chis Escudero. Ayun. So, ang nahitabo, mura ba o kanang naubos ang kining pananaw sa tao aning duha? di man sa tanan tao kay sanit sa social media raman. So munang daghan din kayo ang nadismaya nga traitor gyud daw ni sila tungod sa pagka traitor nila. So ang ilahang kuan sab karon is tan-aw lang kung mag-success ang impeachment. Kung mag-success ang impeachment, diha na dayon makiksunan, tanggal dayon sa trabaho si Vice President Sara Duterte. Kana kung makonvict makiksunan sa impeachment trial. Tungod kay labi na nga majority na sa si Senado, 13 na sila kabok ang majority, so medyo naalugar lamang, ana. Anay lamang. Okay. Diri din ta sa gitawag nga plot twist. Ako, dili na ako gusto nga makuan mo. Pero, what if, nga katudi ay si Senador Joel Villanueva o si Chis Escudero, usada ito sa mga plano o strategy ni Vice President Sara Duterte. What if ka? No? Or, what if nga dili gid di ay traitor si Joel Villanueva o si Chis Escudero? What if? Ibutang lang ni-anib lugar sila sa kining majority na. Pero what if pag-abot sa panahon nga mag-votings na, pagbotohan na, what if dili sila mubuto? Ano na? Kaya dari manggod nagsugod sa ginaingon sa defense team nga naa sila'y strategy daw para mabatukan ang kining strategy sa prosecution team panahon sa impeachment trial kang Vice President Sara Duterte. Okay? So, ato ganis kay tapadala siguro. Basin di ay uga ng strategy lang di ay ito, no? Ma? Basin di ay strategy lang di ay nga ni sulo ni Bulag o ni appeal si Chis Escudero sa side nila ni Gatchalian. Appeal po si Joel Villanueva sa side ni Gatchalian. Basin di ay ano lang to? Murabag ka ng ano lang ba? I don't know lang, kasi pamasin, narampun sa blad. Dagan mong kundi gawas din nga. Una-una na yun. Wow, small lugar na ang plot twist nila. Plot twist. Okay? Tanawin lang na ito. Unsa gid ka ha? So, di man din ako makikita ni ako ang kundere. But anyway, sa panahon, nag-pre-trial naman atong miaging adlaw. Sa pre-trial na ito, syempre, kita naman nato nga paano ang presentasyon. Yung presentasyon sa side sa prosecution team o ang sa defense team. Gita-check o gitanaw sa prosecution team ang mga unsay naa sa side sa kining mga ebidensya lugar nga naa sa kining defense team. Matod pa nila atong nahitabo nga pre-trial conference daw sa impeachment, no? Wala man gilive sa ano. Sa pagpresentar sa mga kuan lugar sa defense team, sa ilahang mga kuan ebidensya na mas nilamang daw mas bugat daw ang ilahang pagpaligon sa ilahang kuan argumento kung ikumpara daw sa prosecution team. Modo na nga lang nakita nato nga moy hungihong nga pansab na, no? Wa pansab nato nakita ang tibuok gid lugar nga kining proceeding. But modo na ang ilahang obserbasyon. Matod pa sa usa ka report, gikaon daw nga buhi si Attorney Luis Tro sa defense team Grabe, kulba kayo, gikaon daw nga boy. Ano kay murag kana siya nga sayings, murag ka nang nagabot pasabot lang ba nga gipildi nimo sa argumento at gitabunan, way gikaon, gilamon, gitabunan sa mga argumento. Munang wala ka bangon. Na anak lo kadayon na. Sumo lugar ka na mga kaigsunan. Naadaw ko noy ano mga nigawas nga balita na basin di ay nga katong pagpagawas o pagkalas ni Villanueva o ni Chis Escudero basin di ay pakulo ra to. Basin di ay o kanang kuan lang daw to. What if, no? Butang ta, traitor gina sila, no? Well, malay mo, what if? Okay? So, dugang pa na itong mga itong isgutan sa Gyapon. Siyempre, sa itong panag-uban, sa itong Magnum Knowledge and Power, sa itong Magnum Heat, sikat, sa itong panag-uban, sa itong programa, karoon na itong oras, alas 8:00 PM.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

igsoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Hoy, mayong gabi, ganyan tanan mga Macrom friends. Mga kaisunan na ito diyan, nga nakatunin karon sa ito ang programa, labi na sa ito ang FB page, Macrom Live, sa itong TikTok account. And sa ito nga mga Macrom friends, nga nakatunin karon sa ilang taksa-taksa ka mga panimalay. Mayong papaminaw kanin yung tanan. Siyempre, sa ito nga panaguban-uban mga higala, sa ito ang Macrom Knowledge is Power.
1: Macrom Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Macrom Knowledge is Power.
0: So, utrohon lang nako sa nga magagapang hitabo sa Senado karon. Naka-focus ang netizen, mga netizen ha. So, ibig sabihin nasa social media. Naka-focus ang netizen sa pag-traidor ni Senador Chis Escudero ug ni Senador Joel Villanueva. Yun ang makita nato nga murag dito nakaano ha, maraming haters sila. Ako hindi di man sab nako makuha ng ano kaning ano basin diay ka ng ano na sila mga rason gyud. Tungod sab lagi sa pag-traidor aning duha. So tungod lagi kay ni gawas sila sa minority, nitampo sila sa majority, nasa side ni Gatchalian, Sir Sherwin Gatchalian, Senate President na karon. Tungod kay nitampo naman sila, so naana sila lugar sa nang grupo sa majority. Ug ang minority na sab karon, ambot noon sa makani. Sige raman daw live sa Facebook si Senate President, si kanhi Senate President Alan Cayetano. Mutong kuan lagi nga mutong nga ang kinipod si kuan si Bato de la Rosa nagtago-tago paghihapon og si Jinggoy Estrada nagatubang sa kaso. So mo nang medyo ano yung minority ngayon ha? Palaboy-laboy na lang sa kalye analo ka rin. Raga, sipa lata na lang. Pero takabalo ha. Pag abot sa impeachment trial gyud. Kalong July 6. Pag abot sa impeachment trial, unsa kaha ang mahitabo? Pangutana. Mo ipek kaha ang atake or mga argumento o ebidensya nga ipakita sa prosecution team pagpanguna ni Attorney Gerville Luistro ngadto sa defense team ni Vice President Sara Duterte, which is pagpanguna ni Attorney Mike Poa, siya man ang spokesperson. Muipik kaha ang ebidensya sa prosecution team ngadto sa defense team or mababagan lamang sa mga argumento sa defense team ang tanan nga ibato sa prosecution team. Ana. Then pagkahuman dito sa Senado, botohan man nina, botohan sa Senado para ma-convict si Vice President Sara. They need 16. Ano, 16 yung ano nila, yung basihan ng numbers para ma-convict talaga si VP Sara. So karon makita man nato nga 13 lang sila yung majority. Tuma at saka murag ka ng kuan man sabning minority basig na apay kuhaon ani gikan sa minority no. Basin baka si Villar. Duha na ka Villar. Baka si Villar. Imposible sab nilang makuha si kining Jinggoy. Pero si Jinggoy, grabe, ligon og pananalig, ligon og kanang baruganan. Si Jinggoy Estrada. Dito siya basta-basta madala. Or, basig makuha ni nila Spia Cayetano. Ligon po siyang baruganan. Or either si Lorin Ligarda o baka si Marcolita mo side sa majority. I don't think so. Sumuna, nga mangita pa yun ning 13 karon ka senador ug lain pa yun nga mga senador para maabot sila 16. Daw be, what if kini si Senador Joel Villanueva o si Joel, Chis Escudero. What if nga usalang di ay to ka strategiya ang ilahang gihimo nga pagpakita lugar, nga sakop siya sa majority, but at the end sa kining sa maong botohan, mupabor di ay sila kang BP Sara. No? Inga na ang may tabo. It's a plot twist ako, no? Matigitawag lang plot twist. What if lang? What a kabalo. Pero, di po na to malikayan nga. Ano ka? Basing di po ka ba? Basing pakitang tao lang to nila si Joel Villanueva o Chis Escudero, musanig, mupanig sila sa majority. But at the end, dili sila na mo pabor sa prosecution team. But defense day sila. So mahirap maging pugi. Mahirap yung maging pugi. Palagay natin. Mura siguro ka ng strategy. Ano? Utang-tag strategy ang gakahitabo. Atakbalo. What if pag-abot sa trial, mukalit lang tungasab si Senador Bato de la Rosa? Oh. O di ba? Listen. Di ba? So wala takabaloon sa mahitabo mga kiksunan. So pangutana, nagpabilin, mapa-impeach ba kaha si Vice President Sara Duterte? Oo or dili? Mapakgangan ba kaha sa defense or madipinsahan ba kaha sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga ipang bato sa prosecution team? Oo or dili? Magmalampuson ba kaha ang pag-atake sa prosecution team sa batok ni Vice President Sara Duterte? Oo or dili? Abangan ang susunod na kabanata. Ayan. So wala tayo igong oras mga kaigsunan para sa ato ang panaguban. Labi na sab sa ito ang programa karon Magnum Knowledge is Power. Magnum tagna question, Magnum hit sikat sa karong gabi una sa ito ang panaguban. Siyempre, kinilang hapon ang banggiitan na bipa sa panahon ng Homo sapien Magnum Menso Kabaktulan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 21 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Gibot yag ni former IBP Misamis Oriental Chapter President Attorney Ed Quaresma nga interesado ang publiko kalabot sa isgutanan sa impeachment. Kini ang pahayag ni Quaresma humanwa ipakita sa publiko ang pre-trial conference sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Matod sa abogado nga dili lang ang Vice Presidente ang itutukan sa maong pagdungog apan ang mga Senado alang sa pagpagawa sa ilang desisyon alang sa maong impeachment.
4: Impeachment biya ni. Interesado biya ang katawan. It's not only the Vice President who's on trial here. It's the Senate itself who's been trial by the public kung how fair and impartial you are, how objective you are in deciphering and evaluating the evidence despite the fact na mga tao nakit, uy, wala may sala. Nganong iyong mang ikonbikto? Uy, doon na may ebidensya. Nganong di man mo ikonbikto? The people who elected the senators are equally very much interested as to the outcome of this impeachment.
3: Ang pamahayaga ni former IBP Misamis Oriental Chapter President Attorney Ed Quaresma. Samtang formal na nga gipailais si legal spokesperson sa House Prosecution Panel aladong Attorney Benjamin Talosa Jr. sa impeachment trial Vice President Sara Duterte. Mato ni House Committee on Justice Chairman Lead Prosecutor Attorney Jervel Westro nga laumano sa nga magduso si Talosa sa iyang formal nga paglabigit sa mga pribadong prosecutor nga mo tabang sa House Prosecution Panel.
5: Another important thing for today, we would like to introduce, of course, our legal spokesperson. He is one of the assisting counsels and, of course, isa ring abogado de Campanilla, Attorney Benjamin S. Tolosa Jr. As legal spokesperson, he will be speaking in behalf of the prosecution team, particularly with respect to the developments that are happening in the proceedings of the impeachment trial. As a matter of fact, he can start today with respect to the updates that are happening in the pre-trial conference, and he will continue to speak for us when we start the trial on July 6, 2026.
3: Ang pamahayaga ni House Committee on Justice Chairman og Lead Prosecutor Attorney Jervel Westro. Og karon sa tong Magnum News Hunter, babae na dakpan sa drug bypass operation sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
3: Atong dawatodog balik si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz sa kalabot usaba kini sa usa ka babae nga dadakpan sa drug bypass operation. Magnum Riza? Okay, atong sutao na karon ang naisgutan usaba ni ini nga kung asa pila sab ra kuha no nga mga shabu o illegal ka droga na kuha gikan sa posisyon aning naisgutan nga babae o ang kalambigitan usab ni ini ang iyang transaksyon sa paggalambigit na usab sa illegal nga kalihukan. Magnum Riza? Kaya no nga karon ubay-ubay sa bato ang mga katagku atong mga awtoridad karon mga panahuna padayon sila sa ilahang pagpangita sa ilahang labi na kini ang operasyon sa illegal nga droga aron hingpit o sabi kini nga wala. Magnum Riza?
6: Arestado karon ang usa ka babae sa gikasang drug bypass operation na dito sa kapulisan station kung sa Pagbuluan Municipal Police Station kuman kini usa ka bingong usa kini ka kani piniriso kauban ang iyahan kinibang lugar nga kapikan sa kinabuhi o ginong giservisyuan sulong sa ulam katuig o karon mihimo ang usap sa pagkamaligda sa illegal nga droga gamit ni ining giingong nga maabot sa 5 gramos ang giingong nakuha nga sa posisyon sa maong ginakpan kung mabalaw usap gini sa 13,500 pesos o usan ni ini ka giingon nga kinibang mga droga paraphernalia nga sa posisyon sa mga suspect gamit ang napalitan matulog pa ang usa ka suspect nga si alias Lima kon Linlin nga gingong gagat di sa Mayas di ayon tagulan sa amin sa Oriental o gagamit ang 1,000 ka pesos na draga baybas sa money o ang dinakpan karon makatubang sa kasong paglapos Republic Act 1965 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act over 2,002 balita na hipos gikan sa Taguluan Municipal Police Station na kini si Magnum News Hunter 13 Ringsa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa ugaron sa tong Magnum Public Service gipahibalo og gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of Our Mother Perpetual Help nga ipigayon sa Hunyo 24-25-26 sa Our Lady of Manawag Chapel Lemkit Kay Center Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon apan sa dili pa magsugod ang misa ipaugayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ang kapistahan pag sa ulugon sa Hunyo 27 ning tuiga samtang standby mga higala kaduna matod pa na duna matod pa kining larmas kalayo usa sa barangay dinhi sa tong syudad ato pa ning pagapihiuon no kung sa banika residential o commercial area ang nahitabo nga sunog karong mga panahuna kay sa tong natukuha nga report atong pagapihuon kung dako ba kani kaha or mayo untag dali ra natabang sa tong mga kaigsuunan diha sa risgutan na lugar kay kinipod usa pod ni ka dako nga barangay dinhi sa tong syudad ang gibotya nga igiingo nga dunay alarma sa kalayo karong mga panahuna sa tong mga pabuton sad na tong Magnum Hunters karon na diha sa risgutan pod nga location kung dunay sila mga obserbaran nga alarma sa kalayo karong mga panahuna so butyag nga barangay kaswagan matud pa pero ato pa ning pagapihuon no kay karapos sila dinha kasagara daghan na ba ng balay diya po, dikit-dikit ang balay. Pero pag exact location, mga higala no, sa isgutan nga barangay ko asa po nga zone, kung asa po gani siya. At ang ilang mga higala no, kung unsang update, kalabot na sa alarma sa kalayo, nga doon ay na-report, din niya sa tuwa karong mga panahon na tangi. Ang dugang pagdetalin ini, kakatong mga Magnum Hunters po karong mga higala, padulong sila sa area Rosaba sa pagsubay sa pagulbo sa kalayo. Sa ito pong pagapihoon, no, ato ang kapitan din ha sa barangay Kauswagan. Kung ato na ba sila inadawat ng report, pinaagi ni kapitan Janjan Lim. Mga higala diya sa pod nga location karong mga panahon na. So itong mga ato mga official diya sa barangay Kauswagan, kay Mamay Kauswagan matod pa ang naisgutan nga pagulbo sa kalayo. So itong pagapihuon karon kung unsa kiniya ang naisgutan po, dako ba o gamay? O doon na ba sa mga nadawat nga report mga higala kay na kabalo man ta nga abdi kay ni si Kapitan Janjan Alima no sa isgutan po labi na kung isgutan tong pagresponde bahin ni nani kay dili tiaw po labi na dili sa yon kung ang dunay mga nahitabo nga sunog mga higala. Ang lugar karong mga panahon na diya sa risgutan mabusa kita, mag-amping kita mga higala no sa tuang mga panimalay karon, agar malikay sa mga malikay sa sunog kinahanglan sa mga mag-ampingon kita aron nga kini mga butang nga dili dali nga makabot sa mga bata nga hinunda no sab sa kalayo posporo mga lighter ug uban pa busa kinahanglan gyud ni butang gini sa lugar nga nga dili makabot sa mga bata nga ilang madula-dulaan kay sa gadra ba hinungdan sa pagulbo sa kalayo kining inani nga mga attended nga mga butang mahigalaw kani pong mga nabiyaan nga mga pagluto so tangi lang no ang dugang pa makalambuan kalabot na sa report nga doon na alarmas kalayo diha sa risgutan nga lugar. Kini si Magnum Hunter 16, Chingin Terina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart, ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta na makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mga Magnum friends, kumusta naman mo? Tonight, let's talk about something very important in relationships, ang individuality. Kanang idea nga bisan na ata sa usa ka relasyon, importante gihapon nga natay kaugalingong identity, kaugalingong dreams, o kaugalingong growth. Usahay, when we fall in love, murag ang gusto nato kay permita mag-uban sa atong partner, permi nga sa imang buhaton, o usahay, murag mawala ng atong own interest. Murag two people becoming one na gyud. Pero according sa mga relationship experts, mas healthy di ay kung ang duha ka tao kay magstay gihapon niya complete individuals. Kay sama sa usa ka kahoy, mas mutubo siya kung ligon ang iyang kaugalingong roots. In the same way, mas muligon ang relasyon kung ligon pod ang duha ka tao individually. Individuality allows personal growth. Kung na kay own hobbies, own goals, ug own passion, mas happy ka as a person. And when you feel fulfilled, you are healthier in what you give to your relationship. Dili ka dependent sa imong partner para lang mahimong happy. Instead, you bring your own joy ngadto sa inyong relasyon. Importante pud ni para malikayan ang codependency. Kanang sitwasyon nga murag ang imong kalipay kay nakabase na lang sa usa ka tao. Kung naa siya, happy ka. Kung wala siya, you feel lost. But in a healthy relationship, both partners support each other without losing themselves. Nagihapon kay own life outside the relationship ug mas balance ang inyong connection. Another thing, when you know yourself well, mas maayo pod ang communication. You are clear about what you want, what your boundaries are, and what your needs are. Tungod ana, mas dali ninyo masulbad ang misunderstandings ug mas peaceful ang inyong relasyon. Maong mga higala, hinumduma nga love is not about losing yourself. Love is about growing together while staying true to who you are. Kay when two people continue to grow individually, their relationship will grow stronger. Maong stay chill lang mo diha, mga Magnum friends, kay relate ni siya sa atong heart story unya. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Fire Alarm.
1: Mga higala, to sa Dawaton karon reports tumakaban kalabot na kini mahigala no sa sunog ay tabog diya sa Santa Barbara Subdivision Barangay Kauswagan ng atong syudad. Atong kumustahon karon ang sitwasyon sa sunog. Aniya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Guys, magandang signal live pa kita rin sa may Santa Barbara, no sir? Exact location, ha? Green Village, ha? Green Village, Santa Barbara. Sa Kauswagan, no? So, Green Village, Santa Barbara, sa division magdumating ang nag-ilaboy nga kiniang kalayo karo na kiniang isa ka balay. So, ahadog niya ang iyahang firewall magdumating. Pero kay Gagos niya na sa ano siya balay siya? Mora ginagayari. Mora ginagayari.
1: Kumusta ang balay Magno Mariza? Kapalayan pa ba ang kalayo karo? Kapalayan
2: pa siya magdumating?
1: Kumusta ang napalayan pa ba ang kalayo? Dako pa ba? O naugdaw o nakuha na? Na
2: although ang kining napit niya sa may kilit sa firewall magdumating na pero yung pagkalayo, pagkakapan ng kalayo. Eh, napagyapan ang kalayo magdumating. Kaya yung pagyapan ka rin ang nag-sirot sa host. Ganun, mabot pa sa upat sa mga fire truck. Tulo sa mga fire truck magdumating. Ang may respondo po sa mga sunod. Ang balik ang magdumating doon sa may clean na Hill Subdivision sa may Santa Barbara, Kauswanda na itong syunod. Usap sa tanay ang nag-ilamay. Sa kalayo magdumating doon, wala may ayang kabalatan. Ang likod ni Inu, private kinis sa magdumating, no? Private ang maong nga kining balay nga nasunog. Asa din sa sulod sa yagig mismo nga kumpan. So ang iyahan na firewall nakadikit, ang sin niya magdumating nakadikit sa kining firewall. Iyahan na gihima magdumating, usa na yun. Ang kining gihima nga dress, ang kining ang tawag ni magdumating, no? Kining itong kining nga tawag niya, ay kining gihima niya na koral. Kaya gawas na magdumating ang maong nga kining balay nga nasunog. Wala naman sa iyahan kabalakan kay gawas nga napalang na siya sa tubangan. Wata mo kayo dito sa likod. Dito lang mura mo ganing kahoy siguro ni. Or mga saging. Ah, saging ka. Kunuan sa saging. Magdumating. Kasi ba ni? Kanang kaning balay o baka di po yan mabakali o unsa. Magdumating. Nakikin ng balay, sir? Ha? Oo, so kay... Kasi ba ni sir? Di po yan ba na, sir? Di po yan ba na? Ay, ang yan balay magdumating na puto sa kanyang bitong kapanta, kanyang mga... kanyang mga... kanyang bitong mga sagot. Na gigakuto na siya sa mga tagpot magdumating ang kining napit sa may kilit mismo sa tawol. So ang kanina balay magdumating at kapag nipagasiyon ko rin kung sa bani kaning pilot kayo gatlos manginay siya magdumating no nag-apri na ang nilahang na gate. So ang baka ni pag-iani kita pag-iani sir kamo? Pag-iani sir ha? Kanang balay kanisya nga balay nagipulian pa ni siya wala na. Ha? Sa kaning kamutan na ito magdumating na kay bawal. Bawal! Magsunod sir ba? Bawal? O, magsunod so. Kay ikan na ilang gate nga daan na magrendo ba ang gate magdumating? Still mani nga, still mani siya nga gate. So, abo na ang katunga nga half na isa gate. Pero naragya po sa gawas ang sa gate, ang mga tulog sa mga fire truck. Ang ilahan lang isa. Ikat-kat sa taas or aron sir sa pag-plaster na makapasirin sila magdumating, no? So, ang sitwasyon ko sa tulog magdumating, ano may kabalakan kay do na kwa naman na pinito na kwa na matinibang palong address sa bangan na bahay pero sa masayang magdumating ang sunod din sa maong balay kay do sa kilid mismo na nakadikit sa ding sa kaning firewall wala na may kabalakan kay do ni puti na po ng aso magdumating na sa mga kaganina napusog kayo ang kanibang paglamoy sa kalayo sa pagpilingi ka mga aso kanibu sa iyahang sa kaning atat sa murad daan naging sa magdumating no karaan na kay siya no karaan sa na kining balay gani ang style sa ilang balay ang ilang firewall kung unsa ka habog ang atop mo pod nakadikit na ragis na bispisanan gani sa tuwa kani bisong awatanan sa tubig kung dunay ulan dili gi siya magtulo sa kilid mismo aning dingding sa kining ilang firewall makita na sa tong monitors bisol ato Facebook live sa Magdum live magdumating mo na karoon ang sitwasyon so tulo ka ng fire truck gikan sa kinibang Carmen gikan sa Kugon sa Oswagan ra o kaning Bulwa ang nakaroon na rin sa pag-kinibang patay sa kalayo ng isuro sa Balikon sa may Green Hills Subdivision Santa Barbara Barangay Kauswagan at ang syudad. Pero masaya kabalakan kay layo magkikaysa ingon na kapos ka silang balay magdumansin sa tayong pa. Kay ang kalapad sa kining tunay kalayo magdumansin medyo pa dako-dako ang ganggi kanba. Kanag itong pwera sa aso sa isa ko sa tabangan di ay ko sa kanpulat kanina na kundi sa likod ko ron inusaling babaan sa kaning gate ang aso ay ni ulbong aso dito sa may wag kaning siguro kaning sa nabalay magdamaching tutag sara kay siya na kalibitong gipuyan o takaon sa magdamaching sa ang kaya ni ini baka naroon malay tagiya diri ma'am sa magnum malay tagiya diri wala ay wala wala tao ay wala magpuyo
3: ay naaman si anak
2: oo sa pala aso sa balay na siya o buriga
3: Ah,
2: balay ko siya ba? Sige, nakabantay ka naman. Nakatawag sa besti, ma'am.
3: Sila, nakatawag sila. Kami, nakatawag po. Ang mga silingan.
2: Pero layo na kayo sa mga tabok sa balay, ma'am. Kaya dako man siya. Mura sa private, ma'am ba?
3: O, naman sa space, o.
2: Kaya space, ah. Dako, pero yun yung balay, ma'am, kilit. Ay, yun yung balay, susumba. Ito dito tagiya rin, ma'am, tagi-aplido?
3: Makiling.
2: Makiling. Ah, maanak lang niya ang nabinda. Minyo na po, ma'am.
3: Walay tao diha. Nasa'y anak na sa inyong babae.
2: So, pamilyang makiling. Dugay na kayo masiling, Andre, ma'am. Dugay na kayo mo.
3: Oo, dugay na, oy, mga 30 katuhin.
2: Dugay na gitay kayo mo, ma'am. So, kanisa, ma'am, kaning abalay, bungalot out, ma'am, flat lang siya, diri pa sa inyo, ha, na dasandanas. Oo, oo, ay, saka story na siya, oo. Kapag lagi kayang gialap din sa kalayo, ma'am, ay, aso, ma'am, ba? So, posible nga, puro na siya kahoy, o, sa inyo, sa inyo, ma'am, murag ang style niya.
3: Ay, kahoy, na itiminto.
2: Kanang, kanisa, ma'am, ba, old design siya, ng mga balay. Ang yang taas, kana ano, ang yang palibot is kahoy.
3: Oh,
2: pero sa inyo din ma'am, makita ma'am, pag time buntag, makakita mo silang balay di ma'am. Nagka nagigag ka ng saging, gusto mo nagipasagda na?
3: Ilang saging, nanuburan na din ha.
2: Nanuburan na din ha. Ha, ha. So, tagsar sa mga kita na yung may tao. At open lang yung gate ma'am.
3: Ay, ako tao.
2: Open ilang gate.
3: Open na ilang
2: gate. Kali ka niyo, open ilang gate.
3: Ay, Gabriel naman na.
2: Ay, sa bestie. So, Gabriel na din sa bestie magdumatsing, no? Aram usap nga makasunod sila. Magpa-plasa sila sa pagpapasirot magdumatsing. Makita na sa tuwang. At salamat kay ma'am. Nami, salamat kay po. So, anong, ang kaming, uy, sabi na magiging libuna yung libuna magdumatsing. Pagiging libuna, o niya kay, duma, gamay na dito kay Akiana, no? Gamay kayo.
1: Ito na, sa ang tanong magdumisa.
2: Siguro, pinang nakatuwid ninyo, nabiyaan. Then, di ka ni ila ang dangaan. Ikabot na punta na dito sa mga ano ba, kanil itong, tawag ninyo magdumatsing, kaning mga fans sa mga sagbot. Kaputay na gid siya, kahit tungkol sa kadaan na, o wala naging kaingan na nagpuyo. Kaya anak na niya din nga mag-buawan, doon sa private kinisa ngayon sa wala naging kaingan na nagsigit. Kaya nagpuyo din yung magdumasing, posible, kaya palibot sa ilang balay, kaya gini malimpiyuhan, gini, na rin yung nubong ang mga saging, kung mga nagadayang sagbot nga mga pangara magdumasing, kung usa ka abog sa gate nila, motod ka taas, kaya nga nakalibon. So ang balay niya magdumasing, kaya ito dapat sa may kilid, yung mismo sulod na bahin. Ay, pasok sa kaoban, makaplaster na sa magdiminsyo kapag tulan, magdiminsyo. Magiplaster pa ang kano magdumatsing, no, ang atong patrol. Basta na, doon na magigasunod, gasunod po nga yung mga ba, mga fire truck. So, parang balik ko na ito magdumatsing, ngayon ay kabalakan, kaling aso, sa reaksyon sa aso magdumatsing, ha.
1: Puti, so, fire out na Magnum Riza, sa itong nakuha informasyon, again, sa itong mga tinupdan, fire out na isigutan nga, sunog karon na din na sa Greenville, Santa Barbara, sa Division Kaswagan nitong syudad. So, pamilyang makiling to siya, Magnum Riza, or killing?
2: Makiling magdumatsing, makiling, pamilyang makiling ang
1: kaliyan
2: ni ini nga private nga kaniang lugar magdumatsing na kanilang yuta din nga kung kato si ma'am, nga itong may si ma'am, nga itong may nabi silingan, bigyan talaga ng ilahang distansya kayo ang balay, gikan sa nasunugan o kaning ilang days ni kaming silingan niya na makiling magdumatsing. So ang balay, murag katunga rapod ang ilahang giyakupay, ang katunga po dako po ang kanibitang distansya gikan sa nasunugan, kaning nasunog sa mga silingan magdumatsing niya nakapayal pa yun ang ilang kaning pakanti nga luna magdumatsing. So, pagi kayo ko sa nagi, pagi ko na gini na igikuba na din ang gate sa pag-abir na protection. Patungpa na lang din yung magdumatsing na nakagpa na din sa kung sa ilahan na kini ang lugar ng yuta. So, what try of lately? Sir, is pati daw, sir? Sir, puri na lang, sir? Is pati daw? Ay, kung gini ng balay ba? Daw, anak gini ka ayo? Karakan na kayo ng balay, ha? Parang natanag gini, sir? Ano? Isa man eh? Ay, magbong ko!
4: Matiyan, magrimang.
2: Ha?
4: Matiyan eh.
2: Sa matiyan?
4: Katong ilang amahan gid diyan nga tagiya ba?
2: Sige ka sa mga sir.
4: Tagadir ako,
2: tagadir. Dito sir, bigyan mo pa ako kuning bangag sir. Dito sir, bangag ba sir? Hindi tayo gid diyan. So tagadir ka sir.
4: Di po tayo dire pero dugay ka dire sikat.
2: Ah, dire ka sa sikat diyan. Ang apelyido ni sir Makiling.
4: Morgana.
2: Morgana. Oh. Namatay na ilang gid kanan.
4: Katong amahan.
2: Ang babae, ang ganang yang asawa.
4: Ako kasubaybay sa asawa mam kay ang abda naman eh, katuro gid yang kuan.
2: Ano ba sa makikita ta tong kagbisbis?
4: Ako dito sa pikas.
2: Ano ba sa ang gid dito sa pikas para magkonda sir? ko ko ba so da din ko sa magnum sa sir na ito sa magnum radio sa ito sa lan sa
4: warin
2: asa warin kita na ko tanta gay na na nasunog ni
4: namay sa kana na man ato dito sa kwan bara pa bara bara kadra ko sikat ako sikat ako tang kwan ko mo ako igray sa mong balay
2: oh rayon
4: ya nay ingon tong service nga ang kadra ko babae nga ipakuan daw kuno tong naisunog diri dapat nga side mo tong ni dagan po ko diri dapat ya pasin ako ikatabang pag bataw nga kwan
2: kuba na gining gate dinhi sa giguba na lang gyud sa taga dinhi
4: kamera ya pa na ni ma'am kay para ma

0: Ika was ano sa ano sa mga balay sa nakadikit na sa dingding sa ba?
1: Pero isa man ni kalot yan pero ang ilang balay na iba kanti ka may pod na ay marag space ba nga ang pikas o gaso na isunog. Oh, hindi marami ang pikas.
0: Hindi marami ang pikas kay sa likod. Ano yung likod dito sa nato? Ano yung balay? Wala na.
1: Hindi ma'am pero na ay mga balay dyan ang gasol. Tang, mga tangki ba?
0: Ah, muday ba? Kadikit sa dingding nila.
1: Wala. Okay. Kanyang ilang bondir eh. Ilang haloblat. Okay raya po kayo, nakadikit man. Pero ang ilang balay, marag layo na sa kuwan.
0: Oh, kanina sunog. Nakanapalay po rin, sir. Kanantay, kanapay po rin.
1: Lagi, ma'am.
0: Ah, kasigad. Kanapay ka, atang kasigad rin? Ah, mabalad din yung rin, ay magpasigad suga.
1: Lagi ka makita, mga nais po kagina mo makita.
0: Walay kay take kay din, sir?
1: Marag, di po ko ka siguro, ma'am, kay...
0: Ma? Kung nai-kay take ka, limpi yung tanino. Mga perting-puti nga ng sagbot po na magdumating, nagadayang mga sagbot. So, posible siya nga ang kining kwan, kuryente, katapos ka dugo na guwan na napalong. Niya kay, sumali siya, lagi niyong kagaling ang kuryente, ginudri, kaning linya.
1: Ba? Ikaw, ultimo ka itong tagiya, magbuhay pa itong ilang amahan. Makita magin ako nga, nayagi magkuan, magsiga diri.
0: Nagibiyaan na sulit-sulit sa tulong katuwi, natin kayo po magsiga. Wala na.
2: Wala na.
1: Wala ko mabantayan yung manday magsiga.
0: Ano kay na magdumating wagid di ang tagiya. Kay wa punya kabantay nga magsigay ni samtang patay na ang lalaki no ang amahan sa kining pamilya makili ang ilahan nga amahan lugar. So kay wala na may nagpuyo kay ang sitwasyon sa mga balay puro na gid sa mga kining saging o kining mga nakaribot ang mga sabani sa tawag nga sagbot sir. Kani mga ha? Buka ha?
1: Manang itaw muti-muti.
0: Muti-muti? Okay, nagkalabot daw. Muti-muti, sus, yung masagun sanay ang nanubo magnamaching, no? Ay, wala na gil, gumusulong duro ka dun eh. Ika na ni Ilanggis, mga makinanglan pa ka, ipapasiga o flashlight na dako, kaya bisig na ibitin ba? Sa flower ka na ibitin mo, ang masagun sa nabitin magnamaching. Ngit-ngit-ngit kayo, kaya wala na po'y linya sa kuryente. At wala may linya sa kuryente, yung sirupang ngit-ngit kayo, no? So, ngit-ngit, aman eh. Ano yung mga wire din nga, kapag kanyang sa habo, kanyang linya sa kanyang spell ko, no? Pag-distansya, huwag po rin yung magdumatsing, agipalang gina nila magdumatsing, no? Sir, agipalang din ang linya, sir, sa kuryente? Wala linya?
1: Wala.
0: So, wala, ang, kaya lagi, naramas sa kilid magdumatsing, huwag mangkis kayo nun sa, nasa taas, ang, kaya nakaabot po ng kalayo sa mga telco, kaning mga spaghetti wire. Wala naman po rin yung napiklan po sa kaning pag-silaap sa gina magdumatsing. Hey, ma'am, sir, makiling ang tagyana po?
2: Yeah.
0: Ah, makiling. Nagabantay mo gina, ma'am. Nagabantay mo gina, bitakos ka layo.
2: Oo. Yeah, kasi ito bahay ko, matutulog na ako. May nakita ako na, ano to, parang, yeah. May nakikita kasi ako na ano ba, parang, dati kasi yung tubig. Parang, ano ba? Oo, parang, gumaganon. Paglabas ko, ang laki na ng tubig, ano, ng apoy. So, diretso, tawag na ako ng way, 911. So, pinagbubusan ko na to kasi malaki na ang apoy.
0: Ah, sa inyo na lang yung gipang bisita.
2: Yeah, pati sasakyan ko doon. Sabi ko, hindi ako pwedeng nervyosin. Pero, our father na lang pinaganong kasi malapit na sa amin ba?
3: Oo, init.
2: Marami na init.
0: Oo. Wala rin yung nasunod ang kaneng linya sa kuryente, ma'am, wala ra?
2: I think wala naman. Sana huwag nilang iwanan, baka meron pang nakaano dyan. Wala,
0: wala pa ma'am, wala pa. Wala may naka-plus type ito, kasi wagan pa ito. Amin man to siya.
2: Marahanapa kaya makita sa nabalaka yung tayo.
0: So, alam ko ma'am, matin siya kay ma'am.
2: Ay, susan.
0: Susan yan, so, sir. Ay, salamat kayo siya. Pero di paminawan, di ka sa... Sir, salamat kayo sir. Di ka di eh. Susi, ano? Ano ma'am? Ay, ah, sige yan. Sige po. So, magkatabi kayo. Sige yan. Ay. So, kani yung gate nyo naging gate sa wagang tubig, sir?
4: Oo, as bisang gali na og, isabuhagan na og tubig ka ng laya nga dahon. Oh, kaya aron dili na mo siga.
0: Ay, oh. Nakadikit mo na, sir.
4: Oo, oh, galing nga.
0: Sagay,
4: ang bintana dito, Julius, init na.
0: Okay, init.
4: Dako lagi kayong kalayo. Kadyot, ragyot kayo.
0: O, wala na nagpuyo din na, sir?
4: Wala, gihingan ko bito tong anak na general. To, ato sa
0: Manilo,
4: Dabaw na asahin. Gihingan ko papuyan na lang na aron malimpiyuhan. Nalaman sa niya papuy eh.
0: Ba?
4: Oo, niya ang mga dahon ba sa aslaging ba ng mga gasing ugana kayo, buhay nakakusog kayo sa dilaab sa kalayo.
0: Oo, oh, so ganyan na. So, palay ko, sir, walang nalilinyas mo yun, sir.
4: Wala na.
0: Wala
4: na. Oo.

0: nakalay, sir?
1: Dugay na. Oo, oh, dugay na, mga...
0: 35 years.
1: Sobra pa.
0: Ay, dugay na gitba. Oo, sir. Oo, nai nag... Pero, nai nagigilip yun.
1: Ang brother atong tagiyan ni Mr. Makilig, diha sa Gyapo namatay na 3 days na ayha pa na ibawaan ka pa na baho na.
0: Wala yan, nawa na, sir?
1: Wala, kahit diha naman to siya kapuyo diha.
0: Ay,
1: oo, oh, pag... Pag-ana sa mga anak, itawagan, dili na gatubag. So, pag-ana nila baho
0: na. Taon na, so sige nung kumuntaan. Kasi di ba, wala po yung nga nai nagkandiha, nagkasunod. Ay,
1: pagkasunod na, yan sa mga bugoy.
0: Nagibas. Ah, pwede niya makasunod? Pwede niya makasunod?
1: Yan sa kural mo agi.
0: Okay, wala naging po yung tao. Posible siya, wala na mga gamit so far siya.
1: Wala, wala na yung magagamit yan sa sulod. Puros na mga kahoy nga ginuba ba? Sa balay, ipang file yan sa sulod. Oh, mo na nang nahitabo ina na nga nagtilaab kusog kayo kay mga uga naman nga kahoy.
0: Ay, kana sa ninyo sa kore ano to big sector sa ito di? Oh. Ah, mo na ganina.
1: Oh. Na nagbuto ang linya sa tubig kay nagaburos man.
2: Oh. Kay ano
1: oh. Nagaburos, paghaguros niya, naminaw ko ito siguro. Pag kinananaw ko man kung stibid, ako nagikain kalayo.
0: Si Sir Felix Magdamaching, no, ang nakatbang ragit sa balay. Makiling ragit. Ano siya, Sir?
1: Ano yan? Yan balay na ni Maria Makiling.
0: Uy, ginawa ko katong.
1: Francisco Makiling ang
0: bana. Ang bana.
1: Francisco Makiling.
0: Oh, okay, so Francisco Makiling, din ang balay Maria Makiling. Dama na ka-history, Sir. May nakuyawan ko ba? Wako. Sir, no, nagwala pa man nga mo yung nasinadyan, Sir Felix. Sige, sir. Salamat kayo, sir. Masar ka sa mga abod din sa Magnum Radio.
1: Ay,
0: oo. Ano yung gibuat sa technique, no? Pag doon yung mga sunog na mga kasikbit lang. Isang sa lang po, no?
3: Gito
0: po.
3: Gito po na ito, Magnum Radio.
0: Sir Felix. Magdumasing, oo. Magdumasing?
3: Gito na si Sir Felix.
0: Sir Felix.
1: Bookman.
0: Bookman?
3: Sir Felix. Okay lang ito na Magnum Radio.
1: Lagi.
0: Mokin Magdumasing, so... So, kanang higala siya kay Magdumani.
1: Hindi mo masabtan ang kurok sa imong tuhod.
0: Kurok ba? Hindi ka na imong balay na kurok siya, no? Pero, kakapi. Oo, pade.
1: Musulod naman ka, mugawas naman ka. Hindi na ka magkauna sa imong bitbiton. Sa kanakos kalayo. Grabe kayo, dili masabtan ni
0: Magdumani. Doon naman yung gibuot mo siya, no? Ang pagbisbis at kapagbasa sa yung mga gate.
1: Wala, kanang laya nga dahon yung pang... Basa na
0: ako. Oh, nagasanday na sa concert, sir. Kuya, sir, kuya.
1: Ingon ko lagi, paputol ko na lang sa ugma.
0: Ipapuhit na lang. Okay, panagod. Saan niyo pa nang punta? Sa... Kuring... Hindi ka rin pa kuring si... Si Magnum Risa ko. Siya kayo. Nag-isa. Nag-isa. Sa Magnum Radio. Ay, muna yung isa, sir.
1: Oo, ma'am. Mga barkada kami ni Manny.
0: Oo.
1: Sige kami dito sa ilan ni Manny.
0: So, pero wala naman, wala nang kanibang kabalaka.
1: Napagyapon ang kurog sa tuhod.
0: Ang tuhod lang dyan.
2: Opo. Wala na talagang ano ba, wala na bang kalayo pa. Kasi, oo, makasigurado kami kasi delikado pag walang tao, di ba? Oo, so,
0: parang... So, ginibang pag, ano ba, nasa yung mga knowledge ko sa pangsaon pag basay mo sa kanan,
2: Yes, yung hindi nga rin na sa akin yung sa Tacloban, nasunugan na rin ako. Yes, parang ganun eh, kapitbahay.
0: Narapin ka.
2: Buntis ako yung...
0: Ha? Buntis ka? Ano, ma'am?
2: Lahat, pati bahay namin, lahat. March 10, 1990. So, ano ang nangyayari? So, ako, kailangan, presence of mind, alam ko mainit na, kuha ko ng mga balde na talaga, kak! Sige lang, para maano kami, makatulong na rin kami.
0: Pati sa muna, si Sir. Oo, Francisco Makiling, Maria Makiling. Oo, so, dagaw na sila ngayon. So, sino ko? Sino yung nakabok anak? Ah, General Sundalo?
2: Ha, tumura naman nag-iba.
1: Naka-anak na dyan sa NSA.
0: Babay na siya, babay.
1: Pero ang isa to sa abroad, ang isa katong general to sa Davao.
0: Ha? Ano, mag-iit na ko.
2: Meron siya, ano, yung mga tangke ng ano?
1: O, katong kapikat, katong abay.
0: Ay, ano, gasol. Meron maligat gasol. Sus, ginawa ko na.
2: Kasi baka
0: ay no, patay na, nabasa na. So, gasol ma'am no, ang kilid, nakadikit siya sa asaw, wala ko pa katuyok na masay, wala ko pa katuyok.
2: Katabi talaga. Saan niya? Doon sila kayo sa amin. Pero ang ano, ang api kasi papunta dito.
0: Okay, sabi sa ni Amien. West, south, west, ah, west. Ano daw? Ah, sa west? Ah,
2: so, medyo wala doon. Dito ang
0: ang hangin. Ba, ang hangin. Oh, habagat. So, grabe.
2: Dito ko na may mga ano na, just Lord, thank you, Lord. Puro thank you, Lord.
0: Ay, pag-abot sa first track mo.
2: Yeah. Thank you, Lord. Salang kami kasi para masave ba.
0: Salamat, Pamso Sanyang, sa imong share, ma'am, no, sa labi na sa resin na sa mga fighting na wala ng kabalasa. Medyo pa, tanong gano'y naka-agin, Pamso. Salamat kay Sir Felix. Nice to meet you, sir. Magdumasing, no, kan kay mga sinilang naman dito ni Sinadiri sa pamilyang Francisco Makiling o Maria Makiling. So, ang pamilyang Makiling at Agia, Magnum Risa. Risa Cruz, so, kay, na, una nilang gibuat, ibasa ilang gays, ilang sakyanan, ilang mga, nang na pwedeng, no, kung ang ka-porsa, ang ka-talibang, tawag ilang ganing kainit ba, sa karayo. Ang ilang gibuat, is salamat.
3: So, wala ba ito, Magnum Risa, tong kay, ngontong anak, ang anak ni Sir Francisco, nga kanin, namatay naman niya siya, naman ka na siya anak niya sa NHA ba ito? Oo.
0: NHA, babae do, babae, no? Yung anak oh, ma'am.
3: Wala pa na kaanak niya.
0: Wala pa makaanak, no? Wala pa pa din yung dangat magdumatsing.
3: O, doon, wala kang kauswagan niya po na, di ba?
0: Yes, doon lang din ang NHA. Naragi sa Picas Pampi, sir, ba? Picas Silico, Dani? No, sir. Hindi magdumatsing, magsuri-suri pa. Sam, Susan Yang, sir, Felix. Thank you, sir. Maying gabi. Sugurito na pit sa, kasi may dangat na ang pamilya. O, ang anak, no? Magdumatsyo! Magdumatsyo!
4: Magdum April, no? Magdum Ching. Magdum Ching, no? Sa kanon ng mga panahon na is wala ba yung yan sa mga kasap aning kantong panay. Nga na gigabot yan ka ng tunog sa karon. Lagi panagiyan ni Francisco Maria Makiling. Which is naas la dito sa Dabao. Dito sila sa Dabao nakapuyo karon. Parinundan ka ilaki ng gibiyan. Dan lima nakatuig ang minatay. Dahil yun, ang anak sa nila, which na binyo naman po, namotong usa sa mga general nga naalugar sa military nga nakakadsa pa rin nakadestino gihapon sa Dabao nundan nga wala gi naka standby sa dini aning balay nabiyaan gi lugar sa siya niya ang kinipong lain pong anak nila na nanapoy lain nga pamilya so medyo kami sa nga balay nabutang lugar nga gi-abandona na or anang medyo na napakagdan tungod sa nag-iisa mga nagkariyahan na po nga mga kining ilahang kastada sa mga kinabuhi lugar bago ma ating kining mapamilyang Makiling. Nga, wala pa'y ituhan nga kining rason lugar no kung sa'y mga kwansan, mga kining pag-ulbo rinundan sa kurpos kalayo kanina. Din kung asa, iputol mantad ang kining kanani, ipalong mantad ang kining electricity. Kasi ang malakaw lugar kining pamilya Makiling, ilan ang ginapalong. At ginalsusit pa karon sa taga-BEP kung unsa gid ang hinundan sa pag-ulbo sa kalayo. Nag-miss na basig ka ng masuta kung naabasa gihapon tao ka ng electricity or faulty wiring or basig ka ng tungod sa kainit na nga dalasan sa kining panahon. Nga sagbot mag-ipot ang nadin eh. Puros mga sagbot na nga nasa libot aning balay nga panggit na sa alirong aning balay. So tungod kay pinarasap katuhig nga gibiyaan kini dinhi aning area is mundan nga namakita na to kanang sagbot nga mo'y nagamoy nga tipok nga kana sa nasampit na balay. Gani ang atong puros na sagbot. So nikatay na ang sagbot. So muna nga na nag-get, timan na wala naging kayo siya at timan nga balay. Ngayon, ang street diri, lahit man siya nga, kung ano Greenland Village. So, di niya siya Santa Barbara. Yung Santa Barbara, dito sa Pika. Yung Greenland Village niya siya, Magnum Chin. Sa gamay niya siya nga village din eh.
3: Ang sige pangalan sa to, Greenland or Green Village?
4: Green Village. Ang Green Village, mo gini ang usa sa mga damay nga village din eh. pareho sa Santa Barbara. Dito Picas na siyang Santa Barbara. Kini Green Village nga kuano siya, lahis ni siya nga kanang village lugar. Tapad lang sa Santa Barbara. Niya ang kanang ani is may zone-zone din eh. Di pa sa dato masulta kung saan nga black din nga balay nga nasunog sa kanang panagyan ni Makiling. But so far, wala pa may concept ani. Kamulo pa man ang investigasyon sa Bureau of Fire. Is kuanggit ka nang ginasulta pa nila sa inundan. Gani, ang namay kusina aning kilido at nakapidpid sa kaning kural, nakuasa kining kural mo iga aso-aso sa karon. Sunod lugar aning kural, makita natin nag-gawas ang aso. Na posible na sa kusina, lugar gasugod. Ngayon, posible sa nasa kining kwarto. At kamulo pa ano, ang investigasyon sa Bureau of Fire karon. So, tapad ba ni Magdumri sa ang nasang pita nga kining personnel sa maong kining BFP. Sa atong ilang tao, gisunod na ito kanina ang kining balay. Gamay na siya nga balay din sa lugar nga kanang dako. So, kuhan lang niya siya kanang concrete, din na nailight materials. So, yun, kuhan lang, gini kanang usar ni Kandana. Paguman ang tao kaya ang kuhan, nakapitpit din siya sa peningkural, corner, aning kuhan lugar, highway. Dayon na morning napalibutan din sa aning saging na apagoy mansanitas man siguro ni mansanitas na napalibutan siya sa kining uban pa na lahi ka ng maragsan adin ni lahi nga mga kahoy so kahoy din ang atop din niya puros na mga sagbot ng mga kanang mukatay ng sagbot then sa ubos lugar sagbot na bakabaw o pagpa ng mga sagbot lugar aning mo iga anirong aning sa mga balay mo to nga posible kay pagsaay ka ng gagmay nga daya nga dahon tungkol sa kainit na makakos po sa o ka ng pagkalayo kay na may mga laya nga dahon aning mga sagbot o lakip na ng mga saging so muna nga makakos o kaso posible no but ito nang ipasa sa Magdum Marisa. Magdum Marisa.
0: Yes, Magdum. Okay, nawa man. Yes, Magdum Marisa nga. Ito nakawagan ka rin Magdum Marisa nga. Si Fire Officer si Greg Largo. Tama ko sir? Greg Largo po. So, sige Magdum Marisa. Ito siyang paminawan na sa iyahang kinibang lugar na investigasyon. Kalabot din yung sunog Magdum Marisa, no? Itong paminawan Magdum Marisa, no? Ay, saya. Ano itong live? Sige, be. Sir, may gabi sir. Kumusta sir ang iyong investigasyon sa labot ni sunog, sir?
5: Good evening. Doon natin sinta po nga sunog noon diri sa Green Village Subdivision. Specifically, the St. Ignacio Street and in between sa St. Ignacio Street and Catlia Street. So, na-receive na itong fire call. It was 906. Then immediately, the Kapwa Conversation expanded it. Call for assistance. So, upon arrival, we immediately declared first alarm at exactly, no, at about 9:09 this evening of the same date. So, under control, it alas 9:18, then far out, alas 9:28. So, with regards to the cause of fire, this investigation is under pagin nato in-out pangita.
6: So walay tagiya? Wala tagiya palay?
5: So ang tagiya de ani si Mr. Kano, Oliver Makiling. Which is
0: anak na ni sir?
5: Anak ni Sir Frank Makiling.
0: Ilan siya ni damid sir?
5: Initially, isinib nato ni Oguan, 300,000. Actually, public housing is daku-daku siya estimate. Pero since it is made out of combination concrete and light material. Ipaubos-ubos na ito. At the same time, it is not occupied by many years. So.
0: Okay.
5: Sa atong pag-estimate diri sa land area sa yung balay is approximately 50 meters pero ato pa nang ginaklaro ang pilagit po
0: dahil. Totally born, sir?
5: Rosit, yo.
0: Ito may sir ka na yung katunga light material, katunga po concrete?
5: Yes, ang pasabot sa combination of concrete thread and light material, ang balik, ang yang nasi portion ng concrete at the same time naputi portion ng kahoy. Sa likod ng portion ng katong yang mga paring is kuwan siya, kining made of wood.
0: Magalutay, sir?
5: murag yung naanak mo.
7: Wala na si Linya Turinti, sir.
5: Sa pagkakano, ma'am, gina, ato pa nang gina-verify kay appeal mo na sa itong investigation.
7: So, makusito siya ng atando na balay?
5: Roger, oo.
6: Sir, asa ng sugot? Asa ng sugot sa kwarto? Asa,
5: sa pagkakaroon, sir, dili pa na ito ma-declare, sir, kay base pa sa statement o kaning crisis sa kalahin.
7: Wala magaling ito, sir, sa Miss
5: Okay. Kay, confinement siya at the same time medyo dili security kit ang malay.
7: Ay, di pa ni sir, ginsan niya pagsunod, sir, labi na nangatumpa ang gate, sir.
5: Nanggamit sa itong pag-possible entry, no? Nagamit sa full charter kay ang ilang balay naka-con man, naka-padlock. Nimitay ka ng pickup, i-full charter niya po na ito para makapenetrate ang atong firefighting personnel. Sa pagkakaroon, sir, bilhin pa na itong ma-historya kay ato pa nang ina-verify.
7: Wala pa nang gagat ang tagiya, sir.
5: Wala pa na itong na-contact ko. Wala pa kabalo, possible wala pa kabalo ang tagiya. Pero mangita tagpagay para ma-inform sila.
7: Ay, nakasunod ba sa
5: responding
7: time,
5: sir? Yes. Actually, we have the response time of 3 minutes. Dolo naman ko siya. So, approximately, mga 3 kilometers naman ni Derek.
7: So, you can do na first alarm, pila pa ka-fire
5: structure? The nearest first station sa Todri, sa Katuwaran, is si Carmen and Bolua. So, huwag mo declare the first alarm sa itong area, sila ang immediately mo habang kapuha.
6: Pila ka station?
5: Mali tulo, sir. Including kaya natong isa ka-ambulance sa Cavian Euro Fire District. Na sila din ganyan. Nagbantay sila kung naay ma-injured. Kung naay na-injured.
7: Sir, ang balay, sir, kay do, abandon, sir, no? Wala nag-iingon nga. Doon na pinabilin pang mga gamit, sir.
5: Sa pagkakaroon, ma'am, dili pa natong ma-verify tungod kay kining ato pa ning gina-investigan.
7: Sir, minsahe ni mas katawan, sir, no? Nabinatod.
5: So, atong minsahe sa katawan, bata ng kuano, presidente, hindi lang yung sa direktoryan nyo na mag-amping. So, especially, with regards sa sunog, no? Kay, ang atong mga kamtangan, lali na kay mawala. So, may... So, ato pa nang gina-verify, sir. Kato pa nang ipangutahan na mamam po yung istorya initially ni Sir Kawan. Sir din niya. Okay. Si FO3 Greg Di Largo, sir, one of the investigator of Pasua Conversation.
7: Di Largo?
5: Di. Di Largo.
7: Okay, FO3 Greg Di Largo. Salamat kayo, sir. So, Greg Di Largo, di ay, di Largo, Richo. So, 300,000 kapisos ang structural damage magdumating, no, under investigation pa. Ang usabay cause of fire ang nanitabong sunog sa Maison Ignacio sa barangay Ipunan na itong syudad.
3: Barangay Kaswagan?
7: Ano na, sorry. Barangay Kaswagan na itong syudad magdumating. Yung sunog na usaka abandoned house. Magdumating, udo wala na may linya dos kuryente. Pero sa itong nakita magdumating, tungkol po sa kanibitang mga gamo kaning nakapunta na siya sa mga sagbot. Yan, nakadikit pa sa mga kaning wire sa sipalko. Possibly grounded, baka magdumating. Pero kaya tungkol po, doon yung mga karaan ng mga dadaan na kayo, laya na kayo ng mga sagbot. Pagkong dahon sa saging, kung kusog siya kayo ang silaab, kaya si karayo magdumating, makakita agad ang pipi na niinig ka mga labi na katong mga disandanos ng balay. Dito sa may St. Ignatius, barangay kauswagan at usunan. So, tambali ko magdumating, nagdeklara o first alarm, no, ang taga Bureau of Fire Protection na nagbud sa labi na ang kining area magdumating, mga sikbit inib, dito po yung mga subdivision, no, labi na distansya rin po siya, corner ni sa St. Ignatius magdumating, so kasunod din ang Santa Barbara magdumating. So, doon ang gisambayan din o sa ka-fire truck magdumating, no, sa kauswagan fire truck. Karakaw naman ang Carmen o ang Bulwa magdumating, naka na sila, nakasibat na, pero katungod na, maong nga, kaning abandoned house, na kung mga na si kanibang na abri po ilang gate, dahil duha ka mga gate magdumaching na posibleng mo na ilang entrance o exit na magaling mga kung si mga pangitabo magdumaching. Tungod kayo wala naging nagpuyo, no? Wala naging nagpuyo. Nagabutan na sa mga sagbot, naga na kanyang sagbot ganyan dito sulod. O gani po ang katong LPG nga kaning tindahan, wala naman ka do, ang ilang kapalaka na wala na, kay wala naman po yung kalayo magdumaching. Nag-stop na po o pasirit sa tubig ang taga Bureau of Fire Protection magdumaching. Kagawas nga, fire out na, wala na yung kabalagkaan. Doon ang mga baga, kahoy lagi po na magdumaching, hindi ko na mawala po noon. Pero kaya nag-monitor pag ihapon.
0: Taga-Bureau of Protection, mga Swagan Fire Station, Magdumachinga. Kapagawa sila yung may sibat na, kaya lagi sa pag-monitor po nining abandoned house sa Manggur, may tag-iya. Wala pa ang anak doon yung Magdumaching, aran sa pag-susi. Sila tapo nga kayo, nasunog po ng bakante. Pero kung tungod, patay na ang ginika, ano ang amahan, Magdumaching, no, pag-unanin. May mga kabdangan, siguro usara tagyan nito si Lover Makiling Magdumaching, posible ka tong General Dao. Sundalo to sa Davao, so siya ang naka-kanibang lugar, no, nang isip pag-iya. Na may kaning mga anak nila Francisco Maria Makiling Magdumaching. So basi na, doon sila mga kabdangan, niya kanin siya, gikuha ni kabahin ni Oliver Makiling Magdumaching. So, maka na Magdumaching, itong pasasto ko man, Magdumincio kabagdulan, alam sa itong final report, Magdumincio.
3: Oh, Magdumincio! Magdumaching,
0: sige ako na lang Magdumaching. Nanguwet si Magdumincio, nasaan ba siguro na eh. So, mata Magdumaching na, atong kinatibog ang coverage sa kalabot, ilim sunog di sa St. Ignatius, sa barangay Kausuan ng atong syudad. Atong kaoban, ang among driver, si Oliver De Luza. O, ako ang, kani, chief reporter nila karoon ng orasa. Magdumincio, kapatulan siguro na kasyon na. Si Magnum 113 Risa Cruz, balita ang servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum 113 Risa Cruz. Matamay gala no ang kinatibok ano sa coverage na to. Diya sa Green Village, barangay Kaswaga ni atong syudad, usa ka balay ang naugdaw. Gipanagihan kini ni Oliver Makiling. O gaya kining sa maginikanan niya si Francisco Maria Makiling mga higala. Then, 300,000 pesos ang kinatibok ang damyo sa lisgutan nga sunog. Busa may mga sa itong Bureau of Fire Protection sa itong mga katawan nga kanunay nga magbirintayon aron malikay kita sa sunog. Kini, si Magnum 116, Chingindarina Enriquez. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
8: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta magdugay-dugay pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang Dave. Dili na ako tinod nga pangalan, 28 years old. Ug mo kini ang akong suleran. I've noticed something in my relationship that I'm wondering if others have experienced as well. Murag nawala manggod ang akong interes sa akong mga hobbies sukad nga nag-uyab mi sa akong girlfriend. Karon, gusto na ako mabalik ang akong interes sa mga butanga I used to love. 3 years na mi sa akong uyab. Tung single pa ko, dagan kayo kog hobbies. I enjoy doing art, writing poetry, journaling, ug magduwa og video games. Pero sukad nga nag-uyab mi, hinay-hinay na nga nawalang akong interes ani nga mga hobbies. Murag halos tanan na akong oras ug atensyon kay naara niya. Dili man mi live-in, ug di pud kayo mi active sa text or tawag. Pero halos kada adlaw mi gakita. Wako kabalo kung nganong naingani ko. Recently, I tried going back to my hobbies, pero murag wala naman ko'y drive kay permi na lang naasa kong huna-huna ang akong uyab and wondering how she's doing. Dili man ko insecure and I trust her completely. Wala lang gyud ko'y motivation sa akong mga hobbies. During my spare time, I usually just spend time with her. Pag-uli na ako sa balay, kay mukaon, matulog, mag-scroll-scroll sa phone, og mangumusta na pud ko niya. That has become my routine. I already communicated this with her and she told me nga buhaton lang daw nako ang akong hobby sa akong spare time ug di na ko siya himuon nga akong kalibutan. But whenever I try to follow her advice, I end up picking up my phone and checking on her again. This has been going on for about 2 years now. Is this just part of growing up? Unsa man ang akong buhaton? Napamanggihapon na akong creativity ug passion pero nawala na ang akong drive ug motivation kay na-shift na ang akong priorities ngadto sa iya, even though she herself doesn't want me to give up my hobbies for the sake of our relationship. Sa makausap pa, ako si Dave ug mo kini ang akong suleran. Dagang salamat Magnum Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. So mo na to mga Magnum friends ang suliran ni Dave. So sa may mahatag ninyo nga tambag para niya, i-text lang na sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And station lang gihapon mo sa atong programang Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza din hilang sa Magnum Radio 99.9. Your news and music station.
2: Somewhere I have never traveled, gladly beyond any experience, your eyes have their silence. In your most frail gesture are things which enclose me, or which I cannot touch because they are too near.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, ito na ipadayon pagbasa ang inyong mga messages para kang Dave. So first message is from Jeff. Ano siya nga? Okay lang man na. Normal man nga mawalang imong interes sa imong mga hobbies. We change and develop. And maybe you don't notice it, pero nana siguro kailain nga hilig aside from your girlfriend. As long as girlfriend supports you in your individuality, okay ra na. Sunod from Snow, ingon po siya nga, it may be normal since change is normal man pod. Pero pwede ba yan imong ma-direct ang imong hobby sa imong current passion karon, which is her, right? Di ba anak ka nga hobby nimo magbuhat og poems and journals? What if magbuhat ka anak while thinking of her? Kibale siya ang imong subject. Unya anasad ka nga hilig ka og art. So why not maghimo kag art nga ang imong uyab or ang inyong relasyon ang imong subject? Tapos tigumon dayo na nimo, it would be a really nice wedding gift. This way, you can still practice your skills or hobbies, dili lang siya para nimo but for someone you've come to love too. Next, from Jenny, ana po siya nga, nice kay kag mga hobbies. Kabalo ka na in love ang imong uyab sa imuha tungod sa imong unique individuality. So, appeal na na ang imong pagka-creative, artistic, and imong ability to write something. Di ba dapat kay mas inspired ka nga buhato na since you're so in love? Himuha siya nga inspiration to do all your hobbies. Ganahan ba yami mga girls nga sulatan og poems or himuong subject sa art? Unya, i-gift dayon sa amo. Makakilig kaya kaayo na. Sunod from Jessa, ingon po siya nga, para na ako kay base na obsess na kayo ka sa imong partner nga wala na kay laing buhaton kundi ang hunahunaon siya per me. Ma-off gid kadugayan ng imong uyab ana. Gilove gani kaniya tungod sa imong individuality. Unya karon kimurag empty na lang ka nga person. Himuha nga drive or desire ang imong uyab like i-express nimo imong love through art and poems and always be yourself jud. Dapat na kay life outside your relationship. And finally from Justin, ingon po siya nga, agoy, di jud maayo nga mawala na ang imong identity tungod sa love. Siyempre, different individual baya mong duha, so namoy tagsa-tagsa nga gustong buhaton. Ayaw kayo pagka-obsess sa iya like siya na lang good per me ang nasa imong huna-huna o kasing-kasing. Kay for sure, sumhan gid na siya nimo. Dapat nga sa imong free time, kay i-focus nimo na sa imong self. Ayaw og hulat nga mabalik ang imong drive, ayha ka magliho. Do it now. Aron magka-drive ka. So we're done reading all your messages, mga Magnum friends. And thank you kayo mga higala ha sa inyong tambag para kang Dave. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala sa 11:02 na sa gabi. Ano ang balita karong orasa? Giagat ni FO3 Greg Ilargo ang investigator sa Caswagan Fire Station ng katawan nga magma-inampingon batok sa sunog. Mato ni Ilargo nga daling mawagta ang atalan nga magkakapta ng mga propiedad kung doon ay mga pag-ulbo sa kalayo.
3: Itong minsay sa katawan, hinilang mo sa Triskabayan ni Oro na mag-amping, especially with regards sa sunog. Ang atong mga kamtangan, dali rin kayo mawala kung masunogan ka.
2: Ang pamahayag ni FO3 Greg Ilargo ang investigator sa Caswagan Fire Station. Samtang andam si House Prosecution Panel Member Congressman Terry Ridon sa bisan kinsang posible nga mulingkod kuna mulingkod isi presiding officer atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinitungod sa mga kunahungihong nga mao matud pay magsilbi nga presiding officer si kanhi Senate President Chiz Escudero inay si incumbent Senate President Sherwin Gatchalian. Matud ni Ridon nga suportado nila ni bisan kinsay mangulo sa nasangpit nga trial.
4: Ang totoo, wala naman ho kaming pagtutol, no? Kung sino man po yung mapagpasyahan ng Senate Impeachment Court na maging presiding officer. If it is Senate President Gatchalian, then we will present ourselves before him. If it is Senator Escudero, then we will present ourselves before him as well.
2: Ang pamahayag ni House Prosecution Panel Member Congressman Terry Ridon. Karon sa tong Magnum News Hunter, gingong 22 ka mga laaw nga iro na dakpan sa LGU Taguluan. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
5: Sa 22 ka mga kontrapi sa 20 ka mga iro ang gingong mga laaw nga iro ang gingong nangadakpan sa gikahagulutan ng operasyon dito sa Department of Agriculture kon GIS sa Taguluan. Masalong sa Taguluan, haroon sa paghipos sa pipilan ini ka mga laaw nga iro. Gingong nga ang kinina mga laaw nga iro, kung walay muklim susama sa mga pagkian ini, posibleng undergo kunod mo si killing. Maabot sa 3 ka bulan ang pagpakaon usab. Sabi na niya itong dunay mga hikot o posibleng dunay gay sigurado nga tag-iya. Pwede silang modalitet nga ito sa buhatan sa DE Taguluan na misami sa oriental alam sa pag-susit nga nadakpan ang sa operasyon ang ilahang mga iro. Kaya paagi na ana ang maong mercy killing sa pag-inibang higayon sa pag-patay nga ito sa mga wala maklaim ng mga iro tulod sa 3 ka bulan o garon usab nga naminitan ang pipilan ini ka mga sudyante nga giingong napakan sa iro ngunit tungod ni nga mga laaw nga iro diya sa lungsod sa Taguluan o ginuman kamabot sa kinibang ubay-ubay ka mga sudyante ang giingong nga nagareklamo sa mga Amerikanan tungod kay wala na mo angkon kung panahon na makapaaka ni mo o gawin sa tila usab ang kolaborasyon ang kinibang review Taguluan o ginuman ang DE nga dakpon ang mga iro nga walay tag-iya o ginuman umaatlan sa panahon sa operasyon sa kada barangay sa kamo sa poblasyon na diha sa lungsod sa Guluan nga mukabot sa 22 ka mairo ang ginong nag-confiscate ni ini nga tusubatan sa DE Taguluan. Kini si Magnum News Center 13 Lisa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Samtang sa itong Magnum Public Service, gipahibalo o gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother of Perpetual Help nga ipahigayon karong nga Hunyo 24, 25, 26 sa Our Lady of Manawag Chapel sa Lemket kay Center Cagayan de Oro City sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ug ang mismong kapistahan pag sa ulogon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mangigilayon na bati ang Magnum News Alert. At ang inugang sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you jud kayo sa inyong mga messages para kang Dave. And karon, I'd like to share my own thoughts pod about sa iyang story. So Dave, what you're experiencing is actually common sa relationship, especially kung grabe na ka ka-invested emotionally sa imong partner. Hinay-hinay na nga nahimo nimo siyang center sa imong routine, and without realizing it, napulihan na niya ang imong mga hobbies, imong alone time, and even imong personal space. It's not because kay controlling siya, but because ikaw mismo ang nag-shift sa imong focus. Ang problema mong good ani Dave, kay kung ang imong kalipay kay nakabase na lang sa usa ka tao, you will lose your balance. Love should add color to your life, not replace your whole identity. It's a good sign pod nga ang imong girlfriend mismo ang niingon sa imo nga ayaw siya himuag kalibutan. That means nga healthy ang iyang mindset. She wants you to grow, to keep your passions alive, pero murag naanad na lang yud ka nga permi siya ang imong go-to. Nahimo na nimo siyang habit. So Dave, here's my advice. Don't wait for motivation before you start. Start first, then the motivation will follow. Balik sa imong hobbies even if murag wala na kay gana. Bisan mga 10 minutes lang sa journaling or mag-random sketching bakaha ka, or maybe try og dula bisag one game lang. Kay kung maghulat lang ka nga mo balik ang imong excitement, murag dugay gyud na. Then create boundaries sa imong time. For example, mag-set ka og no phone hour. During that time, focus lang ka sa imong hobby. Kay the healthier you are as an individual, mas healthy po ang inyong relationship. Sunod, remember nga dili competition ang hobbies o relationship. It doesn't mean nga kung mag-focus ka sa imong interest, nabawasan na ang love nimo sa iya. In fact, mas nindot gani na kay when you grow individually, na kay ma-share nga something new sa inyong relasyon. Mas interesting, mas alive, and mas balanced. And Dave, love is important, but you shouldn't lose yourself. Kay before ka nahimong uyab, you were already a whole person. Ug karon, panahon na nga balikan nimo tong parts sa imong life nga nakahatag nimo og joy. And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa Messenger o pwede rapod sa akong number. Kay base ng imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart, kamurag yod ang bida ni nga programa mga higala, so ayaw mo kaulaw. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ta magbabay karong gabi una, gusto lang nako i-share ni nga quote from Carrie Fisher. Stay afraid, but do it anyway. Nindot kayo ni nga reminder mga higala, kay sa tinuod lang, dili magid mawala ang kahadlok sa atong life. Mahadlok ta to start something new, mahadlok ta mo take og risk, mahadlok ta masakitan, o mahadlok pud ta ma-fail. Usahay, magulat ta nga mawala sa atong dugan ng kahadlok ay ha ta mulihok. But the truth is, dili gid na mawala completely. Nagid na siya per me. That is why the quote says, stay afraid, but do it anyway. Meaning, bisag mahadlok ka, padayon lang gihapon. Bahala gikulbaan ka, for the go lang gid gihapon. Bahala di ka sure, pag-try lang gid gihapon. Because courage is not the absence of fear. Courage means moving forward, even in the presence of fear. Dagan kayo tag moments nga, mura gakapugan ta tungod sa kahadlok. Like anang gusto unta ta mo confess, pero mahadlok man ta ma-reject. So wala na lang. Nauntay opportunity nga ni abot, pero nahadlok man ka kay basin dili ni mo makaya. So wala na lang. Ug tungod sa imong kahadlok, kay nagstay na lang ka per me sa imong safe zone or sa kung asa ka komportable. So kung magulatan na lang ka nga mawalang imong kahadlok mga Magnum friends ay ha ka mulihok, basin dili gyud ka makasugod ana. Kay every new step, nagid na siya'y risk, nagid na siya'y uncertainty. But growth happens when we move despite of fear. Permi man jud lisod ang first step, pero once mabuhat na nato, dito na nato ma-realize nga mas strong man daita than we thought. Sometimes, staying afraid is normal. Like mahadlok ka mo start og bagong trabaho, mahadlok ka mo balik sa dating scene after sa heartbreak, mahadlok ka mo open up utro sa imong feelings, pero kung magstay na lang ka sa kahadlok, wala gyoy mahitabo. But if you do it anyway, bisan gamay lang a step or move na adjud kay progress. So remember mga higala that fear doesn't mean you're not ready. Usahay, sign na siya nga importante ang butang para nimo maong mahadlok ka nga ma-fail. Ana pa gani sila nga, kung mahadlok daw ka og makulbaan daw kaayo ka to reach your dreams, meaning, kay your dream is big and that is amazing. That means nga meaningful kaayo siya sa imo and sometimes, those are the things worth doing. So tonight, if there's something you've been wanting to do for a long time pero mahadlok lang ka, maybe this is your sign. Stay afraid, but do it anyway. Take that step. Send that message. Try that opportunity. Speak your truth. Kay di man kailangan nga perfect ka, ang importante kay nisulay ka. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night everyone and may your heart always find its song. Sleep well mga Magnum friends and see you again sa sunod nga higayon sa atong programang Magnum Songs of the Heart dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala sa 11:55 na sa gabi. Ano ang balita karong orasa? Gi-question ni legal og political analyst Attorney James Judith ang wala pagpagawa sa publiko sa pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Judith nga nasayod ang katawan sa mga hisgotanan ilabi na nga nato kinausab kini sa House Committee on Justice.
3: Akapawra nga rapon ang giingon bali orang order pod ni Senate President Sherwin Gatchalian na itirado sa media o sa publiko. Mabali nga pagtigayon sa pre-trial conference diya sa Senado. Kaya para ka na kung unsa po may taguan nimo nga ang unsa ituki diya bali sa pre-trial conference nga tad-tad naman ta, nasayon naman ang tanan ng Tibuok Nasod Magnum Jun ngayon o Tibuok Kalibutan. Unsa po ang hisgutan diya bali sa Committee on Justice sa Kamara Baha. So wala ko nakita nga kung itigayon ang pre-trial conference ay sirado na to sa katawhan o sa media kay ang mga butang diya nga nangatuki magnumdan na. So mo natapaw o morong tanan-tanan nasayod na magnumdan. Wala ko nakita sa katong tanan-tanan nga naibuta dito sa Committee on Justice. Wala ko yung natalandugon o maka-apekto sa siguridad sa akong nasod. Ganit.
2: Ang pamahayag ni legal o political analyst Attorney James Judith samtang giklaro sa Philippine National Police kon PNP nga wala pa sila nadawatan nga warrant of arrest batok kang Senator Dante Marcoleta kini tungod sa pagdawat og campaign donation sa mao nga senador kuna sa nasangpit nga senador niatong nga tuiga 2025. Mato ni Colonel Allen Reyko ang hepe sa Public Information Office sa PNP ganda busab sila nga ipatuman ang mao nga warrant ko galing kini ipagawas na sa hukmanan.
4: As of now, the Philippine National Police has not received any official communication regarding said warrant. But just like any other warrants po, once we receive a warrant, just like any other warrants from a competent authority, we will execute and we will implement. So far po, wala pa.
2: Ang pamahayag ni Colonel Allen Reyko ang hepe sa PNP Public Information Office. Karon sa tong Magnum Night Hunter o sa ka-shoplifter sulod sa mall na sikop sa kapulisan. Sa balita og serbisyo, aneya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Nasikop sa polis ang usa ka shoplifter na samtang nasa pon sa security guard kininga ni kuha sa mga pipila ka gamit or item. Sulod sa maong establishmento sa Osaka area o sa Osaka Gaisano na Carmen Branch din ang nasangpit nga suspect nga Osaka 48 anyos sa samtang bisulod sa Osaka department nga puno sa mga baligya sa maong pangbaba pang bata din sa dihang nakakuha kini og pipila saba ka mga anti-perspirant og deodorant ug pang mga gamit na alang sa panlawas na kansang dunay napulo or mo di mo minus sa walo ka mga klase sa mga daan nga spice ang mga high insurance anti-perspirant ang nasangpit ng mga item kansang nakuha sa maong suspitsado yun daan nga sa dihang nabantayan sa maong security guard kami lakaw kini nga wala biagi usab sa cashier dan nga gisundan hantod nga nas nahold kini sa exit nga bahin ug na balapuson nga nakumpiska or nabawi ang mga item nakuha dinhi nga nasangpit ka suspeka daw gidala ang maong suspitsado ngadto sa police station for Carmen aron mapatala ug posibleng mapasakaan sa kaso pagpagawat inhuman sa iyang paghimo sa maong krimen. Balita gikan sa police station for Carmen, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan. Mga galing na bati ang Magnum News Alert. At ang hanay sa mga balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Hunter 17, April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, wala una na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Gipasabot ni COWD Board Director Dr. Jerry Canyo ang kamahinungdanon sa pag-recycle sa tubig sa matag panimalay. Mato ni Canyo, ng importante ang kukuna nga kinahanglan nga masayran sa katawhan kung unsaon ang pag-recycle sa tubig aron kini subli nga magamit ug dili usab mausik.
3: Nag-present ang management during sa board meeting ni ining El Nino plans and program for this year, no? Atong giaghat ang management kung pwede ba matudluan nato ang atong katawhan. Ining gitawag nato una kung aduna man galing recycling sa tubig, unsa ba ang mga proseso, unsa on ba pag inibang domestic kanang diha lang sa balay nga pamaagi sa pag-recycle sa tubig, nga diin kining tubig malimpyo usab, unsa nga mga chemical ang gamiton para sa paglimpyo sa tubig para magamit sa ato usab nga mga konsumante. Kung medyo apiki nagigayo ang supply sa tubig, ang recycling sa tubig mao man gyud ang una natong tubag ni ana.
2: Ang pamahayag ni COWD Board Director Dr. Jerry Canyo. Samtang kumpiyansa sila Union 1st District Congressman Paulo Ortega sa kaandam sa House Prosecution Team sa umaabot ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong Hulyo. Mato ni Ortega, gagipangandaman na usab sa grupo ang posibleng mga delaying tactics na pagahimoon sa defense team sa Vice Presidente.
4: I don't know if that's a willing strategy nung defense, pero naniniwala ako na handa yung prosecutors kung anumang, kasi malamang maraming unconventional strategies ang gagawin ng defense dyan. Saka nakikita po natin parang may mga, siguro sabihin na natin may konting mga paraan para mas humaba o ma-delay man ito. Pero nakahanda po yung prosecutors natin. They're very well prepared without commenting too much. Kasi ako naman po, sumusuporta lang din naman po ako sa prosecutors. Meron po kami mga spokesperson na mas makakabigay po ng detalyado na facts. Pero sa palagay ko po, sa pag nakikita ko po sila, may individual preparations po sila, saka may group preparations po per article.
2: Ang pamahayag ni La Union 1st District Congressman Paulo Ortega. Samtang sa tumag ng public service, gipahibalo o gidapit ang tanan sa pagtambong sa Tridium of Masses in Honor of Our Mother of Perpetual Health nga ipahigayon karong ahon yung 24, 25, 26 sa Our Lady of Manawag Chapel sa Lemket kay Center Cagayan de Oro City sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon o ang mismong kapistahan pagasaulugon sa Hunyo 27 ning tuwiga. Mga ilan yung nabati ang Magnum News Alert. At ang inuwang kadaanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, oras 2 na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Gibutyag ni City Councilor John Rodriguez nga doon na ipondo nga gigahin alang sa pagpatukod sa Hall of Justice Uptown area ni Atong Dakbayan. Mato ni Rodriguez nga doon na usay pondo alang sa paghahimoon nga survey aron matunan ang nasangpit nga plano.
4: Nanay budget nana sila initial noon na kanisa from the 2 billion nanay murag 200 million pero nakita nako ang kaning naa sa ilang kaning official gazette 200 million for the initial from the 2 billion ha from the 2 billion nanay 200 million to have the survey then tanaw nila istudyahan nila kung okay ba ang kaning sa barangay Indahal na ilang nakita na proposal para aning Supreme Court so nanay budget.
3: Ang pamahayag ni City Councilor John Rodriguez, samtang gipamugos ni Attorney Leve Baligod nga ligo na mga testimonya sa nagpaila nga 18 ka mga kanhi marino batok sa mga opisyal sa gobyerno nga nakarawat matod pa og mali-maleta nga salapi. Mato ni Baligod nga dili usab niya masabtan ang mga alegasyon nga dili masaliga ng ilang mga pamahayag.
5: Mahalagang ebidensya dyan ay yung testimonial. Kahit meron kang object evidence or documentary evidence, kung wala namang tao na magte-testify sa mga dokumento at bagay-bagay na yan, eh wala rin. Kaya hindi ko maintindihan yung sinasabi minsan, eh sabi-sabi lang nila yan, wala silang ebidensya. Eh that is testimonial evidence. Katulad lang po yan ng kwan eh, may nakita kang sinaksak. Hindi mo naman napicturan ka agad. Ano yun, hindi naman niniwala na nakita mong sinaksak yung tao?
3: Ang pamahayag ni Attorney Leve Baligod ang legal counsel sa 18 Marines. Mga gilayon na bati ang Magnum News Alert. At ang ginugang hali sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, alas stress na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Giklaro ni kanhi Integrated Bar of the Philippines kon IBP Mr. Chapter President Attorney Ed Quaresma nga dunay mga higayon nga dili buksan sa publiko ang mga pagdungog sa Kongreso. Kini labi na kung dunay mga sensitibo nga mga pagahisgutan ug dunay nalambig ito sa mga minority edad. Apan mato ni Quaresma nga sa hisgutan sa impeachment trial, kinahanglan nga bukas kini sa publiko ang pre-trial conference ilabi na nga interesado ni ini ang katawhan.
4: Kung doon ay sensitive issue, for example, naay bata lugar involved at minor, the accuser or biktima, the public has to be excluded, which is masamtan na to. One time, ginagawa ko sa judge nga, Tony Coronel, you get out of the court. Mm-hmm. Yes, Your Honor, so nakita ka doon ay bata, kaya it's a family court. Masamtan ta na, kaya naay sensitive matters. Or doon ay mga matters of kanang security concerns ba, kanang mga intelligence concerns sa mga law enforcement. Matawag ta lugar na, mura ba gitawag ka ng exclusive bitaw na sa Senate bitaw. Nga marasa na close conference na nailetem na kung mga ina na pero kini pre-trial man eh. So it has to be public.
3: Ang pamahayag ni kani IBP Mr. Chapter President Attorney Ed Quaresma samtang gibutyag ni Impeachment Court Clerk Ray Bantog nga kinahanglan pa nila og dugang panahon alas sa pagpadayon sa pre-trial conference. Mato ni Bantog nga kinitungod kay daga mga dokumento ang kinahanglan nila nga susihon kalabot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents. It's not the pace. It's proceeding on a pace that's acceptable to both parties. It's just that there are just too many documentary evidence that need to be marked. We have four teams. Two teams for the two articles that are being marked. Because we're done with Articles 3 and 4 last week. So we're doing the marking for the Articles 1 and 2. And for each article, we have devoted two teams each.
3: Ang pamahayag ni Impeachment Court Clerk Ray Bantog. Samtang sa atong Magnum Public Service, gipahibalo o girapit ng tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother of Perpetual Help nga ipahigayon karong nga Hunyo 24, 25, 26 sa Our Lady of Manawag Chapel sa Lemketkay Center, Cagayan de Oro City sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon o ang mismong kapistahan pagasaulugon sa Hunyo 27 ning tuwiga. Mga gilayon na bati ang Magnum News Alert. At ang inugang halis sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikaw lang ayong buntag sa tutanan. Welcome to the Dimigala sa itong abunang mga karabutaga, buntag na Pilipinas, ha? Sa tanan na ito, makikala mga suki na ito, labi na 80 kabarangay sa Nakbayan, mayong buntag. Welcome taning adlaw mga kaigsunan nga Martes. 23 ang ato pet sa bulan, makaigsun sa kanyang 2026. Sa tanan na ito, mga nanigisikay karon mayong buntag sa tanan. Welcome sa atong programa. Hinaot kita na kamo sa mayong panglawas, nining adlaw nga Martes. Sa tanan po na ito, mga OFWs abroad. Kumusta man ang kinabuhi nato sa abroad, ha? Parayon gapot tas mapaningkamot, parayon gapot tas mapaningkaisikay. Sa tanan na ito, mga higala, mga maninay, mga maninoy. Ayaw mo kalimot nga kiskwi na nasama nga ito mga estudyante karong adlaw. Sige, kiskwila, di magin mawala na magigala basta estudyante, di magin na mawala mag-eskwila. Mag-eskwila ta. Ang tanan na itong butang maoy buha ta. Importante likayan ang barkada. Importante unahag yun ang pag-eskwila. Hala sa tanan, eskwila gid importante. No, mawagining usa mag-eksoon nga itong kaistorya sa mga estudyante nga naminaw karon. Ah, pang-eskwila gid mo kay dili sa iyo nang paningkamot sa inyong mga ginikanan. Ah, kamo mga estudyante, paningkamot mo pag-eskwila. Kay wala gid pampudyot sa inyong mga ginikanan ang kwarta para ipa-eskwila sa inyo, pangbaon, pangkaon, tanan. Ah, wala pampudyota sa inyong mga ginikanan, busa kamo. Dapat maghuna-una sad mo nga unta. Ah, unta mahuna-unaan sa dinyo nga unsay lakaw labi sa pagpaningkamot sa inyong mga ginikanan. Mao nay pinakaimportante. Diba? Ayaw ninyo pag una-una kining gitawag nato nga naguna-una lang mus. Eskwila por baon lang uban pa. Diba? Wala na. Wala na may gala ka nang una-una sa mga samang ingunana. Ang importante nga mag-eskwila mo. Bili unahon mga higala ka ng mga butang mag-igsoon nga dili butang nga kinibang di makaayos inyo. Hala, pang-eskwila mo, pang-eskwila, pagpaningkamot. Mao na makaingon tanga ayahay lagi si Kuano, ayahay si Tarpulano, silingan nako ayahay na oh. Oo, ni sakay na sa barko. Ala si Kuano, ayahay na si Kuano. O di ba? So naay mga butang nga maibog ta usahay kay siyempre sa ato wa man ato buhat ta. Maningkamot sila unya kamo wala man. So imo na importante gyud nga unaw-unaw ninyo. Di ba? Yung classmate kani adto, matingala lang mo, uy. Ayahay na kong classmate kani adto, amo na imong classmate pre. Tuwa na preo, tuwa na sa abroad preo. Oo, yahay na kay pre, kinabuhi pre, oh. Tuna sa abroad. Diba na, ay mga butang ay nanang nga mag-una-una ang kamay pasyaw. Ayahay na ako, ani, wa pa ganin tao ko ba, yahay. So, paningkamot. Ha, paningkamot. Kung nang itawag mag-iigsoon nga, paningkamot sa imo. Mauna ang pinaka-importante yung kaistanan mga higala. Ato mga suke po na to, labi na to, mga lagyong lugar karon nagkatutok pagkid Japon. Lamayong buntag sa tanan diag. Welcome, welcome sa ato programa, Buntag na Pilipinas. Ha?
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Ita maglangay, may kalan sa ato managuman sa itong programa, karabutaga, Buntag na Pilipinas. Ang pagtarakong uluan sa mga balita-balitang lokal. Balitang lokal, usang kabalay, mga izon, naog na o dihamis mo mga izon, sa barangay kauswaga, naman masunog, mga higala.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Samtano ka mga balita ta magigsoon dako mga balita. Dako mga balita ta may gala balita balita magigsoon balita balita may gala dugang balitang lokal. Pagsirado magigsoon labi na may gala sa dalan may gala din na sa ato mismo magigsoon na night market. Giingon magigsoon nga daghan may gala ang nagool. Human lagi may gala nga hingpit ng sugod kagapong adlaw. Ang itawag magigsoon nga pagsuspindi sa pagbaligya magigala sa mga vendor. sa dalan Kogon Market, labi na magigsoon kining Usminya. Ah, Husto Ramonal Street, kay maulagay magigsoon, daghan ka pabaligya, pero, unsay pero, di manginlo, mga hugawan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Usa ra man gyud ang dapat gyud magalap. Actually kani adto pa mangginding style may gala, di ba? Kani adto sige kog ingon di sa radyo nga panginlo pud mo, di ba? Sige kog ingon di sa radyo nga panginlo mo. Di ba kana inyo mga kalat ninyo hinluin ninyo ayaw mo mulakaw. Abyaan naman sad may gala. Di ba? Pangbut pala, pangbukayla naman na di ang mangigsoon ng ila mismo magalang mga hugaw. Mausab na ang kwan, di na to masala ang gobyerno. Di ba? Ayon ni sa ako personal ayon ni sala ang gobyerno kay mao man gyud na magigsoon ang daily problem. Di ba? Mao gyud ang kadadlaw nga problema may gala pagkahuman na sa pagbaligya, paghayag na sa kalibutan. Ah, pangbyaan na may gala, nagkabukay lang magigsoon ka ng mga basura diya. Di ba? Mao po lagi na. Mao na irason magigsoon nga nung gihingpit may gala nga gi temporary sa pahunong. Tungod man ana. Tungod ana. Mao lagi na magigsoon nga nangitawag nila bitaw may gala nga tapat ko linisin ko. Dili ko tapat ko linisin nyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: O nang pinakadabis-dabis niya. Samta ano ka mga balita ta? Balita-balitang nasyonal. Giingon mga sukit ng kaminaw nga nahitabo may galang kagubot dito may gala sa Tacloban. Human tulo ang patay mag-exon og lima may galang samnan sa pagkamusil sa usa ka o kunduha ka minor de edad. Giingon may galang nga usa ni ato minor de edad ang gigamit pagpamusil. Pusil pagid may gala sa iyang ayaan nga pulis.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang Department of Department of Education, matod pang may gala, nagugang may gala sa insidente, nga talagsaon naman ikakitabo, dito naman ikakitabo, kasagaran sa gawas sa nasod. Apan niya nagid sa tungaan, mga sukit ni Kabinao, na musil ang dua may gala ka mga minor de edad dito sa eskwilahan, na binasa high school.
1: Magnum, buntag na
2: grabing kagubot kagahapong adlawa may gala, Lunes nga Lunes. Grabing kagubot may gala, inambaka ang mga gala, dinagana sa mga estudyante. Kaya may duha kabuok mga igsoon nga namusil o kalit. Ah, puros minor de edad. Murag nag-shooting ba? Ah, pusil-pusil sila dito. Papusil-pusil nila mga estudyante. Pastilan tulog kabuok patay in town may gala sa insidente kagapon. Ngilingig may gala nga insidente. Kuya, saan to ba? Talagsaon saan to nga insidente? Ah, talagsaon ito. May tabo din sa Pilipinas may gala ng unana. Nga musulod dito sa eskulahan. Pag may makita, kasi makita, op. Boom! Kabalo na sila mamusil, oh. Minor de edad may gala, pero kabalo na sila mamusil. Grabe sa dangin na nana may gala nga senaryo, no? Mamusil na mga bata pa, mamusil na. Ang damay. Samtang doon ka mga balita, ta may gala, balita, balita ang international, nini may galang sayo sa kabuntakon. Gingonsan may gala sa ato mga balita ang international. Dito may gala karon sa gawasan na son. Ingon may gala sa ato mga nagko mga balita-balitang internasyonal. Nga matod pa Iranians, nag-walk out kuno sa Swiss venue. Human magigalang nga mag-kinibang nagbaad kuno may galang pag-atake mag-exon si Trump. May kalabutan kuno sa suporta may gala sa Islamic Republic sa Hezbollah. Samtang sa ato mga balitang sports o mga adlawa, Rene Bobet Batirbonia, ihatod na ang mga adlaw magigsoon sa iyang ulahi may gala nga pahulayanan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang mga kauban ni Rene Batirbonia magigsoon nga iyang mga kauban nga mga player sa Ateneo de Davao. Mapasalamaton human magigsoon gikuha may gala sila sa team magigsoon sa Lasal. Balhin sila may gala oh. Oo, so dito sila sa Kinibang Lasal de Zubel. Ayayay, kontra kayo may gala sa Ateneo, may gala pagpanahon magigsoon sa mga dulang basketball. So dito sila sa pikas nga team ni Malin. Og nakapirma na sila kontrata. Atali kay may gala oy. Giopiran magigsoon sila sa Lasal og pirma kontrata diretso. So di na gid sila kabuhi may gala sa Lasal og upat magigsoon kay mga kauban ni Bobet Batirbonia. So wala na, tuwa na dito sa Lasal na ngambak magigsoon ang iyang mga ka-teammate. Human sa pait kay kapalaran magigsoon nga nahitabo si kanabuhi magigala ni Bobet Batirbonia.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Bato na kong uluan sa mga balita karuta ka sa nagkaman sa tangga program ang buntag na Pilipinas Magnum April Borras ata. Ang garbo magigala sa Taguluan Misamis Oriental. Ato sa Dawaton Report, sa balita og serbisyo na si Magno Hunter April Burha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Yes, sa Magnum First Seed, dumogin ang mga top stories sa itong karabutaga Magnum First Seed. Dilit ang maguna sa itong Magnum National, kaya ang Juvenile Justice and Welfare Council, kuna JJWC, na mugos Magnum First Seed nga dili pag-ubos sa criminal liability age ang tubag sa kataas nga krimen nga gikalambigitan karon sa mga kabatanunan Magnum First Seed. Kaligay, kinagigyapon Magnum First Seed ang nga balikomento po nga sa nasaktan nga grupo, kini nga JJWC Magnum First Seed. Gumi ka na sa plagi sa natigayon nga kinibitaw nga shooting incident Magnum First Seed dito sa may Tacloban City. Sulod gilugay ni siya mismo Magnum First Seed sa tungaan. Yagi kabut yung Magnum First Seed. Tulo ang kumpirmado nga patay. 19 po lugar Magnum First Seed ang aki mga injured sa nasangpit nga shooting incident Magnum First Seed diin. Mauya suspetsado Magnum First Seed. Puros lalaki nga mga tinunan Magnum First Seed. Mga minor de edad na sumara pa lugar Magnum First Seed aning nga nasangpit nga grupo. Kini nga JJWC. Dili man matod babalaod Magnum First Seed ang arason ngano nga makahimog ang krimen ang mga tao baka mga bata Magnum First Seed apan maulugar Magnum First Seed ang makabali agat gid sa lugar kanila nga mohimog daotan ang bali exposure gid sa ang kinibang ginatawag Magnum First Seed nga exposure gid sa lugar nila baka sa kinipalipot lugar po nila Magnum First Seed labi na gyud kung kinipubitan kulang po lugar sila sa pagiya sa mga girikanan o baka Magnum First Seed kanabito mga dili maayo na mga makita o sablagi nila sa social media o kasempre gid sa Magnum First Seed labaw sa tanan kinibitaw ginatawag tanga influence po lugar sa mga barkada Magnum First Seed kay kung mura po lugar may pagkabayo ang mga group of friends o sa lugar ni mo Magnum First Seed, syempre, we siguro matakdan gid sa lugar ka Magnum First Seed. So, marang mo sa lugar ito, ngagi barugan gid sa lugar aning nasangpit nga grupo, nga dili ang balaod ang arason, nga no nga makakingahimu lugar o krimen ang mga bata Magnum First Seed. Apan, balikon ta ang exposure matod pa nila sila nga palibot Magnum First Seed. Samtang sa lingta nga balikta, nga in ako na national, ang tindig Pilipinas, upak sila Magnum First Seed gamamahimo nga presiding officer sa impeachment trial si Senator Cheese Escudero Magnum First Seed kay ngano siya maligi matod pa karon ang baligi planuhan pulo gyud Magnum First Seed sa mayoriya pulo gyud nato sa Senado nga matod pa magsilbi matod pa nga presiding officer Magnum First Seed kay kini ngano kini mo si Senator Cheese Escudero Magnum First Seed Senate President pagilugay gyapon kani siya kaniadto abogado sa gilugay ni siya Magnum First Seed unya karon manggod nga Senate President ato Magnum First Seed si kinibang nga Senator Win Gatchalian wala mong gundi siya kinibitaw nga marukuan po sa lulugar Magnum First Seed nalugi po siya kanang knowledge po lugar Magnum First Seed sa balaod pero dili mong gulagi po ni siya abogado so murag mo lugar to nga ginaduso lugar po karon matod pa si Senator Chase Escudero nga siya nalag doko ng Magnum First Seed ang magsilbing presiding officer pero sa bayan sa baning nga grupo kini nga tindig Pilipinas Magnum First Seed dili gud matod palagi sila musugot kalagi mismo man matod pa kini po lugar si Chase Escudero Magnum First Seed ang nahimo nga rason nga nabalda lugar to Magnum First Seed katubit ang pinakauna nga impeachment case po lugar dito sa Senado kaya matod pa wala na kung po lagi nakasabot si Cheese Escudero sa matuod nga kiningabot pasabot sa lugar Magnum First Seed sa pinulungan kinibang pulo nga fourth with Magnum First Seed mubi na sa una kinalisan gud sa lugar nila na pagayong Magnum First Seed kaya managwala po lugar diritso nga natuki lugar ang impeachment Magnum First Seed kaya managduna lugar sila yung managlay nga pagsabot sa gikabutik tanga word Magnum First Seed kininga fourth with samtang sa lahat nga balita dirita karon sa Magnum International. Kaya si Kanhi South Korea Justice Minister Park Sung-jae gihukman nga mabilanggo oga 25 ka tuig Magnum First Seed naroto sa sayang nga papel sa martial law declaration ni ato nga duig ko na tuig ga 2024 sa wagi kabut dagit sa lugar Magnum First Seed lakip man ay lugar po kini si kini ba si Park Sung-jae Magnum First Seed siya ba daw kung matod pa ang mihimos pagmando nga tapulugas mga opisyal sa gobyerno nga matod pa andamo na daw kung Magnum First Seed ang mga kini bang detention cell daghan matod pa kayo ang pangdakpon ng mga politiko Magnum First Seed kaligi nagpatuman man palagi si presisi ko na si kinibang kani President Yoon Suk-yeol o ga martial law Magnum First Seed niya gani kini pud matod pa si Park Sung-jae mando sa lugar sa Magnum First Seed nga tanong sa mga opisyalis sa immigration nga ipatuman po lugar nga travel ban Magnum First Seed na gani kini po lugar taran nga mga allegation gipang deny sa lugar niya pagayo Magnum First Seed nga namugo sa sabziya nga gihimo lamang matod pa niya ang iyang trabaho. Ang salayang tanggabalitang international, 14 ka mga tawang napatay, human lamya sa kalayo ang commercial nga gambale dito sa nasod sa India Magnum First Seed. So, gikabutyag, matod pang masangpit nga gambale Magnum First Seed. Dagan po lugar niya mga kinibang mga kuan Magnum First Seed, mga shop bitaw, kay matod pa, doon na siya pet shop, na veterinary clinic, na pag-i-animation studio, na po yung siya kinibang ginatawag na Magnum First Seed nga study center. So, given Magnum First Seed nga study center, dagan kayo tinunan po lugar nga nagtapok dito, kaligin nagtuon po lugar sila Magnum magduma first seed. Nagikabutyag, matipa, daghan na ko na magduma first seed mga kinipubitang mga estudyante git sa lugar nga nangamatay. Gumikan lang yung pagulbos kalayo. Nagikabutyag magduma first seed. So good matod pa ang kining kalayo dito lugar sa kinibang animation na studio magduma first day. Pero gani karong panahon na dili pagilugay gihapon masuta ang maturo sa mga rason nga nung nga may kining lamoy na minus kalayo magduma first day ang nasangpit sa mga commercial nga building. Samtang sa lain tanga balita, dinita ka nun sa tumagdum business. Ang Department of Energy kuna DOE nagtuo nga dili pa panahon aron nga bakuion ang gideklarar nga State of Energy Emergency diri sa Pilipinas magduma first aid. Kalagi dili pa magdulugay gihapon ta makasure magduma first aid kung final na bagid kini nga ceasefire sa kinabang Iran ug Amerika magduma first aid kay maglibog mong ta kami nga nanay ceasefire walay ceasefire magduma kini nga magduma first aid sumurag medyo libog gid sa lugar kayo labi na gid sad sa mga tawo magduma first aid sumurag para gid sa lugar diri sa Pilipinas uga sa panglanta usab. Kinibang nga DOE Secretary Sharon Garin magduma first aid. Mas maayo matod pa na i-maintain na lang sa Dokono. So, murag minig dili sa Dokono i-lift lugar ang masangpit sa mga declaration magduma first aid para sa lugar nga dili magkumpiyansa ang Pilipinas. Uga, magpanalo, gawagod gihapon kita magduma first aid sa pagpangita lugar po doga lain source para nga makapalit gid sa lugar tao gala na magduma first seed. Samtang sa laing balita, dinita karon sa tumagdum sports, kaya ang Gilas Pilipinas, posibleng matod pag magliso na sa dula batok sa New Zealand o Australia sa FIBA Asia Cup 2027 qualifiers. Sa ruto sa Saka, kulangon sila mga player magduma first seed. So gitak na lugar po doga game lugar nila sa bulan sa Hulyo magduma first seed dito sa kinipahigayon sa Doha, Qatar. So wala siya magduma first seed ang mga top stories sa karabutagang tangan sa itong mga suking tigpaminaw. Binasa mga mausunod pa ng mga programa. So, gikan din sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Okay, sa Magnum Hunter, 17 April, Borja. Sa Balitang Serpisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter, April, Borja. Ato sang Lilion, may galang atong palibot sa sunod. Kamos naman itong sunod ka ron. Okay na daw yapo ng atong palibot. Diba? Importante, may galang nga manikaisikay na ta sa iyo sa Kabuntagon. Ato sa Dawaton, may galang kamustahan sa nato palibot, may galang sa ato syudad, hindi may galang sa iyo sa Kabuntagon. Dawaton sa Magno 123 sa balita o servisyo na si Magno Hunter, Kia Abilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Yes, sa Magno Mapresino, alas to ito, ang pagulagay sa kanilang sa panahon, karong nga buntaga, walang yung kabalakan, kaya ganyan maulang kita na kasatiis sa pagtataliti. Di ba ka po, mga sinyalis nga, posibli po na maulan karong mga panahon apan ko. Ito nga, karoon, ito nga kawanangan. Misa minun sa tatabo na mabantayan po ng mga bitoon, ini nga mga orasa, o gisitan po, ito nga lakaw ako ng sitwasyon sa palibot. Gikan sa mga ragian nga dala di sa maya sa Imrecto, di sa maya Osmeña, o gadiri sa maya Agora area. Apa, medyo bibo na, o gadagan-dagan na po at nabantayan nga sa kanan. Nagadagan ka ng mga rasa, labi na kaya ating iskura na po, dating mata na po doon sa iyo sa mga estudyante, labi na sa mga girikanan, nga nagandam po doon pamahaw. Alang sila mga estudyante, o silang mabana po, yung matrabaho, karong nga sa iyo sa buntag. At ang itong paglagoy, sa kusmanon, o sitwasyon sa palibot, ikan sa kasyon sa maya Agora area, ning atong asyudad, para sa buntag na Pilipinas, kini. Si Magnum Hunter 23, kaya pwede na sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter, kaya din ito may kala sa Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: La AJ Suniega, AJ Suniega, may butag. Hello, AJ Suniega.
4: Hello, sir.
2: Sige, sir. Kumusta ang panahon, sir?
4: Ayos. Yes, sir, maayong buntag, sir. Maayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. As of alas 3 sa buntag, ang update sa itong gimonitor nga si Super Typhoon Francisco. Basi sa itong available nga tanan nga datos sa alas 3 sa buntag, ang iyang lokasyon kay nasa 420 km east of Paray, Cagayan. Nasa lakas ng hangin nga moabot sa 185 km per hour o pagguros nga moabot sa 230 km per hour. Nagpadayon siya nga naglihok pa dulong sa west-northwestward nga direksyon sa tulig nga 10 km per hour. Sa karon ang tibok sa Mindanao kay apektado ta sa southwest monsoon or habagat. Ugas of karon sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility na atay usa pa tropical depression nga ato nga namataan o ka ato nga gimonitor. Kasi sa itong available nga tanang niya datos karon ang iyang lokasyon kay nasa 2,680 km east of southeastern Luzon. siya lakas ng hangin nga moabot sa 55 km per hour, paghuros nga moabot sa 70 km per hour. Nagapatay siya nga naglihok padulong sa west-northwestward nga direksyon sa tuling nga 20 km per hour. Pero nga buntag, ang tibuok dapat sa Mindanao kay makasinatita sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilatog pagpanalugdog tungod sa southwest monsoon or habagat. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga doon sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Samtang ang ubang dapit sa amin, samtang ang hangin naman nato kay hinay nga doon sa kasarangan ang magagikan sa habagatang kasadpang na direksyon o gangadagatan hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 26 to 32 degrees Celsius o gangatong adlaw usubang unyang alas 5:25 sa buntag ug masalop ng alas 6:03 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 4:32 sa buntag. Mauni atong latest weather update, gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Oras, alas 4:33.
5: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Nagatos ka ba sa hindi ang internet o glaw sa servisyo? Solba na iba problema kanya sa sarapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagayon Euro City proper, nakakili sa mga numbered barangay, up to barangay 40 sa lower and uptown areas, nakakili sa Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula, including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawan yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutan ang ground floor. City C Building, Captain Bicinturua, Condor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tisutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, fullman o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matagbulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City C Building, Condor Antonio Luna, Captain Bicinturua Street, Cagayan de Oro City.
6: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
6: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andang pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Balik tama kalasan ng bansa ng mga magrabutang buntag na Pilipinas. Ato sa tama kala bulyata tas mga report. Stand by Magda Wander Kaya Abelianusa. Kay matod pa may galang na ako noy. Kiribang matod pa niya. Hugot monitoring sa mga eskwilaan. Ibatuman sa barangay Bugo. Batid sa tani Magda Wander Angie Alzado. Kay matod pa ni Magda Wander Angie Alzado. Nga na ako noy mga motor gipangkawat. Agagay. Mao na yung problema sa motor karon. Ha? Ah, kawat yun. May ato sa gicheck may gala Magnum Hunter 23. Ah, Magnum Hunter 20. Kamaton pa na ako na itulo ka motor gipang kawat. Agagay. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Tulo ka mga motorsiklo ang badan karon nga gipangita sa mga tag-iya sa mga otoridad aron yung mauli kining at tupod sa mga hintungdan magdumapas eh dumalagi kining yung gipang kuha. So pa mailan yung mga suspitsado sa nagkiringbahin din sa tundak pa yan. Nagpadala ka gapo nga dalawa mga lasays magdumapas eh ng taknas kubuntagon na din has may basketball court para kay 35 ng atong nga syudad na wagtangan o gamotorsiklo ang usa Kasmin Rashid, 19 anyos nga babae, nga residente sa Mayakapin Extension, barangay 35 ng atong nga dakbayan, gibutiyag nga nidangog din pagda siya sa tumapres na sa police station Tukugon aron sa pagpakitabang sa nangitabong insidente. Matod sa maunga biktima nga ang yahang nga motorsiklo nga dunay black and blue combination nga color o sa kinikakawasaki CT125A nga dunay sidecar ang giyakuha. So, wa pa mailan nga suspesado. Ibutiyag na doon na katuya plaka ang 215KAEG diin na kini nakaparada lamang dinas na yung basketball court sa barangay 35 ng hitabo ang mong insidente. Posible matod pa sa ayos ka dahil magdumapos si dugo ang na matikdan sa maupong mga tag-iyan ni ini tungkol lagi kay hinanog ang sa pagkatulog. Apa na huwag yung damas mo mga biktima o niini po nga nag-iya na mawala ang ilang hapon din pong ipanag-iyahan yung motorsiklo nga doon ay sidecar. Tungkol lagi kay dinas barangay 35 po magdumapos si aduna na nalaba po yung mga gipang tao at si Kapitan Joe Ligtas nga mga CCTV cameras. Alam nini na aking koordinar na po sila sa barangay 35 alam sa dugang po ng investigasyon ni ini nga na ito po nga pagpangawat sa nahisbitan nga motorsiklo nga doon ay sidecar din nga sa covered court sa maunga barangay. Samtang ang ato po mga kapulisan kasama po na nag-iwa po dugang aksyon ayon po na masulbad ang nakita po nga kaso sa pagpangawat sa lang area of responsibility. Samtang sa laing insidente po sa pagpangawat ng dumapusit usap po da ka kanina na biktima sa kawatan ang may damag gapon po sa mga otoridad kung nagigit sa pagtuupo na magdumapusit nga makatabang kung panalita na kini mahatagag aksyon sa mga otoridad. So nagdahimo din po sa pag-report kini nga Osaka Jeter Lumbag hingkod ang pangidaron nga may dalikyat sa tupong mga otoridad sa pagtuo nga mas mapadali ang aksyon magdumapusit kung anaagit po ang ato akong mga kapulisan nga muhimo po sa pagpangita niining nahisitan nga sakyanan nga o niini po nga motorsiklo nga XRM nga iyahan nga gipanag-iyah.

0: doon, hindi mga panahuna. Taliwalagumat na naiyahan aning na reporter sa mga otoridad din sa mga police station for Carmen. Samtang, doon na po ilain pa ang nabiktima sa kawatan. May damagyabon po sa mga otoridad din ibalik na sa mga police station 2 kung buntod magdumaparty ang usa ka lalaki nga gila na si Mr. Alvin Salcedo na ngayon kinigtabang nga sa itong mga kapulisan tungkol lagi kayo nakawat ang iyahang motorsiklo ni Atong ni Aging Adlaw dila sa mga employees parking lot Lux Hotel. Gibutyag nga ang nakisita motorsiklo o sa kinika Honda Plate 150i version 1 year 2017 nga doon ay ang color nga blue niya na po'y green kamay po magdumapasin. Ang plate number nini kay K1919F K1919F o doon na po'y top box nga nakabutang po na nini. Gani ni ingon ang nakisita nga biktima nga wak man gutod pa yung nakasapon magdumapasin sa di nga gikuha kini ang maupong motorsiklo. Pero base sa CCTV, ang ila pong nakuha gikan sa establishment ng gitrabuhoan, dira parking lot sa may Lux Hotel po magdumapasin, dito niya nakita na adunay kaniya mihimo gyud sa pag pangawat nga wa po pudlan na identify. Base sa CCTV, estudyante ang nagkawat kaya naka-uniform ang magdumapasin o gapang estudyante pero wa lang po lagi divorce unsa nga iskilahan po magdumapasin ang kanipong uniforme kaya naman ko uban ko nga base parehong lang uga uniform nga din ito po na dito yun po nagtunga. So, muna yung dan nga iyan lang po nga gidungot sa mga otoridad o garakip na gilapar po nila ang lahat po mga footage nga nakuha kalabot din po nga maong incidente din sa police station 2 Kugon. Sa pagkakaroon, nagduga, nagkimo karoon duga ang validation ang ato ang mga otoridad aron ngayon nga masayran kung kinsa kining maong mga susultado o garoon po sila nga madakpan o hindi nag-iuda subli pa ang makapamurhisyo nga ito silang isig kaingon kasama na lamang niining ilang ipangbuhat ng pagpangawat niining tulo ka mga motorsiklo. Balitang na nga hipo at gikan sa Police Station 2 Gugo ng Police Station 4 Carmen kinis si Pablo 120 and si Alfredo sa Balita o Servisyo Bob Radio.
1: Daga salamat Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Lupad sa Tambaygala, sa dugang pa nato Baygala mga report karong buntaga. Ato sa Tambaygala ni Magnum Hunter, kaya kay matod pa, masugot ko ng Baygala nga pagpatuman sa seguridad sa mga tungaan. Mamagida na yun, Baygala. Basta na yung mga panghitabo nga sama ni ini karon like dito sa Tagluban. Medyo punta makurat lagi na yun. So importante yun nga naagi yung mga alerto nga mga gwardiya diya sa mga tungaan. Pagsulod na to, chip! Hop! Tijun! Hop! Sura! Ano ba? Matik na yun. Dapat yun nga alerto permanente. Di ba? Bitsik sa natunin report sa Balita Og Servisyo na si Magnum Hunter 23, Kia Avillanusa.
2: Magnum! Buntag na Pilipinas!
0: Sa naitabang shooting incident, kagapong adlaw diya sa Maya, Tacloban City, nagpagawas gila yun si Kapitan Spencer Kailing diya sa Barangay Bugo, gagitawag ng Memorandum No. 16 kung na strengthening school security measures po magduba for seed. Aron po nga malikayan ang sa kadugoon nga insidente na naitabong kagapon na involve sa duha ka mga tinunan. Gano'n man, ang kaning unod na nga naisigutan yun po niya nga gipatuman po nga ordinansa po na Memorandum po magduba for seed, mao ang pagpahiga yun sa mas grabe nga pag-inspect sa mga bag, sa mga gipanagiyahan o mga dala. Aning mga tanan ng mga tao nga musulod sa kaning mga bisan unsa mga tungaan sa mga private o mga public schools diha sa Maya, Barangay Bugo. Paghimo sa kaning pag-security check sa apan nga kaning mas sa mas respectful nga pamagi po magnumaprecid nga dili po dingon nga mabastos ang katungagi pang check ang mga bag. Imong hangiun nga matunlan taon ang bag pero dili nga kaning makatreten sa ila po nga privacy po magnumaprecid. Katulog sa pag-assign o lalaki nga security personnel sa pag-inspect sa tanan nga mga lalaki nga musulod sa mga tungaan o mga female security personnel usabang mag-inspect alang sa mga babae ron po nga masiguro nga wala gi po ingon nga mabastos o magpabilin ang kaniang pag-respeto sa mataga gender po magnumaprecid. Ikaupat, mga pag-monitor gano'n sa mga school entry and exit points. Kaya makagahap mina kanimag yung entry and exit points. Sabi na kung wala yung magbantay, lusot-lusot na mga estudyante diya, kalabi na katubit ang mga bugoy-bugoy, yung galing nga dili, kapanulugin po yung mga tungan. Pwede po na siya nga kaning isulan sa kaning mga dili estudyante, dili mga teachers, so dili po yung mga school personnel. So, yung mando niya, nga butangan usab mga security.

0: regard sa kani nga mga palibot, labi na kani mga entry o exit point. Sige, kanima, i-report gila yun ang kumabatay ka doon ay kadudahan ng mga tao, doon ay kadudahan ng mga aktividad o mga kontrabando nga makuha. Nga to sa school administration sa mga sa kani nga hingtong yun po ng mga otoridad, labi na sa mga polis o dili baka sa mga barangitan o sa mga naramang kani nga mga kuha ng mga hinagiban o kaning mga delikado ng mga butang. Aron na siguro nga wala gid po ingon nga mabutang sa delikado o kaning makuyaw nga kahimtang nga mga estudyante samtang nga nagtuon sila sulod sa mga tungaan. So giingon nga ang effectivity ni ini nga mao nga memorandum masugdan kagapo nga daw June 22 o ga pagpabilin kini nga ipatuman hantod sa kinangan pa siya nga mapatuman sa tanan nga mga tungaan pod magnumang presid. Samtang yang iusab ni Kapitan ni Spencer Kailing ang kooperasyon sa kaning ihapo nga nasa Cuba na rin masiguro nga luwas o ga secured ang tanan ni mga tungaan labi na mga estudyante nga nagatunga sulod sa mga eskwelahan. Itong naipos nga balita gikan sa Konseho sa Barangay Bugo para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 123 Kevin na usab sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23, Magnum Hunter Kia Villanusa. Alas 4:46. Sa gatong oras, di may gala sa ato managuban sa itong abura, magkarabutaga. Buntag na Pilipinas. Para yun karon mag-igsoon ang pag-imbestiga, may gala sa Tacloban Police. Sa natabong ngilngig, mag-igsoon nga insidente kagahapong adlawa. Human kining duha ka minor de edad, may gala. Nga matod pa mag-igsoon. May absent tungod kay adunay plano nga mamusil dito mismo, mag-igsoon sa San Jose National High School sa Tacloban.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Subay sab sa Tacloban Police, ila mismong gisuta karon magigsoon. Kay matod pa may gala na ay nakamarka may gala nga police custody. Ang gitawag may gala nga armas nga gigamit magigsoon sa nasangpit nga suspect nga minoridad. Gani giingon may gala nga ang ayani ni police. Usa matod pa may gala sa gituang gigamit may gala sa suspect. Ang pusil may gala sa iyang ayaan nga usa ka police officer. Sa pagkakaroon mag-igsoon, masugot pa may galang na seguridad ang ipatuman sa mga tungaan. Uman may galang na kagabong adlaw, ipaundang ang tanang klase sa tanang libel may gala sa tungaan. Uman sa shooting incident, nga minor de edad na usabang suspect o dadakpan. Sa pagkakaroon, gipalauman pa may gala sa PNP. Ang iling ilang pag-imbestiga kung anong nabuhat pa magalas mga minor de edad. Ang nasangpit nga krimen, nga may resulta may gala in taon sa tulo kapag estudyante ang patay. O gaduna usay lima ang naangol sa nasangpit nga pagpamusil sa duha ka mga minor de edad.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kakuyaw sa tunga panghitabo may gala kagahapon adlaw no. Mura ba siyang nagka-mass shooting di ama sa sulod sa eskwelahan. Gani grabing buto-buto in taon may gala kay 40 banata ka basiyos bala ang na-recover kay 38 man tong igamit sa iyang usa ka kauban. Katong medyo pinaarmikat nga style sa buhok ba nga minor de edad. So, baka na dito ilang tuyo. Muanto na ganito rin, mamusil may gala sa ilang mga makita dito. Kung bullying po to, grabe sa ito nga bullying po, kaya patay na maging ang tuyo. Now, ato lang hulatan ang investigation sa kapulisan, di lang tamaguna. No, goon sa ipagawas may gala nga kinibang investigation sa kinibang polis. No, pero mo lang ina may gala. Di man siguro mag-igsoon naman na siginikanan ang pagdisiplin na yun kay. Sa akong personal nga panglantaw, wala na may gala sa maestra, wala sa eskwelahan, wala abisan asa. Naas, ginikanan, yun na may gala sa pagkinibang kastigo sa inyong mga anak. Diba? Naas, sa inyong mga, naas, ginikanan, may gala ang disiplina sa mga bata. Kung stick to kamo disiplina, awag eh, bata ni mga hangal-hangal siguro. No? Pag may kamo disiplina sa inyong mga anak, wala siguro yung mag-rebuild, may gala, wala siguro yung masalimuang o utok sa imong mga anak. Nagin na sa atong balay magsugod. No, kana bitaw makita na ako na yung mga inahan bitaw nga mamadlong sa ilang anak, kasing-kasingkahan na yun noon. Makaunaw na lagi ko sa skundoy, kung ako pag yung kang anak doy, ambot lang. Kana imong ulo doy, basta kay ipilit yun na sa dingding doy.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Kala ito mabantayan na ginato, kabalikason pa nila ilang ginikanan. No, badlongon bitaw nga, dili lagi mag-barka na barka, di maglakaw-lakaw. Sila maisog pa inong sa ilang ginikanan. Kauna-una na sa tasos, ginoko sa di mga bata o yun sa magkaan ilang utok ha. May laki na ginsiguro sila pag una-una nila sa kaugalingon. No, kay mga suko pa sila sa ilang mama. Ay, ila mismo ang guwan. Ila mismo magilang awayon ilang ginikanan. Talagsara si mga bata karon no? Kuyaw sa mga bata karon no? lahi ang mga bata karon no. Kay sila may mus isog pa inoon sa ilang ginikanan nga nagpakaon kanila. No? Sila mamumunay mus. Mas grabe pa mahinoon sila masuko sa ilang ginikanan nga may nagbuhi kanila inoon.
2: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Uli ilang anak, kadlaw na. Igo na lang mo kaon. Tulog na sa't balik. Pagsampan ni mo kay nga nung inanana, kadlaw na gauli. Tama, ano yung masuko. Diba? Mula ka ulang kalit. Di maminaw. Gahig ulo. Sus, pastila ni mga bata karon, no? Lahi na gyud ang mga ginikana ang mga bata karon. Lahi na gyud baygala kaniadto sus may ngisa kaniadto maguda na napod magistorya na pug kaniadto siyempre makumpara magidato lisod pud magkumpara nato baygala dito pang ato pang future di ba ay kumpara to kagahapon og karon kang mga bata kaniadto ay isa ra ka sitsit sa ginikanan daadagan gyud na di ba isa ra ka puypoy sa ginikanan isa ra ka singgit sa imong pangalan dagan gyud ka uli bisag unsay imong gibuhat sa pa nadula kadi adagan gyud gaguli kay kabalo na ka unsay sunod ana mo apa sa imo. Diba? Sigurado mangita mo apas imo pagbalik pag kuan ana. Pagbalik ana ah, basta kay sigurado gyud. Katong yung tag-as kay nga bunal may gala no ang kinibang ma pag mobalik sa imo. Pag sitsit ana nga. Pssst! Uli na. Pag di pa na may gala mauli ah. Matingala na kay nanay nang nang lagaak nga may gala nga sanga magigsoon sa palibot. Sos, tuwa na may sanggi na may sanga na imong ginikanan kaya para ipuspo sa imo, di ay.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Karon, mao po yung mga isog ang mga bata, lahi na ginang panahon karon. Magayon ka pastila, no? Lahi ginang panahon karon. Lahi na ginang panahon. So dapat yun may galang ato mga bata, ato yun magigsoon kastigohon, ato yun sila may galang disiplinahon. Kanang mga bata, mga nani, kulang nis disiplina may gala. No, kulang sa pagmahal, kulang sa pagdisiplina. Oo, mao gyud ang importante may gala diha gyud sa inyo nagsugod sa atong balay gyud nagsugod dili sa laing tao. Sa atong balay gyud magsugod magigsoon basta manginana nga iskutanan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Balikan sa nato mga report alas 4:52 pagkadali sa oras. Alas 4:52 natuwa sa nato sa Magnum at 20. Duha mga kabataon magigsoon. Gitulis matod pa mamalon king cellphone og kwarta nakuha ko no sa suspek. Agoy. Bitik sa nato report. Magnum Hunter 20 alas 4:53 na. Yan itali dawato tayong report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Magnum na bahapa si Idua ka mga batanon ang mihimo sa pagdalikat sa mga police station to Kugon aron nga maghimo sa pagpatala sa insidente na hitabo sa ilabong pag himo sa pag-abot sa pagbaklay din sa my Hay Street, dinadapit sa my flower shop sa may barangay 40 ning atong syudad. Diin ang di mayong kasinatian yun po nila, nagresulta sa pagkatroma yun po nining duha ka mga batanon na biktima sa pagpanulis ang duha ka mga 17 anyos nga mga kaning batanon samtang sila maglumapar sa nagbaklay. Pero sila silang midangop karon sa tuang mga otoridad, uinubanan po sila kung nagidikanan aron lagi nga mapatala gilayin po ni Dinis sa PlayStation na Kugod ang maong insidente. Matod sa kaning inahan ini nga si Ma'am Marilo ang biktima, no, kani si Clark, 17 anyos, residente sila sa may barangay Aplaya, hasaan na Misamis Oriental. Samtang kauban po nila po magdama first aid nga si John Dorf o sa po 17 anyos, residente po ni din sa may Santo Niño, barangay Lapasan ning atong syudad. Subay sa initial nga report, samtang nagblakaw ang mabata noon, mga alas 7 ang bandas kagabiyon, kalit silang giduulan sa duha kalalaki. Nagsakay o motorsiklo nga Honda XRM nga walay plaka. Gihulga dayon kini mga biktima gamit ang kutsilyo o busa ka giingong nga pistola. Tungkol sa grabing kahadlok na pugos yung taon kini nahisod ang mga batanon sa pagtunol sa ilahang mga gamit. Si Clark, usa ka natural titanium iPhone 16 Pro nga nagkantidad o 83,990 o dula na yung 84,000 magnum offersit o cash nga 2,000 pesos nga gisuksok sa liyo sa casing sa cellphone. Samtang gikan kang John Dorf, usa ka iPhone 12 nga mubalor o gibraba ng 20,000 pesos o cash po dahil po nga 3,000 pesos. Human makuha ang mga mahalong butang o kwarta, galing niya sipida ang mga suspitsado paingon sa wapang masayra nga direksyon. Ang mong kaso ginuso na nga sa intelligence section sa kapulisan alang sa dinali ang validation o dugang investigation aron mailan ang nahisgit ang mga tulisan. Kaya kumiingon magugad din na sa may barangay 40 magdama first aid kanang may Hay Street, dapitan ng mga na flower shop, medyo Bo man siya din ha, pero kung panalitan mong good mga alas 7 na, anam-anam naman po na mo kuno na mga tao po din sa mga upong lokasyon. So may nungdan nga nakahigayon yun po to ang maong mga lalaki nga sakay sa Honda XRM ng motorsiklo sa pagpanulis ni Dingado ha, ka mga teenager. Alay ni ini ang maong mga biktima kaya hatagan karon og pasaling nga lihukon yun po sa mga otoridad ang nahitabong insidente nga to kanila aron ma-identify kini nga tulog at duha ka mga suspitadong sakay motorsiklo o garon nga di na kini makapanulis pa nga to sa uban labi na nga armado rin magpud kini sila sa wapong mapiho nga kani nga pistola o ga kutsilyo. Balitang nahipos gikan sa police station to Kugon kini sa Magnum 120 Agile sa doon sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magda Mata 20, Magda Mata ng GL Sado. Balik atas Magda Mata Ricky, amin yung usa kay Matod pa may gala sa iya mismo ang report. Na ako rin doon nga kadalaga reklamo kay pangsudlan ko noong mga egzoon, ipangkawatan ko sa ilang mismo mga boarding house. Nagin mong kumpiyansa mga dalaga dahil sa inyong mga boarding house kay nanabay mga akal kasulod nagkalit. Napay dagway may gala nga grabe kasiga kay mata. Na ato'y ako mismo ang amiga, gikawatan sa boarding house, os nagdanaw magala sa CCTV, sus ginoo ko kagrabe ka ang mata sa suspek ba nga halos gawas nas balayan. Grabe ka siga kay mata. Oh, pangapanting ang ipang bitay, simot-simot pas kawatan.
2: Magnum. Grabe ang kawatan. Pilipinas.
1: Ah, sa ding house ba? Oo, oh, sus. Amo rag simi ko nitong iya, amo rag simi apartment. Sus pagsulod sa kawatan dito, na CCTV nakita ang kawatan. Hinahina yung lihok ang kawatan. Hayag nga dako, hapon nga dako. Sos, matapas sa suspect bitaw, sos, ginoo ko. Mauning matawag nga mata may galang nga wapay krimen, suspect na yun. Budlat kig mata may galang nga, sos, ginoo ko siya bukoy, gigaig dating. Simot-simot pa may galang, iya mismong ipanglayhay dito sa gawas. Grabe sabi nga kawatan sa mo. Ha? Grabe niyong kawatan yun, di gigupiansa. Diyan Italy, atong nawato report Magnum Hunter 23 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Patara sa kapresyan sa Police Station 3, agora kini nga duha ka mga dalaga human matud pangagipang asudla ng ilang boarding house sa mga dula may ilang mga lalaki sa managa lahi nga mga insidente ug nagpatala kini nga usa ka 44 anyos nga dalaga kung adin na ila kini sa pangalan nga si Alias Johnny subay ini nga samtang nga tulog ang mao nga biktima pud magduma presida karit matud pa nga nabuduring maraga naglagubo apan ra ni to bali-bali hapon magduma presida tungod dagis nga kapoy sa trabaho wala lang pud niya ingon nga gipansin kung sa basin makasi nga tapad lang tong room or siya nga kauban ra pud nga borders ang katuyang nadunggan pud nga paglagubo pud magduma presida pa na naibong na lang in town kini nga ni isa ni pud nga biktima kaya abri na ang kaning abri na nga bintana sa iya nga girintahan pud nga boarding house oga doon ay siya nga pag-check po kung sa'yo mga nangawala po kaya nadigitanggalan man o gajelos ito yung bintana po magnuma proceed nawala na ang iyang cellphone nga usag ka Vivo nga touchscreen na phone samtang nga wala po siya masayod kung kinsa kay kagituhan sa biktima nga kaning samtang hinanok niya siya sa pagkatulog nga ni atake ang kaning naisutan po nga kawatan samtang nga lang incident yung sabang na itabo kung nga diin na diaragyapon sa may barangay gusa sa ating area kung nga din usag yapon ka 23 anyos nga estudyante nga dalaga nagpatala sa kapulisan sa Police Station 3 Agora nga kahit sa tamag yapon nga gisudlan kining iyang boarding house sa so wala mailang suspect kung gikuha ang kining iyang wallet yung nakabutang lang po sa lamisa po tungod kay gikapoy po din siya gikan sa iyang pag-eskwela po magdumaprisid o gano'n sa gano'ng nakamata siya sa magyapon nga sa bintana gihapon ng giagi kung na yung mga entry point aning kawatan nga wala pa ma-identify tungod kay nakita niya nga medyo na guba gamay ang portion sa iyang bintana. Ganun man, nag-iibutyag sa maong biktima nga doon ay sulod iyang wallet o nga cash yung mabot nga to sa 4,000 pesos nga allowance niya magnuma proceed lakip na yung mga IDs o gayang mga ATM. So, karon ang duha good ka incidente sa mga pagpangawat ni pa this may appreciation Triagora o gaman sa palawan pa sa motoridad rin nga masuta o gaman identify gila yun ang identity nini nga mga suspect na gayon mo sa pagkasulod aning mga boarding house sa mga dalaga po samtang tulog sila magnuma proceed.
1: Why CCTV?
0: Wala po yung CCTV kaya kanina inato lang ang boarding house magnuma proceed ba? Nga nang kanibitong ding-ding ni mo, di mo rin dapat na rin nga room sa imuhang kauban po nga border. So, ito nga tayo maragi ito, gito. Nung po nga kadlawon po magnuma proceed, so wala yung nakabantay kung kisa sa mga kawatan nga nag-ibid-ibid baka, nagsilip-silip. Kaya kanina mga kawatan, maraming gina po na sila uga kaning gina-studyan mo gud gihapon ni Bella ang kawatan magduma first aid kay syempre og mo pa magapataka sa nagsunod kulatang kun dili kulata priso magina ilang abot diri so kung mabantayan sila sa labi na kani mga bugoy bitaw nga magtambay-tambay dugay mga tulog so
1: nay
0: makabantay po sa ila syempre makulatahan og mapriso pag hindi sila sa kaning duha ka mga insidente mara gagi planuhan gid pud ni magduma first aid nga sudlan ang mga boarding house ani nga duha pud ka mga biktima do wala man gitingon nga dito ginaagi sa kaning portant o yung boarding house man eh. Pero dito sa dito bitawan gihim mo nga entry points ang kaning mga bintana kung din mas naliligid nga maabre ang kaning mga dito po na nagigipang kuot ang kaning ipangkawat nila mga gamit po bagnong proceed.
1: Kung napatoy sa CCTV makita gito nga nagigipang simot-simot ng mga sinampay dito sa gawas.
0: Kaya yun kay kanira bang labi na kanibit ang all girls bitaw nga mga boarding house.
1: Kaya mga amigo magnong kiya nga bawal gitang mga laki, babae na gitanan po i-didya. Ano ba?
0: Ng mga boarding house. Magdadaan pag kagalaki ka musunod ka diya sa iyong boarding house. Okay. All girls good. So, kung dili ka tagiya sa boarding house or landlord, baka magnumpresid, doon wala dyan kay kaning maraga rights na musunod diya sa mga boarding house. Okay. Saan po ba yan? Kaya nung musunod ka, labi na kanibig, uban biya boarding house, kay stricto kayo, bawal bisita, bawal bitaw pasudlan, uga kaning mga lalaki, uga kaning all girls, sige siya parang gid ka ma-secure kay dili, labi ay ikaw ang nagpuyo sa kaning boarding house, labi kay mga kauban gid po nga kaning dili, puli mo sinati ang batasan. So, kanang naman kay uban gid wag ng president nga, bisan ang saon, sige, batangan pa ni mo na all girls, ako pa kayo ng tatakbo, kadi sila gid, nagin sila ito nung, ay may natumong nga daotan, musulod gina sila aning mga boarding house sa mga babae. So inoon ang doon ka mga incidente po na refer na sa mga kaprisan o ganing ipasarik po nga sa nalang nga masuta kung kinsa aga mapahamtangan gila yung nagsilot ang mga suspect sa maong mga incidente. Itong balita nga ipos, gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini, si Magnum 3 Kevin Yano sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Daga salamat Magnum Hunter Kay Abellanosa. Kita pa dito na CCTV. Sus grabe lagi kayo, simot-simot lagi sa mga sinampay. Grabe sa di mga kawatan no. Ano man imuhot naman sila sa mga sinampay, unsa may ilang naana na. Okay, kasagaran magud karon magigsoon, exclusive only for girls lagi ang mga nay mga inana. Nay uban pod nga klase-klase. Pero nay uban nga for kwan na gyud. Puro pang babae ra gid tanan ba. Nakawatan lagi, nakita sa CCTV, gaming panimot-simot niya sa mga sinampay. Umot siguro to, kaya ba sige daunihan ba? Sige, sagsimot yun. Murag buang. Ha, makita lagi, murag buang ba? O, di yun, murag ito nakabas. Sige, no, kung sabagay niyong simutaon man yan yung mga sinampay. Ha, kaya ang sinampay, umubo raman, maabot raman sa iyang ulo. Oo, sinampay ba? Kanap ito, gamantay ka ng sampayan bitaw nga, murag sampayan sa bata bitaw nga. Gikipang clip bitaw nga daghan kay magbitay-bitay. Ah, grabe siya, mura siya magigsoon og sus, Ginoo ko simbako. Hala, grabe gyud yung panimot sa mga sinampay. Humutan siguro siya unsa ba kay gibutan ka ato magigsoon nga pangpahumot sa mga sinampay. Kay sige magid ang simot, dugay magid siya gihawa. Grabe magid ang sinimota, hala. Halos gisimutan niya tanan magigsoon. Grabe nga kawatan, no? Aya din siya nangawat. Pag humanyag simot, aya din siya nangawat na yun. Mga sapatos, pampili niya gitong mahalin-halin ba? Sapatos, pagsulod niya magigsoon sa iyang bag. Grabe nga kawatan, no? Mura sag shopping, oh. Wala niya ito hilabti mga sinampay. Iya ragi simot-simot. Mura siya magisog angul.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ginoo ko pas nila ni mga kawatan. Nakatawalan na diya sa CCTV, may gala sa ilang mismo mga pangbuhaton sa balay ng ilang kawatan. Pamasag si Mutaa ka ng sinampay. Ginoo ko pastilan. Pandamay. Duga mga balita sa tamay gala. Gibiyahe na pauli magigson ang patayng lawas ni Divine Adeli. Kauban magigala ni Rini Batirbonia nga maatiniyo atlet nga nalumos dito magigson sa Aurora. Human may galang nga way pamilya gid in town makadalikat dinis Pilipinas tungod sa kapobrehon sa usa ka Nigerian player nga si Kiribang Divine Adeli. Gani kagahapon adlaw ang iya mismo nga kauban sab sa mga tinian nga mga player magigsoon ang moy nagtabang paghatod kaniya may gala dito sa airport para makapauli na may gala sa Nigeria nga nasampit kapating lawas ni Divine Adeli ug mga adlaw sad adlang Miyerkules ihatod sab sa ulayang paulayanan iyang kauban ni Adeli nga si Rini Batirbonia dito ra sa Talakugon nga cemetery tungod magigsoon kay usa kini may gala sa gitawag nila nga first siya pinakauna nga kinibang tao nga ilubong dito sa ilang bagong cemeteryo dito sa Talakugon, Agusan del Sur.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pauli na gin si Adili, pero ang paguli ni Adili, wagi pamilya yung tao na kani, kay pobre yun lagi kaini. Itong kaoban ni Rini Batirbon niya nga nalamos. Oo, dito sa Aurora, so pobre yun yung tao kay pamilya, wagi kaanis Pilipinas. Ipadala na lang ang pating lawas dito sa Nigeria. Pero wala gina, maglisod na to silang lakag, may gala din sa Pilipinas, kay wala man sila yung mga kwarta, mga pobre man. Diba? Mga pobre man nga pamilya, so ato sila ilakag may galaw mo anigid sila sa Pilipinas para mo claim yun sa pangitabo silang anak pero glisod na no kay pobre sa kay sila sa Nigeria kani mga nasod may galaw nga mga Nigeria kana mo na mga pobre nga mga nasod no mo na nga ang ilang mga anak kana ang isama inani ilang ipalangyaw kung na mo kuha may galaw nga magbasketball ka sige mga Nigerian player sige paadto na nila dito kay para makakuan sa ba magkalingkawas bakas ka pobre yun ningkamot para nga maka himo baka sa pag-angat sa kinabuhi pero sa unta man namatay man in taong kay nalumos lagi matod pa no so dako kayo ni may galang kaluoy pod ug hagit sa itaw sa ilang pamilya kay kini si Adili oo kuan gyapo kay ni mamasboy gyapon kay istanan daw ni sumala pa sa iyang inahan grabing hilak itaw sa iyang mama so di man makani ang mama kay wa may kwarta pobre man in taong ni sila nga pamilya so gipadala na ka gahapon adlaw ang patayng lawas in taon ni Divine Adili. So tuwa na sa Nigeria, gipauli na in town dito, no? Sakit kayo. Nga ibismo sila, dili ka ni. Kaya way mga kwarta, way mag-sponsor. Waasad mga igala sila eh. Ang tawag lagi nga kaya sad nga makapamasahe. Nga dali-dali, makaani din sa Pilipinas in sigida. Diba? Waman sad mga igalapliti, waman sad nagpliti. Oo, so may tabo, yung pating lawas na nagin, gipauli na lang in town. Paita, no? Looy sab ka in town, may gala. Looy sab in town. Pait pas panyawan in town may gala, no? Inana mag yung kinabuhi. Inana mag yung kinabuhi na to. Kuan magita mo, panaw magita sa kalibutan. Unang giingon na gisapari kagahapong adlawa, pagpaminaw ko sa iya mismong kinibang misa gahapon kay naman sad may gilubong gahapon in town. Kapaminaw ko siyang istorya nga kitang tanan, dini sa kalibutan, bisitor lang ta. We are just visitors lang daw, matod pas pare. Kang tinuod yun ato nga balay, tinuod yun ato nga gipuy-an, ang langit matod pa.
2: Magnum, buntag na ba? Pilipinas!
1: Kwansag ko sa iyang statement sa pare kagahapon. Kaingon sag ko nga, ito no? Matod pa niya nga kita, visitors lang daw ta diri sa kwan, kalibutan. Visitors lang tabot sa ton nga bisita rata diri. Ang tinuod yun ato nga pinuy-anan, dito sa langit.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kasakit na sa kaya ko. So kung paghuman na itong bisita din eh, bulik na ta dito sa langit. Ang tinuod na ito nga Pinoyanan. Oh my God. Oras, alas 5:08 sa buntag.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Time Check is brought to you by J-Drop Water Refilling Station with branches at Nazareth and Indahag.
4: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.
5: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
5: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Mighty C, na mamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
1: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Ang DTX Mabanet doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ka compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Mabanet bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection eh, kadaadlaw ang imo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. DTX 500, mapalit sa Bio-Nature Wellness Center. O mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Famously, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 925-501-5065.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Balik na magkakasalan ko ba sa tawag po na mga karabutang mga labutang David Pina sa alas 5.30 na. Ang katong oras mga nanay, mga tatoy, pabutalan yung mga greetings ninyo diha. Ito na naman sa ang taon-taon. Hoy, mata na mga estudyante. Ah, grabe isap kayo ni mga estudyante. Eh. Di man gamata o, grabe man kayo luko-luko. Mura mag mga halas. Gagay. Ah, sige, mama, papa, lululula. Pukawalin yung mga apo diha kay klase na rabagarong adlawa. Masig malit mo. Isog na ba si ma'am? Hoy, ganun ba sa mga sige na bukalit ha? Plus 10 points ang dili malate. Plus 10 points. Ah, tagsayo kay mga eskwela estudyante kay plus 10 points yun. Bitaw sayo atong klase, busa sayo mo mga tadi ha. Ay mo pagpaluyaluya mga estudyante na to, ginikana na nanay tatay lululula. Ay na mo pagluyaluya kay basig balit mo sa inyong klase. Hala, mata na mo niya kay butang na. Duga mga balita sa talo para sa nato magkala si Magno Hunter Riza Cruz. Mga pit owners, kipasalamatan magkala ni Dr. Takandong sa City Vet tungod sa pagpakabana sa pagbakuna sa ilang mga hayop. Labi na inyong mga iro, bakunahe kay Chos, ginoko makapaak na sa estudyante nga gabaklay-baklay anandalan na ba inyong iro nga binuyan rabana. Mas inyong iro gani ka panglakag ganig tao, ayaw ninyo boy eh. Na po yung mga tagiyag iro, pasagdan na po ilo. Bisag ang iro nga grabing singita sa mga bata na gawas kay grabing ang ilang iro kapag lakag, pasagdan na po nila. O nang itawag mga responsable mga galang pit owner. Nga may mga bata kasingita na gawas kay tabang-tabang hilaka na ng mga bata kay galakagaon silang mga iro. Katawa lang pong tagiyas iro. Diba? Katawa na po. Tanaw nila mga bata, estudyante, gabaklays dalan, galakagaon silang iro, katawa na po sila. No? Lipay na po sila. Na magmotor diya, lakagaon sa iro, katawa na pong tagiya. Kaya gilakag sa iro ang ilang ang labay nga nagmotor. Grabe, no? Grabe, grabe. I-check sa ato report, Magnum at 13. Sa balita og sir. Bisyo na si Magnum Hunter Riza Cruz.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
10: Gipasalamatan ni Doktora Ann Takandong sa City Veterinary Office Cagayan de Oro ang tanang pit owners dini sa Dakbayan tungod sa pagpakabana nga mabakunahan ang ilang mga hayop sama sa iring o giro. Gidugang pa ni Takandong nga pahimudsan ang libreng laygit o kapun kung sa panahon sila mabisita ngadto sa mga kabarangayan.
11: Dagan kay salamat noon, especially sa mga pet owners nga gasakripisyo gyud gapakabana sa ilahang mga pets nga pabakunahan. Importante gyud kaayo kay maora gyud ni ang pamaagi na maprotektahan nato ang ato ang mga binuhi atong dogs ug cats against sa makapatay nga sakit na rabies.
10: Ang pamahayag ni Doktora Ann Takandong sa City Vet para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Salamat magdamante Risa Cruz. Ikan may kalasa yung lokasyon. Alas 5.15 na. At ang oras mga mama. Kato mga papa na ito di alamat na. Lupad sa tamay kalasa. Kaya bato pa ni magdamante medyo kabagtulan si kagawa Jan Jan Rodriguez. May sugyot may kalasa. Matod pa. Kantidad ko nung mag-exoon sa appropriation funds patukod sa bago ko nung building sa Hall of Justice. 2 billion pesos. Piyato sa lawaton Magnum Hunter 19. Sa balitaog sir. Bisyo! Ano si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Gikabutyaga ni kagawada John John Rodriguez, ang chairman sa Committee on Planning and Research Innovation and People's Organization Accreditation nga mismo si 2nd District Congressman Rufus Rodriguez nga nagsugyot sa maong appropriation funds sa giingong kantidad nga 2 billion pesos alang sa construction sa bagong building sa Hall of Justice sa Barangay Indahaga ni ngatong syudad.
12: Congressman Rufus Rodriguez of the 2nd District of Cagayan de Oro, who is himself a lawyer, filed bills during the 18th and 19th Congress seeking for appropriations that will use for the construction of the new Hall of Justice amounting to 2 billion pesos. It is disheartening to know that CDO is hailed to be a high urbanized city and long regarded to be the gateway to Northern Mindanao. And yet, something so crucial to its longevity and stability is constantly overlooked. Society cannot function properly without systems for upholding accountability and the pursuit of justice.
5: Ang pabahayag ni kagawad John John Rodriguez, ang chairman sa Committee on Planning and Research Innovation and People's Organization Accreditation sa Konseho. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balitaog serbisyo. Magnum Radio.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
6: Daga salamat Magnum Hunter, medyo kabaktulan. Balikan ang mga report ni Magnum Hunter Angie o Magnum Hunter Kia Abelianusa. Nakantan sa Magnum Hunter Kia Abelianusa. Kaya matod pa na kung estudyante nga ni kaon ng gunung magigala o kinibang Lut! Lut! Lami na bagi kining balot basta mahinayak kag kaon. Ba? Lami kining balot basta but ganong wala may balot lagi sa buntag. Ha? Kuha ko sukad ka kita may galang nga mga unog balot sa buntag. Gabi ira yun naghapon ang balot. Ano ka na no? Kuha gi ko kasukad wa pa ko ka wala na nganong ang balot diha mangin sa gabi kadlaon anak nga mga sa dili man buntag. Ba? Mura mag kuhaan kayo, lain kayo kaunan sa nang balot, mas nabuntag. Beato sa naman, Magnum Hunter, kaya balyo nusa, kano, nagkulatahan man ni siya. Igor ba narukul siya ni kaunog, loot ba? Loot ba? Malut! Ano sa naman, Magnum Hunter, 23 star, Magnum Hunter, Angie Alzado, kaya matod pa, may kailan ni Magnum Hunter, Angie Alzado. Kana ako nung mag-exoy, matod pa. Duha ka, posibleng mag-atubag, o kasong istapa sa pagsibat ko nung mag-igala. Sa inutang nga motorsiklo, anah, naman kayong ipirmahan. Basta mangutang gani ka pang motor, naman kayong pirmahan, anak. Mapriso ko ka, kaya naman kayong pinirmahan. Gawas, manggay sunog verbal-verbal lang. Kaya pagkabot sa korte, amanin mong ebidensya nga, kuhan ka, kada bang bubayad ka sulod sa tulog katuig sa bauning katidad. Nara, sir, agay, daw may garon may gala o verbal-verbal, ay okay ra. Pero ka na may galang pinirmahan ni mo, kay kontrata ba yan ang mangutang ta, o motor. Impas yung kadya. Dede sa taas balot. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kea Abelianusa.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
13: Napatal matod pa nga malinawon nga pagkakaon o gabalo sa usaka estudyante niya sa Maya Gura area. Man matutaginin siya nga nasumbagan o ganakulatahan sa usaka sa balot vendor. Kaya nga gikanan po mag-numapersin tungkol sa rason na ipasingin lang siya nga nanguha o gakuhalin at ang nasangpit po nga balot vendor po mag-numapersin giingon nga samtang nga malinawon ang tao nga nagkaon kini nga si John o gabalot. Kalit matod pa nga nasuko kaniya ang balot vendor tungod kay ito nga tungura siya na po ang nagkaon o gigipasingin lang siya. Nini nga balot vendor nga nagikuha ang iyang halin nga kanyang pito nakabutang lang sa lamisa pito mag-numpersin nga wala pa niya nga nahipo. Sa pan, hugot kinihagipang yung makakulan ng estudyante nga estudyante tungkol kaya siya, mas nalingaw man siya sa pagkakaon ng balot. Wala siya kabantay nga doon ay kwarta sa lamisa pa na kaning posigilag yun ang kaning balot vendor nga siya pagtuo nga si John gano'ng nikuha sa maong kwarta tungkol kaya siya rapong ng tao. Atong tungura nga maraga posibleng gidudahan niya nga nagkuha sa maong kwarta. Tungod dini, nasumbagan niya si Jano Kiriagabun o sa Mayanao nga bahay na pagkining si Jano. Wala na po siya ngon nga ni Sukol. Tungod ka dini na po siya ngon nga gusto nga muna ko po ang nga nahitabok po nga gubot. O gaganiman, giaparto na po din sila sa itong mga line pa nga nakakita sa kani nga kalit nga pagasubag sa sampit po nga isusyante. Human sa mga pagbunumbag, dali nga may damo pinang isusyante. Sa kapulisan sa Police Station 3 Agora o gagiri po kiri yun, kini nga balot abendor tungod kay para sa yan, hindi makatarunganan tungod kay imbis nga malinaw na po siya ka nagkaon sa katong balot nga baligya atong nasangpito nga vendor, kapag ipasingilan ng nun siya kawatan o gagidagmalan pa usab siya ng hini nga tungura, ang mga nga insidente gireport niya sa mga Police Station 3 Agora ang matagan sa tukmang distansyon. Retagikan sa Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magdumantar ko na 3 Kiyabi na ito sa balita o servisyo Magdum Radio.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Salamat Magnum Hunter Kea Abellanosa. Dini ta maglangay, dini ta sa report ni Magnum Hunter NG. Kay maton pa na ako ng mga igso ay posible may galang mga tumagong kaso kay gipangsibat man ay gano'ng magipang utang ng mga motorsiklo. Ang uban na ni pang prinda, ang uban ni pamaligya, maban ang style sa uban. Mangutang, apidyo apike, ibaligya ang motor. Pag-anas sa kinibang kolektor nga boss. Boss, kanang pito ka bulan namang gawa nagbayad-bayad sa motor, boss. Imargo ko na lang na mo, boss. Hala, boss, kikarna pro ba ang motor, boss? Hahaha, pandamay. Ato sa Damato Report, Magnum Hunter 20, sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzano.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
13: Sa mga individual ang posibleng magatubang o gaakaso tungkol nagigay kini sila magnamapagin, hindi na ito pagpangutang ang mga motorsiklo at bagwa sila nagigawa kong bayan. Sa parang mga panahon na di naisipa ang nagisipa ng mga kliyente sa Yamaha kung nga di na sila po magmamapagin o nangunod sa palatuba sa kumpanya sa motorsiklo aron lamang yun nga makaakimo sila sa pagbotor o nila po rin po nga makakyan. Nagagibot yan nga may nangon sa purpose aplikan sa Police Station 7 Bulwa ang usa ka collector magdumapasi sa Premio Yamaha dito sa may barangay discussing atong asyarat tungod lagi kayong ilahang nga kliyente na residente din sa may barangay Bulwa ng atong nga dakbayan ang barangay Puna ng atong nga dakbayan ang di na ikita ning panahuna. Ila ang ilahang nga gireklamo nga kliyente nga si Rino kung di utuan niya sa nga residente din sa may Coca-Cola Subdivision, barangay Puna ng atong nasyonal, gibutiyag nga maayo pa ang sabot, diha nga kini magdumatay siya na mahimo sa paghangyo sa langa kumpanya nga magloon nag-iuga motorsiklo. Apa na sukad ni ato nga si Tiam Reto Igusmil Banditres, ug hangtod yung mga panahon natin, ila na katuig ang milabay, wala man ikita ang mga laki, ug wala na po kini mahimo ug pagtuman sa pagbayad sa iha pong nga bayrino na kalabot din po nga motorsiklo nga iha nga giutang. Tungod din ni Gerafo Coron ang mga insidente sa Police Station 7 Bulwa o galakit na ato po na sa iha pong legal department magdumaposid alang sa posibleng nga katong estafa na nang ipasapa o ilahat po din po nga madugatan pa kini tungod din sa liability po nga gihimo nini pong nagsisitan nga suspektado sa po nga pag pag-sima sa pag-kaningawa, pag-atiman sa pagbayad ng obligasyon o wala po niya pag-uli sa maong unit na iyahang iutang. Samtang lain po na kaning suspektado po na nabakasin ang gidangat gihapon aning nga complainant nga collector sa duha man niya hapong gipatala din sa Police Station na 7 na Bulwa. So kaning ikaduha nga hapong gireklamo sa kung po ni hihapon, residente ni sa may barangay Bulwa ni atong syudad, usa ka babae ang yung direklamo magdumapasid. Kliyente hihapon nila, dina sa may Premio Yamaha, kung nga diin na kini nahisit ang 40 anyos na si Ma'am Rachel, nga residente din sa may Zone 8 Diversion Road, barangay Bulwa ni atong syudad, ang nangloon hihapon ng motorsiklo, din sa may barangay 16 ni atong dakbayan. Ibutiyag nga susama hihapon ang nahitabo magdumapasid, tuig 2023, pero bulan sa Hulyo, mas nauna-una lang ng pangutang kanil si Ma'am Rachel o motorsiklo dito sa mga kumpanya. Pero hangto din mga panahon na wag po ni Ini Gibayras ang iyahang obligasyon o buwan na po diuli po ng motorsiklo rasyon na nabalakang yun po din tayo kanil nga collector kaya nagi sila mga mga person na ang wag yun po din tayo nakabawi kaya ang unit wag pa na sa impas o babayad na karoon na gisibatan po sila ni Ini po nga ilahang nga reklamo ng kliyente. Alam nini, susama niya po ng aksyon yung naghihimo. Reklamo niya po nila magdamapasin sa mga Police Station na sa mga Bulwa o naso niya po nila alam sa legal na mga lakang na ilahan po din po paghihimuhon batok nini po nga duha ka mga customer nila na karoon na ilahan ang ipareklamo tungkol kaya naghihimo matagsa sa pagpamorhisyo kung manwa ang ipang nga bayran ang ilang ipang utang na motorsiklo. Balitan na nga hipositan sa Police Station na 7 Bulwa. Sinis mo duha kayo sa Indian Jansan sa Magdum Radio.
6: Salamat Magnum Hunter, Magnum Hunter Angie Alzado. Gikan may kala sa lokasyon karong Gabutaga.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Api kita sa oras may galan ini sa ato paraguban. Pasensya kaya dito ako makabasag binsahin ninyo ha og bandala mo tiwas sa ladaog ma. Labi na sa inyo mga greetings binsahin din sa mga linya. Salamat kay sa tanan na to mga nanikisik kay sa iyo kayo ng mata. Sa iyo kay mga igsoon, naghimo may gala karon sa pagpaeskwela sa ilang mga anak. Importante gyud ang pagpaeskwela sa inyong mga anak. Ayon gyud magsugot nga dili sila mga eskwela pang pangdagpasa ninyo na pag dili ba eskwela. Din atuwa po ninyo sa eskwelahan ninyo mga anak. Bisan to dog bangon mato na kuma. Pato na ko eskwela ha. O eskwela lagi kuma. Pero atuwa po ninyo sa eskwelahan. Ha, bisita-bisita po ninyo sa teacher. Gasud babudi akong anak na ko teacher kay kada atlor may mo eskwela dito mo galakaw balay mo eskwela ra ba ni. Di ba? Ato-ato, sab din nyo si teacher para makita sa inyong attendance. Ah, gasulod gide niya kung anak, buutan gide niyo. Kaya gasulod man gide yung teacher, kompleto rin kung usa ka simana, kompletong attendance. So, talatunawa po din nyo dito. Di ba? Kaya para makaingon po mga tinuod yung nag-eskwela gide niya siya.

0: buta lang may gala mga suki ti kaminaw no kay naapoy usa magigsoon in taon ka disgrasya po diya sa apir balulang o nga maton pa may gala nakamsan po skinabuhi gato sa nandingi na watos magdaman si Bey o naon sa nang nato ni Bey kay naapoy may gala disgrasya pa may gala sa apir balulang patay sab disgrasya susunod yung disgrasya no diya mismo magigsoon sa talakag na disgrasya patay Misamis Oriental, amping-amping ta, kaya sa balulang na ba rin, apir balulang, ato sa kicheck, magkala di tali, anime. Magdamanter Angie sa, kaya na'y patay, magiging zone, disgrasya niya ay. Magdamanji, go ahead, Magdamanter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa katawang nakansangyos kinabuhi, umada malamigin sa disgrasya, di na sa may ato, makakon ato balulang ng atong syunan, sa Spiller Gas, may masters din sa avenue ng atong dako yan. Yun lang sa kapulisan, ang biki mga si Junior. Tribusyo Avinia, 43 sa Anyos Minyo Residente. Sa may Zone 1, Upper Balulang, di ina matod sa report. Kikining na iskutal nga biktima ng paneho sa SSIU single motorcycle o gaana sairan nga wala kinilisensya sa diyang nangatabuong insidente. Samtang lain sakyanan nga nalambigit sa maong kaning disgrasya, maong usap ka Honda City Sedan nga gi-driver ni Mr. John Aguilar nga banaynal si Zero sa Anyos Residente. Sa mga kamilya kong sa subdivision, marami balulang ni Atong Batman, sumala sa inisyang investigasyon sa mga otoridad, parihong nagsubay sa outer lane, gikan na sa habagatang bahin, paingon sa aminahang direksyon, ang duha ka mga sakyanan. So, diin nag-una ang sedan, samtang sunod po ang kaling motorsiklo. So, naitabo ang dinalian ng aksidente sa dihang nikalit at liko, paingon no, sa parking area sa land bank ang sedan. Ano din eh, ang atubangang bahin sa motorsiklo din niya, ni Banda sa layong bahin po sa sedan. Sinundan niya na world ang kinibalakot na tumba simento. Tungod po sa kusog sa impact, nakaangko ng seryoso mga samarog bunod sa kalawasan, ang biktima nga may resulta in time yun sa yahapon nga pagkawala sa yahapon yung panimuot. So, dali isang gidala sa mga concerned citizens ang driver sa motorsiklo din sa may St. Francis Hospital. Well, gani man, nag-isulan pa o gawin si mga doktor at nurse ang biktima. Aba, nag-pusyal kinigidiklarang patay ni Dr. Debbie Cousin Hernanes sa mga alas sa 11:49 bis kagabi yun, diin na wala nag-ipon na salbar pa ang maunga biktima. Ginugong pa sa investigador na wala mang buday nakahunong ang sedan doon magawa proceed sa mga panghitabo tungkol ng isa kapusunod sa mga incident niya. Kahit lang yung pagtutupod ng dumatay na ang maunga disgrasya. So sa pagkakaroon ng lawas na turnover naman po nito sa pamilya, wala na pong ipahilo na samtang ang doon ka mga sakyanan na gawin ang sila punipod ng dumatay sino ang tupod sa panagsabot o pagtugod po sa mga kabanay sa namatay nga motorista o ganini po din pong kaming speakers party kaming sa sedan. Kaya lagi, wala mong ito na tuyo ha, ang nakita po nga disgrasya. So karoon ang ito ang mga pasanagigan sa traffic enforcement unit. Atay mangno nga matyon yun sa pagmanis mga motorsiklo, matyon po ng dumatay sino sa pagliko o ganin po din po nga pagahimo sa pagka balihin lugar o mga lane o wala pinang paglabang kung motorsiklo pag U-turn magdumapay sa sana kundi mga sakinan aro lagi malikyan ang mga di yun po na tawag ito kong ang mga disgrasya dinas kadalanan makulat na hipos nga balita para ang sa traffic enforcement unit o police station for Carmen kinis mag 220 Angel Sado sa balita o servisyo Magnum Radio
1: Magnum Buntag na Pilipinas
0: Salamat Magdumante Ranji Alzado sa samping-amping das motor ay ginmuan ang magbutor nga banda pagbuturagas yun. Ang kakahadlok yung taana, may gala. So, amping lang. Hinay lang panagan. Kung late na kasi mong trabaho, kay medyo apikita ang panahon nga nakadugay kakamata or baka nabisi ka, sige lang. Hinay-hinay lang yun. Importante ang kinabuhi nga maabot. Dili makikala ka maabot sa ospital. Maabot sa trabahoanan. Mumaning uban, gadali ko. Mana mga rason sa tanan madisgrasya? Kung disgrasya mga kapayusin ito, gadali magod ko. Mana, yun na. Gadali magin ko ba eh. Diyos, umirti ko kay gadali ko. Hinay lang. Ay lang dali. Kaya ang kinabuhi magaisoon, dili gadali. Gaya hinay-hinay yun. Diba? Ang pag-abot sa imo mga pangandoy, hinay-hinay. Dili insigida. Ang pagpanarbaho na to, hinay-hinay. Pero kanunay. Diba? Ang atong pagparagan sa mga motor, hinay-hinay pero kanunay. Amping tanan, labi na ka to mga maghatod sa mga estudyante, hatod sa inyong mga anak, ipahilmit inyong mga anak. Kapanghatod karon sila sa ilang mga estudyante, huwag mga helmet ilang mga bata, ipaangka sa silikodo, sus ginoo. Pahelmet, palitig helmet inyong mga anak para nga di isang tamalisang ugtan naon yung mga papa nga maghatod sa inyong mga estudyante nga nasa mga tubangan ang uban na silikod, sus ginoo, huwag helmet ta. Pahelmet, kaya para yung taon, in kaso yung kasog ma, matumba ta diya o baka maligid ta ng motor ng atong anak, itaw di mapuruhan ng ulo. No, importante ang paghilmit gyud sa atong mga estudyante nga ihatod nato matagbuntag. Hatod buntag, hatod hapon, hatod sundo sa mga papa, no? So amping-amping inahinay lang kita permanente sa pagdagan sa motorsiklo. Magno percent blanket yung kapas sa gawas nga tinim magkatawa labing gamanan maglaim ang marugan ako sa katawa ng mga tubo. Salamat din lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5:30.
3: Time Check is brought to you by DKP Grill and Restaurant, the king of unlechon and putok batok insidio.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500,
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Ang DTX Mabarid butabang sa paglimpyo sa ibong atay, pinagay sa pagkuha sa mga toxins ang atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX Mabarid na doon ang pinagkataas na urag value sa kapower antioxidant mulimpyo sa free radical sa atong dugo na mo hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX Mabarid, putiktado ka sa delikado ng fatty liver na kung mapasagdan, mo hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa ibang atay, mag-DTX 500 kada adlaw. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa Binance Rurale Center o mga butika sa Cayenne de Oro o Misamis Oriental. Paimulsi, ausap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
11: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
12: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
13: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
14: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: Alas 5:36.
15: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. You're consistent, an undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Nangaluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Sa mga balita ta sa Magnum Local, 300 mil pesos dami suman lamya sa kalayo. Angon sa kabalay sa Greenville, kauswagan ni Ingsunand. Magnum National, Senador Rubin Padilla, narawagan nga paubusan nga 2 anyos ang pagidaron nga mahimong manubag sa balaod. Magnum International, Keir Starmer, miluwat sa pwesto isip Prime Minister sa United Kingdom. Magnum Business, D.A. Mibutia, gabi ubus na ang presyo sa abono ning panahuna. Magnum Entertainment, Coco Martin, nagpasalamat sa mga support sa ilang serie ni Julia Montes. Magnum Sports, 7 ka mga personalidad sa sports nga nagdala o pa kadungganan sa nasod. Gipasidunggan usab sa PSC.
1: Magnum Morning News.
0: Mga isod, kumusta may buntang garong adlaw-adlaw ng Martes, 23 ang pit sa bulan sa Unyo, 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
16: Og Magnum Kia Abilenosa.
0: Og karon sa Magnum Radio, History Today.
1: Magnum Radio.
17: History Today.
0: Hunyo 23, 1869, ning adlawa, gisugda ni Carlos Maria de la Torre Navacerada ang iya mismong termino isip bag-ong Spanish Governor General sa Pilipinas. Una nini, gipalagbot sa mga Espanyol nga nangulo kanila nga mao si Queen Isabella II aron hingpit nga makuha ang gagawasan mao mihulip sa reyna si President Serrano. Kinsa mao'y nagpadala usab kang Don Carlos de la Torre din ni San Nasud na silbing usa ka demokratiko si de la Torre sayang termino gubay-ubay usab ang iya mismong gipatumang balaod nga gipakurat sa mga residenteng Espanyol nga nilimuyo din ni San Nasud kinsa nagtuong nawad-an na siyag panimuot ngayon ubos usab sa iyang termino na dasig ang mga Pinoy nga iskutan pa ang isyu sa nasud o reporma ni ini.
1: Magnum Radio.
17: History Today.
0: O karon sa Magnum Lokal. Mikabat, 300 mil pesos ang structural damage sumaan lamya sa kalayong usa ka balay sa Greenville, kun Green Village, kauswagan ng Sunan. Kinig pinag-iyahan ni Mr. Oliver Makiling, mato ni FO3 Greg Ilargo, investigador sa kauswagan Fire Station. Maski palauman pa nilang investigation sa inungdan sa sunog, labi na nga wala na inagpuyo sa maong gambalay.
18: Pag-iadayani si Mr. Oliver Makiling, anak ni Sir Frank Makiling. Initially, isinib na ito ni Oguan, 300,000. Actually, public housing is dapu-dapu siya estimate. Pero since it is made out of combination concrete and light material, ipapos-upos na ito. At the same time, it is not occupied by many years. So. Okay. Sa atong

0: Oswangan Fire Station.
1: Gisog na nakagabi ang temporaryang pagsuspenso sa night market sa Osmeña ug husto ra man ning asyurad tungod sa kalapasan sa mga gipatumang gabayan sa pagpamaligya sa maong lugar. Matod ni Night Market Committee Co-Chair Attorney Jose Edgardo Egayuy nga nakita nilang walay misulay sa pagsulod ng vendors sa area alang sa pagsupak sa maong kamanduan.
2: Among naman tigtas, wala may gani mo atin pagsulod kay notify naman kita dahil mga simana pa ang milabay. Treaty notice na itong distribute sa ito. Wala ay ato nakita nga nagating pagsulod. Wala sa atin nakita nga medyo inaot nga magpabilin ngayon na ni na compliant lugar sila sa ito na regulasyon sa city government pinagi sa night market management committee para ang atong kubon market area ma-upsize up. Ang order nini ang kahusay o kalinaw nini mapatunhay. Di man tamo ingon nga nasamok lugar tungkol sa night market but nakakontribute yun sa kanang kahuot sa traffic, basura nga matapunog ka na buntag.
1: Ang pamayag ni Night Market Committee Co-Chairman Attorney Jose Edgardo Egayuy.
0: Alas 5.42 sa ang oras, duga mga balita ta, balita mga igsoon, ato na waton magdawahan ta 20, mga senior citizen, iawag sa pagkikoordinar sa ilang buhatan alang sa binipiso sa suspended Centenarian Act. Niyang detalye sa balita og servisyo na si Magdob Hunter Angie Alzado.
3: Iawag ko rin ang mga senior citizens nga madilikit sa bodas sa nasyon ko na NCSEA region that ilubinani inipungay na habang nga programa po Magdob Mercy sa National Commission of Senior Citizens ko na NCSC nga makinig nga pag-ahatag o sa mga ayuda o mapawag yung po Magdob Mercy ng mga grants nga to sa tubodin po mga kaisunan nga na nagipo sa taas nga pangidaron nga riman na tumugpo na rin napod magdumapod sino makasilungan po silang taas na kontribusyon dili sa itong nasod. Gabisan po man mga senior citizen na po dahil sila pero di ikalimod nga naayap po sila participasyon sa ito pong mga komunidad sa nilabay mga panahon di ang ginayin sila mga himsog pa. O bisan nga niya dila po iba niya taas silang mga indolot pero agya po nang ibang babag para kanila nga maghimog yakon po magdumapod sila sa pag pabilin nga produktibo ng mga members komunidad sa mga nga gikoro po dahil nila nga tungkol lagi kaya doon naman po paghingawa ang ato pong gobyerno nga to sa mga kaisunan nga senior citizen so doon naging po yung mga ipantanyag po na sila ng mga beneficyo nga sa labing nga cash nga madawat nga ito po nga mga individual na nanapod sa hustong mga panigaron so sama na lamang ito pong 80, 85, 90, 95 o 100 years old pinialo yun po sa Republic Act 11982 kung expanded Centenarian Act of 2024 tungod din eh dati po ang publiko nga maghima sa pakiga communicate lamang sa bago ng mga contact number sa MCSC Region 10 na magiging 0955-382-2442 o 0948-579-2429. Ano ang pamahalag ko rin ni Mama Ginger Palaco at ang tingko mabaagigan sa MCSC Region 10.
4: Ma'am Angie, so far, pertaining to RA11982 or ang cash gift distribution namo sa Expanded Centenarian Act, tanan applicants, makadawat din sila, no? All they have to do, mag-submit sa kompletong requirements. Doon lang sila or tawag lang sila sa amo ang hotline number 0977-805-4911 and abangan ninyo sa among Facebook page, NCSE. Region 10, na adito ang amo ang bagong hotline number, no? So please, pati mga wala pa nakadawat sa ilang social pension, amo ang encourage ang tanan na manawag mo sa DSWD. Kaya ang program sa social pension, sila ang nag-handle ana. So please be guided lang sa atong mga kanang concerns.
1: Okay.
4: Ma'am Angie?
3: Mato magdumapasid ang pamahayaga ni Junjo Palago, gikan sa Batang sa NCS. Sa mga kaisunan nato na abot na gusto nga makapahibulos sa Expanded Centenarian Act of 2024 sa mga kaisunan nato mga dumapas yung dinis kagyan di oro dinis sa Northern Mindanao na nagyaidad na 80, 85, 90, 95 o baka 100 kinaman sila yung madawat ng 10,000 pesos doon ang katong 100 years old makadawat o 100,000 na pesos. So, coordinator lang mo sa botan sa NC Region 10, NCSC Region 10, aron nga nga makahimo po mo sa pagpahimulos din po nga gihatag nga sa lapi po dagikan sa gobyerno. Kinanglan lamang makumpituhin yun ang mga requirements po aron nga di po mo magbalik-balik po magdumaposid no, sa inyo pong aplikasyon. So, kinanglan lamang

0: isa pong kanina pilatan ang application form sa Octogenaria, ano na Genaria and Centenarian Benefit Program na kanina form na ma-access po sa ilang pong website. So kanina isa nga application form ang langyod kini na makompleto kauban po da sa inyo po rin po nga pictures o kauban pa ang mga detalye magikinanglan po nga mapasa nga to sa kaning buhatan po sa NCC. Pwede po makapangayo ang itong mga senior citizens nga kaisunan o ga application form nga for example din sa OSCA din po da sa local social work kung din na sa itong CSWD pwede din na o sa inyo po rin po nga barangay kung aduna po sila yung kopya po magdumapan siya din sa Tuska Grande Oro namin tayong mga nagkadaya po ng mga district po sa CSWD. So, pwede po din nyo ma-access po din na. Na po yun rin, kinahang paninanglan po sa original o ga photocopy sa inyong PSA issued birth certificate o national ID card. Kaya isip pa matuwag, makamugin po at lihitin mo ng mga residente din sa tos na sudyan colored na full body picture sa aplikante na nakaprint sa po A4 nga size band paper o 2x2 ID picture. Kaya pa matuwag po magdawapan siya na nga kini sila nag-exist yun po. Dugad mo yun po din ang kasamtangan nila nga estado sa nag-exist po nga senior citizen nga bulat nga mag-himo sa pagpasa sa application form o malakip yun po na niining nag-exist ang beneficio. So, gikinang na lang nga kompleto yun ang lahat po mga requirements para sa verification o endorsement ba yun po na nga tusubutan na gikan na sa local social welfare and development office kung LSWD o nga to sa office for the senior citizens affairs o ga hangtod sa maabot kini nato po subatan sa NCSER regional office aron na sila na po na makig yun po da alam sa maabot ng pondo nga igahin nato sa mga senior citizens nga mahimong beneficiary o balita gikan sa NCSER region 10 kini sa magdumang 320 Angel Sado sa balita o serbisyo Magdum Radio.
1: Barangay Rescue Reduction Responders kinahanglang matangan og pagtaka ang ilang isang security og suporta gikan sa gobyerno. Sa balita og service na si Magnum Hunter, Mencho Kabaktulan.
2: Gibutyag nga dili basta-basta ang trabaho sa mga anaa sa Barangay Risk Reduction Management Council and Responders kinitungod sa risgo sa ilang trabaho ug delikado alang sa ilang mga kinabuhi sa pag-responde sa mga panghitabo labi na panahon sa kalamidad. Batod ni Kagawad Al Ligaspi Senior, ang chairman sa Committee on Public Works, nga tungod sa karisgo sa mga kinabuhi sa maong mga responders, gikinahanglan kini ug dugang pagtagad mahitungod sa pagpalambo sa ilang seguridad, promosyon o labi na sa mga pinansyal nga bahin.
3: For the city government of Cagayan de Oro to provide institutional support for our barangay disaster responders. The proposed institutional support program for barangay disaster risk reduction responders finds its legal basis. Republic Act number 10121, Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Kini nga balaod mandates the strengthening of disaster preparedness and response capacities at the local level and encourages support mechanisms for disaster preparedness. Number 2, Republic Act number 7160, Local Government Code of 1991. This code grants local government units the authority to promote the general welfare of their constituents and undertake measures necessary to enhance public safety, peace and order, and disaster preparedness.
2: Ang pamahayag ni Kagawad Al Ligaspi Senior, ang chairman sa Committee on Public Works sa Konseho. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
4: Nagtaniag ang Provincial Library sa Misamis Oriental sa online electronic services aron mapadali ang pagkuha sa impormasyon. Matod Provincial Librarian Ms. Rochelle Pajara, nga nagatag sila og libreng Wi-Fi connectivity para sa mga tinunaan, researcher o publiko nga nagamit sa mga computer, laptop o cellphone sulod sa library.
5: Aron mas mapadali ang pag-access sa impormasyon, ang Provincial Library naghatag og libreng Wi-Fi connectivity alang sa mga estudyante, researchers o sa publiko nga nagamit o computer, laptop o cellphone sulod sa library. Kini nahimong posible pinaagi sa pakigtambayayong sa Department of Information and Communications Technology. Naghatag usab kita o e-government services. Lakip ang pagtabang sa online appointment scheduling alang sa passport application, NBI clearance, PRC transactions, PSA services.
4: ang pamayag ni Provincial Librarian Ms. Rochelle Pajara.
1: Yaka program orientation sa mga lungsod sa Misamis Oriental, nagpadayon ding panahuna sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Reza Cruz.
6: Nagpadayon matud ba ang orientasyon og information drive sa Yaman ng Kalusugan program kon yakap sa nagkadaiyang lungsod sa Misamis Oriental aron mapalapdan ang kahibalo sa mga residente kabayan sa mga benepisyo nga ilang maangkon isip miyembro sa PhilHealth. Matud ni Merlin Ibanez, ang public information sa PhilHealth o provincial government sa Misamis Oriental ang yakap usa ka programa nga nagtutok sa preventive healthcare pinagi sa libreng konsultasyon, laboratory test, health screening ug tambal alang sa kwalipikadong mga miyembro ug mga dependents kabayan sa orientasyon ang pagpasabot sa proseso pagparehistro pagpili sa yakap provider o pag-avail sa mga serbisyo aron mas daghang katawhan sa Misamis Oriental ang makabenepisyo sa maong programa. Gipasiugda usab sa mga kawani sa PhilHealth nga magpadayon ang rollout sa yakap sa ubang mga lungsod sa Misamis Oriental isip kabahin sa pagpaningkamot nga mapaduol ang serbisyo sa panglawas ngadto sa katawhan. Balita gikan sa PhilHealth Region SEN para sa Magnum Morning News, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Gipasabot sa COWD nga dili pa ipatuman ang tinguha nilang usbaw sa Bayronon sa tubig gahuman sa public hearing karong Hunyo 24-25 ni nga tuiga sa Barangay Balulang Carmen, Barangay 24 o Barangay Tablon. Matod ni COWD Board Chairman Dr. Jericanio nga kiniang rason nga giagat nila ang mga konsumidor sa pagsalmod sa public hearing aron mas masabtan kung anong kinanglan na ang increase.
7: Gusto natong ipaklaro nga kini nga mga barangay mao kini ang venue sa atong public hearing. Ang uban nga mga konsumante nga nagpuyo sa lain nga mga barangay pwedeng motambong aron sa ingon niana masayod makita nila unsa ba ang nahimo nga mga pangandam preparasyon usab sa atong Cagayan de Oro City Water District sa ba plano kabahin niini katakda nga proposal. Gusto natong ipaklaro nga kining water rate nato proposal pa kini dili kini nga pagka man sa public hearing doon na dayoy increase ginahanglan pa kini aprobahan sa Board of Trustees Local Water Utilities Administration.
4: Ang pamayag ni COWD Board Chairman Dr. Jerry Canio.
1: Alas sa 5:54 ang atong oras, NCIP miklarong ang pagresolba sa mga kalapasan sa mga katungod na nasatian sa mga IP nanginanglan o collaboration sa tanan. Ni Andy Talay daw ato ta ang report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
0: Iklaro ko lang sa batang sa NCIP Region 10 na dili lamang ang NCIP ang obligado mag-umapansin sa mga na sa pagtabang sa tuwing nga mga kaisunan nga lumad o mga IP communities po na ito. Tungkol lagi, kahit kung nga doon na may mga nakita pong mga kalapasan sa ilang nga atawhanong katungod o guban pang mga katungod sa tuwa pong mga IP kaninga community, dapat ang nga tanan magkahiusa o magtinabagay ang nagkadaiya pong nga buatan sa gobyerno, ang lokal nga kagamanan o mga NGOs kung buod yun po natin o nga maprotect tahan na sila sa nagkadaiya po ng mga kalapasan. Ano yung pumayag ni Director ko na Provincial Officer Ronaldo Balaan, gikan po na sa NCIB Region 10.
8: Government unit from the barangay, pati yung mga government agencies. Because this problem, the problem of our IPs is not a problem of NCIB itself. But it is a problem of all. Like, we need a collaboration from the different agencies and government officials para na ma-resolve natin mga problema nito. Thank you po. Government unit from the barangay.
0: Wato mga mapasido ang pumayag ni Provincial Officer Ronaldo Ronnie Bayaon kung nga diin kaming baguhay lang gani po at tagimo na po siya sa pagdalikit. Dini sa may wala ni sa amin sa Oriental, nagbisita po siya sa Pakiga, iusa sa community-based dialogue, gagihimo po da, niya ito pong aging mga adlaw po da, gawas no, din na sa may upol, nagbisita siya, din po sa Cagayana de Oro, gani man nagahimo po siya sa pagagat po da sa publiko, nga magkaiusa yun po ang katawan, labi na sa Pakiga, yalugo, alam po na sa kaning kasamtangan na sitwasyon sa itong mga pagpuod nga mga residente dinhi sa tuwa sa Northern Mindanao aron nga magpabilin gyud gihapon nga naay lang komunidad nga napoy kumpiyansa nga sila protektado pud sa tuwa pang katilingban. Mao kay nang ipos nga balita gikan sa Bataan sa NCRB. Kini sa 120 ang Jean Salo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Ug karon sa tong barangay news update. Mapaymudsan sa katawan sa Zone 8 Mother Ignacia Barangay Carmeling Siyudad ang Bisita Konsulta Program. Kinipagayon ng mga adlaw Hunyo 24 ning tuiga sa alas 8 sa buntag hangtod alas 11 sa buntag lakip sa mga serbisyo nga pwedeng makuha sama sa libreng medical check-up, libreng dental check-up, and tooth extraction kuna ibut ngipon, libreng eye care konsultasyon para sa mata, PhilHealth yakap registration o birth registration kini usa ka dako nga oportunidad nga makuha og libreng serbisyong medikal o dental nga dool sa ilang balay. Ug karon sa tong Magnum Operation Tabang.
9: Magnum Operation Tabang.
4: Mapasalamaton sa Evelyn Ibahay nga taga Mambahaw Camigin, June Michelle Wood sa Davao Occidental, Consorcia Ihento sa District 1 sa St. John Puntod, Aquino Baltonado sa Tuburan, Cebu, Rosalinda Galo sa Agusan del Sur, humanatabangan sa Magnum Operation Tabang. Nadawat ni Ibahay, Wood ug Baltonado ang 1,500 pesos nga cash assistance para silang pliti pauli sa ilang mga lugar, samtang sila si Baltonado ug Galo nataganusab sa taga 500 pesos para gihapon pamiliti pauli sa ilang dapit.
10: Daghang gigi salamat sa Magnum na nakapiliti. Daghang gigi salamat.
11: Salamat kayo sa Magnum Station sa tanan ng ngaytabang. Daghang salamat kayo sa tanan kang Sir Magnum po. Salamat kayo.
10: Daghang salamat sa Magnum. Sila sa gikinhanglan kay makabot na sa mga tuwan. Salamat kayo. Salamat sa naghatag. Sa ilang malumong kasing-kasing sa imo ma'am. Daghang salamat kaninyong tanan.
12: Ako nagpasalamat ko sa mga sponsor nga malumong kasing-kasing hinautunta nga kining inyong itabang sa kuha. Hinautunta sa ko nga napay laing binuhat nga inyong matabangan sa umabot panahon o kay gayunan. Nga ilabi na yun nga susama na ako naginanglan sa inyong tabang. Magnum Radio 99.9. Daghang salamat inyo ma'am. Pero...
13: Salamat kayo ma'am sa 500 yatag ma'am. Salamat kayo sa Magnum. Salamat kayo.
4: Ang pamayag nila ni Evelyn Ibahay, June Michelle Wood, Consorcia Ihento, Aquino Baltonado, Rosalinda Galo, dugtong ini among pasalamat sa regular benefactor nga si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, Kagawad Roniguel of Santa Ana Taguruan, o PDRMD Head Jundi o Charlie.
1: Oras alas 5:59.
9: Oras, hatod ka nato sa MyTC, Alkaline Vitamin C to fight infection. MyTC is your best buddy.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Karunay kabang hilantan, sipunon o gubhon, sinyalis sa kana saluyang immune system. Tumarog by TC, usa ka alkaline vitamin C, nga mo pabaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. May TC, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D-Trip Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
5: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
4: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
5: Wise jud ka, Mari.
4: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
5: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
6: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: niya inom? 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada kaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
3: Balhin sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balhin na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
4: Magnum Morning News.
5: Alas 6:03 para inta may gala o karon sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
4: Magnum Weather Alert.
5: Nabigas linya, Catherine Asunto may buntag.
6: Yes, maayong buntag. Sir, maayong buntag sa mga suking tigpaminaw. At wait sa itong ginamitin na weather system si Super Typhoon Francisco. Yung latest location na sa 410 kilometers is sa Apari, Cagayan. Yung maximum sustained wind 185 kilometers per hour near sa center. Gastunas up to 230 kilometers per hour. Yung dagan pa west-northwestward at 10 kilometers per hour. Kina-expect na po niya sa alas 2 sa hapon, subli na siya sa 370 kilometers sa Kalayan, Cagayan. Then, ma-maintain pa siya po niya ang super typhoon na level. Then, so far, there is a Mindanao, dili naman pa directly affected ang mini super typhoon Francisco. Pero ang habagat or southwest monsoon, prevailing siya po niya naka-affecto dili sa ito sa Mindanao. Dapit sa Mindanao, makasinati isa mapanganurong mga kalangitan. Labanan sa katagtagan ng mga pag-ilan ang kilat o pagpanalagdong tungod sa habagat or southwest monsoon. Kasi ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na kumasin natin ang kasarangan na tunay sa usay kusog ng mga pag-ilan. Hinayangad tunay sa kasarangan ng hangin magagikan sa habagat ang kasadpang direksyon, ang kadagatan hapsay nga tunay sa kasarangan ang pagbalik. Temperature range na to 26 to 32 degrees Celsius. Palapin summer time 6:04 sa buntag.
5: Salamat Catherine Asunto, Pag-asa weather forecaster.
4: Magnum Weather Alert.
5: Ato sa tamay gala sa Market News, Magnum Auto 20 na karon sa Gugun Market. Tagpila mga palaliton niya karon sa balita og serbisyo na si Magnum Honda 20 Angie Alzado.
7: Ang mga mais, 5 pesos ang matagkilo. Pero ang ibang mga mga proceeds ng sale, nabali siya pa rin at taga 39 pesos ang lahat po na disclose din sa merkado. Samtang na doon na po'y nabali siya o mga yun na po sa 40 pesos ang mataga kilo. Hindi sa lenta sa karni po na karni po pagkama po siya. Kapag nga naman ikan, huwag niya po po ibang po mga kalsada sa presyo. Hindi nga sa yung buntag, mga doon na pagkulo sa hindi sa kaya. Nanya na entrance sa merkado. Hindi ka sa lahat ng napapagkulo mga tanah ka sa ila. Ay, sir. Sir, sir, sir, sir, sir, sir, nagbilang presyo ko, sir, chike sa inyo, hapunin pong maligya ganing karne ng airport, sir.
8: Kapanera niya po, ma'am. Ang jowl, 220. Ang pork papa, 210. Pork pa, 250.
7: No, kumusta nga, bali, sir?
8: Hindi nga, ma'am. Wala po na igwartan, ba?
7: Salamat sa inyo. Punta ko kayo sa Google po magmamapatid na. Eh, kumusta ang balis sa kaning lupal na kaming karnes pa po?
8: Ma'am, wala di kausaban, ma'am. Sa una, karon mora Japon. Wala na di kwan. Wala na kausap. Hindi, wag yun doon.
7: Nagkilang presyo ka rin doon?
8: 3,320 man, ma'am.
7: Supply na to sa mga tukod kay Dagan, o?
8: Supply, ma'am. Dagang supply. Hinay lang yun ang balis.
7: Salamat sa inyo, sir. May buntag. Kumato sa itong karne, magdamakasin. Saan saan din yung buntag? Ato po lang po yung mga isa po ba na display ka rin natin sa merkado sa kukod. Yung mga tuwa, nakatigtan na dumakasin. Doon ang mga kapag usus na po na sa pipila sa mga baligya po na kaning isa din sa mga bangos. Ang dagulad ko magdamakasin. Damat yung buntag ako tumagod. Pero nandito nakita nga taga 180 ang mataga kilo. Ang baligya po na karon sa mga dagman na napos sa 150 pesos ang mataga kilo. Ang buros ay nasa taga 140 pesos ang mataga kilo. Ang baligya pong lokos ay nasa taga 160 to 180 pesos ang mataga kilo. Ang budisa na nasa taga 120 pesos ang mataga kilo. Ang display po na karon na Banksy ay nasa taga 160 pesos ang mataga kilo. Ang galunggong nasa tag 180 pesos ang matag kilo. Ang maranay na doon ay nag-display of 80 to 100 pesos ang matag kilo. Ang tilapia ay nasa tag 150 pesos ang matag kilo. Dahil na ang tamban magdumak kasi makita tayo na matigdan niya karon. Dinisado akong alokasyon. Medyo minamihan po na nga nag-display karon po ng tamban po na din eh karon. Dahil ang bulunaw sa naay nag-display. Naay nag-display din eh sa mga side po na papala niya ng entrance. Tag 80 pesos ang matag kilo. Ah, 80 ba niya? Ilang yung tamban na? Tag 100 pesos ang matag kilo. Dahil ang bulunaw tag 100 pesos ang mataga kilo. Dahil magdamakasit ang pagkatapakan na ang gagmay 150 pesos ang mataga presyo po din sa ito. Ang mataga kilo sa presyo po din dinikaroon sa ito ang alokasyon. Dahil kung may lumakasit, may lagi, dinismangas na niya, nabihinga man sa gabi, kurag, kan kayo? Mas kayo magdamakasit na ang dagan sa trapiko. Ako yung may lugar din yung sa mga pala niya. Okay tayo mga nakita mga daghang mga nakatanda pa ron sa labas sa trapiko ng mga kaniginig lamisa o mga cards lugar po sa itong mga negosyante po na nag-display panahon sa kagabi. O, mingaw, naman ta din hika rin. Diyos na ta, maglumapas si ta din hika lalan. So, sa tumakaisunan, muna niyong resulta sa unang pagpatuma, no, kagabi eh. Sa kanina naging suspension una sa pag-display sa itong mga bandos din eh sa mga Jose Rabunales na niya ay may nga itong doctor yan. Sa pagkakaroon, mga kanina makura po, itong hipos na sa standard system na napadinihin na mabagdong mga sakinan na nagtulat na karoon sa mga basura gika sa sunod sa doon sa merkado sa Kugon. Lagi kayong dinis na Kugon Public Market, dinis na mga hundred kayong diyan dyan sa doon sa Balita o Servisyo, Bandung Radio.
5: Salamat Magdamanta Ranji, alas 6:11.
9: Time Check is brought to you by DJM Tailoring. Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifa, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swag sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026. Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrium Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026. Great
2: Samsung Sale. Magnum Morning News.
3: Para yung tamaygala sa mga balita, dinita karon sa atong Magnum National. Nanawagan karon si Senador Robin Padilla sa iabismo ang mga kaubang senador nga dinaliang amyandahan ang justice law o ipanaog ngadto sa napulo kun 10 anyos ang pangidaron sa mga minoridad nga mahimong manubag sa balaod. Kini man sa nitamo pagumusi sulod sa USI National School sa Tacloban City nga mikala sa 3 ka estudyante o miangol sa 13 matod ni Padilla. Kinahanglan kining lihukon tungod kay nagsugod na sa nasod sa Pilipinas sa estilo sa Amerika kundiin doon na itabo nga school shooting.
4: Marami na akong ipinupost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong nang rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Di-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na eh, nasa mukha na natin eh. At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na. 10. Dapat doon. Kasi ang sa Europe kasi ganun. Marami din sa Asia ganun. Bakit hindi natin gayahin sila? Total, tayo naman pinagmamalaki natin na yung mga good practices, mga best practices ng ibang bansa sinusunod natin. Ba't din natin gawin yun? Sa Europe nga na sinasabi natin nandun ang human rights, 10 doon.
3: Tungod din ni pabor ang senador gamapagayon o usa ka special session ng Senado aron na dinalian o seryosong matuki ang maong balaod.
4: Kailangan eh. Post immediate. Kung ganito na nagagaya na tayo sa Amerika na may namamaril na sa loob ng paaralan, siguro ito yung panahon na talagang kung seseryosohin natin ito. Ito yung pang-special session.
3: Pamahayag ganto ni Senador Robin Padilla.
5: Gibot ya gitak Loban City Police Station PIO Police Lieutenant Evelyn Labia sa nagpuyo sa usa ka compound ang usa ka sinunan nga suspek og police woman ni giingon tagiya sa armas kay gamit sa pagpanglutang sulod sa eskwelahan sa Tacloban City sa nagipanigyahan sa usa ka security agency sa Cebu ang laing usa ka armas nga revolver nga gigamit sa usa pa ka suspect. Nagpadayon paghihapon ang imbestigasyon sa kapolisan kung ano nakuha sa mga tinunan ang minor de edad ang mga armas nga nagresulta sa pagkamatay sa ulo sa 3 ka mga estudyante.
6: Yung security ng school is yung isa doon sa dalawa is doon pumasok at nakalagay doon sa bag, pero hindi po ito na ano, hindi po aware yung guard natin ano na may dalang baril doon sa bag niya. Mm-hmm. At yung isa lang po yung nakita, at yung isa is most probably na hindi niya nakita is doon sa ibang areas ng perimeter po ng school natin nakapasok yung bata. Yung baril, yung isa po na revolver is allegedly is sa isang security agency na nakabase sa Cebu, at yung mm-hmm. isa po is allegedly an issued firearm. Sa PNP po, sa PNP. As of now, PNP personnel po is naka-assign po kasi sa Regional Office 8 under the custody po natin ngayon ng Police Regional Office 8 po siya. Oh. Tayo po is nandito po tayo sa lower unit ng Tacloban City Police Office. Sa region po siya ano? Naka-assign. Sa finance po, ngayon. Kasi dati po nasa legal po yan siya. Tapos ngayon po is nalipat po sa finance, pero sa regional office pa din po. Anti po ito ng bata. Mag-isang compound lang po ito sila nakatira sa San Jose. Isang compound, iba-ibang bahay, isang compound po. Yan po yung iniimbestigahan pa po ngayon kung paano po napunta sa bata na ganun po. Hindi rin po natin matukoy yung circumstances. Papasok po ng office, dala po yan.
5: Ang pamayag ni Tacloban City Police Station PIO Police Lieutenant Evelyn Lay Diaz.
3: Alas 6:19 ang oras gisiguro ni Senator Committee on Basic Education Chairman Senator Mam Aquino ngatukion sa mismong committee ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nagpadangat usabog pasubo si Aquino sa mga ginikanang o pamilya sa kinabuhi nga namatay og naangol sa nasangpit nga insidente.
0: Unang-una, nakikiramay tayo sa magulang, sa mga nagmamahal, doon sa dalawang batang namatay at sa lahat ng mga nasaktan sa San Jose National High School. Kailangan yung mga eskwelahan natin, mga lugar na ligtas at hindi mga espasyo ng takot at karahasan. Mahalaga na hindi ito maulit-ulit, no? Hindi gaya ng mga ibang bansa na pangkaraniwan ng mga school shooting. Sa ating bansa, hindi ito acceptable na mangyari ito. Kailangan maraman rin natin kung paano nakapasok yung mga armas. Mga kutsilyo, mga baril. Hindi dapat yan nakakapasok sa mga eskwelahan natin. Doon sa aming komite, tinatalakay namin yung School Safety Act pagdating sa bullying, pagdating sa mga activities na mapanganib. Isasama na rin namin yung pagtalakay nitong nangyaring shooting at kung paano ito matitigil at kung paano natin magiging ligtas yung ating mga eskwelahan.
3: Pamahayag ka to ni Senador Mam Aquino.
5: Gisiguro sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang tabang sa mga biktima sa pagpanglutang sa dua ka minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Malad ni DSWD, Secretary Rex Gacharian. Nga doon ay medical o burial assistance na gihatag sa pamilya sa dua ka mga tinunan na ginun man sa mga nangaangol sa kamusil.
7: Well, sa unang-una, sa utos ng ating Pangulo, agad-agad na yung mga regional office natin, yung mga social worker nila, pinuntahan kaagad yung mga biktima, yung mga nasaktan sa hospital. There are 719 nasaktan. And then, syempre, yung mga pamilya ng namatayan, yung tatlong bata. So, pinuntahan kaagad yun. As we speak right now, nandun pa rin yung mga social worker natin to provide the psychosocial intervention. Yun ang importante dun eh. Kasi tulad nga nasabi ko, kung tayo nga, hindi tayo pamilya, eh nasa state of shock tayo, mm-hmm. sila pa ba? Pero pangalawa, sisiguraduhin din natin na yung mga financial assistance, no, medical and burial, gagawin rin natin yon. Now, nabanggit mo na yung Juvenile Justice Welfare Council kasi is an attached agency of DSWD. Siguraduhin naman natin na kung ano yung mga provision ng batas, eh mapapairal natin ng tama.
5: Ang pamayag ni DSWD Secretary Rex Gacharian.
3: Alas 6:22 na nagdumili si House Legal Spokesperson Attorney Benjamin G. Talosa Contolosa Jr. na magatag opinion kung adunay panginanglan nga pamuluan ng vote threshold gikan sa recess nga to 15 o 14. Mato ni Talosa nga nagunang pukos sa prosecution nga siguroon nga makatuan o ligon ng kaso nga haom aron barugan ang usa ka conviction o paghamtang sa silot kung pila ang boto nga gihangyo sa Senado.
8: There is an attempt from the defense to post this issue as something that should be tackled before we could proceed with the pre-trial conference itself. But as I've mentioned a while ago, that was quickly shut down by Kong Luistro by pointing out that's not a matter that could be decided by the clerk of court, no? And it should not be used to delay the pre-trial conference. As to our position on that, this is as I hope you'll understand, no, since it's possible that this is an issue that may come up during the proceedings, no, it will not be proper for us to talk about it at this point. But what I can say, no, is that the intention of the prosecution is to make sure that we'll be able to establish a compelling case backed by overwhelming evidence, such that regardless of how this two-thirds requirement will be interpreted, we will be able to secure it.
3: Pamahayag to ni House Legal Spokesperson Attorney Binamin G. Tolosa Jr.
5: Gihang yo sa House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court nga muhatag og katinawan ng defense team kalabas sa gihimong adoption sa mga testigo sa prosecution. Matod ni trial spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong, nga paglaro lamang kini sa mga gipatuman nga gabayan.
9: Kasi nga, this is the time for them to provide the impeachment court reason by which itong mga witnesses na to ay kailangan din nilang ipresenta o tanungin. So ano yung magiging cross-examination nila? Anong magiging purpose nung pagiging witness din nila sa kabila? Kumbaga, ano yung mga specific na counter evidence or ano yung mga purpose na by which ang depensa ay didisapprove nila yung claim ng mga witnesses natin? Hindi lang general na pagdidisapprove lang sa kanit.
5: Ang pamayag ni trial spokesperson Representative Zia Alonto Adyong samtang ibutiag ni Attorney Michael Pua usa sa Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte nga andam sila nga magduso og komento kung kinangra na pansupak sa allegation ni gidaptara sa defense ang pipila ka testigo sa prosecution.
10: Hindi ko kasi maintindihan adopt. Sabay naman kaming nagsubmit ng pre-trial brief, no? So I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again, if that's well within the prerogative of the prosecution to file their manifestation. If they do, and if we are asked to comment, we will comment.
5: Ang pamayag ni Attorney Michael Pua usa sa Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte.
3: Samtang gibutyag sab the Office of the Sergeant at Arms kun usa at Chief Alfred Corpus kay posibleng bulungtad sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ipatubang hugot nga seguridad sa Senado. Matod ni Corpus nga nagabilin gyapon ang heightened security status sa Senado usa ka semana human formal nga mapili si Senate President Sherwin Gatzaliani sa maong posisyon.
11: Until such time that after conferring with the different law enforcement agencies, no, and our forces, after we had talked about it and we saw that the situation is already normalized, na then that's the time that we may consider to lower our security level.
3: Pamahayag gadto ni Office of Sergeant Arms kun usa at Chief Alfred Corpus.
5: Gisiguro ni House Committee on Public Order and Safety Chair ug Manila Second District Congressman Rolando Valeriano nga anda magdunay kaakuha ng Kamara de Representantes nga magpalabang sa pamaagi aron masumpo ang naghitak sa smuggling sa tabako. Tanay wala pa man nga gidayeg sa Kamara ang sunod-sunod nga kalampusan sa pagpangronda sa Bureau of Customs, BIR ug PNP. Importante nga dunay makasuhan ug manubag sa illegal nga aktibidad.
12: As chairperson of the House Committee on Public Order and Safety, I assure you that Congress remain ready to listen, collaborate and support measures that strengthen enforcement, improve coordination and enhance our country's ability to combat illicit trade. The challenge is significant, but I am encouraged by the fact that everyone important to this fight is represented in this room.
5: Ang pamayag ni House Committee on Public Order and Safety Chair Manila Second District Congressman Rolando Valeriano. Ug karon sa itong Magnum Health Alert.
13: Magnum Health Alert!
5: Nagpahimang no ang nephrologist nga si Dr. James Vincent Legaspi nga sundo ng 8 Golden Rules aron masigurong himsog ang atong kidney. Kininunot ning pag-obserbar sa National Kidney Month, matod ni Legaspi nga usa na ginini ang kanunay nga pag-ehersisyo, pag-monitor sa blood pressure, di kaya nang basta-basta na lamang pag-inom sa pain reliever o guban pa.
14: So meron po tayong tinatawag na 8 Golden Rules of Kidney Health. Siyempre po, kailangan regular po tayong merong mag-ehersisyo. Bigyan natin ng panahon. Panatiliin po nating healthy ang ating blood sugar at i-monitor ang ating blood pressure. Kasama na din po dyan ay palaging kakain din po tayo ng mga masusustansyang pagkain. Iwasan natin ang paninigarilyo at iwasan ang madalas na pag-inom ng over-the-counter na mga pain reliever. At overall, ipasuri po natin ang ating kidney regularly.
5: Ang pamayag sa nephrologist nga si Dr. James Vincent Legaspi.
3: Para yung tamay galas mga balita o garoon sa Tumagdab International sa United Kingdom, gianunsyo ni Keir Starmer na may luwat siya isi Prime Minister sa United Kingdom o leader sa Labour Party. Mato ni Starmer nga gidawat o girespeto niya ang desisyon sa iyang parliamentary party nga dili na siya haom nga mangulo sa nasod nga piliay. Si Starmer, kung sunod piliay, si Starmer ang nagdala sa landslide victory ni atong 2024 kaysa nagatubang sa pressure gikan sa partido. Itakda sa kani Prime Minister sa Hulyo 9, isip pagsugod sa nominasyon para sa bagong leader nga gilaumang makumpleto sa dili pa mubalik ang parliament sa Setyembre. Siyang emosyonal usab nga pamahayag, nagpasalamat siya sa iyang kapikas, mga anak og nag-ingon nga nagduma sa nasod usa ka dakong kanungganan sa iyang kinabuhi.
5: Samtang sa Qatar, nagtala sa damyo, samtang 54 ang sabda, 18 ang missing sa kusog ng pagbusikan sa usa sa mga pabrika sa Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Subay sa report niya, nagsumikar ang sunog, gikan sa usa ka technical malfunction sa Barzan Gas Supply Facility. Samtang nagsugod pa lang ang operasyon ni ini, dugtong ni ini, ikapremar usab sa gobyerno nga walay natala nga pag-leak sa gas o kemikal nga nagdala sa peligro o kaluwasan sa publiko.
3: O karon sa itong Magnum Business, kibutiyag ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa nga may kunood ang katinat sa supply sa farm inputs sa mga mag-uma sama sa abono. Kinaman bisaka sa 3,000 pesos ang matag-sako sa fertilizer at sa kagubot sa tungatungang sidlakan. Mato ni Mesa nga may mos 2,200 matag-sako samtang mihuyang usab ang katinat sa dolyar.
15: Yes po, nakakakita na tayo ng reduction ng presyo na taba ng fertilizer for both urea, complete, MOP, at saka ng iba pang klase ng synthetic fertilizer. Matanda natin sumipa yan ng 3,000 kasagsagan noong problema o sigilot natin sa gitnang silangan.
3: Opo.
15: At ngayon, nasa, may nakikita na tayo ng 2,200, 2,400, bagamat sa ibang area medyo mataas pa rin, pero magandang indication ito na malaki na rin yung naibaba at umaasa tayo dahil dito sa nangyari na karoon ng peace agreement ay patuloy na bababa ito. Yung dollar ay unti-unti rin bumababa, presyo ng dollar. So malaking bagay ito para sa ating mga magsasaka na yung cost of inputs ay nakikita na natin na nag-ease up na.
3: Pamahayag ka doon ni Department of Agriculture Assistant Secretary Ardell de Mesa. Sa ito sa Forex and Sweet, sa kasdalang balogaron, 60 pesos, 32 centavos. Canadian dollar, 42 pesos, 75 centavos. Ang dollar, 7 pesos, 74 centavos. Australian dollar, 42 pesos, 56 centavos. Taiwan dollar, 1 peso. Ang 91 centavos, Korean won, 3 centavos. Euro, 63 pesos, 61 centavos. O karon sa itong Magnum Entertainment.
5: Nagpasalamat si Coco Martin sa gayon nga nag-uban ng Madagong Network alang sa watch party sa action drama series sila ni Julia Montes. Mato ni Coco, nga susamang pelikula ang maong seri nga makita sa publiko samtang garbo ni Julia ang kalampusan sa pagbugna sa seri tungkol kinikita niya ang dedikasyon ni Coco sa iyang trabaho.
16: Grateful. Grateful kasi nandito lahat, nagsama-sama, nagtutulong-tulong. Hindi, ang lahat. Kasi ibig sabihin nito, isinisigaw natin sa buong Pilipinas na dapat magtulong-tulong tayo, magsuportahan para dito sa Sigabo.
17: Siguro nire-remind ko lang yung hard work na nagawa niya. Eh, ito na, lalabas na. Kasi hindi siya basta-basta eh, hindi siya biro. Pero in denial lang siya, ayaw lang niya tanggapin. Pero talagang para sa amin, genius siya eh. So ito na yung produkto na mapapanood na ng mga tao. At lagi namang sinasabi ng ABS-CBN, Service of the Filipino. So ito,
16: Oo, awang-awa ako sa kanya. Hirap na hirap, pagod na pagod. Pero sabi ko nga, sa pagmamahal namin sa aming trabaho, sa aming kumpanya at sa lahat ng mga Pilipino, hindi na namin binibilang yun, hindi na namin iniinda. Ang gusto lang namin, may palabas kung anong deserve ng mga Pilipino. Sobra akong proud na proud para sa proyektong ito.
17: Parang pelikula at siguro ito nga pinaka-importante, nagsama-sama ang lahat. Eh.
5: Ang pamayag ni Coco Martin o Julia Montes.
3: O karon sa itong Magnum Sports, gipasinungan sa pito, kung ang pito ka mga personalidad sa sports na nagdala o kadungganan sa nasod sa nagdala sa panahon sa ilang mismong karera at sa 5th Philippine Sports Hall of Fame. in Harmland Ceremony sa Philippine Sports Commission sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate. Gipangluan sa PC ang formal nga paghatag pasidungog ni Ramon Fernandez, Mansueto Unyok Velasco, isip Del Prado, Adeline Dumapong, Cecil Mamiit, Bia Lucero Liular o ang mi panong si Eduardo Eddie Pacheco. Nagpasalamat usab sila Fernandez Velasco o Dumapong sa PC sa buong kagyunan nga nahimong kabahin sa Philippine history.
18: From the bottom of my heart, thank you for allowing me to be part of Philippine sports history. Daghang salamat, Pilipinas. Mabuhay ang atletang Pilipino. Mabuhay tayong lahat.
19: Sa totoo lang po, kaya naghinto rin po ako ng after ng Olympics. Yung timbang pa lang po, hirap na. Kasi kung tataas pa ako ng timbang, mas lalong malalaking kalaban. Kasi nung maliit pa ako, ng timbang ko, mas malaki ng kalaban. Lalo pa po kung tumaas pa ako. Biro mo, naranasan ko po na mag-training na walang kain dahil po sa timbang. Kaya yung iba po, kala nila madali lang yung boxing. Mahirap po, mahirap talaga. Sobra.
20: I may be the first para-athlete to receive this distinction, but I am certain I will not be the last. I look forward to the day when many more para-athletes stand on this stage and are celebrated too because they too achieved excellence. To the Philippine Sports Committee and the Hall of Fame Committee, thank you for the extraordinary privilege.
3: Pamahayag gato ni Ramon Fernandez, Mansueto Unyok Velasco, Isidro Del Prado o si Adeline Dumapong. Inirabati atong Magnum Morning News ukaron sa itong headline review. Sa itong Magnum Local, 300 mil pesos damyo sumanlamya sa kalayo ang usang kabalay sa Green Village, kauswagan ng syurad. Magnum National, Senador Robin Padilla narawagan nga paubusan sa 10 anyos ang pangidaron nga mahibong manubag sa Balaundi. Magnum International, Keir Starmer, miluwat sa pwesto isi Prime Minister sa United Kingdom. Magnum Business, DAB Butyag, gamiyumos na ang presyo sa abono ng panauna. Magnum Entertainment, Coco Martin, nagpasalamat sa mga suporta sa ilang seri ni Julia Montes. Magnum Sports, pito ka mga personalidad sa sports nga nagdala og kadungganan sa nasod nga pasidunggan sa PSC. Hantulog ba alang sa atong Magnum Morning News kini si Magnum First Seed Blanca
5: ug Magnum Kia Abilianosa.
3: Sa usa gawas nga tinigban katawan naming gamahanan maglain man barugan ko sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo Magnum Radio.
21: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Alas 6:35.
22: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
23: Mahigpo bala ang imo dugo?
24: DTX 500!
23: Masamit ka bala ang gina-allergy?
24: DTX 500!
23: Ang DTX 500!
24: Ang nagatinlo sa imo mahigpo nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
24: DTX 500!
23: Masalrikan!
24: DTX 500!
23: DTX Coffee Mix!
25: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
26: Mga butika.
22: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: takatao, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tao.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 ang isgutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad, tinuod nga trusted, tested and proven ug ang mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
3: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
4: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
0: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
6: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
5: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
6: Wise jud ka, Mari.
5: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
6: Sa Cigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
7: Cigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.

0: Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Balhina sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. 26 per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
2: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard ka ayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests with stress. Ganda mo! Stress Tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
4: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
5: Mga igsoon, ambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ingawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mapuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Magnum 45. Hanay sa labas ug dag-unang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
1: Panangulohan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinud nga balita batok sa Fake News. Sa Magnum Local, siguradan sa matungaan, mas pahugtan pa sa Deep End Kaginuro. Karon nga sa Tukuluban City, may shooting incident na ug may tulo ka tinunang napatay na. Dugang security measures ay batuman sa PNP Region 10, labi na sa matungaan. Karon nga sa Tukuluban City, may shooting incident na ug may tulo ka tinunang nga napatay na. CSWD na mahayag nga angaing paligunon sa kabatanunan ang ilang emosyon, labi na kung makasinati o bullying, kung pagpagdaog-daog o pagpangbastos. Karon nga sa Tacloban City, may shooting incident na o may tunuh katinunan nga napatay na. Pipila ka sektor sa Kenduro, may nagkaraiyang opinion sa Sugyot ni Sir Ruben Padilla nga ubsan ngadto sa 10 anyos ang edad sa batanong angay manubag sa balaod. Karon nga sa Tacloban City, may shooting incident na o may tunuh katinunan nga napatay na. Sa Tumagdum National Juvenile Justice and Welfare Council na magos nga dili tubag sa nagataas nga krimen nga ginabigitan sa mga batanon ang pagbaubos sa pangidaron sa mga batanong manubag sa balaod. Kinibisan pa nga sa Tacloban City, may shooting incident na ug may tulo ka tinunan nga napatay na. Sa Tumagdum International Kani South Korean Justice Minister Park Sung-jae giukmang babilanggo ug 25 ka tuig tungod sa iyang papel sa deklarasyon sa martial law sa nasgutan nga nasod. Sa Magnum Business DOE nagtuo nga di paangay wagtangon ang State of Energy Emergency sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, tungod sa kakuwangon sa players gilas Pilipinas, posibleng maglisod sa langdula batok sa New Zealand o Australia atol sa FIBA Asia Cup 2027 qualifiers.
0: Magnum 45.
1: Sa atong Magnum Opinion uban sa balita opinion, sa atong batakang balaod, gidili ang political dynasty kung politikanong dinastiya. Apan sa kamara, gitugot na noon ang dinastiya sa politika. Sa dinastiya, ang gahom sa politika, giuptan sa mga taong mga parintira o nagikan sa usalang kapamilya. Kini ang rason kung ngano nga si Bayan Chairman Teddy Casino nanganting akwesyonon o dadon sa Korte Suprema ang maong isyo.
2: First things first, we will question this at the Supreme Court because we think that this totally goes against the intention of the framers of the Constitution. Pinagbawal nga nila eh. Pinagbawal nga nila yung political dynasty. Why does the law allow it? A stronger bill in Congress that would have even more encompassing prohibitions. Medyo duda ako that it will pass because members of the Senate who are also part of the political dynasties are more than a majority there.
1: Igsoon tingog o pagpagkabana, i-comment o i-message ang mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa mong FB page Magnum Live. Oras, alas 6:51. Mga igsoon, kumusta mang buntag? Kini si Magnum, June Albino.
3: Ug Magnum, Aileen Acurin.
1: Karong adlaw ang Martes, Hunyo 23, ang detalye sa ato mga balita, detalye sa ato mga sugutanan, mabati ninyo man ng unas, Penumdum.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
8: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
7: Mamamatay? Ganun katindi?
8: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
9: Isang paalala mula sa NGCP.
1: Oras, alas 6:54.
10: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
0: Magnum 45.
1: Sa ato ng gilakbitan, siguridad sa matungaan, mas pahugtan pa sa Deep Ed Cagayan de Oro. Karon, nga sa Tacloban City, may shooting incident na o may tunog katinun ang napatay na. Moraganig upat magdumailin, pero ang usang magdili tinunan, sa ba ito? Kaya nga kung kadunggan, gikabot siya upat ba ito nagkapsan sa kinabuhi. Pero kung nisibutan naman tinunan, tulo sa nagkapsan. Gikadunggan para ba nga armas ba ito sa polis ang gigamit?
11: O iyan sa katong isa sa mga suspect magdumjun.
1: Ang polis?
11: Yes, oo.
1: So mauna ang magapahibulong nga ang armas sa iyang iyaan na aman sa mga bata.
11: Oo.
1: Nga maoy usas mga hinungdan kung nga nung may nakalas nga tulo ka mga kinabuhi. Unya dahil gawas ana gani sa Cavitis. Sa Cavitis City sab murag duna sab to usak incident dito.
11: Murag
1: pagpanunggam.
11: Katupong napoy katong 6 years old nga gi
1: eskwelahan gapon.
11: Gilugo sa 15 years old magmamjun
1: nga. Napagi paglugos. Grabe karong panahon. Anyway, basta kay ang Deep Ed Cagayan de Oro naghimog mga lakang karon nga mapahugtan pa pagsamot. Kaya kung nasabtan nga kining pagpahugot, ilan ni panahon nga nanay dunggabon ba?
11: Oo.
1: Nanay gipusil. Kita bitaw kinaya na itong mga Pilipino. Pag naan ay may tamo, ay pag kisi-kisi. Na usak ka establishmento nga akong naagsudlan magdumailin. Kasagaris establishmento nga makita nato. Ang gwardiya pag musulod ka. Kan lang maggulit ko na itong magnifying glass. Ngayon na no. Ya tuyok ana dito. Bat nang usak establishment nga kung sundan. Gipa-open gyud ang bintana sa sakyanan para makita niya ang nasa sulod. Oh. Lang paniguro ba. Pero kadaghanan gyud dito lang eh. Unya kana magamit tugar og magnifying glass dito sa ilawom di gid maklaro kay ngit-ngit. Alam ba basta magkatuyok lang. Oh, basta magkatuyok lang di gid maklaro.
11: Wala gilanto.
1: Ano ba no murag compliance lang ba compliance. Kato ako na sundan. Unsa ba tong establishment? Murisko uno. Dito sa Lagindingan, Murisko uno. Pagsulod na mo. Pagsulod na ko, gipa-open ang bintana, gitana ang sa sulod. Gapaniguro ba? Kaysa ka nang, sama na, dito. Ano na? Anyway, niaspikas linya karon at umayrabi, si Mr. Romeo Aklo, ang media focal person sa Deep Ed Cagayan de Oro, may kalabigitan sa lakang, pahugtan, ang seguridad sa mga tungaan din sa Tarugbayan, bunga sa shooting incident. Ikamatay sa tulog matinunan dito sa Tacloban City. Mr. Aklo, may buntag, sir.
12: Kain buntag, Magnum Magnum Aileen, huwag tanan nga tigpaminaw sa Magnum Radio. May buntag sa inyong tanan.
1: Sir, o sabagay, sa imo nakita, kay di man tingali kay naaka permanente lang sa Osaka School Campus, siguro ginasaw sila ninyo matagkaroon niya. O sa mga sitwasyon sa seguridad sa matungaan din sa ato nagbayan?
12: So far, ang atong mga eskwelahan, wala man kita yung mga tagkugid kaayo na insidente Magnum June, no? Salamat kita nga inana ang sitwasyon sa atong mga eskwelahan na kulat kita o gasubo sa palita ng hapon, no? Iban nga mga pangkita po.
1: Dumdaman ni mo, Mr. Aklo, years back, no? Pinagkartuig na nakalabay siguro. Doon ay marag sa kinituan man tilo ito, doon ay maistrang idunggap sa estudyante. Pinagkartuig na nakalabay. Marag maistra ito, idunggap. So, sa estudyante, kung madumduman ko lang, magpatay ito. Pasabot, usaka impro na sa lax nga seguridad sa usaka tungaan. Kaya nga nung magkasulod ang armas, magkasulod ang kutsilyo, ha? Magdumailin?
11: Oh.
1: Anyway, so, lugar ko nisgutan na ito nito sa Tacloban City, marag mas bugat ito kung itandi din sa ito nagpain katong years back nga doon nito. Currently, wala may tayo nadunggan. Pero, kung iskutan na itong kahimtang sa seguridad, Mr. Aklo, sa actual yun, before aning mga insidente, doon na ba'y kakuwangon? Luag ba ang seguridad? Nga itong ginapatuman sa mga tungaan? Mr. Aklo, sir?
12: sa nahitabo sa Tacloban, maglimjun, ako siyang nakakuhan sa tanan, dili siya sa isa lang katiktor sa itong katiling bandong, dili atong pagalang taon, isip komprehensibo, no? Ang mga nga dako kay nga challenge sa atong society karon. In fact, ako yung mga nangabasa ng mga komentaryo o opinion, so lailahi ang panglantaw sa kakulangon nga nung nahitabo. Apan, hinaot ka mas ma-improve yun ang atong seguridad sa mga eskwelahan, daghan ang kakulangon, gumikan sa resources, dili man po kanan nga eskwelahan na agay mga blue cards or mga wadyag yun na pareha sa mga malls o uban ng mga institusyon. So kinahanglan po nga pag ilang taon siguro ka na dito sa area, sa komprehensibo, sa resources, o dito sa pagkinabagay sa tibuok komunidad. So naag yun ang mga panginahanglan na magdumsyon.
1: Dili direct tayo mong tumag sa akong pangutan na Mr. Aklo, ba't masabot ko nga doon ay kakulangon, doon ay kaluag sa seguridad nga ginapatuman. Of course, ang kakuha di lang sa inyo deep ed, di lang sa matungan, but but pasabutin mo, of course, apil ang kapulisan, bisan ang LGU, Mr. Aklo.
12: Okay, letaong gid siya nga kaakuhan sa tibuok katilingban, magyundun, sa mga daw na kaakuhan dito sa pagsisiyo.
1: Kisa ba'y mangulos katilingban po, para pagpatuman sa hugot ng seguridad? Kisa ba'y mo ignite, mag-lead sa katilingban, Mr. Aklo, para pagsiguro sa seguridad sa kabataan diya mismo sa matungaan? Ang so, deep end ba ang mag-lead sa community? Kaya ang community ta, marag, magulat natin community, marag, ang liyo, ang community man, ganun, marag di na usa ka tao nga mao'y mo huna-huna. Kundi li, kuna, grupo. But sa usa ka grupo, dapat na'y mangulo. So ang kong question, kisa may mo lead sa community sa pagsiguro sa kaluwasan sa kabataan diya sa matungaan, Mr. Aklo?
12: Sa kakuhan diha sa eskwelahan, kay basically ang atong eskwelahan ang mandato ang pagtudlo man sa edukasyon, no, sa atong kabataan. In fact, ang kining seguridad sa mga kabataan naaman mga gipangtagaan nga himsya sa mandato sa BNI. So specifically under sa atong mandato is ang pagtudlo sa atong kabataan, paghatag og access sa kalidad nga edukasyon. Apan kining atong seguridad ato sa pagilang taon nga kakuhan gyapon sa mga eskwelahan. Ang ato yung una nga mandato, main mission nato is really mapil sa atong, even sa atong magtutudlo at ang pagalang taon, nga mapil sila sa atong secure, no? Sa atong mga ahensya. Dapat free ang wala, free sa kahadlok ang atong mga magtutudlo o ang atong mga estudyante. So ang pag-secure sa atong mga eskwelahan is mandato sa atong mga ahensya nga dapat feeling secure ang atong mga katawhan.
1: So sometimes, Mr. Aklo, nga kung mo ingon tag mangulo, mo lead sa pagpakabana, sa safety, seguridad, sa mga tungaan, pagminta mga tungaan, apilan ng kabataan, mga magtutudlo. Bisan ginikanan nga maghatod kuha sa ilang mga kabataan, magdumailin. So ang mag-lead ani, ang school administration mismo, ang nagadumala mismo sa usa katungaan, Mr. Aklo.
12: Sa sulod sa eskwelahan, importante ang role sa atong mga principals, no?
1: Okay, kaya principal.
12: Ang atong magtutudlo, no? Kaya siya man ang itawag o head sa isa ka institution o exercise siya authority diya sa iyahang eskwelahan. So, muna nga importante po nga ang kining atong paghatag o dako kayo nga kining itawag nga safety, ng mga assessment, implementation, monitoring, o ang atong planning, o manusap ang pakig-partner sa ubang ahensya, importante kining kaakuhan sa atong mga school head. Aron usap paabot ang mga panginahanglan kay hindi ang puntanan kaya binagit sa resources. In fact, daghan ang atong mga eskwelahan nga ga-request na unta matagahan sila bisan gani ang ilang pangayo mga watchman lang kay tungod lagi kay di man pud pareha ang sizes o ang resources sa mga school magdunjon.
1: Sure.
12: Atong school principal is very important.
1: Sa kadako sa trabaho sa principal labi nagdako kanang atungaan magdumailin. Di na kayo siguro maghahom niya ang pagadto pagnao pagikas opisina mo ato dito sa gate sa likod, gate sa dito speakers, ano ba no? naabay position gyud nga equivalent to security officer. Nga ang iyang tahas mao ang pagsiguro seguridad sa usa ka tunghaan. Naaba na nga position plantilya diha mismo sa usa ka tunghaan nga gipanagiya sa gobyerno. Mr. Aklo, or gadipindi lang tas guardia nga usay pa magduka-duka dito mismo gate kay wala wala marilibuhi. Ano ba? Eh, marami kasi ganas problema sa guardia. Wa makurilibo, sir. Ano ba? Wa marilibuhi. So nabagid na nga pantilya, nabagid na nga position diha sa usa ka tunghaan, sa usa ka school campus. Considering karon Mr. Aklo nga nagkausab na ang atong gakabantayan sa mga kabatanunan. Daghan ang mga batanun nga gakalabigit sa krimen. So na ba na siya Mr. Aklo or kay mato pa nimo ang may ang mangulo ang may kakuhan mao ang principal. But ang principal dako lagi siyang trabaho, labi na dako ng eskulahan. So ang akong hinaan nga basig na ay panginanglan nga doon nagay, sa akong tanaw lang ha, doon ay dapat security officer nga mao'y maga siguro sa seguridad sa school campus. Kining Mr. Aklo.
12: Salamat ana nga huna-huna magdungyo, no? Tinuod ng imong giingon nga nalimit lamang sa atong security guard or atong watchman, no? In terms of plantilya position, in fact, hindi magani plantilya, no? Mga kunsata lang ka na. Mayunta nga isa sa mga dipasok sa atong mga balaod, no? Diyan ka sila mabisi ang atong mga legislators to look into this na matagaan po na itong iskilan sa taktong at seguridad. Sakto na nga naging dapat na plantilya position sa specific region ang iyang trabaho. Karoon ang kakahitabo na itong mandum yun kung wala yung mga watchman, wala tay security sa ubang mga school panalitan, naamay gitawag na ito ng mga disaster risk reduction officers. Pero ka na sila mga magtutudlo ka na sila magnum yun, mga personnel sa opisina na lahi ang trabaho.
1: Kaya po di gani ka ng example, kumintag disaster o security, pwede rin ganang isang usahon na lang na ba? Ano ba, no? Usap para nga medyo gamay ang sweldo ng gobyerno. Para na kayo makawat ba? Gamay ang sweldo ng, pero na kayo makawat. Magdumailin. Palayo lang ito sa microphone gamay. Anyway, kining isang usahon na lang unta na ba, no? Disaster and security officer. Oron sabay ito nga na, ng di ba na bisan sa mga private ng mga buhatan, di man taan naman tayo mga security officer.
11: Oo.
1: Kanang disaster magyapit tawag yung ano. Murag usahan na lang ba? Para usaray sulduhan, pero duhay tahas. Dagang kawaton. Dito sa kaluhan ra. Karoon na to. Dito sa kaluhan ra. Dinis lokal, murag isim dita. Kining Mr. Aklo. So, so mayuntag na ano, pero wagi na sa atong mga tugaan kanang plantilya o security officer nga position nga mao'y sulduhan gyud sa gobyerno. Dili nang kontrata, kan kontrata lagi Mr. Aklo, hire lang tag blue guard. Ay sus, masigig dukan huka lagi gwardiya, kaya ang rason wa man ko rilibuhi, sir. Pero ka kanu sa pa duha ka adlaw na, sir. Basta lang paita duha ka adlaw na pugos na lang tag kuot sa atong usab na namahon na ka. Wa palagi, sir, gahapon pa ko, wak ko pa ni hapon.
11: Diet.
1: Diet yung taong gore. Taong ni mong gore, ito, nigpis kong lawas. Oo,
12: kayo. Oo, hindi na magnum dyan.
1: Oo.
12: Kung ganun yung gamay, kasikas, mata na yun. Kaya nakatulog di ay.
1: Lagi, kay Lapoy, nag-in in town. O, na, gani establishment to, na istorya ko magnum, sa establishment to, na ay, kuhan lang, nangangyo nga, kana bag pwede ba ko din na ko magpalabas gabi eh, nga naman kini wa pa ko mapaulian. Ah, sige, okay, gitong tampos guardia unya dayon guard, pwede ko magkuan, pwede ko mag charge ako sa cellphone. Ah, sige, okay ra, ana gipa charge pod unya dayon ang guardia kana katulog man ka wala gi mapulihi eh. Ah, wala na pagkaugba, wala nang cellphone sa atong nag-standby in town, kay wala gi na ang sitwasyon. Anyway, ang ato Mr. Aklo maong sa unsa may available nga resources o kutob sa makaya pangitaan o pamaagi. Tama man sa nanggingon ni Mr. Aklo nga di lang ni kakuhan sa usa ka tunghaan, tagdumala sa tunghaan, kundi li, tanong nga mga hinsang concern. Apil ang LGU ana, LGU. LGU, ang atong kapulisan o ang school administration, kini sila importante kayo ni nga mga angay mo lang bigit sa pagsiguro sa seguridad sa kabataan. Partikular sa kabataan, kaya kining atong mga magtutudlo, kuhan man ka ni sila, kanabang sa ila mismong pangidaron, kuhan na sila, kabaluna na sila o gunsaon pag secure po silang kaugalingon, magdumailin. Ang mga bata, nagsalig lang na sa mga magtutulog sa mga ginikanan. So muna nga, importante kayo nga masiguro ang kaluwasan sa mga bata. Hulaton pa ba nato nga kanang netabo sa Tacloban City, may tabo sa din sa atong lapit. Nga kanto netabo din sa atong syudad, dito kanituan man siguro
11: itong matungaan. Pinroa, Magramzon.
1: Pinroa, kanituan man na.
11: 2016.
1: Oo, 2016, doon ay magtutulong gidunggap. Patay.
11: Ang 15 years old ang nagdunggap ato
1: niya. Bago nga magyapon, minuridad. So, hulaton pa ba ito na mahitabo na. So, unsang specific mga security measures gave mo ninyo karon, Mr. Acto, ang deep end ba, kaginuro ba, oy, mangulo, kanabang, magtagbo ta, meeting na to, ang taga-LGO, ana, ang atong kapulisan, sa panadya, parang pangitag, pamagi nga, ma-evaluating ato mismong school campus, o ang ibang atong pahabugan kining padir, para nga wagi makasunod ng mga daotang elemento, o guban pa ng mga plano, Mr. Aklo. Or iya na mismo, ang school administration na mismo ang mo-initiate niya na, Mr. Aklo, sir.
12: Yes, Magnum Jun, pasalamatan kita nga na apoy mga barangay nato nga abdik ang ilang mga kapitan. No? Atong kita nga naka-coordinate po sa ato ang mga principals. Ang go for example, ng pagawat si Kapitan Espensyan, no? Kailing o memorandum, no? Regarding sa pag-secure sa mga eskwelahan. So, naay mga inisyatibo sa uban ng mga barangays as to how to secure or helping our schools to secure our school children and our teachers and the personnel sa atong komunidad. So, importante kay kana o maubanan po tunta ka na sa pag-deployed sa mga panod, for example, or mga visibility sa atong kapulisan. Doon na may mga issuances actually sa DILG nga napagawas with regards sa previous na mga insidente, siguro po sa kakulungan sa mga personnel sa atong PNP, naapod ka na ng alimentasyon. Pero naana na siya ng existing nga issuance memorandum to also secure our schools. Kaya importante kayo sa Magdungjun, ang atong mga magtutudlo atong mga bata nga nasa eskwelahan, wala nga nang kahadlok ang atong mga bata mga ito sa eskwelahan nga magduon. Atong mga teachers na sa eskwelahan kay magtudlo. So ang kana nga responsibilidad ng ta, wala na kung ta ka na dito sa sulod.
1: Sa nibaloan ni mo, sir? Sa nibaloan ni mo, sir? Sa budgeting para sa DepEd, appeal ba ang may tungkol sa security measures? Appeal ba sa ginabudgetan sa imong nibaloan lang? Or dulas mga libro, mga laptop nga overpriced pag yun sa pagpalit, magmalin, overpriced pag yun sa pagpalit, appeal ba ang security measures? Sa ginabudgetan?
12: Ang mga dagko ng mga eskwelahan Magnum Jun na sila gitawag og MOE. So, kanang maintenance and everything, no, ng mga expenses nila, their expenses. Kung kaya nila, muna makahayo sila contractual or kanang mga agency ng mga security, ang uban, kaya PK man, what's man na lang ang kwaon. Siguro, importante na, pero sa atong istoryahan, nga dapat naagisakto nga pundo, specific na plantilya para sa seguridad. Ang atong gagabuhatong gani, training naman ang food para sa disaster risk reduction para sa atong mga magtutundo. Pero wala yun yung specific para sa school na at sa division isa. So, tibo division po ng iyahang gatanhaon. So, naako na siyang safety officials ng mga panginahanglan. So, naay mga schools yun nga, ang ilang umuwi gamay rin taon kaayo. So, maghanyo sila sa mga barangay officials na mabutangan sila dito, matabangan o atanod. Pero dili yun plantilya wala ta nga nagadon nga security officer para lang yun sa specific katong imo gihingnon nga motuyo mo secure o tanaw dito sa specific sa seguridad.
1: Lagi tama man ang example mga University of the Philippines mga dagko mga tunga man mga universidad na gyud maybe din sa ato USTP mga dagko nga mga tungaan so kini sila na gini sila I think na gini sila plantilya siguro diha nga security officer diha kay dakuman. But hunanon sa dato ang mga gagmay ng mga tungaan nga sayon sudlon sa mga bandungon. Na itungaan din nga
13: Dako na kay babaytaw principal kay dinhi sa eskulahan daghan mo sulod dinhi nga mga gahimog kagubot. Bugot mo tay taw principal. Unya dayon lagi na ang concern mao ang seguridad sa kabataan. So ako mao nga naunta na di ba ta mahulat eh. Mao nga akong giningon nga karon nga sa Tacloban City may shooting incident na o may tulo ka tinuod na ang napatay nga murag ayha pagaka ugnat gaka ugnat magaka magamgo ang atong gobyerno nga panghugas ng seguridad sa mga tong ano. Pero di mo pa mahimong muingon lang ta nga kakuha ni principal sa panadiha nya dahil walay budget ang gobyerno nga imbes nga dapat maka example duha ka guardiya ang ibutang diha para nga duha ka shift tag dosi shift 1 shift 2 o sara ka shift nga naman maura may kaya pod sa gibudget. So budget ang eksakto kay kinabuhi man ang nalambigit anang maong matang sa serbisyo para sa mga kabataan nga kinderbento kaning mga nangamatay kanang tulo ka mga nangamatay sa Tacloban City basig may tabo sa mahimo sa tunta sila mga lideris nato sumabot ng mga panahon. Kaya matod para lagi Rizal, di ba, Mr. Aklo? Naman na sa itong iskulahan. Matod ba ni Rizal nga... Ang sagay na itong gingan ni Rizal, Mr. Aklo?
12: Ang kabataan mo ay atong hope pa tawag mahon.
13: The youth is the hope of our fatherland. Diba? Fatherland gito. Kanag yung father...
12: Pag-asa ng bayan.
13: Mabasa ka na ito. Mandungan ako mga maestro ka na ito. Fatherland. Sa mga elementarya pa ito, Mr. Aklo. Anyway, so, but at least doon ay mga paningkamot. So, siguro, Mr. Aklo, ang deep end ka ganoon, mag-communicate nga ito sa mga school administrators nga mauni ang atong pag-abuhaton para mapaggang ang unsa netabo dito mismo sa Tacloban City. Kaya of course, kabahin sa inyo mismong papel nga giyahan ang mga school administrator ang ubos sa deep end. Mr. Aklo.
12: Yes, maglumjud, no? In fact, kagahapon na may specific yun nga pagigituli, especially sa itong school division superintendent.
13: So,
12: igaso, LDRR nga focal person. Karon magpagawas o memorandum reiterating, ma-reinforce na ito, ma-reassess na ito ang atong mga schools dito sa atong perimeter, sa entrances na ito, English o egress, o ang mga security measures na pag-abuhaton to really enhance the secure, no? Kay delikado nga for the first time na hitabo nga nagdalag armas, nakapusil, no? Sahay po, importante po tingali nga atong mga panimalay, no? Di manggut magsugod ang kining ato, ang kasuko ang mga emotion sa mga bata sa magsugod or naabay linya sa komunikasyon dito sa ginikanan o kabataan sa mga guardians o ang kining pag-secure sa mga gamit like sa armas, no? Madlok lang ano man nga tayong raman ang pagdala sa armas sa bata dito sa eskwelahan. So, plantisan kayo ang atong ginikanan nga makita po nato kung sa tabo sa atong kabataan ang naan sila ipanahon nga makiguban, makikistorya, nakikip po ng atong mga bata kay lahat po ang panahon na sa social media na maka-apekto po sa dako kaya nga panglantaw sa mga bata. So, ay mauna lang ang nahimong alternatibo sa uban ng mga pamilya at malingaw ang mga bata o ang panahon na puno na dito ang gapita. Hindi na ito kung hindi marikirate, basig doon na sila yung mga kita nga lahi ang palilungan sa pag-una-una sa atong kapataan.
13: Mga aksyon atong karabi, maus si Mr. Romeo Aklo, ang media focal person sa Deep Ed Caganero. Sir, salamat kayo.
12: Salamat kayo magdunjun, magdumailin sa tanang pagtigpaminaw atong kabangan nga mahimong secure ang atong kabataan ng mga iskulan. Dagang salamat, maing buntag, mabuhay ang Pilipinas.
13: Oras alas 7:18, dugang security measures ang ipatuman sa PNP Region 10, labi na sa matungaan karon nga sa Tacloban City, may shooting incident na ug may tulo ka tinunaan na nga napatay na. Naspikas niya si Major Joan Navarro, ang spokesperson sa PNP Region 10. Major, may buntag, ma'am.
14: Yes, sa kamayong buntag, Magnum June, ug sa atong mga sukitig paminaw sa Magnum Radio.
13: Ma'am, after sa mga insidente, unsay mga bag-o nga mga lakang naghimo sa PNP Region 10. Kay basin og pareho atong sa mugs ba, Magnum Aileen? gidala na nato na ngadto sa kokpo. Oh. Ang kokpo na ingin nga wa man wa may naghangyo dinhi. Oh. Wa may nag-request. So gahulat pun lang nga mag-request. Oh. Oh, kay di man pun mahimo nga
11: mosulod sila diretso.
13: Mosulod sab sila dito nga matingala unya maalarma unya mga bata, mm-hmm. mga kabataan, mga estudyante nga sa na may pulis. Basta kita ganyan nagpulis magdumalin, labinag unipirmado niya, pila kabuok.
11: Maalarm.
13: Ganun na may pulis. Ano, no? So, gusto man sab, nga lugar magulat sila nga naapoy request gikan baka sa hingtong dyan nga tungaan. Anyway, may mga lakang ba ma'am, nga mga bagong lakang nga gihimo, ang PNP Regent din?
14: Actually, Magnum June, sa itong last nato nga pakikinabi sa implementation nato sa Balik Eskwela for school year 2026 to 2027. Nakita nato nung Kinesia is well implemented on the ground. Mm-hmm. So what we did is we reiterate, no, we remind our personnel on the ground sa ilaha usab nga function or mandate, no, mm-hmm. sa pagbantay sa ato ang mga school premises or sa ato ang mga tagsa-tagsa ng eskwelahan nga kini siya, this is our commitment for the whole school year magdung June.
13: Mm-hmm.
14: So ang ato ang mga field commanders are being reminded to ensure intensified police visibility ilabi na katong mga eskwelahan nato magdung June nga aduna nay mga historical data nga adunay mga violence or mga kagubot inside or outside sa mga mm-hmm. eskwelahan. Though ang kining sa sulod sa eskwelahan, this is more on internal security nga management sa mga status school management.
13: Mm.
14: Though wala kini nagpugong sa ato ang mga kapulisan to coordinate, no, or to collaborate with our school management kung usa pay mga angayan nga pagabuhaton para gayud nga mas ma-enhance, mapalikod pa ang seguridad sulod o gawas sa atong mga pagsatag sa katunghan.
13: Yes, oo. Okay. Preventive unta ba ang atong ang approach magdumailin instead of reactive ba? Kaya bang ayha pang mo react ko na ano insidente. Mao nang sa atong headline karon nga sa Tacloban City may shooting incident na ug may tulo ka tinun-an na nga napatay na. But at least narikon lako sa atong hinabi kang medyo nabaro magdumailin. Nato pagsugod sa klase, brigada eskwela sa pato. Nga niyan siya nga good as year round ang ilang kampanya, ilang security measures year round. Kay kada adlaw man tibok tuig na may maputulang ang klasiko na bakasyon na. Di ba? So year round ang ilang lugar, ang ilang mismong kampanya. Ang ako lang pagka year round dili tingali kay kutob ra diha sa huna-huna og pagbati magduelin but plano sa panada, but action. Nabatay regular nga pagpupatrolya po sa mga tungaan tuod, ma'am, nga ginapatuman sa concern ng mga local police offices, samas kay Gindioro. Kaya regular nga pagpupatrolya sa mga tungaan ba para makita nga doon ay visibility gapon sa ato mga police. Diha mismo sa, although, maulang gina, ang pagsulod sa school campus, medyo kinon siguro nagpanugot sa principal. So sa kapulis, ingon na ba, ma'am? Kinala pagyan nga, ma'am. Masulod ko, ma'am. Kung ano, part na ni sa among kung anong kining regular nga pupatrolya. Manangyid pagyan gapon sa principal, ma'am?
14: Kung sa pagsulod sa atong mga eskwelahan magnumjun, dapat aduna kining coordination.
13: Okay.
14: Kung anaagid sa school premises na to.
13: Mm.
14: But kining kung anaana sa gawas, dili na kinahanglan kayod nga mananghit pa kita, no, kay ana makana sa pangpublikong lugar and dili naman pud na part no sa internal security management sa eskwelahan. So ang ato actually magdunjo, no, katong akong last nato nga pakihinamay katong implementation nato sa patrolya ng higalang pulis, kami din hi sa regional headquarters sa atong mga provincial and city police offices, aduna gani kita gina-deploy, no, nga mga PNP personnel.
13: Mm.
14: Nga ang nature sa ilang trabaho is more on administrative, no, nga nature or office work.
13: Mm-hmm.
14: But kini sila, they are being deployed sa mga eskwelahan magnum June, and aduna specific nga oras ni ana, ilabi na kaning oras sa pagsulod ug oras sa paggawa sa sa eskwelahan ang gina-deploy kini nato sila. They are directed to conduct patrolling, police visibility, no, in a specific period of time para ma-reinforce, no, ang ato ang mga personnel sa mga police station na on the ground magnum June. So mao kana ang ato ang best practice na ginahimo. And of course, ato ang gi-remind ato mga field commanders nga kung aduna kayo imahitabo, if anything happens, no, kabalo na sila kung unsa ang ilahang accountability or unsa ang ato gyud natawon kung unsay kakulangon, no, nga ilang gihimo nganong adunay mga insidente, mahitabo, sulod o gawas man kana sa ato ang mga eskwelahan. Kay mismo ang atong regional director na si Brigadier General Christopher N. Abrahano ang nag-direct kanila nga it should be ang ato ang mga learning institution safe and secure. Mao kana ang direktiba sa atong regional director.
13: Na yung nagparanghat ang reaction, Magdum Aileen, matod pa niya, need, Jude, matod pa niya, kanang takluban incident, isa lang na sa mga panghitabo sa Pilipinas. Last March 18, 2026, doon ay 8-year-old pupil sa Dipolo nga gidunggam sa schoolmate niya, sulod sa school classroom. Mayo na lang wala mamatay ang bata, anak pa o military officer. Ang suspect, teenager from broken family o na-addict sa violent game sa computer. Need jud pahingusgan ang security and safety aspect to all private and public schools and university. Mag-allocate og pondo. Inay kawaton. Then, conduct safety and security drills to students and teachers. Not only fire and earthquake drills. Major ma'am, salamat ma'am. Thank you ma'am sa imong panahon.
14: Yes, Magnum Jun, dagang salamat, no, and makalao mga to ang katawhan nga ang inyong kapulisan sa Police Regional Office 10 ubos sa leadership, no, sa atong regional director nga si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano is committed nga ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga learning institution, ato ang mga tagsa-tagsa katunghaan magpabilin na safe and secure, but ang ato agayon nga we would like to emphasize Magnum Jun nga kining safety and security it should be a whole of community approach, no, kitang tanan magtinabangay kapulisan, ginikanan, atong mga school management nato, dapat tinabangay kita nga ma-secure nato ang ato ang mga estudyante, no, report diretso kato palang mga individuals, no, or any conflict sa sulod, mga bullying incident sa sulod sa gawas sa eskwelahan, dako nga butang na aside nga ma-report ka na sa ato ang mga kapulisan, dapat ang atong mga ginikanan aduna gyud pag-monitor sa ilang mga anak, ang atong school management aduna gyud mga lakan nga pagkahimuon gayon nga bisan kag mo ilang kana nga mga insidente magdum jun. That is part na ang pag-educate pod, no, sa ato ang mga kabataan-unan ilabi na sa to do away with any violent act, no, sa pagsulbad sa mga problema nga ila pong giagian. Daghan salamat ug maayong buntag.
13: Salamat sa ma'am sa imong gibilin nga minsay ug mga pagtulunan para sa kabataan o mga ginikanan. CSWD na mahayag nga ang paligunon sa kabatanunan ang ilang emosyon, labi na kung makasinati o bullying, kung pagpangdaog-daog o pagpangbastos, pagpangabuso, karon nga sa Tacloban City, may shooting incident na o may tulo ka mga tinunan nga napatay na. Pahuta mga action sa ito, magbalik man sa mayroon oras, alas 7:26.
15: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika. Epic. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value o sa ka-power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mo hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mo hinungdan sa cirrhosis of the liver o cancer sa atay. Likaye ang paghubag sa imong atay. Mag-DTX 500 kara adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
19: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
22: Tanang bills, chukarun!
23: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers.
24: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
25: GCash G-Bills.
26: Craving for authentic lechon sa Sitio? Book your order now at 0905-365-9236 or visit our Facebook page, Sitio Natis Lechon. Lahirag yun ang kalamit!
27: Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
29: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
28: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
30: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inom atag adlaw og Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
31: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
28: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swag sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung usa ka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tawo. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa equipo.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapika na. Naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalipini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ainumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Don't compromise on safety. Kung safety o rescue equipment ang kinahanglan, naana sa Store City o OPC. Tawag or text sa 0906-367-8910. Store City o OPC, your trusted partner in safety and rescue.
2: Balihin sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber Internet na ang Internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
3: Magnum 45.
4: Pipila ka sectors kay Genero may nagkadaiyang opinion sa sugyot ni Senator Robin Padilla nga ubsan ngadto sa 10 anyos ang edad sa batan-ong angay manubang sa balaod. Karon nga sa Tacloban City, may shooting incident na o may tulo katinunan nga napatay na. Naspikas linya si Monsignor Precious Cabonok, ang kura paroko sa St. Francis Xavier Parish, Pueblo, uptown ng ato siyudad. Monsignor, may buntag.
5: May buntag, Manong John, Magnum Island, may buntag.
4: O siya, pero ganun ani sa simbahan, kining Monsignor, ubsan paingon sa 10 anyos. Kay ang mga 10 anyos kuno karon, kung ano, say, mas isog pas, ginika. Dakoy na hinabahapa ko na kinagbo nga usa ka bata nga makaingig kang marundi na ni bata. Tiguang naman siguro kay ang iya mismong pagkaisog. Mura nagpangdagong tao ba? Magnumay rin. Monsignor.
5: Naraman say mga bata karon nga mura sa tigulang nagdagway. Pero unsa ang baruganan Magnum John? Bisan pa unsaon nato pagpaubos sa mga presyon sa makasala sa ingon ana, kung dili gid nato mamahimong mabadlong ang root cause ani, dili gihapon ta malungtaron ani atong pagpitol nga di wala nay mahimong itabo. Kay kung tan-aw nato karon Magnum John, dili na parehas ang mga kabataan kung itandi nato sa atong pagkapanahonan.
4: Way back 1960s.
5: Opo. Ang mga bata naapahupot yun sa disiplina sa mga ginikanan. Unya, ang mga ginikanan hupot pag yun sa unsa tong kalula-lula nga ang practice mora o Espanyol nga practice, stricto kayo.
4: Ako kunato mo, senyor, kanang latiguhon kag bakos, ayay, pag sinati na to, kanang latosunta o kanabita mga sangas Madridi kakao?
5: Kana gyud Magnum John ang kanang bayabas pas.
4: Bayabas ay sus Maria, Ginoo ko.
5: Ang Ginoo ko. Paluhod kas asin.
4: Usahi pa kani adto na pay mga lulo na mo kani adto nga ihog sa ihog sa ikog sa pagi daw, ikog sa pagi. Unya kani ikog sa pagi nga mga na may mga talinis ana, di ba?
6: Tunok-tunok.
5: Labaw na uway. Labaw na uway Magnum John.
4: Ina disiplina kani adto murag mato pa sa mga katigulangan kani adto nasunod ko na to sa mga katsila. Amo tinuod ba sa anyway.
5: Yes, ang kay stricto sa influensya murag tinuod na Magnum John. Pero kani karon nga ang mga ginikanan dili na sad hupot kay sila mga kabataan kay tungod ni ining taas na kay pagsakas technology, unya ang mga ginikanan pulos na working, unya biyaan nang ang ilang anak moram ni ilang ipalingaw nga palitan nila sa mga gadget, palitan nila mga dulaan. O niya, pulos na bagayon mga, kana bang mga violent nga mga salida, maoray ma-absorb sa mga bata. So, kana, malingaw. Bisan unsaon na ito pagpaubos, naagiha po na siya. Kung dili ang atong sosyudad, kung dili sila, kini mga magbabalaod, dili yun mo mahimong mutugkat kung unsa bagayon ang root cause ani. Sa mga bata ba nga dili pabadlong o sa mga ginikanan nga dili nagporkuras mga anak, mora ni Magnum John. Sa simbahan, dili manigit ingon nga sa simbahan, ako ragini nga mga panglanda magnum dyan, na bisan pa mag-us-usan, naaargi hapon yung pagkabayulinti kay sugod na ganian yung mga 4 anyos, 5 anyos. Wala na, gabuli-buli na sa tanan-tanan, asa-asa tanan-tanan.
6: Mm.
5: So,

0: Roblox magnum dyan. Manay sa mga bata. Roblox.
1: Mga war games.
2: Mga
3: war games.
0: Katay-patay gyapon.
3: Sa mga Clash of the Titans. Sa mga Clash man. Clash of
0: Clans.
3: Clash
0: of Clans. Clash of Clans. Pero dili man na magnum dyan.
3: Sa mga
0: nagyapon siya, pero dili gyud siya ang mga ang kanang character sa games, dili siya pareha ng magpusil-pusil jud nga.
3: Ah, dili pusil-pusil. Na kung makita mga durang pusil-pusil
0: jud. Naa, naa.
3: Nga marasag, mora bitawag.
0: Katong PUBG, nga ginatawag nila.
3: Pusil-pusil na.
0: O, kana, pusil-pusil.
3: Unya, maka-influence man sa mga bata.
0: O.
3: Di ba? Giyotoy na noon ko.
2: Dali kayo ang memorya sa mga bata, labi ng mga inosinti kaayo. Dali kayo ang ilang absorption. O niya, mao ni nga, sa mga bayolinti kaayo nga salita, dali ragisab kayo nila ni mahimo. Na dili lang kay bayolinti nga unsa, pinosilay unsa, apil ng sexual violence na,
3: na tanan.
2: Makita. Yun, oh. Magnana, tanan, mana, tanan.
3: Tingala gani ko magdumailin nga diya mismo mga gapon ako nakita nga babae-babae. Sus, Maria. Babae-babae. Lalaki-lalaki. Ano, mag... Ay ko, EI siguro. EI siguro. EI. Pasingin lang na lang ito. Pero ito, EI. Bisag ang uban siguro. Tinuon na ba, no? Magdumailin. Anyway, mo man gani, nga tama. Bisa na kung nagsugyot man gani, unta kong gato sa taga-dipid, Monsignor, nga considering nga wa pa na ito ma-dus-dus. Dos-dos. Mayroong ina mo na. Ay, ina mo. Ina. Binun, ano na. Dos-dos. Pagkini mga dos-dos ang ugat hinungdan ani. Now, kaya di pa man nato madus-dos, paugtan sa nato ang sigurad sa mga tungaan. Mayroong suggest ko nga dapat na siguro mo'y pantili agad yan ng security, safety and security officer. Mayroong safety and security officer. Magdumain ka ang safety. Apinan na siguro ang labi na ko na ay mga babaha o sa mga trahedya, mga kalamidad, guban pa. Naagin unta, budgetan yun, inay kawaton. Magdibayalin, no? Budgetan yun sa gobyerno, inay kawaton. Oo, para... yes, Monsignor.
2: Magnum yun. Kuan, yun, kana bang, dili na lang yun nga na security, kundili, katong atong pareha sa unang ang mga maestra, mo disiplina pa nga murag mo manhandol sila nga bingbingon ka gana bang pasakitan ka gyud parehas pa nga risal nga paloon yun paloon yung sampot tanan magkung ibalik to siya ang mo lagi kay ang mga ginikanan garon konsentitor naman ya plus ang atong balaod garon mo preso naman sa mga maestra nga mo pitol hinoon murag wala gyoy
3: maestra no oi
4: wala mata
2: wala nada
3: kani adto ako kanang kilid magbalin anong kilid? Kasi natin ako mga grade 1, grade 2, grade 3 ko. Ano, kining patilya. Kining
0: inaton.
3: Kanang buhok bitaw mo sinyo sa kilid o sa atubangan si Mundalunggan?
2: Ay,
3: sakit na.
2: Ay, permanente ko, ana. Magnum John.
3: Ikaw
2: akong Dalunggan, hapin na mabitas.
3: Dalunggan, ay sus. Kini akong Dalunggan, maraming taas na akong Dalunggan. Magnumalin, kaya nagkakainat, manipis mo ba? Dalunggan ako mas gabay ano ba no ning taas siya di man kayo dako siya ring taas pa sa ibabaw kaya sige mang bunuto lagi niya ikaw gid kinlog ikaw gid kinlog bandungon gid ka ano ba gani na ako sige bandung nimo ana mo gitu mga sinat niya kada to nga maga kasi baga ka disiplina ta kay ang disiplina di lang dito mismo sa Panimalay bisan dito sa tungaan pero karon lagi tama na gyud mo senior nga wala na bisa pag mo banghag lang ka sa estudyante ipatawag na ka sa principal ana reklamo na magirikana ana now napakay chance mo senior nga ma dus-dus nato ang ugat hinungdan aning maong mga pangitabo
2: kung ang gobyerno mo pasaka na gani sa mga balaod noon nga mamahimong istrikto siya ilabi na diha sa atong edukasyon mamahimong masulbad-sulbad pa ni. Kay kadong imong sulti nga kinahanglan nga security na yun. Ang security mo sumikad diha sa unsa tong pamalaod nga makahimo og district.
3: Oh, makahimo og lugar mga pamagi nga
2: mahimo nga matayo tayo lang nga tanan-tanan. So mamahimo unta gyud ni siya nga balaod noon kung gusto.
3: Oo.
2: Tungod sa bawan.
3: Oo. Of course din na to ang kalimtan ng paghampo.

0: sino uban gina permanente.
1: Lagi.
0: Kay ang mga kabataan ron karon dapat ampuan na gid sa mga ginikanan, maglumailin, no? Iampo na gid sa mga ginikanan, di lang ka magsaligs pari, may magampo pirmi. Hurot na ang taon pagampos pari. O niya, pasagda na itong pari pagsigig ampo. So kita sa mga ginikanan, ampo sabta. Parang madugangan po ng panikabot sa mga pari, magampo, alang sa kayohan sa mga kabataan. Masigdo na kay dugang pang mensahe, Monsignor, para sa kabataanunan, mga ginikanan, o mga tinugyanan sa itong kagamanan. Monsignor.
1: Labi na sa atong halangdon nga Senador Ruben Padilla o sa tanan-tanan ng mga babalaod nga mumugnaon ta og balaod nga mamahimo makabadlong diha sa pamaagi sa atong edukasyon nga adunay kahadlok pang mga bata kanaon tang pamalaod nga makapa-empower sa mga maestra nga mubuhat sa ilang pagdisiplina. Dili naman ang ikapatay nga pagdisiplina, mabati nila nga sayop sila. Mas maayo unta nga adunay pamalaod nga mutugot sa maestra nga mamahimong mabalik tong sa una, wala man ta mga hangal-hangal sa una nga gipangpalo, gipangbunalan. Mabalik unta to siya nga pagtugot kay aron ang mga maestra matuuhan pod sa mga estudyante.
0: Monsignor Precious Cabonoc, salamat kayo.
1: Daghan salamat, maimbuntag.
0: Ay nyo nabati mga aksyon mga kura paruko sa St. Francis Xavier Parish Uptown Kagenduro, Monsignor Precious Cabonoc. Oras alas 7:49 sa mong pagbalik kaman sa mga nabati nabi ang Dean sa Criminology Society o Presidente sa Asian Criminology Society o Dean sa School of Criminology and Criminal Justice sa PIDMA COC nga si Dr. Jerry Canyon. Standby sa mong pagbalik.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan, o gimong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo, o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo, sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
1: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas, tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos inig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na po ulahi. Enroll na!
3: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawadon, ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga naimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Mga eksoondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.